0: ang palaya extra gabugana sa Charity nga makapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: K5 News FM.
11: News FM.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad sa inyo paborito nga palatuntunan.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay, mao damo gid na inspire to sa aton nga balita, che friends. Damo gid na mian gali no, mga amot na nga mga balita bla nga kay way method lag ko gid inyo subong so we focused more on some very inspiring stories. Kung ta na timing man kagapon nga may nakuha kita nga isa ka balita parte si to no. Okay, ma'am. Mga ka K5. Dugay-dugay gina-try ko. Tanyo ko na bitan na ipakita tayo sa akon nga bill sa Hanose ko to. May isa ka taga Hinigaran nga ang bill ya naglabot lapit 1 milyon. At siguro mga error ba na pag-encode. Kita mo na, Chef. Naglabot lapit 1 milyon ang bill niya. Although balita ko na correct naman inis ang Noseco, ginatinguhaan ko lang ha si Ma'am Jocelyn Garcia nga makontak subong sang Noseco. Agod nga pasabton talaga sila. Very briefly lang, kadali lang gid. I just want na Noseco to answer sa dali-dali lang gid nga tinaga kung ano nang inyo nga ginhimo parte sini. Although nga tido ka imposible. So, siguro human as they are, masi may mga sala blas encoding kisa pag-reading sang meter reader. Tikin na ako di subong medyo electronic na, tumuok-tumuok na. Pag-reading niya, basi blas sala ang tumuok. Di hangpunan-puntan lang na. But not isa serling o dan ka siguro na yun.
12: Foro de los Pueblos.
13: Pakita ba tan kadalitan? Ara ho. I-focus lang tan sa bill sa punta. Ang abi rin sa bibil mo sa kurinte, abi rin sa Monica Daco, rin 922,000, ma-okay ka lang. Lapit 1 milyon. Siguro mga error na to pag-type, guro to, ano? Hindi kinmang guro nga, why man sa kamuna, guro ka lang ko. Error lang ni siguro sa pag-type mga ka-K5. But I understand nga due date ito, June 28, 2026 pa to. Oh. Pero na-correct na ni isang nusay ko, tanahon tani dugay-dugay mga ka-K5, ha? Tanahon tani karon kay dugay kay ginatry ko nga malabot ang isa sang mga manager sang Noseco so that they can very explain briefly ang ako lang diyan ko sada is ano ang inyo ginhimo para makorek ini no agod nga magasilbi man bala nga panatag ang kaluuban mo panatag ang kaluuban sang aton nga mga tagpalamati. Okay, etan so much for that tan kay dugay-dugay, i-try tanitan kung makakontak kita sa Taganoseco. Meanwhile, kuhaon ta ng live report ni K5 Wilson Villena. Kuhaon ta na kay Wilson to. Kay si K5 Wilson, may problema ang Prime Water along Lacson Street, corner Rosario Street. Nagligad, damo ga katumpilak dira sa Lacson Street, tubang BDO. Di kada adlaw gina-report na mo ni K5L dyan, last week gin kayo sang Prime Water. Napulpugan, tudo kag nalumpatan sang puro di Los Piblos mo. Dason nga adlaw, wain laging kayong piyak. Ginlumpatan ta naman liwat, langgabang niya subong, na kayo na. Di ko din doka nami man. Doka nami man Prime Water, mga mukha mo na. Sa nagligad nga adlaw mga K5, nagkanto kitas man silingan, kay dito, grabe man to, ang tubod sang tubi, dala sang linya sang Prime Water nga wala man makayo. Check garon naton mga K5.
10: K5 News FM Live Report.
13: Okay. Tanawon ta ang report ni K5 Wilson kay ginakuha tang signal niya man live si Wilson eh didto gid mismo sa Mansilingan. Tanawon ta biyang kumpas wong sang Prime Water. Okay. Mata sang K5, mata sang Foro de los Pueblos ang nagatiyog subong sa pagtanaw sa mga lugar nga nagapuluswak ang tubig ni Prime nga daw hindi mo maintindihan kung anong plano is kabuhi niya.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay, ara na. So ara na si K5 Wilson Villena, man live siya. Si Wilson lang yung pag-asa, makita, tagi di siya eh. Ara na si Wilson, to ready na siya. Okay, dali lang Wilson, kay ginaplastar pa nila ni Renz ning imo nga signal. Kay tanahon tabi, kung may tubi naman liwatokin kayo sa Prime Water, kay kung wala ging kayo ni Prime Water, lumpatan ta naman liwat.
12: Foro de los Pueblos.
13: Langgabang niya. So Rosario, very good, palakpak, Prime Water. Lakson Street, damo gatong pilak, ginkayo na sa Prime Water, wala nagaduga ang dalan, palakpakan, ginkayo ni Prime Water. Sa iluhan ta ang Mansilingan. Tanawon ta kon ang Mansilingan na kayo na ni Prime Water.
10: K5 News FM Live Report.
13: K5 Wilson, kamusta ka danoy? Gabaha pa?
2: Yes, K5, very good morning. Sa may Arceo Street, Street sa may Mansilingan, siya sa Bacolod. Mm-hmm. Kaya mo kay Sir Eric, halina kita din si Jono, pinagkaadlaw ka siya, ibalikan na to for a span of 1 week, hindi kita man sila, less than 1 week gani eh. Araw sa Gyapon, ang tubig,
13: ariban din. Arapa?
2: Kundi sa nga, sa Gyapon niya, tubig, if Sir Eric, wala matandog, hindi kayo, doon mo na barangay, nagkanto naman kita sa barangay.
13: Diyan ako, no?
2: Nga kanto nga nila in ni Kita Derek along with the puro president na buto na daw in ni kanto kaubra sila sa kanto kanto wala na kapalong ni kanto ang tingnan ni nila Kita Derek ay subong doon naglarak na doon ang pasang tubig. So delikado na din sa mga nagamotor Kita Derek ang lumot ng mga porsyon ni Gran ang itong naging Kita Derek
13: nadalman nadalman oy
2: Nadalman ni Kita Derek hindi na sa lumot dalang isang ligto isang guma may lumot pa tanana rin ni Kita Derek kay ito masadang ko suba talang ang tibis.
13: Hinay lang ba si makadanlog ka, Wilson? Bago pang uniform mo, hinay lang?
2: Oh, yeah, hinay lang niya ako niya dalagan. Kasi direct to ang tubig niya rin. Ang dalagan, so ang dalagan, pag-tubig ka muna sa mga.
13: Oo.
2: Sa'yo, kasi kiindig sa Japan. Wala, hindi nila matandog sa Derek. Maglumpa, ano, maglumpat ka lang naman niwa sa oras kita Derek. Ulat naman sila ng makatiting na naman sa isang doktor na mabaligtong at huwag niyo, hindi nila kita Derek.
13: Bawo, puwira palayo. Mga ka-K5, tanawan yung sitwasyon sa Mansilingan, huwag Japon, makayo. Sige, Wilson, go ahead.
2: Kita Derek, kung ano ka lapad, kung nalaan sa lawang, kita Derek, wala pa lapad, kung hindi ang tubig.
13: Grabe, no?
2: Pahigad,
13: may modernize.
2: Kung inalabyan niya sa modernized jeep kay Pan Tere, wala niya dadlog na ini, dadlog kay Luna. Luna, may ako na. Ano natin siya, lumot na kay Pan
13: Tere.
2: Inalabyan siya din na nag-green na.
13: Sino ang ginkadto mo sa barangay Mansilingan kay Pai Wilson, ginreklamuhan mo?
2: Na lipat lang ako sa nalang kay Pan Tere, pero nalakbok ko nila because sulod
13: Hindi mo siya paglugakan, noy. Kinanglan ko si Prime Water, ganing natubang mo, pusdakan mo, gipirming ang pusdakan, may pasungay mo sa baka, kaglumpatan, ngalumpatan, para nga, pulpugon mo sa tudo para magiho. Tiara, huwag yung makagiho. Tiklan join forces naman ni sa Mansilingan na Barangay Council.
2: Ako na ganyan sa Tere, kita na ganyan nagkakuha sa obligasyon nila na mag-inspect sa mga linya. Tapos, ang mga lagi nga nagpapalit mo sa kaibigan, tumayon, pangit na hindi asagin ko sa Lakson, dito ng street nila, Tere, hindi kayo nila.
13: Oo.
2: Ang Rosario, dito sa Tubang, sa Budiga, mala naman to.
13: Palakpak! Palakpak! Palakpak! Palakpakan! Palakpakan! Palakpakan pag-abot sa Mansilingan, lumpatan.
2: palpagan naman tadi kay Panjerek, mamapasagan.
13: Wilson, hindi ka lang mangakig, ha? Siling ni Romar Duran sa imo, siling ni Romar Duran, no? Siya Wilson, the waterman. Langga ba? Wilson, the waterman ba?
2: Hindi ka mag-waterman, siling nga mong flowers. Muli pa, lusaw ka na sa tayo. Ay, kong.
13: Okay. So grabe nga tubig, noy. Grabe nga tubig, noy.
2: Oo. Sa ito sa mga buho. Ang track sa Life is Merit na street, ang guwa niya, nilighagi ang tubig nga gusto ko sa dalong, inigahali ng tubig. Kaya ang guwa yan, tugatbay ng mga suba ni Merit. Mga mini-mini suba. Kamo na yung ilit naman panahog, hindi ko sa dalong kaysa Merit ko. Kaya siyempre, inatapakan ang mga sarakyan, eh, kalaptaan tubig. Kaya ini na rin, yan yan wala sa pagmalaki sa Derek, kaya hindi matindugan, hindi ko makita mo, silungot na may dandog yung sa sapatos, kung lang rin ang ilog niya.
13: Okay.
2: Ilog tayo sa Derek, may sampung naman ito, ano yung buo pa? Kung matandog, hindi, masangit ang guma mo to, maliskal ka po sa punta. Ulog ka kit, may buho magriho.
13: Okay.
2: May buho, man. Mm. Tubig si Kipa Derek. So, hindi na kinmayo kahit tangan, hindi sa nga dala, kasi kalika din ang pagkanaw na ito, nag-hightay, kaklutay ng tubig. Kasi ang linya sa tubig na kumahit sa Derek, harap sa talong, sa na concrete pavement. But si Lingon, kasi hindi sa gawa ng tubig sa talong sa nga konkretong nga dala, kasi nag-ginamatama si makiwawa ang kwan, ang sinto. So hindi na namin ang sinigwan nga tawag sinigalik na quality sa nga dala sa Kita Derek. So may tagno, Kita Derek, ito may nakapamigay.
13: Okay.
2: Nagatag, hindi siya sa siya na kwan. Mga sentimento kay Kita Derek, no?
13: Grabe. So what we will do kay Pipe Winston is, Wilson, what we will do is, balikan ng barangay, and balikan si Prime Water for tomorrow para nga aton nga ma-follow up ini nga issue, Wilson. Sino nang utupad ta? Guwapo?
2: Sir, nga lang pala, sir. Ang bagay, ano ni nang siwa mo, ganit na mo, patra mo, lahat ako ganit na mo. Okay, ito sa Prime Water. Sa Prime Water, sir, wala, sir. Pasalin mo, nagigyan na si Mana, nagkato kami to. Ini ko naman yung si Mana. Eh, isang pitari pa kami ka-reklamos kasi bumuhay pa. Tamo na din na rin. Kung na-please card lang, dahil mo, okay? Ang na-please card na din, isa, dahil mo. Hindi ayan, sige na, wala ko rin sa private water naman mabuka ang ulo, sir. Tipo si Tee, basi kung ma-access
13: na. Bo, palayo lang. Palayo lang.
2: Kaya nga, lang talag lang ako. Ba't ko kaya ang pasang tubig sa dalan? Kaya sasabihin ko to, nawain natin kami yan, ilang nakabulan. So, lang ang tubig ko. So, muna yung kabuhi. Naman tubig, kung marami, hindi kita mabuhi. So, ang tawa ko dalan, kita now. Pero ang gasulo sa balay, sweet po, so wala it.
11: Ito mo, siguro ang
2: presyo. So, ang tubig na, no? Pag-iisip, may dako sa katubig na rasa dako, maling pagadro sa dako na pastubig. Pumutubo na. Oo, tingkay na, dugay na nga reklamo rin naman.
13: Okay.
2: Why get organic lang? Aparang tayo nung basa parang dresser. Why man tapang barangay kasi iya pa na sa prime motor mo, no? Iya niya sa prime motor. Diba? Kaya mo lang na mambal ko.
13: Okay.
2: Ano pa ang dalan?
13: Okay. Sige. Okay. Sige. Okay na na kay Pipe Wilson. Kita mo Prime Water. Ang mga pumuluyo ga reklamo, mas baskog ba kunong piswit sang tubig nyo sa dalan sang sa tubod sa ilang agripo. Okay. So kay Pipe Wilson, matyag ko doon dalayo naman nga pulpuganay ini. Kaysa February, pag rin pumuloyo ka reklamo, Valentine's Day, nalabay lang ang Mother's Day, naglabay lang ang Simana Santa, manughulat na kita sa abri klase, di way pa yan masulbar sa Prime Water, problema sa Mansilingan.
2: Yes, sir. Sa sabi ka din, aside sa sabi, siguro ang mga nanamustikan na lala na kita tubig din sa Derek. Pero pensa sa interview na kung December, talaga sa Derek na kisugot na niya, at least ang tubig din

0: Diba, si ko nang masabat si mo nga taga Manila, basi wa ay pato alang-alang pato kay gabaha sa Manila. Kalain, no problema sa Bacolod, problema sa Prime Water kung may reklamo kagali, malisensya pala sila sa Manila.
1: Yes, Manila pa sir.
0: Ay basi maipit ka noy, pahigad noy, basi maipit ka.
1: Hindi naman wasak na yan, iba sa akong disipirin
0: yan. Bago ka daan, takin mo subong to, bago pang buhok mo, bago pa takin mo.
1: Gamay na nga ito, nabilpil, sinisang lipo tayo ng tubig sa Prime Water, mabot na lang yan.
0: Anyway, sige, okay.
1: Ito ating huwag na ito, liwat ini.
0: Stand by, Ariel.
1: Pagsabat sa tawa, katuan na ito sa ilan sining na pisina ng maliwat ni Sir Eric. At ito mapalabot ang reklamo sa pinaka mga residente sa liwata, diri sa mga Arceo Street pa kadto ini sa direksyon mo ning dalan kadto ini sa exit sa napakaagi kay Frederick diri sa may barangay Mansilingan so ning ato itag ng loss sa kalwan sa 93 Michael Detection na din pod naton kay Firing Bigyan na para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko ng Kalingang Mansilingan kay Firing Sir
2: Foro de los Pueblos.
0: Salamat gid, good job K5 Wilson Villena kag si K5 Vincent Coralde ang aton nga cameraman. So wala gid Prime Water until now wa inyo pa mabalikan kag makaayo ang problema sang inyo tubig nga nagapuswak sa dalan dira sa Mansilingan. Damo naman ga message sa aton nga mao. Mailang kay sa ara si K5 kun wala si K5 ang amon nga mga tubig di disgrasya naman. Oh sige. Si amigo naton Herschel Lee dito sa Patria Village nga kay Paberic pakadto ibeding amon kay dito kuno sa Patria Village amo man nagatinubod man ang mga tubi sa dalan wala man ginakayo sang Prime Water.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Alang-alang ang interview tato sa kwano sa Noseco. Pabuwasan ko lang ni Noseco atong bill lang at tagalapit 1 million. Actually, kinanglan taman sa Noseco ang ilalang official statement on the action taken, mga ka-K5. Sa Iluhanta, ang masunod nga balita dito sa siyudad sang Sagay, kay kahap nagligad nga adlaw, nagkadto si Defense Secretary Gibo Chudoro sa mga detachment kag mga headquarters sang army. Ginlibot siya partid sa natabo bilang atubuso encounter mga ka-K5 or raid or whatever nga madamo ang nagkalamatay. Yari ang update kay K5 Ariel Apas pag-abot ni Gibo Chudoro.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel, nag-abot si Gibo ga sa isang adlaw?
3: Yes, Sir Eric. Good morning, Sir Eric. Ang kabayan na itong pagkagto ni Gibo Chudoro, itigil talaga si Rerek kung pinihang pag-tawag na ito ni Lucien Lantapahardo, wala sila nag-hake sa payag kung ano ang purpose. Kaya nga ito nakita na si tatlo ka Black Hawk helicopter ang nag-tawag dres may state university, Northern Negros.
0: Sa isa no?
3: Si Rerek. Oo, sa Mirabay nga adlaw. Katong Mayo, May 2022.
0: Sabado.
3: Abernes,
0: so nag-abot si Gibo Chudoro. Dragid mismo sa Sagay siya nag-abot?
3: Yes, Sir Eric. O, wala sila naghatag sa paya kung sino ang nag-book na bisita nga nag-go dress sa Sagay.
0: Security reasons why sila nagpabalo. But anyway, tindin siya nagkadto, nag-ano na sila daw sa nasadya kinaonda?
3: Yes, Sir Eric. Parang nila nagsasalita tayo kung ano gila purpose niya nagkadto sa ang ato na nabaloan niya ara si Gibo Chidoro. Muna nagkadto kita sa area. Wala man sila nag-anugitantood niya sa kapsul kung sinugin na bisita nga dato at nagkadto sa resistilan.
0: Oo. Ti sinugin istorya ni Gibo Chidoro. Di siya nagkadto, dira sa army na mismo sa kwan, sa Sagay?
3: Sulok pa sa ato nga inisyo nga ito, nga nagkadto sa Philippine Army, pero wala itong ano reason.
0: Ah, sige. Nagbisita siguro si Gibo kay kabalo ka kay 5 Ariel. May natabo da nang ligad nga tobla natabo das tubo. So kundi nag controversial to

0: kay man nagaklaim nga hindi man to NPA kuno tanan. Ang humble naman siyang army nga ato mga NPA gid. May nagahambal nga ang iban NPA, ang iban hindi, kag daw kabahol kayang ilang nga man nagkaladakpan nga mga armas to ko mga butas, daw bag-o lang gin pang bakal sa supermarket to nga bag-o pa kayo kag tinlo. So daw nagkontrobersyal, pero nag-abot diri si Gibo Chudoro sa Sabado. Ang hambal ni Gibo Chudoro, don't you know, Ariel, nga si Gibo Chudoro, mga kuhang ko, mga dugo, ilas ni?
1: Oo.
0: Oh. Mga kuhang ko, mga taga-drini sa aton nga dugo. Kag, naglibot gid si Gibo para matanaw eh kung ano gid ang sitwasyon. I think, kagang wala siya kapabalo, I think it's part of the security procedure. Okay. Nga hindi lang anay sa Gibo. Kung basi kung targeton ba si NPA naman, tiraduron siya ba? No? But anyway, the good thing is that ikaw mismo ga confirm nga nag-abot da kag damo helicopter nang alabot sa Sabado.
1: Pero iga ka pagkabiri siya adlaw si Rae, nagatumpay at lokal nga ako. Si Rae kay ga pagkalo pagkabaro ni Sabado nga adlaw, nagbalik naman ini ang tatlo ka Black Hawk. Ang unang isa ka picture si White Jotun sa Sabado. Siya mo nag anong gibalik-balikan. Hindi man ni training, hindi man ni training sa Philippine Air Force.
0: Kuan na to. Ang balik-balik sang Birnes pag-abot niya, recognizance, sige na tanaw niya clear ang area. Nga dari si Ariel Dapito, dari ta maagi, kaya niya arada, na, clear na di. Nga dra malanding ang helicopter. Amo ginanoy, may kuan ginatawag ni Labla, may recognizance kag ginaplastar ang security procedure. Secretary of National Defense, ito hindi nila huglahog. Secretary of National Defense, Gibo Chudoro. So, okay ta wahay man lang hasta nakalakat siya okay lang wahay man damo problema na sa norte.
1: Kaya siyempre ang pwede sa mga iskalan sa sangay na baguhan man siya kaya tama lang na mo makikita sa mga black box.
0: Sige lang
1: na lapit sa problema lang yung panlupad.
0: Sige lang may ganit nakita mo helicopter para may lang basta kalupad lang
1: do ano do alindanaw
0: tiway kagid nagpa-picture abito ko magambal nga nanggalupad sa blas babaw sa silpi katani para makita ng helicopter sa ulo mo. Anyway, K5 Ariel, good job. At least gina-confirm mo lang sa amon subong nga nag-abot gidmanda si Gibo Chudoro sa Northern Negros to inspect the troops, no? That's good. Ariel, thank you, good.
1: Yes, Sir Rey, amo na sibong ang balong ng balita dito may yung sudad sa Eskalan. Asa sa guys, Sir Rey, pagiging ng balita, pagiging ng sa maluwang produkto sa Detex Kapan, Exxon, sa Kamikuman, Detex Kapan, sa Pairang Naka, Detex Kapan. Para sa Porodosol, Detex Kapan, para na pasta sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko, ng Trigawan sa Northern Negro, Bad News Time.
2: Foro de los Pueblos.
0: Amo ginamaabot na sila sa Kawayan to nag-abot to siya, duwa mang kadlaw, may mga drone galinupad to, may mga kwa, amo ginati mga VIP maabot. Kag si Gibo Chudoro do kwan sibla di Secretary of National Defense mo ara si ang mga army ara nang control tanan tan video mo tan ko ana tan nang nabatok tinigang tatan okay na so amo na okay gina, so toto Ariel may nakakita ko mo helicopter ng mga tao ma ay importante man lang nagakadto sila sa area amo mula lang aton at least maski paano ginabisitahan nilang area. Kung sugot ka mo sa ginpanghambal na kagindi, lain naman ang istorya. But the fact nga galilagaw sila, ang mga secretaries naton, maayo na ina nga signosa.
2: Foro de los Pueblos.
0: Si Terry Vergara Sancho, ara gid nagaupod sa aton subong mga K5. Terry Vergara Sancho. Okay. Tan, ipakita danay tan ang kwanbitan, ang report na tan, kaina mga K5 sang kaagahon, kay gahulat pa kita sa aton nga tandem broadcast para sa palarong pambansa bala. Tan ipakita na itan ang linog tan, magnitude 5.6 ipakita na itan. May linog mga K5 dito kaina sa Surigao del Norte. Sa Surigao. Ang Surigao sa ginhalinan gisang linog sa dagat or sa takas, pakadto dito sa Agusan del Sur or Agsur nga ato to subong ang aton palarong pambansa mga ka-K5. Grabe. Mga 77-78 kilometers ng distansya. So may linog kaina Kag ang balita ko nga safe man lang ang athletes nato ni. Tani pakita na tayong notice na tanga 5.6 ta ng linog ta. Ipakita para may resibo lang tablas tagpalamati ta nga may ara gid na tabo nga linog. Okay. Ipakita na ita ni pakita tan. Okay. 5.6 linog May 25, 12:48 AM kagahon. Ang linog mga K5 ato sa Surigao dito sa Babaw, mga areas ang Butuan tong may pula. Now, ang Agusan del Sur ari di ang absorb lang may hampang aris tunga. So mga more or less mga K5 mga 77 kilometers ang distansya. Pero basko ga Surigao del Sur ang linog, no, hindi kali norte kay na norte ang bako. Surigao del Sur ang linog baskog ni 5.6 o galing kay ato siya sa tunga sang baybay. Kag sa tunga siya sang baybay, kag manabaw siya ari sa 10 kilometers lang. So wala man sang tsunami, wala man kunano nga natabo. Tanawan nyo bla subong ara subong sa inyong Facebook mga K5.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay. So amo na siya ang aton nga ginapabalo lang sa inyo nga may linog. So ginahulat-hulat ta ang aton nga tandem broadcast ara na sila to. Way pa. Okay. Ginahulat-hulat ta ang aton nga tandem broadcast bangod kay may signal problem guro to ta. Okay, may signal problem tungod sang linog. Siguro tungod sang linog balang ilang nga mga signal sang internet ang tanan baldado mga K5. So that's why ang aton supposed to be tandem by 8:30 kansilado kay ang mga signal sang internet masyado gid kahina eh. Tan may mga report na sila tan, ipakita blatan ang mga report tan ara tan no. Kuhabito si K5 Red Salgado to, liog ko bito. To si K5 Red kay may headline si K5 Red. Ginpadala di kay ina parte sa aton nga mga hinampang dito sa Agusan del Sur. Agod nga kwaon tang detalye kay K5 Red Salgado, bilyo gobito.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ara si Red. May headline di si Red kay ina parte sa Agusan basi may ara siya nga kwanbla. May ara siya nga detalye. Sana nga kanatabo subong update naton dito sa Agusan del Sur sa 60th Palarong Pambansa. Grabe ni mga K5 National Games bilog na Pilipinas ang ma-produce naton ni mga champion. Malay mo, basi taga Negros ang masulod nga player naton para sa Olympic Olimpiada kundi dako nga butang.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay, ginakuha tayo, hindi sila makontak si Red Salgado. Ah, okay lang. Tan, i-play bitan ang video tan. Arat na may video kita sa opening. Ano to tan liwat bitan? I-flash bitan liwat sa akon? Aha. Okay. Tiang video ta bitan ipakita na tan. Tanawabi ang video ta ipakita abi kun ano ang kalatabo sa palarong pambansa. Ang una nga video gid bitan sige bitan tirahatan. Ipakita itan. Mga K5, we have this video sa aton nga natabo nga palarong pambansa 2026.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Ara na tan, ready na siya itan. Abi pakita ta na nga aton nga video blatan para nga makita ta. Kay ginaangan-angan man sa tagpalamati ta mga K5, mahina gid ang signal didto sa kuan eh. Didto sa Agusan bangod kay naglinog ka inasang kaagahon kagbasi kung mabudlay bla ang paghaboy sang mga signal diri sa aton sa syudad sang Bacolod.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ara na tan. Abitan talyo ko abitan one time lang tan. Pa pasidingaman kami tuto itan. With 128 live viewers na subong tan gusto sila ara narira. Volume, volume up. Are. Okay. Amo ni ang sampol sang opening, grabe galing opening. Mga ka-K5, grabe ang opening sang kwano sang Agusan del Sur nga palarong pambansa no. Okay? Bumay ano ni sila Barm ni Autonomous Region of Muslim Mindanao mga ka-K5, green ang ilang nga uniform tanawa nyo ko ta home ba grabe. iya naman isang barm katahum sang uniform nila. Okay. Bawa ka nami, ang Western Visayas, huwag ka datan, sampol tan. Okay. Ang NIR, abitan, ang NIR, arat datan nakita mo may NIR dira, nami man sang uniform eh. Palarong Pambansa 2026, areng. NIR, volume up, itan, volume! Are, are, are, are, are.

0: pagkatahom. Very good. Mga K5 production na to sang aton nga coverage team dito sa Agusan del Sur, headed by our Vice President for Operations, K5 Eljan Castaño.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yari ang mga highlights sang natabo, mga resulta sang games mga ka-K5, kay ga problema ang signal, naglinog abi kay na eh. Ari ang aton station manager, K5 Rod Spalma, siya gid ang gaman subong sang aton nga mga balita para madala sa aton ang update, highlights kag mga resulta sang hampang sa Agusan del Sur. SM, good morning, SM Rods.
2: May nga gas ato sing mga suki nga tag panali, and that would be kanami subong nga balita kay K5 Eric, yes, because ang Western Visayas formerly joined kita mo no sa Western Visayas,
0: yes, Iloilo.
2: Region 6. Kagina nagkontrahanay ang Region 6 versus Bicol Region,
0: okay,
2: sa hinampang basketball secondary, which is high school kay K5 Eric, okay. And grabing bakbakanay halin sang first quarter hasta sa fourth quarter daway gid mayo kabanse ang Bicol Region, and nagtapos ang inampang sa score nga 63-44
0: abanse
2: in favor of Western Visayas.
0: Ang idol ko da sir si Rodchil Luke Rose.
2: Oh,
0: maghampang siya do ikaw hindi ta ka malipatan permi mo
2: do si ano gid do si Derek Rose, andi si Eric Rose, si Eric, do si Eric Rose.
0: Ara man siya Japon, sir.
2: Ara siya Japon, and siya gid ang team captain, and makita nato.
0: Very good.
2: He's coming from ano mo? Halin siya sa Aklan.
0: Aklan,
2: nga player, no? Halin sa nagligad pag hampang diri sa Prisaa.
0: Okay.
2: Nagagwa gid ang nami nga disiplina.
0: Siya gid ang starring, no?
2: Ang siya gid ang isa sa mga star players sang Western Visayas. Ginabantayan subong kamalo ka K5 Eric sa basketball ang ginabalantayan sang aton sing mga scouts, most especially sa mga NCAA kag UAAP nga mga schools, participating schools. Ginabantayan nila, gina-scout na nila mo ang mga players kay right, okay, after the graduation. May mga offer just like sa aton sing pambato mandiriya sa may volleyball, secondary sa girls. Ginabantayan. So abansi, ako nagdaog diri ang Western Visayas kahapon, pierde kita kontra sa Negros Island Region kontra sa NCR. But definitely basi karon makabawi kita, and agi na balamantayan bagida kay K5 Eric ang volleyball girls
0: way pakampang
2: alas 10 karon bantayan. And i-live cover naton, live coverage
0: sa K5,
2: diri sa K5 News FM Bacolod 101.5. Mga gwapo nga mga hinampang, and ginabantayan gid sang kadamaan, special minty sining mga sports enthusiast naton nga mga kauturan. So later on mag-provide ug maghatag naman sang report si K5 Red Salgado kag K5 Eljan Castaño kung ano nang nagakalatabo dito kay di kaina o naglinog sa
0: naglinog
2: sa,
0: eh
2: naglinog gid, so naguba may mga signal nga mga interferences.
0: Sige lang, amo na
2: mention. But anyway, bantayan karon ha ang hampang sa volleyball girls Negros Island Region versus K5. Gina-check ko pa diyo kay ulihi ko sa schedule, no?
0: Pero nami na sir. Pero i-cover ta live diri sa station karon kag sa K5 Sports naton
2: guro. Oo. Gamiton ginaton, no? Starting today, gamiton ginaton ng aton nga 101.5. Kay may mga technicalities kabalo ka K5 Eric when it comes sa meta. Grabe subong si Lolo Meta. Nagpang nasigo man siya. So, but siling ko ang 101.5 karon batayan at around alas 10 ang aga maghampang ang volleyball girls.
0: Damo matanaw sila, sir. Damo maloko nga, damo matanaw. Si Rose Almen, Almendralejo, marampang. Si Ang.
2: Si ano ni?
0: Brianna,
2: si, Brianna Ang.
0: Mampang.
2: Dutay lang ko lang mention, mamention lain nga na Ang. But anyway, sila ni K5 Eric, this would be the last, okay, naman be, the last hampang sa graduate naman si Brianna.
0: Okay.
2: Last nga palaro, no, ni Brianna Ang kay mag-graduate na sila. Si Almendralejo magpabilin pa. Next year mag-join.
0: Ako na mo manghold si Almendralejo kay Brianna.
2: Oh, that's why nga ti ang ginhimo sa mga team captain amo si Brianna Ang. But anyway, mm-hmm, bantayan mga kaki-5s na 5 na, ginabantayan ang Negros Island Region when it comes to volleyball, ginabantayan ang Western Visayas when it comes to basketball boys.
0: Kag softball na to, ha?
2: Oh, ang softball na to, which is softball, the ano, City High.
0: Oh, balantayan na.
2: And naka-World Series na niya ng mga softball girls na to.
0: Grabe na nga mga players na to, na muna mga team tanga balantayan. Ang Western Visayas, si Luke Rose ang basketball. Amugin.
2: Yes. Oo. Sa volleyball aton si Rose Vian kag si Brianna
0: Ang,
2: Nicole Ang kakipay.
0: And who knows, basi Sir Rhodes, basi may mag-shine naman blang bago ang mga players. Kaya mo gina may mag-step up, ginapermi mo may ma-step up gina siya.
2: Correct.
0: O kampiyon. So mahulat kami karon sa 101.5 nga page.
2: Nga page, yes. Amo na karon ha, ang hampang nga pagpatigayon nandito mismo sa may Agusan del Sur. Mm-hmm. Direkta sa News Center, ko naman si KK5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kadibuy nas man sa akon, subungan law station manager among ga-report sa akon, ga-yelo pang bayo, yakagkalo, terno. Thank you so much, Sir Rod Palma, for that update. Mga ka-K5, grabe itong update ni K5 Rods, ha? Ang Western Visayas Basketball ang nagdaog, kontrata ang Bicol, daog ang Western Visayas, sila ni Luke Rose, mga ka-K5. Dami di dyan magampang basketball. Magtanaw ka to, dumalingaw ko magtanaw, kisa daw hindi ko hidlawon kay Itan mo nung maghahampang si Rose. Daw hindi ko hidlawon kay Itan. Manami ginakahidlawan ko ni si Itan nami magli up si Rose daw si Itan daw amo gid. So mga ka-K5 kampiyon, at 10 o'clock don't forget, this is K5 in action. Dalo na mon sa inyo mga doorstep, sa inyo mga ugsaran, ang live action sa hampang sang paborito gid naton nga team, nakaagi national champion, palaro champion duha na tuig ang Taytong High School. Sulaw sila ni Rose Bian Almendralejo, na sila ni Brianna Ang, and the rest of the team will play karon dugay-dugay, and you will see the action live on K5 News FM page, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, amo ng mga balita, ta subo nga pagkadalon ba si Mary Ann Olvidos nga matanaw gi ko subo nga agaw. Okay, may ari subong dugang update si K5 Rods Palma from the news center. K5 Rods, are may update pwede na da, sir. Go ahead. Sir Eljan, mayong aga.
3: Good morning, K5 Derek. Good morning sa ato mga panangga, amantag para matindra sa Negros. Pagugid lamang, nagdaog ang Western Visayas Basketball Secondary Boys kontra sa Bicol Region sa score nga 66-43.
0: Very good. Grabe.
3: From the beginning of the game until the end, wala katinaw avance ang Bicol sa Western Visayas. Mm-hmm. Ang strength na kipakita sa Western Visayas, sa pagpanguna sa ilang team captain niya si Luke Rose, ang ilang consistency sa opensa, ang ilang consistency sa depensa, wala yaga puas kag ipagbalik, wala ginakapoy. And amon yung kulang sa Negros Island team, katong na nakita sa nagligay ka first game, nadukaluya sa ila, kag kung kaysa may mga panahon nga mapapahiyaan ang depensa. But in the case of Western Visayas, you can see the consistency, the spirit, the speed, and the chemistry among the players. Katahom sa inahampang gagipayari, indominardina. Ang unang hampang sa day 2, there is by EOC Evacuation Center, nag-serve bilang
0: playing venue,
3: official venue para sa basketball secondary boys.
0: Yes.
3: Ang best player of the game, abo si jersey number 18 sa Western Visayas, with more than 18 points kakipagari, ang yasaling again register. Pagugid lamang, gold medal ang taga-sagay sa javelin throw.
0: Uy!
3: Javelin throw, sagay. I-check mo lang karoon sa dugang ang Italia si K5 Berto Gakit para atis madulong takay daw kadamo, subong damo sa mga medal events. And ginakobre na pa lang sa K5 News FM. Bantayan dugi-dugay ang ginahulat sa karan, Taytong High School Volleyball Secondary Girls, alas 10 sa mga aga,
0: ika-cover
3: live sa K5 News FM. Abra ka mga update, kinadulog na ito ang K5 Yarik, Director Mandri sa may Agusan del Sur para sa Palarog Pamasa 2026. Ako naman si K5 Elgin Castaño para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you, good K5 Elgin Castaño, kaga sa pagpatigayon sa atong station manager, K5 Rod Palma.
1: Foro de los Pueblos.
0: Grabe ito nga balita, ha? To take note, may isa na ka nag-champion taga-sagay. taga-Sagay kon sino ining nag-champion Ariel Apa sa aton station manager si Inday Colin Cubia. Palihog ko kung makuha nyo Ariel Buas. Kuhaan nyo gay kung sinong ginikanan sa nag-champion ni Sir Rods. Kadtoon ta to sa Sagay kaya totong manager ta subong si si SM Colin. Sino ni nag-champion to Torrens? Kuhaan tangalan. Agur ga makadtoan ni K5 Ariel Apas. Grabe! May nag-champion the first gold for Palarong Pambansa 2026. Taga Sagay ang nagdala mga ka-K5. Grabe!
1: Foro de los Pueblos.
0: Hindi magwanta. And sila ni Sally Almention, wow, nice, taga-Sagay. Ang gabang yan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si Bings Delpins, di Pulso lang Gyapon. BT sa Neset Arkyo, ara lang. Nag-monitor lang. Okay. Si Al Aurinos, di Pulso, Romar Duran, Rosalie Hilgon Tunugan. Mayong agagid sa inyo. Kag, of course, ang amigo ta si Bing Pinyafil, sige man ang monitor
1: Foro
0: sa ato.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga ka-K5, today, may balita ako sa inyo. Relax, relax lang anay. Buwas mga ka-K5, magasaka ang bilisang gasolina, magasaka ang bilisang krudo. Tan, ipakita na sa ilatan kung pila ang gasolina, pila ang krudo. Ipakita anay sa ila. Mga ka-K5, masaka ang bilisang gasolina, masaka ang bilisang krudo. Grabe ba? Ang saka sa gasolina, mga ka-K5, 120 to 150. Ang diesel, 150 man.
4: NIR versus Bicol, Balibol Girls, 10 a.m.
0: Ah, NIR versus, amuna ni Karon? Grabe. Bicol, gali, Balibol Girls, ha? Alas, G's. Ti ang official annotator ni Kaugin SM.
4: Si SM,
0: okay. Mga ka-K5, ari na ginpasa na sa news center ni Station Manager Rods Palma, niya i-anunsyo gida kay Piberic, NIR, aton ba? Kita di? Kontrata Bicol, Volleyball Girls, alas 10 ang aga, ara sa K5 101.5. Ara da, mga ka-K5, ara dira ang aton nga hampang karon dugay-dugay, bawa bantayan, bawa ako naman sini. Disgrasya to, hindi naman ko makatanaw NBA, sini matanaw kuya kay Brianna ang sa 101.5 gig ko matanaw.
1: Foro de los Pueblos.
0: Day 5 trading estimate, Tuesday, May 26. Ang estimate ni Itan, gasoline, 70 centimos. Diesel, 40 centimos. Ang gaas, sa lapi. Butsing ganon, may saka. Ini mga estimate ni. Sa piyak naman niya tan, may estimate sila nga pisos kuno hasta 1.30 ang diesel. Ang gasolina, base kuno 1.50. Tiway takabalo, sinikon ano. Basta sigurado, preparar, masaka ang presyo sanggatong.
1: Foro de los Pueblos.
0: Preparar, preparar lang kita. Another preparar, ano pang preparaho naton? May masulod nga masamang panahon. Kadlaw naman si Mitong, kag si Bilma, oh. Katinagalog naman si K5, ko. May masulod nga masamang panahon, hindi kay masamang ugali. Masamang panahon, magasunod, sini nga semana, basi weekend mga K5, basi kunbay, algo bagyo. Kag hindi lang algo, bagyo na gid. Kaya ngalan, Doming is coming to town.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di kundi maulumpawan naman ning aton nga mga tanom, maulumpawan ang pananom sang iban, maumpawan na ning kainit nga puwerte naman. Tigululan. Tapos pag tigululan, ma-declare naman kita. Wala klase. Tungod kay may ara kita gale warning. Langgabang naman. Kung tigilinit, wala man ta klase kay may heat index. Pilakadlaw ang estudyante ta nga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Permi lang ta. Wala klase. Si Enla sa Magalyon, gapamati man. Sige man ang monitor nila. Veronica Delgado Recto. Ma'am Esperanza Insole, why ginayagahalin-halin pa na kaina? Sige lang ang monitor mga K5 dito sa Fort Myers, Florida. Lang gabang yan.
1: Foro de los Pueblos.
0: On your screen, makita nyo subong, dalawang sama ng panahon. Bukit tinagalog yung ako gyapo, no? Gasundan na yung mga ka-K5, daw modernize ka, kwan eh, traditional jeep na gasundan na yung araw. Ang una ni nga pula nga makita nyo, ini nga weekend sulod gini siya sa aton, may bagyo na gigita ya, kag magalaing gid ang lakat sang chimpo.
1: Foro, Delos,
0: diri sa Visayas area, ang Luzon naglinong subong, pero alin siya nagligad nga adlaw sang weekend, gabaha to yas Manila, subong ari naman. Ang malain mga K5, kay masulod ang bagyo sa chimpo nga nagabirada kita sang palarong pambansa dito sa Agusan del Sur.
1: Foro, Delos Pueblo.
0: Why na kita galing time ha, sa aton pagpangalagad alang-alang. Nabantayan na lang ninyo sini ang masunod gampangan. Don't forget NIR versus Bicol mga K5 girls. NIR versus Bicol girls alas 10 subong aga sa page ng K5 News FM Bacolod. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, ang aton regular nga partner sa aton pagpangalagad, palatuntunan Foro de los Pueblos, ini si K5 Eric Tinerefe, Lunes subong, ginarimind ta kamo, free si Doc, charge kay Doc, dira sa aton Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa siyudad sang Kabangkalan, Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, ara kita sa Aros Building. May karinderya ka, o lang mo to na yun. Okay? Ang iba naton dira sa Escalante, Balintawak may clinic man kita sa Dalom sang public market. Ini si K5 Eric Tenerife saying, bye-bye for now, buwas naman! Bye-bye, bye-bye! K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend, supplement for men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb,
9: stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC.
0: Mabaka, sa mga butika. Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C,
0: mabaka, sa mga butika. DTX
17: Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So na,
18: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
20: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Impormasyon sa ikaayong lawak.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa tanan nga nagatutok sining aton nga programa oras subong alas 9:06. Diri natman naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, lifestyle nga manatiling aton nga lawas nga healthy. Bawal magkasakit. Upod natin sa atong programa, Sir Boy Zulweta. But before anything else, remind pa lang, tagsa-tagsa, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton nga DTX 500. Of course, updantasing Mighty C, power booster rin sa alkaline nga vitamin C. Kag hindi ka magkalipat, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Sa tanan nga nagatutok, kuha na bullpen, papel, kaya damo kita pag-istoryan subong about sa informasyon sa ikaayong lawas. Sir Boy, mayong aga.
2: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Aslorabs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. May pang detox, aga pa, engineer, no? May pang cleansing not only sa imo lawas, kundi sa imo gin mismo cellula, no?
1: Correct.
2: In an oxidative level, you are cleaning yourself. Kung gatumal ka mo DTX 500 kay super antioxidant ini, no? Ini may ginatawag nga DSE, pinakakusog nga antioxidant, nga gatinlo, gaputikta sa ginatawag nga premature aging sa imo selula. Mayari man ni sa isa ka klase nga detox man. Mayari man ni sa ginatawag nga detox man, ang ginatawag mo ang pancreatic cells, no? Kay may ampalaya, may ampalaya extract, no? Ini nga ampalaya extracts, ginahagan-hagan niya ang ubras ang imo pancreas, nga ga-producing imo insulin para mas mas nami ang quality sang imo insulin kag ginamimik ka maning insulin, no? Ginasunod-sunod yung maning insulin para magnubo ang imo blood sugar. So diin ka pa sa mga bisyuhan na diabetic, ha, mag DTX 500 pa makabawi man sa inyo lawas. And of course, kung gusto niyo i-boost ang inyo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato sa mga tawag ng mga invaders sa aton lawas. Might it be sa halin sa external, mga viruses, bacteria, or it might it be sa sulod nga problema, mga anomalia, mga cancer forming cells, makareact na yun mga soldado sa imo lawas kay bugana sa ginatawag nga alkaline vitamin C nga halin sa Mighty C. Ang paaman, engineer, gamat amat ka puti, kaya increase ang glutathione level mo, and of course gamat amat ka hamis, kaya ang collagen level mo depends man on your vitamin C consumption, no? So ara na, and kung gusto mo niya nami ang imo eye health, mag eye care gold. Uy, yung eye care gold na namigin sa mata sa mga tao na gusto ya, sa lalo na sa mga kabataan, subong nga tutok pa rin sa computer, sa mga tablet, sa mga ginatawag ng mga radiation, sa mga aton mga gadgets, mag eye care gold, no? Kag sa mga medyo middle age nga gusto nga layo pag gusto mag antipara, take care of your eyes. Ang eye care gold may anak ni zinc, may anak ni vitamin C, vitamin E, and bilberry extract, no? Ini yung mga essential minerals and nutrients amuning gapanami sang health sang imo mata para layo ka sang ginatawag nga mga katarak, layo ka sang ginatawag nga mga eye diseases. Mag eye care gold. And of course, just like our body, kailangan man hugasan ng aton mata every day, mag eye care drops, no? Yung eye care drops ni na may sa pangtindo sa mata, may hyaluronic acid that cleans your eyes para kondisyon iniper me. Okay? And of course, kung gatang kaso na gaubo, gasipon, kagilanat, kag gusto mong dali ka mag-ayo, ang sabat, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Isa lunes subong adlaw, damo kita mga topiko, kag topiko ta, Sir Boy, para sa ikayong lawas, nga anong mabulig sang DTX 500 sa aton? Anong pinaka-topiko nga dalunta sa ila, Sir Boy?
2: Well, ang aton topiko sumong simple lang, ang ginahangad sa tanan, engineer. Ano mo lang ginahangad sa tanan? Long life. hindi lang long life, quality ng long life na.
1: Correct.
2: Kaya long life mo gigda na.
1: Oh, dapat gigda, happy ka.
2: Gigda na.
1: Happy ka ng long life.
2: Oh, masakit ton. Uh-huh. Lawig na to, 20 years na, 80 years na po, gahilata lang. Dapat, may quality nga long life ang gina-aspire ta. So, ano pala sikrito sa long life? Of course, no? Because of, no, unahon ta na yung gapadubo sa kabuhi. Because of the environment that we are living in this modern world right now, hindi ta maiwasan ang pollution, ha? May ganisubungki, may amat-amat, may EV revolution na, may electric revolution ng mga salakyan.
1: Oo.
2: Amat-amat na
1: nubo. Tinlo ang kwan, ang palibot natin.
2: Ang carbon footprint.
1: Oo, sa, no, dutay-dutay na lang.
2: Dutay-dutay na, no? And of course, ano pa gin, ang kapanubo sa kabuhi sa tao, mga chemical sa pagkaon. Mm-hmm. Mga artificial nga pagkaon. Ha, inisa,
1: mga unhealthy foods.
2: Unhealthy food. And lain ni kang chemical, kang artificial ya, kay made of chemicals ni siya. So it's not natural.
1: Correct, correct. No?
2: So even though makapabusog siya sa imo, pero ang epekto yan ni sa imo sa body mo in the long run, hindi maayo.
1: Ang mga selula mo nagamasakit, sir boy, kung correct, nag-take ka sana.
2: Kaya hindi natural.
1: Oo.
2: Of course, ano pagit ang problema ta? Of course, niya tawag nga oxidative stress. Doon din ang oxidative stress, alin? Ha? Alin niya sa mga bisyot, ha? Alin niya sa, uh-huh, sa pag-iyot lang. Being alive per se will make your body create free radicals that causes oxidative stress. Ha? Mismo ang metabolismo mo sa pagbuhay ka lang,
1: uh-huh,
2: ha? Ga-cause ng oxidative stress, so kayang-kaya na isang lawas mo, you know? In fact, our body is capable to create its own antioxidant. Powerful pa niya ang antioxidant ini to basically negate the effect of oxidative stress, no? May taga-produce ang atay tagluta tayon. May ang aton brain, ga-produce melatonin. May mga CoQ10 gina-produce ang aton lawas just to negate. Pero why niya sa vocabulary ang lawas ta na maging bisyuhan ka?
1: Actually, ha? Sir boy, yung mga viruses nag-cause ini siya sang flu, colds, dengue, no? Bacteria pag hindi sa pag nakakosis nga nagamasakit kita,
2: na,
1: sir boy.
2: Ba, yun yung bala da.
1: Oo.
2: Sakto na engineer, no? Tantanan nga nga factors contribute sa pagtigulang sa tao. That's why kung gamasakit ka, abi mo nag-ayo ka lang, ay nag-cause patugli man dutay sa imog na tawag nga clock on this earth, no? Ang imo time,
1: uh-huh,
2: na ibaanan sina. And of course, ang hindi yung mapunggan, aksidente,
1: okay,
2: mga unwanted situations, mga calamities, no? Hindi niya mapunggan. Pero kung talawon mo gitanan, ang environmental factors, kung huwag ka nabigin masakit,
1: huwag
2: ka man gin, huwag ka man gin, pambal mo gin dengue, huwag ka man gin, huwag man nagsulod si imo nga mga harmful microorganisms like viruses and bacteria, oxidative stress alone could basically help accelerate sang imo nga tawag nga aging, no? So, paano tani bala, ano, paano tani punggan, no? Damo gagambal nga, of course, kalanlan, ang imo lifestyle, balance.
1: Okay.
2: Balance gid. Meaning to say, there's a little bit of exercise. There's a lot of rest dapat.
1: Mm-hmm.
2: Rest gid ang ginapangayo, no? Exercise, resistance training, contributes to longevity sa pagpalawig sang imo kabuhi.
1: Ang kulang tulog isa pa gina nga function nga makalain pa gid.
2: Ang pagkulang sa tulog mo dako man ni ang epekto sa pagdugay mo o pagpalawig sang kabuhi mo, no? So ini tanan-tanan nga factors we must take into consideration. Isa-isa hon tabi. Siguran ta sa imo nutrition. Ang nutrition mo dapat kuno according so research and ano mga ginatawag ng mga studies should be also balanced. And you should eat at the right time. Importante gina. Ha? Magkaon, sang imo pagkaon, kung gutom ka na.
1: Correct, correct.
2: Hindi yung tungod ka last 8, mamahaw ka na. O tungod last 12, manyaga ka na.
1: Mm-hmm.
2: O tungod, ng tawag sinigani, alas 8 na sang gabi, manyapon ka na.
1: Bisan busog ka pa. Uh-huh.
2: You only eat when you're hungry. Ang basing isa ka doktor, no? And of course, you need to follow para maglawi ko ng kabuhi mo, you need to fast. Mag-fasting ka, no? as much as you can ambal nila, lalo na sa mga capable, sa mga masakiton niya, mga diabetic, hypertensive, at hindi talaga ni mobra sa mga tigulang. Pero kung medyo hubin-hubin ka pa, dapat mag-fasting ka at least kuno ambal nila 12 to 14 hours ang muna ginatawag na stage 1 nga fasting.
1: May arang nga gutom, Sir Boy, para lang mabusog. Junk foods ang ginakarga nila, kasi Sir Boy.
2: Lain pagid. Naglain agad. Let's talk about sodium later, no? And its effect. Pero ang storyahan, tayo subong niya, kung ano pagid bala mga factors nga una, anay gapatigulang sa tao. So again, a little review, kulang ka sa tulog, matigulang ka.
1: Okay.
2: Pigaw ang imo nutrients, ang source of nutrients, okay. Mo, pigaw ang imo pagkaon, hindi siya natural, may nubo-nubo man ang kabuhi mo.
1: Kulang ka sa exercise?
2: Kulang ka sa exercise.
1: Isa pagin na.
2: Wala kagadlagan, wala ka sa sun training, ambal nila, manubo man ang kabuhi mo.
1: May mga bisyo-bisyo ka like smoking, Sir Boy, kag drinking alcoholic drinks?
2: That will also lower your life.
1: Dani?
2: Kung may kasabat, kaya nga akong tupad balay, 95 anyos, managashot man na adlaw-adlaw. Nga okay pa yahaw. Nga okay pa. We are all built differently.
1: Correct.
2: Kumbaga, kung sa salakyan, ha, may ginatawag na Toyota, may Hyundai, ha, may BYD, may ginatawag ng mga different kinds of brands. And tanan-tanan na klase ng salakyan, nilain na ang tinir nila si mo. No?
1: So, Sir Boy, putsi ko gani, isa ka kilo nga BYD ng salakyan, B?
2: Ano?
1: Kinilo
2: yan. Okay. Ang punto di is, kita ya, we're built differently. So, ang pag-abusal sa lawas, may diferensya man ang epekto sini.
1: Correct.
2: Sa aton lawas, no? It might be not the same. For example, kami ni engineer. Kung si engineer ya, ga-inom. For example, ako ya, ga-pulaw perme.
1: Uh-huh. Ha?
2: Si engineer ya, na-apektuhan da yun. It's because ang lawas niya, lain niya sa lawas.
1: Correct,
2: no?
1: Correct.
2: But in general, we're talking about in general.
1: Correct, correct.
2: If gusto mo papalawigon ang lawas mo, dapat mag-iwas kid sa bisyo. So, a little, due tayong evaluation ni Watt. Ano itong inambalta para maglawig ang kabuhi mo? Tulog ka. Rest is very important. Magkaon sa mga fresh ng pagkaon, no? Hindi permi magpa-stress.
1: Okay.
2: Number one, gina. Ha? Kaya kung stress ka permi, equate ni sa kulang sa tulog mong. Kung stress ka permi, may ginatawag ka ang anxiety permi, ginatubaan ka permi, what happens is, ha? Ang lawas mo, sige-sige lang release ang cortisol, the stress hormone.
1: Mm-hmm.
2: Anong ginahimo sa cortisol sa aton lawas? Ang cortisol, ang ginahimo yan ginahimo yung lawas mo, mga revolution ng pen. May kita ka sa gusto niya na doon sa motor?
1: Mm-hmm.
2: Sige lang puga.
1: Oo.
2: Kung sa salakyan pa, sige ka lang tumuok sa gusto niya na doon.
1: Okay.
2: So what happens is, your body uses a lot of energy. When your body uses a lot of energy, siyempre may latak ini, mas
1: may
2: damo
1: carbon.
2: Ang pagproduce ang oxidative stress.
1: Correct.
2: So that's why, kung kulang ka sa tulog, not only nga kapoy ang lawas mo, kundi daw tigulang katanawon, kay ang imo lawas, wala ka repair sang iya lawas. Kumbaga, per se, no? So daw mo makita, nga ini mga factors, stress, lack of sleep, lack of nutrition, environmental factors, like kung biska ano mo ka healthy, ha? Pugito kaya sa sulod sang sang sentral ga brasa tanan nga asok kag chemical sa hindi ka man gapon magdugay.
1: So prone ka sa mga kuan, mga pollution.
2: Workplace, ang workplace mo, ara ka bipan miss dalom radiation, hindi ka man gapon magdugay. So
1: correct.
2: Ini tanan nga factors plays a major role in your lifespan, kumbaga. So ano lang sabat, ano ba lang common denominator sa tanan ini nga kinahanglan mo? Antioxidant.
1: Correct.
2: That's why
1: kailangan
2: mo may DTX 500 ka. That's why, ha, damo gigambal nga, kung gusto mo maglawig ang kabuhi mo, kaon ka utan kag prutas. Correct. Ha, it was never explained nga makaon ka utan kag prutas. Parang may lang ginambal, kay puno ng vitamina. Sakto.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Puno ng vitamina, puno na ginatawag sang fiber, nga katinlo si mo. Gat, sakto. but little lang ginahambal ang effects ang antioxidant nga ara sa prutas kag utan. That's why kung kulang ka sa prutas kag utan, most likely nubo man ang kabuhi mo. Tida mo rason nga kulang ka sa prutas kag utan, kay ambal mo mahal.
1: Correct ma.

0: life first and foremost, exercise gid na puna ang lawas mo sang antioxidant, lalo na ka ano ah, lalo na if you're prone sa stress pan me, kung pala pulaw ka, hardworking ka, stress ka pan me, do matyagan mo, galibog pan me ulo mo, the more you need antioxidant, the more you need nga magkaon sa prutas kag mga vegetables, the more you need DTX 500.
1: Ang mga kwanba, Sir Boy, ang mga benefits nga sang antioxidants nga makita sa aton nga DTX 500, makabulig, strengthen sang aton nga immune system, makaprotect sila sang mga cellula nga maging damage, Sir Boy, makasupport man sa aton nga skin, makahatag sa aton nga healthy heart, Sir Boy, ang aton puso, bala? Tiyan mo na kinanglanon na ito, kinanglanta, mag-take per me, DTX 500, kay damo ina sa mga antioxidants. Like for example, maka-reduce ang mga inflammation inside and out, Sir Boy, sa ito na lawas?
0: Well, no, ang pag-reduce sa infection, pagpabakod sa immune system mo, ha, part na obras ang antioxidant, no? But, ang antioxidant has its limits, no? Lalo na kung if you're sick.
1: Uh-huh.
0: So, but that's a different topic na in the future, no? So, dito lang makita, no, pag gusto mo palawigon ang kabuhi mo, ha, amo lang ang bag kani, live a healthy life, ha, stress free kung pwede lang, kung hindi na pwede siguro,
1: uh-huh.
0: Wala kaya stress sa kabuhi.
1: Gani man.
0: Hindi, kung wala ka stress sa kabuhi, wala kaya obligasyon, no, may ari gid stress ka lang, may counter stress ka kalang kabalo ka maglingaw sa lawas mo, kabalo ka magtulog kung gitawag kapoy ang lawas mo, no. So kung gusto mo makabawi ka sa bisyo mo, gusto mo maglawig-lawig ang kabuhi mo, buligi ang lawas mo, mag DTX 500.
1: Okay, no? Salamat Sir Boy sang information about sa mga mabulig sang DTX 500. Dugang ta, ah, mga mabulig naman sang D3 Bio para kita maging healthy, Sir Boy. Mm-hmm. So dugang na talk ni Doc about sa D3 Bio kag mga benefits ni.
0: Correct, engineer, no. Ini yan D3 Bio. I'm always excited to talk about D3 Bio. I always call this the food supplement, the superfood supplement nga, ah. Ini D3 Bio, no, comes from a natural source. Hindi ni laboratorio nga lin, ha.
1: Uh-huh.
0: Ang D3 Bio halin sa cold press extra virgin coconut oil. Cold press, hindi lang niya VCO, hindi lang virgin coconut oil, hindi lang extra virgin coconut oil, kundi cold press extra virgin coconut oil. Meaning to say, why niya kaagi init? It preserves the ang ginapangita tagid sa aton mga gitawag nga VCO, which is its medium chain fatty acids. Ang cold press extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is ang pinaka-premyado klase nga VCO. Ano ba na ang importansya sini? Nga cold press kikalanlan ang utuman mo. Kay number one, mas damo ang ginatawag nga medium chain fatty acid called lauric acid. Lauric acid, amuni ang pinaka, kumbaga, amuning champion. Amuning champion sa mga medium chain fatty acids, no? Kay inisya, does not only has superb antimicrobial properties on its own. Mm-hmm. Iba converted, ha? On its own, lauric acid is a potent na, ang kampyon na sa klase ng antimicrobial. Makabato na niya sa mikrobyo. Meaning to say, pag inom mo, sang VCO mo, sang D3 Bio mo, lalo naging pusa mo, naging palibot mo sa tutunlan mo, kiga katulang tutunlan mo, may antimicrobial properties sa dala kontra sa viruses at bacteria. Pero, ha? Remember, 49% sang D3 Bio, ang unod siya, lauric acid. Pero kung hindi yan matap na, it goes down to your gut.
1: Correct.
0: In your gut, it will be converted by your body into its monoglycerid form.
1: Paano? May transformation, Sir Boy.
0: May transformation through the digestive enzyme called lipase.
1: Okay.
0: Ang lipase nga ini, tandugod yan yung D3 Bio mo, ang lauric acid galing sa D3 Bio mo, it will turn this into a monoglyceride called monolaurin. Muna na da. Ang monolaurin nga ina is considered as one of nature's most potent natural antimicrobial. Biskang diin nga libro, mabasahan mo na. What it does is, tiginagyan mo tong imotonsil, kaya ano to, it goes back to your blood system, to your system. It travels into that infected area and it will kill those viruses at bacteria that causes your tonsillitis. Pa paano ang ginatawag nga mekanismo ang ginaobra

0: monolorin nga rin sa D3 Bio, ginawasak kini ang panit sang viruses kag bacteria engineer.
1: Mm-hmm.
0: So kung wala ni sila basang yatawag nga panit nila, hindi ni sila ka-impiktar o makapadamo sa imo lawas. Meaning to say, ginaptap na ginsang ginatawag nga monolorin ang infection naturally. Huh? In a natural way. Again, this is not synthetic. This comes from the coconut tree.
1: Mm-hmm. Ang natural ini sir boy.
0: This is a pero cold press ni siya nga tawag nga extra virgin coconut oil nga sa D3 Bio. Kiway niya kaagi init. Natural niya ang tawag nga pagpagwa sa nga tawag nga sang oil nga ini, no? That's why it's called cold press. That's why you get the best benefit of lauric acids and monolaurin kung gainom ka diya tawag nga D3 Bio compared to other VCOs. Amo niya ang kampiyon kasi D3 Bio. That's why through the pandemic, so ang anutan-anutan, ang batsagan, gito sa tao, gito ginaprove sang D3 Bio nga epektibo siya. Ha? Gito man nag-timing man to, gito man nagpagwa ang aton government, na ang DOST, sa research nila about VCO, kung ano kabakod sang ginatawag nga virgin coconut oil when it comes to its antimicrobial properties.
1: Ang mga konsini, sir boy, ang mga mabulig, sini may ara sa nga antibacterial properties, may ara sa antiviral properties, makabulig siya, away sa mga harmful microorganisms, sir
0: boy.
1: That's
0: why it's called antimicrobial, kidala na, tanan.
1: Isang
0: pag-ambal ka antimicrobial,
1: Tantanana.
0: Viruses, bacteria, fungi, and parasites.
1: Correct.
0: Ang muna yung kanami, isang monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. Not only that, it also provides your body the energy it needs that to recover from sickness. Ang muna importante, kid. Kaya iba niya, ginapaayo ka lang. Pero iniya, ang medium chain fatty acids also gives you the energy or your cells the energy not only to repair your body but to give you the energy nga maka recover ka dayon. That's why may tagline, gusto ka mag-ayo, gusto ka dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Kag sir boy bala, ang baby bala, ng bata pa bala, hindi nagadidi na sila sa nanay nila.
0: Mm.
1: Ang reason nga nagahilty sila, sir boy, kay damo gali monolaurin.
0: Damo lauric acid.
1: Lauric acid, convert mga yapon sa monolaurin eh.
0: Alin, sa breast milk. That correct. Is correct, no? So, ang balila, iba si allergy ko dak sa lauric acid nga ina. Kung nakatilaw ka, no, breastfeed sa nanay mo, most likely hindi, kay ang lauric acid, halin man na, may ara man lauric acid ang breast milk. That's how natural
1: correct.
0: Lauric acid is, no? So, gusto mo, kung amo ni ginangyambal ko ganing engineer, no? Ining D3 Bio, do ka, ano ni siya, no? Kumbaga, do hindi mo gini siya ma-underestimate. When it comes to last na tong lecture, last week, when it comes to brain health, kampiyon. When it comes to metabolism, kampiyon. When it comes to anti-diabetic properties, ang extra virgin coconut oil or ang cold press extra virgin coconut oil has its own nga anti-diabetic properties man. Doon mo makita nga iniya totally. That's why ang giningin ba sagna sa coconut tree, ha? The gift from nature. Ano pang may term pag sila? Tree of life.
1: Tree of life. Udamo gidya tanahalin sa dahon asta sa puno asta sa ugat.
0: Tree of life gili pero ara siya oil.
1: Correct.
0: Ang pinakanami iya nga ginahatag sa humankind. And ang muna ang oil nga ina nga gift from God ara na sa ginatawag nga D3 Bio. Alin sa coconut tree, made by God. So it's natural, not synthetic, not made in the laboratories. Hindi niya kumbaga, alin sa dahon, ha? Alin niya sa oil.
1: Correct,
0: alin
1: correct.
0: Sa oil sa coconut.
1: Pag may mga kasabihan, sir boy, support immunity the natural way.
0: Correct.
1: Dapat ang immune system natin, mabakod siya, pinaagi sa paggamit sa mga natural. Like for example, halin sa coconut oil or ara sa virgin coconut oil, sir boy.
0: Correct, no? So, nagambal sila tayo niya, kumbaga, paano na siya gina-process, why na siya gina-painitan, no? Among gina-importante sa tanan. So, just to shorten everything up, kidway na kami time, no? Kung gusto ka, may natural antimicrobial na dipinsa ang lawas mo everyday, mag D3 Bio. Kung gusto mo, kampiyon ang pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients, alin sa imo pagkaon ng mga fat soluble, like vitamin A, D, E, and K, magditlibayo. Kung gusto mo kampiyon ng imo brain health, may energy siya, lalo na biskang diabetic ka, hindi ka lipat-lipaton, magditlibayo. So, kung gusto ka magkayo, kung tatangkaso, obosip on kagilan at kagkampiyon ang imo overall health, Mag-D3Bio, the superfood supplement.
1: Pero kinanglan naman, Sir Boy, adlaw-adlaw maligo kita, proteksyonan ta ng atong panit. Sir Boy, ang outside nga kwan lang ng atong nga mga panit, kinanglan ta mga bone sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Tiyani namin niya ka ma-moisturize ang imo skin the moment magamit kasi ni ang collagen nagataas man, Sir Boy, kag-beauty ah, nagaputi na nagahamis pang imo nga mga panit, Sir Boy. So, kung ikaw daw gulang-gulang lang taon, mabuhin-buhin na ng imo nga edad kung magpaligo ka pa ni.
0: Positive, ah.
1: Oh, gani.
0: Gusto ko maghubin tanawon, ha? Mag DTX Beauty Soap. Ang BCO nga kayatap naon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga anbon psoriasis, ha? Platina na mga nga problema mo nga pimples, gamat amat na kakas ko ng habon mo, DTX Beauty Soap. Ini nga BCO sa DTX Beauty Soap, ha? May ginatawag mo ning antimicrobial properties nga ga-protect sa imo against body odor, no? Ang nami pa ni may papain nga paputi sa imo.
1: Uh-huh.
0: May arang guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of papain and ga-increase pagin sang glutathione level sang imo lawas. That's why gaputi ka pagin. So sa mahilig na gusto magpaputi, this is the right soap for you. Gaputi ka na, kampiyon pang antimicrobial properties. Mag DTX Beauty Soap. Palisan mo na na sa deodorant, no? After mong paligo,
1: uh-huh,
0: tangan mo sa natural nga deodorant ang imo ilok. Mag-Clinica DioFresh. May VCO man nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas ang itawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Amunin nga kakampiyon sa ginatawag nga Clinica DioFresh, no? Okay, mismo ang gapabaho sa imo balhas ang sa ilok mo, nga gapabaho man sa ilok mo, amo na yung ginakakas.
1: Uh-huh.
0: Amo na yung gina-eliminate.
1: Ang sa, bakterya nga nagadulong sa baho.
0: Ang amoy sa baho. Sa correct. Klinika DioFresh, no? So, kompleto na ang imo morning package. Pagtapos mo na, mangapi ka na, engineer. Anong paborito mo ng kape?
1: Tiyaga,
0: engineer.
1: Ito yung ginainam ko, Permia, DTX Coffee Mix. Amo nang ginambal permeable, Sir Boy. Damo-damo ka dito sa balay mo.
0: Mm.
1: Dabakal sining DTX Coffee Mix. May mga senior citizen, may mga... damo lang. Ha? Kay ginambal dra perme, nabatian nila, kag-okay. No? Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Ginatinluan pa mismo ang imunga sulok-sulok, Sir Boy.
0: Ano ang ginangada sa DTX Coffee Mix? May DSE.
1: Uh-huh.
0: Super antioxidant that protects yourself from oxidative stress nga taas, gitaga-aga. Ano pagid? Ang other detox na ginamention ng engineer, may chia seeds.
1: Uh-huh.
0: Nga tinlo, ga-detoxifies ang imo colorectal area dahil layo ka sa colon cancer. That's why, if you want a coffee na manamit na ga-detox pataga-aga sa imo, mag-DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung double barrel ng kape, ang when it comes to antioxidant ng effect, magkibisyuhan ka, palapulaw ka, diabetic ka, mag-DTX Premium Coffee. May ergothionine nga rin sa ganong mushroom considered as the herb of immortality. Ang hindi nga ergothionine nga rin sa DTX Premium, amun yung pinakadugay ng antioxidant katin na sa lawas. Ginduangan pag ni Dr. Rami Luis, ang ginatawag nga DSE, ang antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, to protect you from your vices, to protect you sa ginatawag ng mga gakos ang premature aging sa sobrang pulaw at walang istoryahan tagina.
1: Uh-huh.
0: Sa sobrang pulaw, sa sobrang stress, dapat amunin ang kape mo, DTX Premium Coffee.
1: Kag Sir Boy, ini nga kape, nakapaboost man sa imo nga energy, Sir Boy, kag naga-alert to ka.
0: Correct.
1: Muning nami nga kape, DTX Premium Coffee.
0: Kag ang sweetener, stevia, no? So kung stevia ang sweetener, pwede mo ni maanli. Ha? Hindi ka na, kung diabetic ka, hindi ka na mag-worry. Kay ang sweetener siniya, huwag ka pataas ang imo glycemic index, no? Kay naka-DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young.
1: Uh-huh.
0: Gusto mo magpabata to drinking coffee, this is the best coffee for you, DTX Premium Coffee. Pero kung ikaw yung buringot, taga-aga.
1: Dapir, milang kusmood, Sir Boy?
0: If you are not a morning person,
1: uh-huh,
0: dapat ang kape mo, pre-bio coffee. This coffee improves your mood dramatically. Kaya nga, Kipuno ni sa sang spore-forming probiotics may nang kapapatay sang init, sang tubig, sang kape mo, or sang asido, sang isang tiyan mo. Ini mga probiotics nga sa pre-bio coffee will not only produce your happy hormones para medyo mag-yum-yum kaban kung taga-aga, hindi pa nami pa ni sang imo digestion, no? That's why pagpamahaw mo tapos mo pangapi, nami ang imo pamahaw, no? And of course, we all know that probiotics plays a great role regarding gut health nami ang absorption sa minerals and vitamins pagit. Kung ang kape mo, pre-bio coffee sa kag sa pagkanamit.
1: No? Gina-reduce mo ning bloating, Sir Boy Bla?
0: Correct.
1: No? Nang, kag isa pa, nag-support ini sa good bacteria na aras imo intestine.
0: Good bacteria na siya
1: daan. Ba, ano?
0: Kitungod siguro engineer, may prebiotics.
1: Mm-hmm.
0: Ang pre-bio coffee, may dalanin siya nga pagkaon para sa imo to good bacteria.
1: Correct.
0: So, that's why, amuna nga kampiyon, ganyang klase nga kape. Pero kung ikaw, ya feeling mo yan, do jutay na gid ang imo probiotics imo chan.
1: Atiyare.
0: Imo yang imo ya gut health ya medyo why na gid pulos do ano ka na ya pen mi ka na hindi ka na buringot.
1: Oh.
0: Ano ka na ya gali ano ka na ya nang alabuton ka na gid.
1: Clinica Spore Biotics, sir boy.
0: Clinica Spore Biotics no may 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria or probiotics that basically is essential for your gut health. No, your gut is really important because your gut does not only support itself, it supports your brain, your muscles, your emotions. Kaya tanan-tanan-tanan ginaubrang ginatawag ng mga hormones, no? Like your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Dama ginaubrang mga ginatawag ng gut-derived vitamin Bs, your B1 to B12, which is very important to your nerves and your brain health. Ano pagid? Pagid ginahimo ang ginatawag ng mga or gina-absorb mga essential minerals and vitamins including antioxidants para mausasang imo lawas. So kung gusto mo, nami ang imo ginatawag ng gut health para nami imo brain health, nami ang imo digestion, nami imo metabolism, tandaan ng ngalan, Clinica Spore Biotics.
1: May isa pa yung sir boy yung gusto dalon sa tumatag palamati. Ining makapaboost up ba sa imong energy kag stamina? Ha? Tigi na introduce ko sa ila ining extend food supplement for men. Para ini sa mga lalaki, of course, para man sa mga babae, maka-improve ini sa mga physical performance. Ining daw galuya-luya kabla, Sir Boy.
0: Mm.
1: Physical performance, magasaka, Sir Boy. Ang imo mood kag stress management, maga-okay kung mag-inom ka sang extend food supplement for men. Namin sa maka-improve sang imo focus kag concentration. Ang imo reproductive pag sexual wellness, Sir Boy, mabuligan. Buting ganun ini mga nagaluya nga manoy, nagahina, nagaluyloy, kag nagalaylay, magauntay, Sir Boy. Makaba bulig man support sa aton nga hormonal balance. So mag-take kita permi, kung kinanglan para nami man ang imo blood flow, Sir Boy, extend food supplement for men.
0: Okay, no, kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no, magpabanyos. Kung abang ginamasahe ka sa ang ginatawag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang hagod kag init nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, no, mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo, kas na kung ginabanyusan ka sa DTX Liniment Oil, kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sa DTX Liniment Oil sa imo senses, no, lalo na kung medyo kapoy ka. Simutan mo lang nito, relax ka na. Kung kagabiyahi ka, kag may biyahilo ka, kuha lang sa DTX Liniment Oil mo, simutan mo ni gamat-amat ka, kuha ang lingin sang ulo mo, no? So diin ka pa, no? Kung gusto mo nami imo blood flow, maka-relax pang imo lawas, magpamasahi, magpabanyos sa DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Boy. Lunes, subong adlaw, anong mga parting words na ito? Kag diin sila pwede makabakal sa aton mga suplemento kag vitamina, Sir Boy?
0: Well, no, pwede ka mo online, pwede ka mo wakad to sa amon TikTok shop, no? Pangitaan nyo ng official page namon, and of course, sa Lazada, kaya manda ang amon official page sa amon stores, ang Clinica de Alternativo, and of course, to all our clinics here in Bacolod, all over Negros, and the Western Visayas, including Iloilo, kumpleto da ang amon produkto, no? Original pa. Sigurado ka pa original ang makuha mo. And of course, no? It's a Monday, ha? Kanan-nan kondisyon ng lawas da. Dapat naka DTX 500, the super antioxidant. Naka Mighty C, the alkaline vitamin C. Naka Eye Care Gold para whole week healthy ang imo mata, no? And of course, Eye Care Eye Drops. And of course, importante gi sa tanan, kung gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, Mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning and start your week right.
1: Salamat sa inyo po upod sa inyong programa. Ang biyak ni Dr. Ramil Oy, ang pinalangga nga CEO. Of course, Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo. Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako nagasiling, disiplina sa katawan, magandang kalusugan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Sa liwat, nagapasalamat sa inyo pag-upod. Kabayang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan natong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto.Rumbuhan sa kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ote, anong mga istorya niya sa imo?
2: Ginintoy ako. Gatagan niya ko kunosang pagkaon.
1: Eh, kamusta man?
2: Wala ko yan na pinto siya eh. Ano matyagan niya sa akon? Ilinton?
1: Hindi aw.
2: Ano mga amigo man?
1: Hindi kagid man niya linton, amigo, hindi bala? Ikaw pa yung amigo, basko kagad yan, ho?
2: Oo, ako yung adaan, budlay kuya. Budlay ko in toon. Basta pag-abot sa pagkaon. Maintuan lang ko si Iban nga bagay, inilang sa pagkaon mo.
1: Oo, oh, Miguel, ikaw pa yung. Amo ka na eh, sa tabon pa nilang sa taba.
2: Oo eh, ako pa ya.
1: Sadya-sadya, no? Wow!

0: go.
1: Yes, budot.
0: Gali, bukit bala, pero ming ulo ko tungod kay Noli mo.
1: Ano?
0: Amo ginayang problema ko.
1: Ha? May problema ka? Magpangapik, ha?
0: Ara ka naman. O, ito, hindi kong tapos ko pangapi, madula tayo ng problema ko.
1: Bisan wala na dula, importante, kapangapi ka na.
0: Ha! Wait it ka! Linis mo, handa ka ka rin sa gininit.
1: Bawa, sakit-sakit man ba?
0: Oy! Kikabalo ka na gid nga nagalibog ang ulo ko kay Noli, bro!
1: Kag nga naman!
0: Naglangoy-langoy siya sa balas, ka nag-dive-dive pa! Ang kalain, bagid kay una ulo, paglukso niya to bala, una sa ulo!
1: Mayo, tani, abaw pwerte gid ang abilidad niya, ma! Abilidad ang ginagali si Noli, eh!
0: Mayo, tani, kumakwartaan ang abilidad niya! Ina mo lang talabunan man.
1: Okay man lang na, abisan na muna siya. Kay ti, ang konsumo nga alin sa mga utod niya, gapulos man ta.
0: Oo man gani, kita man tuod ang galamon. Pero ang akon, pagid ginapaligban, base bala pila kaadlo, maglala na gina siya. Kagitang basulon sa pamilya, ya.
1: Kag nga kita ning basulon, arasato ng utok, yaw. Mayob la kun, ano gani budat?
0: Kun control ta ang lakat sa utok kay.
1: Na, amo na pwede ta nila yung mabasol.
0: Gani mon sa bagay no magpunto kagid.
1: Dapat gani hindi sila yung matingala pa.
0: Kag nga naman.
1: Kay ti sa lahi na yan nila nga may mga bagangan ng ulo nila ya. Sa dugo gina nila ya. Nagapanalaytay na iya.
0: Alo, sa Diyos sa Diyay no.

Nalipay gid ako sa mga sakop ko sa Kongreso. Ginatingwaan gid nila nga makakasa pwesto si Inday Saray. Ay, kanami gid sa kay Madam Chairwoman mag-preside sa impeachment. Kidaw sa tuno pa lang sa ila paghambal. Kaksunin niya si Inday Saray? Kanami gid, nagustuhan ko gid ang mga nagakatabo. Nalipay ako samtang nagaugtas ang mga DDS. Sa mananing bala, bagsakon mga handom eh. Ano pa, dapat mapana siya sa akon alagyan. Daw may plano pa siya nga daan sa akon nga bungguon ako eh. Heh! Subong palang, rumpagon tanaka. Ha? Paagi sa akon nga, demolition job. Kagtapos sina, kay bungsansaw naman nga mga galawan ang bahala dira. Pagwaan ko siya sang sorbe nga kampyon. Kampyon nga sorbe. Inang daw mapatihan gid bala. Mag-amusin ng dalagan. Panigurado. Paldo naman kami sini. Patod. Makabakal naman ako sini sang madamo nga cook. Kukwa. Buhay. Sadya-sadya ino.

0: Hala, si Norbing di malunhaw, nagsandig na lang siya sa higado. Tapos nagadiwalang dila niya. Ay, alo, kinahanglan madala, nagin ni siya sa ospital, ya!
1: Bads Marites!
0: Ay, Mayo! Mayo, kay ari ka na, Marikayot!
1: Hey!
0: Marikayot!
1: Hey, Mads, eh, kamusta na si Norbing?
0: Lubat na, Mads!
1: Ay, ti! Anhunta siya i-charge?
0: Ay, hindi na naguro madala sa charge, Mads!
1: Ay, di ano man!
0: Dalunta na lang siya sa ospital, Mads. Kalahain nagsandiwal sa dila, ano kalaba na gido? Daw ido nga nagahagal?
1: Ay, animal! Abi ko kuna, makapangalipay kita upod kay Norbing? Sos! Problema! Paya ang dala sa aton!
0: Ano, Bimayo, Mads, kung pabayian to na lang ni siya, man?
1: Ay, ahay, makaya mo ayhan, man?
0: Ay, Mads.
1: Hindi ka ayhan pagkonsensyahon na pabayian mo lang siya. Panong dumabala, siya ang una nga nakatukrab sang imo banggirahan.
0: Yeah. Ay, hala. Uno?
1: Siya ang lalaki nga una naton ginbuang-buangan, tapos pabayan ta lang siya?
0: Sadya-sadya, ino?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nang gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung gali si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatean.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Migo, do excited na git ko yan.
1: Sana, Migo.
0: Sa Lunes na buwas, Meg. Sa disco naman eh.
1: Ay, uuli no?
0: Nano ka man, Imo, Migman. Nagkakalipat ka, oh.
1: May napaminsar lang ko, Bimeg.
0: Pag ano naman, Meg?
1: Gapalibo ko, Meg.
0: Pag ano naman na ganyan ginapalibugan mo, Meg?
1: Anong mas nauna, Meg? Itloko ko naman, no?
0: Ara naman nga pamangkot ang imo, Meg. Gabisan din daw sabat mo'y sakto kag salaman among gyapon.
1: Nga man, Megaw.
0: Magsiling ko karon itlog. Sabton mo ko ang sakto nga sabat, manok. Magsabat naman ko, manok. Ang sakto naman nga sabat, itlog.
1: Amo na gani na paligban ko, Meg. Kundi ingidang insakto, Meg.
0: Ang insakto ko, Meg. Kabalok ako na lang.
1: Ano, Meg?
0: Kung ano nga rin sa pinsyal mo, amo na yung insakto. Meg, hindi na sa ugat palibog, Meg, ha? Ang aton niya paligban, ang aton nga Sunday school.
1: Sige, Meg, ha? Lunes na kalibos, Meg, no? Mas Sunday school na ta.
0: Oo, Meg. Ihanda na nga daan ang otok mo, Meg.
1: Handa na niya, Meg.
0: Amo na yan, Meg. Kabalo ko naman nga mga tag-Asya nga daan ang ato niya IQ yan mo.
1: Oo, Meg.
0: Oo. Ready ka na daan sa ato ni Moon Boss, Meg. Kay first day of school, mapasikat eh.
1: Ayos, Meg. Para sa Diyos sa Jaino. Wow!

0: Ti anong mahayo si ni Mads?
1: Ano pa, B? Kundi dalunta siya sa pinakamalapit ng ospital diri sa aton.
0: Ayante, sige-sige, Mads. Eh. Kido na kusensya ko tuod sa ginpangambal mo.
1: May ara ka pa na gali, Mads, how?
0: Diyos ko, oo, Mads, eh. Realize ko man nga sakto man naging panghambal mo.
1: Amo gani. Eh, dali ka. Buligan ta siya agubay hasta sa bantayan sang tricycle kay. Karga ta siya pa ospital, ah.
0: Ate, sige, Mads. Abi ko gani kung makapaldo na ta. Gali ka sa abit pa.
1: Sige lang, Mads, ah. Basi maumpawan man siya, amo ugaling pagtilaw ta sang iya bulitas.
0: Bot lang, Mads. Ay, ambot lang kon, maayuhan pa ina siya.
1: Amo gani nga dalon ta siya sa ospital para didto ta mabal-an eh.
0: Ti sige na, Mads, ah. Hakwaton ta siya.
1: Ay, sige, Mads. Ah, pamwirsa ka maayo, ha? Kabalo ka nga bugat ni si Nurbing kay tag-isa ni Kakilo nga daan ang bugat sang bulitas. Ya!
0: Ay, sumura mong pagkabulitas ba?
1: Amo pagid na ang nagpadugang bugat sa iya, ang tres bulitas niya.
0: Ay! Sadya-sadya, gidya eh!
1: Nay!

0: Diyo kayo, nagbalik ka na nga, katuhon ka.
1: Abang.
0: Ay, napati ba lang ulat ko sa imo?
1: Grabe ka naman, imo, ya, baboyo.
0: Ni, baboy kitya.
1: Oo, eh, tawag mo man ganis sa akong gutuon.
0: Di kay tuod man na.
1: Di tuod man nga, baboy ka. Ikaw kay pala ka panguna sa ako, Angelina.
0: Sige na, tama na na. Kamastor yan na ta, Permal.
1: Oo. Bisan, sa talagsa lang sa Malaka.
0: Boss, nagaling atan. Sunday school na kay Lunes na.
1: Hala, oo, galing na.
0: Na, aga pa ta, boss, ha?
1: Aga pa tayo maligo, ta?
0: Hindi. Aga pa. Wala na ligo-ligo. Rikta na to sa school.
1: Hala.
0: Para kita ang unabot sa school.
1: Bisan wala pa ka paliga.
0: Oo. Importante kita gani una sa school.
1: Hala.
0: Hindi man ko ramamangkot si ma'am kung sino wala ka paligo.
1: Ambot lang.
0: Hindi man ta Japon mag-ako nga wala ta kapaligo.
1: Hala, sadya-sadya na.

Sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itsura. Ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Good answer.

first set kay Kevin Beljan. So now serving number 13, Bernarte of Vic. Beljan. Ito wala pa go signal. Yes, sir. So meron tayong clarification dito. Score niya kay 5, patas po yung ating score. First set sa pagitan po ng Negros Island Region at saka Bicol Region kay kay 5. Ito, serving, nakuha ni Ibivero. Ito, bang! Uy! Quick smash! Pero nabalik pa kay 5.

0: Ito, number 17, block. Number 8, number 4, block. Buhay pa rin na bola, still number 4. Napasobra yung smash ni number 4 outside.
1: Napakagandang kombinasyon ni Bagyo Bangyao. Sila po nagbablock ng mga atake po ng Bicol Region. Serving for NIR, Rosbian Almendralejo. Almendralejo now will serve jersey number 60. Oy, good stop, nag-set. Pero good save pa rin on the part ng Taitong. Nag-set, umatake. Outside. Ang score ay papunta po na Bacolod Taitong High School NIR. 3-1. 3 serving 1. Almendralejo na jersey number 6 para po sa Bacolod City, Negros Island Region. Dalawa na po kalabangan. Almendralejo, what a powerful serve. Uy, alanganin. Almendralejo, nag-set sa likod. Maganda yung setting na ginawa ng Taitong High School. Sa likod, another attack by number 2, Bertolano. Napakaganda ng setting ng Taitong. Unpredictable attack.
0: Grabe yung atake ni Almendralejo kay K5. Hindi po talaga ma-receive sa sobrang lakas. So now, serving number 6 from Bacolod Taitung, it's Almendralejo, Rosbian. Ito, bang! Good receive po sa part of Bicol, babalik ito. Good receive sa part of Bacolod Taitung. Ito, save pa rin, buhay pa rin ang bola. Ito, binalik sa Bacolod Taitung, Vivero, number 4, bang! Buhay pa rin ang bola. Babalik, block, bumalik, point para sa Bacolod Taitung.
1: Bumalat ang number 4 ng Bicol Region by Rola, pero napakaganda ng blocking ginawa ng Taitung. Ano? Ang score, 4 na consecutive scores na para sa Bacolod Taitung High School. Rose Almendralejo serving, 5 serving 1. Oy, magandang stop yun. Oh, alanganin, hindi makapag-set ng play. Strong attack. Pasok. It's 6 against 1. Pasok.
0: Yes, lima na ang labang ngayon na Bacolod Taitung. So meron pong time out yung Bicol Region to stop the bleed kay KFML dyan. Kasi kanina yung avance ay nasa dalawa o tatlo pa lamang. But ngunit sa mga atake ng Bacolod Taitung, Negros Island Region, biglaan yung paglobo ng lamang ng Bacolod Taitung. So far, yung ating nakikita po dito kay KFML dyan, yung mga lakas ng mga strike, yung mga smash ni Almendralejo at saka si Bangyao.
1: Ang service po ni Almendralejo ay napakalakas. Actually, makikita mo nung una, palaging mintis yan ang mga strike ni Almendralejo. Mga 90% ang kanyang 10% to 20% accuracy. Pero ngayon, dahil siguro sa training niya sa national team, iba na yung laro ngayon ni Almendralejo. Almendralejo now will serve for the 7th score if makapasok itong kanyang service laban po sa Bicol Region. Kapitbayan, lalaban NIR at saka Bicol Region. Almendralejo, kidlat ang lakas. Ano? Thunderbolts talaga. Ayan, the Negros Bertolano outside. Napasobra, hindi, what it was not properly executed kay K5 Baran.
0: Yes, napasobra yung pag-smash ni Bertolano outside by K5. So now, nakakuha na score po ng Bicol Region. Ito po, Bicol Region serving. Save the bola. Ito, bang! Save pa rin yung bola. Medyo mataas yung... Oy! Naka-score. It was Francisco from the Bicol Region. 6-3 po yung ating score kay K5. Humahabol po yung Bicol Region. Hindi pa huli ang lahat sa first set. 6-3. Eto, service error. Sayang, balik sa apat ang lamang ng Bacolod Taytung Maki K5. So now, serving Bangyao sa part naman po ng Negros Island Region. Ito, bata pa si Bangyao, may 2-3 taon pa yung kanyang pananatili po sa Bacolod Taytung. Bangyao serving. Ito, number 17! Ang lakas!
1: Ang tawag natin doon ay quick attack. Quick attack po mga kakipay, very effective. Kasi sinabayan lamang ano, a quick attack from Bicol Region, very effective. And we have to credit to them. Siguro maganda naman yung coaching staff. Ano? Titignan natin what kind of adjustment they are going to do. Taytung ngayon umatake! Yung mga side-outside hitter po, malalakas mula sa Taytung. Oh, blocked! Kung titignan mo, iba yung palo ng mga players ng Taytung High School compared to the players ng Bicol Region. They're also doing good, pero makikita mo yung accuracy ng palo ng NIR.
0: Yes, kung nakikita ni Eljan. So ngayon, ito na ang NIR Bacolod Taytung serving. Hoy, napasobra! Napasobra, kikita ni Eljan, yung pwersa ni Bertolano. Sayang,
1: Yan, ano?
0: Oh, sayang, kakipamil dyan. So, Tibuok now serving on the part naman po ng Bicol Region. Tibuok, oy! Outside! Sayang, kakipamil dyan. Easy score sa part naman po ng Bacolod Taytung. So now, number 13, Mayang. Serving for the Bacolod Taytung. Ito, lakas ang serve pero good receive on the part naman po ng Bicol Region. Ito, back! Alvendra Laho!
1: Pabatay, ang tawag natin doon ay power kill, ano? The power attack. Yun ang tunay na atake. Makikita mo yung napakalalim na atake po ni Alvendra Laho. Talagang you have to dig in order to defend his attack, her attack.
0: Ito, Mayang serving again. Sobrang lalim pero natanggap pa. Hoy! Easy score again on the part of Bacolod Taytung.
1: Parang na-demoralize ito mga kaibigan natin sa Bicol. Kailangan nilang mag group together, no? They have to focus on the game. Yan lang talaga, no? At bilib tayo sa mga batang ito from Bicol Region dahil they are trying their best to protect also the region, ano? Ayan, umatake outside. Ball possession yun ay papunta na ng Bicol Region. Service error ang tawag natin doon, kaki 5 red.
0: Okay, sayang po yung serve ni Mayang. Babalik po yung bola sa part naman po ng Bicol Region. Ito po, Francisco serving, lakas pero good receive on the part. Ito, babalik, Gali! Ang galing ni Gali. Napasok po yung bola. Score sa Bacolod Taytung.
1: Slow motion ang atake ni Gani. Hindi niya binanatan, walang pwersa. Parang placing lang yon, pero pasok, ano? Hindi po na-depensahan. Ngayon, Gali will serve. It's 12 serving 6. Ayan, dun sa likod, number 4. Up! Hindi, short ang kanyang net.
0: Yan ang magaling na middle blocker. Yung magaling na middle blocker kay K5 Aljan, si Bangyao. And magaling din po sa mga quick score, quick smash, quick hit, quick attack. Itong si Bangyao. So now, Gali serving on the part naman po ng Bacolod Taytung, Negros Island Region, kay K5 Aljan. Again, yung ating live broadcast, atin po sa inyo ng DTX 500, Mighty C, at Clinica D3 Bio. Negros Island Region, kayo po'y nanonood ng ating live broadcast. Ito, number 10, Gali serving. Good receiver na part of the Bicol Region. Ito, Venezuela. Natanggap, buhay pa rin ang bola! Oy! Pero, meron tayong violation. It touches lane violation, sayang.
1: Nakikita po natin yung weakness ng Bicol Region. Wala silang magandang setter. The setter really plays an important role sa atake na kanilang kupunon. So, kung makikita mo, walang variation so far yung setting. So, kailangan pa siguro nila, baka hindi natin alam, may naka-reserve na magandang setter ang Bicol Region. Kasi pag maganda, itong si number 4, malakas na itong pumalo. Makita mo yung talon niya na makataas. Another attack! Outside yung atake ni Almendralejo.
0: Yes, sir. Napasobra po sa pwersa yung atake po ni Rosebian Almendralejo. Nagisulta po sa outside. But then again, yung ating scores first set, KK5, 13 points yung Bacolod Taytung NIR. Samantala yung Bicol Region ay 8 points po, KK5. So now, number 8 serving for the Bicol Region, that's Molina. Molina serving. Oy! Napasobra po yung lakas ng pagpalo ng bola outside. Balik po sa anim yung kalamangan ng Bacolod Taytung. So ito na po ang K5, magkakaroon po ng substitution. Papasok po si Brianna Nicola ang magpapahinga muna si Bangyao. Ito na.
1: Si Brianna ang isa siya kasi sa mga blockers, ano? May blockers ng, siyang senior blocker ng Taytung National High School ng NIR. Serving right now, Bulak. Serving a good stop from Bicol Region. Up. Hindi po na-control yung bola. Gonna be a fair play. Ayan, ibinig. Brianna Ang! Napasobra ang atake ni Brianna Ang.
0: Napasobra po. Napasobra po yung palo. Sobrang lakas na palo ni Brianna Nicola ang outside po. Score on the part po ng Bicol Region. Hindi pa po tapos yung ating laban ni K5 dahil lima yung avance ng Bacolod Taytung at malayo pa tayo sa end point ng first set. Yung score po natin 9-14, 5 ang labang ng Bacolod Taytung NIR. Ito Bulak. Bang! Bertolano. Good receive on the part po. Sayang yung pag-smash ni Buen Salida. Na-block po. Oh. Na-blanka.
1: Actually, hindi po na-block pero kapos ang kanyang atake. Tinamaan yung net. Ano? So, kailangan nila gumawa ng adjustment. Kailangan din siguro nila i-check ang kanilang rhythm. Kailangan makuha nila. Kaya nga, importante during the warm-up na talagang itudo mo yung paglipad mo, no? So, it's Rosebian Almendralejo serving 15-9 ang score in favor of NIR. Napakaganda ka atake yun. Atake from Mayang. Mayang and Almendralejo is doing a lot of damage right now.
0: Yes, exactly. Maganda yung atake ni Mayang. At doon lahat ng mga players ng Bicol Region napunta malapit sa net ni KPPL dyan. Hindi nila nakita na bakante po sa kanilang likuran ang nagresulta po ng pag-atake doon ni Mayang kanina. So again, yung ating score, labang pa rin po yung Bacolod Taytung. Napabayaan po yung backcourt dahilan kung bakit doon po pinapunta ni Mayang yung bola kanina. So they need to make some adjustment. Dapat magkaroon po ng communication yung Bicol Region para ma-divide po yung kanilang role po sa kanilang front court at saka sa kanilang backcourt po mga K5. So balik pa tayo sa ating laro. Lamang po ng 7 ang NIR Bacolod Taytung High School mga KK5. Patuloy pa rin po na lumalaban ng Bicol Region. Hindi pa tapos ang ating laban. So now serving Rosebian Almendralejo of the Team NIR. Ito po si Rosebian serving. Bang! Hoy! Good receive. Napakalakas, gaganti ang Bicol Region. Buhay pa rin. Bulak save the ball. Ibinalik ang bola sa Bicol Region. Ito pa. Gagante. Bang! Oy! Napasobra yung pagpalo ng bola. Outside. Sayang. Sayang. Yung pag-strike o yung pag-smash po ng bola outside. So, yung avance ngayon, Lumobo, 8 na ngayon yung avance ng Bacolod Taytung, 17 yung Team NIR Bacolod Taytung, at 7 na puntos naman po sa Bicol Region. So now serving Rosebian Almendralejo of the Team Negros Island Region. Pero dito nagkakaroon po ng verification instructions sa mga players. So I guess baka meron pong substitution pero merong follow-up information si Coach Taninias. Okay naman raw. 5'7 ang tangkad ni Nicola Brianna Ang. So let's see. Almendralejo serving. Lakas! Pero meron tayong
2: May movement dapat.
1: Pero may violation tapos.
0: Yes, yes, correct. Yes, they need to move kay KFL dyan. So ito, instant score, easy point or easy score. Almendralejo serving. Good receive sa Bicol. Bumalik po sa makulantay ito. Bulak. Bang! Oy! Save the ball. Number 4! Block! But outside.
1: Ang Bicol region, ang kanilang number 4, nakikita po natin ang potential is one of the best attacker. Kulang lang talaga na magandang setter ang Bicol region, ano?
0: Yes.
1: If they have a good setter, ito makalaban ito, ano? And there must be a variation of attack kasi very, very predictable na yung atake ng Bicol region.
0: Yes, agad po ng atake kanina ni number 4 ng Bicol region, si Bayrola.
1: Dalawang blockers yun, ha?
0: Dalawang blockers, but still nakalusot po yung bola. Nag-outside score po sa Bicol. Ito, number 4, Bayrola. Serving, napasobra na naman po yung pagpalo ng bola. Outside.
1: Itong player nito, if given a chance at matrain ito, he is also a promising one kasi may height. Tapos malakas din pumalo. Kailangan lang ng mas matinding training pa. Pero titignan mo ito, si Nicola, it will be the last year for her. Ayan, magandang stop yan ng Bicol region. Hoy! Nagkaroon po ng blocking sa itaas. Pero kinaya, napakaganda ng, oy! Alanganin, nagkaroon po ng hesitation ang mga players po ng Bicol region. Miscommunication po. Miscommunication.
0: Yes, correct. Miscommunication, correct. KFML dyan. At yun, nagkabagaan yung mga players. Hindi na po na save or naligtas po yung bola. Yung score po natin, 2010, 10 po yung labang na Bacolod Taytong. As what we can see here, the team manager, Sir Montalvo, nanonood rin. Ito, Nicola Briana ang serving. Oy! Service ace!
1: Service ace
0: po para kay Nicola Briana ang patuloy po na lumulubo yung kalabagan ng Bacolod Taytong. Again, serving for Bacolod Taytong, Negros Island Region, Nicola Briana Ang.
1: 21 serving 10. Briana Ang, good stop ng Bicol Region. Nagbagandang settings. Napakagandang atake. And that is a count. Ano? Itong si number 5, napakaganda yung ginawang pag-atake. Kahit na nagkaroon ng defense, but outside defense ang tawag nila doon, you know? So, yun nga. Number 5 now will go for the service para po sa koponan ng Bicol Region. Number 5 is Servilon. O Bicol Region. Uy, napakaganda, simpleng serving, pero napaka lalim, no? Ayan, number 3, umatake. Oy, si Libero naman, si Libero. Another one. Attack by Mayang. Yung outside hitter, the left and right combination. Mayroon kang Mayang sa kabila. May Almendralejo sa kabila. Dalawang mga outside hitters. Napakahirap pong pigilan itong dalawang batang ito.
0: Yes, sir. So, sayang po kanina, nagkaroon lang po ng miscommunication and they were not able to save the ball. Ito na, si Bertolano. Ito, save the ball. Number 3, block. Buhay pa rin ang bola, pero hindi na po naabot yung bola. So, score po sa part po ng Bicol Region. 10 pa rin po yung labang na Bacolod Taytong, pero patuloy pa rin po na hindi nawawala ng pag-asa ang Bicol Region. Buhay pa rin yung kanilang fighting spirit to... Yes, number 3, Francisco. Buhay pa rin po yung kanilang fighting spirit. Hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa ang Bicol Region. Ito na.
1: Lumalaban. 12-22. It's a 10-point lead para po sa Bicol Region.
0: Number 17 serving. Ito po. Good receive on the part of Bacolod Taytong. Bibero. Binalik po yung bola. Pero score on the part po ng Bicol Region. Third. Thirteen-22 po yung ating score, mga KK5. 13-22, ito po. Bagyaw! Ayaw, si Gali.
1: Napakalakas
0: ni Gali. Yes.
1: A quick release from a very good center.
0: Yes.
1: Kasi matasig po si Bagyaw. Kunting patot lang. Mahaba po yung mga kamay. So kayang-kaya niya mag-quick smash, you know?
2: Yes, correct.
1: So that's a very good play po sa Bineo.
2: Ito po, Bicol Region, Francisco, babalik ang bola sa Bacolod Taytung. Save po yung bola. Bang! Ito, hoy! Nabalik po, hoy! And able to protect the ball.
3: Ito ang makikita natin ngayon sa court is the next generation po ng Bacolod Taytung National High School. Ito na po sila dahil magtatapos na sa pag-aaral itong mga seniors nila, no? So this will be the future of, these are the future of Taytung National High School.
2: Oh!
3: Service error. So kung titignan mo silang pinapalaro, dahil gusto siguro ng coaching staff, baka buo ng confidence at baka develop ng trust in chemistry sa mga bagong players nila.
2: Yes, correct, Kitay Belzan. So now, ito po ha. Sampu pa rin po. Actually, set point na po yung Bacolod Taytung. Ito. Binalik yung bola. Hoy! Ito, Bicol Region, babalik yung bola sa Bacolod Taytung, pero save pa rin. Ito, Gali! Grabe! Napakahaba ng kamay, Kaki 5. There you have it, the first set. 14-25 yung ating score, Kaki 5. Sa ating set number 1.
3: 14-25. Set 1, ibigay po natin sa Bacolod Taytung High School. Ano ho ba ang mga
2: dyan, Kikifemel, dyan siguro yung miscommunication dapat nilang i-eliminate eh. Kasi kanina mga maraming beses po na nagkabagaan yung mga players ng Bicol Region, they need actually to communicate bago po tanggapin yung bola. At may mga errors din sila kanina na hindi po nakuha ng isa sa mga players ng Bicol Region at parang tinignan lang yung bola kay Kifemi Aljan. So dapat magkaroon po ng communication at dapat po talaga na basahin yung depensa ng Bacolod Taytung dahil hindi ko minsan nakakatawid kay Kifemi Aljan eh. Malakas yung middle blocker ng Bacolod Taytung dahil anong kung bakit hindi po nakakapenetrate yung mga outside hitter or opposite hitter po ng Bicol Region kay K5L dyan. Well, support naman po ng Bacolod Taytung. Good job on the part of Mayang. Good job on the part of Bertolano. Good job din on the part of Almendralejo. Although hindi pa natin nakikita yung tunay na laro po ni Brianna Nicolaang. Pero dito ka K5, ma-remember po natin, hindi po siya makapaglaro ng 100% sa kanyang statement last 2 days ago dahil meron po siyang hand injury. Matakunin naman po sa kay Coach Romel Taninias, nakapag-recover naman po si Brianna and she will do her best to show up or to show her 100% performance sa ganitong laban between Bicol Region and the NIR Bacolod Taytung High School Baki K5. So again, yung ating live broadcast, kasama po si Sir Elgin Castanio, ay hatid po sa ating ng DTX 500, Mighty C at Clinica D3 Bio. Dito po tayo kay K5 sa may Provincial Engineering Grounds ng Agusan del Sur. Dito po sa Prosperidad, kasama po natin si Direk Jun Ogapong at yung ating IT Chief na si K5 Solomon Directo. We also have here Bakoy, Jack, K5 Jerry Luda Luis, and K5 Berto Gakit. Ang daming mga tao dito K5, akala mo ha, yung pinapanood dito parang championship game na K5 Aljan, walang bakanteng upuan at dito in demand talaga yung tubig, sobrang init. Kahit na open space po dito, mainit talaga dahil sa sobrang daming tao dito ngayon mga K5 para abangan lamang at panoorin yung laro po ng Bacolod Taytung sa mga fans ni Nicola Brianna and of course mga tagahanga din ni Rose Vian Almendralejo. So ito na, balik na tayo kay K5 sa ating second set between the Bicol Region and of course the Bacolod Taytung NIR Baki K5. So nag-change court na po tayo. So dito on the part naman po ng Bacolod Taytung, makikita po natin si Almendralejo, Bangyao. We also have number 2, that's Bertolano. We also have Mayang Bulak. Gali. Yan, makita po natin si Gali. Pero Babalik si Gali, papasok po si Vivero. So si Mayang andito. We also have Mayang.
4: Mayang
2: Bertolano.
4: Bertolano.
2: So yan po ating nakikita ngayon. Yes.
4: Pinababad yun si Nicola Ang.
2: Oh, overhand injury. Baka siguro. At kailangan po talagang magka-recover siguro ng gusto kay K5L dyan. So dito ngayon, ito na po tayo sa second set ng ating laban. Mga followers ng Bacolod Taytu, mga followers ng Bicol Region, ito na, Kapit Bisig, tuto kayo sa K5 News FM.
3: Sa akin po, we are going to start now the second set. Ang unang set po para sa mga returners natin, nakuha po ng NIR. It's 14 against 25. Nakuha po lang ang first set. Now, Bacolod NIR will be serving the ball. Ano po, tinitingnan natin. So, si Francisco, nagpakitang gilas kanina. But the problem is, kulang talaga na magandang playmaker kung sa basketball pa. No? Ito na po, Bulak. Bulak now preparing for his service. So, parang seryoso na. Tingnan natin ano mangyari. Andito na po, Bulak now will serve. Tingnan natin kung anong klaseng defense na ibibigay po ng Bicol Region. Now, good stop by the libero, number 8. Hoy, binalik ang bola, nagkapalitan, number 3, Francisco. Ha? Ayan. Hoy, nakuha pa. Nakuha pa, balik pa sa laro. Oh! Grabe, ha? Dinubog yung upuan. Pero napaganda yung pagbalik ng bola ng Bicol Region. Alam nila kulang ng isa sa gitna, kaya doon nila ipinalo yung bola, K-5 Red.
2: Yes.
3: Magaling yung pumalo ba? No? Magaling.
2: Kahit mahirap, they were able to save the ball at nabalik po sa kalaban, which is Bicol. Pero yun nga lang, nabalik yung bola pero hindi nabantayan yung malakas na atake ng Bicol Region, Maki K-5. Yung una nakascore, Bicol Region, Maki K-5. 1-0 po yung ating score. So ito ngayon. Maki K-5, number 8, muli na serving. Hoy, kinapos na po sa Persa. Easy score on the part naman po ng Negros Island Region. Yes.
4: Ang pinag-importante sa volleyball ay matitawid mo talaga yung bola.
2: Yes, correct.
4: Kasi sayang yun. Wala ka pang bantay doon, but you know the pressure is there.
2: Ito Rose Vianlevent-Relejo. Serving. Hoy, napalakas yung kanyang serve.
4: 2-1 in favor of Bicol Region.
2: Yes, 2-1 po yung ating score. Isa po yung lamang ng Bicol Region. Sabi nga ni Coach Taninias, kailangan mag-relax. Huwag madaliin yung laro. Ito, Mangyaw! Grabe. Yan, ito na tawag nating quick attack, di ba? Coming from the middle blocker. Mangyaw. Grabe. Bacolod Taytu High School. Yes. Younger generation. So as we can see now, Mangyaw serving. Mangyaw, they were able to save the ball. Babalik yung bola. Partially blocked, pero outside. So, ngayon, naibalik po yung kalabangan sa Bicol Region, mga ka-K5. Balik pa.

5 simpleng five. Balik pa. 3-2 po. Five simpleng 5.

Kagandahan nito is ngayong palaro hindi siya nag yung basket yung

0: Katung. Designated po yung Bacolod NIR, samantala yung Bicol Region ay nasa siyam na puntos. Yes, correct. KFML dyan, sampu po yung labang. Eto! Bang! Hoy, napalakas yung tira ni number 13, Mayang, of Bacolod Taytung High School. So, it's outside. They are checking kung meron bang player ng Bicol Region na naka-abot or na-touch yung ball bago po nag-outside. But confirm the referee, wala. So, eto. Hoy! Miscommunication again. Hindi po natanggap ni Alvin Dorlejo. 11-19 po yung ating score kay K5. Walo po. Walo yung lamang ng Bacolod Taytung. Patuloy po na humahabol ang Bicol Region.
1: Walo na lang. Wala po sa 10. Walo na lang kalabangan ngayon ang NIR.
0: Ito number 17. Na-save po yung bola. Bang! Hoy! Score by Nicola Briana. Ang quick attack made by the Nicola Briana. Ang the middle blocker. Ito po si Nicola Briana. Serving for 2011. So they are actually complaining. Medyo madulas po yung court niya kay Pike. Meron po kanina nakahiga. But they confirm, okay naman.
1: 2011, balik sa siyam ang kalabangan.
0: Yes, balik sa siyam po yung kalabangan. So now Nicola Briana ang serving. Ito. Briana. Napasok po yung bola. Ito na Brent. Oy! Miscommunication again. And an easy score para po sa Bacolod Taytung NIR Magi K5. 21-11 yung ating score. A 10-point lead. Ito, apat na lang K5 for the match point. Ito, Nicola Briana ang buhay pa rin ang bola. Ito, binalik ni Francisco sa Bacolod Taytung. Sino kaya? Bang! Oy! Pasok! Ang ganda ng atake ni Mayang number 13 from the Bacolod Taytung High School. Kaya K5, papalapit na tayo at papalapit. 11-22. So now, number 17, Saloria. Ito po yung may kapatid na player sa Talisay KFML dyan. Noong nakaraan.

Congratulations po at 12:25 ang ating score, Jackie 5. 12:25 is our score.

0: Labot-labot.
1: Ba't talaga pa? Ang galing kami, ang panggaling ko eh.
2: Ma, ingat sila nga dahil. Interview.

0: blood sugar.
1: Nagtesting akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang aking blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga buti ka!
4: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio, especially kung may edad ka na, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
4: Ano yung pinaka-importante?
5: Correct.
4: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
5: himuso
4: na, pancho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
5: pigaw na kung may edad
4: ka. Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
5: Absorb.
4: Diba? Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
5: Prone sa osteoporosis.
4: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
5: Yes.
4: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imong T cells pigaw na.
5: Pigaw na.
4: So yun lang sa mga immune system.
5: Correct.
4: D3 Bio lang ang second immune system.
2: D3 Bio.
6: There are significant numbers ng mga tigulang, ng mga elderly, nag-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Kasi most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb ng glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from

0: mas diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. Mm. If you're taking D3 bio, it would help you. Mm. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto gina ang pagkaon ni brain. No? Mm-hmm. It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, correct, no, sa imong mga cells. Mm. What else? Ang D3 bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Mm, usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. Mm. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 bio because D3 bio lowers your bad cholesterol, wow, and elevates your HDL, hindi good cholesterol.
1: Load-logit mo tumara, D3 bio.
2: D3 bio!
3: And the best part of D3 bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
0: Ay, muna, da?
3: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka, hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 bio.
4: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na napahim noon D3 bio, ya?
1: Uy, pahim noon na. Bakla nyo, good.
4: Permi na sila tuluan sa tuluan.
3: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati ka mo. Oh.
4: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa imnon D3 bio.
3: Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka niya pagambol, ay, nugay ka na, ma, pa, hindi ka na, daki mali-maliun ka na. Hindi, oh, D3 bio.
4: Daka D3 bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, sinad, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 bio ka na, kay malipaton ka na, yung kuya.
5: So, amun na, ha?
4: Alain, gidman, nga inom ka D3 bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin. Kung ka D3 bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Oh. Ma-infection kay Japon, bis ka nakapabaksin ka.
2: Correct. D3 bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom po ni misis ng D3 bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Cabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
7: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps, kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

Amun de yun na namian man kami sa ngamun aga ah. Nga ah. Aga pa. Daog na ang volleyball team sa Negros Island Region represented by Bacolod Taytung High School. Nangibabaw sila batok sa Bicol Region sa score na 25-14, 25-12. Two sets sweep sa Negros Island Region. So at least may isa na kita kadaog kagbilibid ko iya sa Taytung High School. Basta sila ganing nagahampang, nagagutok ang mga tumalambong. Damo tao. And at the same time, ang aton sininga magic ay masa final sa aton sininga special coverage. Aga pitik-pitik lang ah. Linibo ang nagalantaw. That is how popular Bacolod Taytung players are. Everything's free in America. For a small fee. Kag wala Manila ginapaslaw ang ila sininga mga supporters by winning in two sets versus Bicol Region.

sa aton nga pagpangalagad subong, ara pa ang euphoria sang kadalagan. Bali pa yun pa kita. Kay nang ibabaw naman ang Bacolod Taytong High School Thunderbolts versus Bicol Region. Pero sa gyapon, magadala kita sa inyo sa mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan 11 Mbps. Sa ngalan sang aton regular anchorman, Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyong KK5 Elmer Ubaldo. Dalunta karon sa inyong latest update sa bahay niya sang nag-collapse na building baw kasubo sang natabo dito sa Barangay Balibago dito sa area sang Angeles City. Amot na ano nga sistema iya nga nag-collapse to ang 9-story building. Siyam kapanalgan nga building na usdanggid. Kay kuno ginabasol kuno, under construction pa man lang ang building mo. Ang ginabasol nila kuno kay daw tuman kuno kabaskog sang ulan sang timprano pa. Kung husto man lang ang safeguard, kung husto man lang ang mga scaffoldings na, kung husto man lang ang inyo preparasyon, hindi na yan dali nga mag-usdang ang building. Ah. That's why my ongoing investigation sa sining na trahedya nga natabo dito sa Angeles City. Other than volleyball, girls, secondary, gindaog sang Bacolod Taytong High School. Karon magadalaman kita sa inyo sa mga update gikan sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang UNIFED kuno nagpagwa na sa ila panindugan nga pabor sila sa ginapanawagan ni Governor Lacson nga dapat ang kabataan imonitoron gid sa mga eskwelahan. Kay man dira kuno nagasugod ang recruitment mo sa mga eskwelahan nga ginarecruit ang mga kabataan nga magupod sa mga rebelde. And talking about rebels, no peace talks. Peace talks? No! Surrender? Yes! Ang siling ni Secretary Gibo Chodoro. Wala na yasang ulo istorya pa. Ah. Kung mabato, bato. Kung masurrender, sungka na. Senior citizen nga ginparakan sang luthang sa banwasang ilog ni? Oh. Dito sa sur nga bahin sa aton probinsya, ara na kuno sa stable condition. Naano man iya ngang isa ka pamilya, plano nila maglingaw-lingaw, nagsaka sila sa Mount Hermit dito sa banwasang Binalbagan. Ay nagka-problema sila kay nasunog ang ila sa lakyan. And talking about sunog, isa man kabalay ang gintupok sang kalayo sa Barangay Tangub. Sang una ang babae, ara lang sa balay. Simple housewife, subong kadamo na sa mga babae nga nagailintra sa illegal nga operasyon kasubong sang illegal drugs. Isa naman kababae ang dakop sa bypass operation sa banwasang Calatrava. Kag may ginapatigayon gali nga first man lambos night market sa siyudad sang Escalante. Mayo man kuno kay nagaulo income man sila. Ini ang report sang Escalante City Tourism Office. Bilay ni sa mga bagay nga to sininga pagadalon sa inyo subong nga aga diri sa palatuntunan 11 Mbps.
Pero antes ang tanan, anong inyo pananawan sa sining plano kaginaduso sa Department of Education nga sabay lung hasta sa fourth grading ang ilang si a grading system sa elementary kag high school, himuo na lang ini sa third grading. In other words, first grading, second grading, and third grading sira klase. Sa una ko di, makuha ta card, first grading, second grading, third grading, tapos may fourth grading pa. Nga kung sa kwan pa bala daw finals ina ang fourth grading, antes kita mag-graduar o antes kita mag-silo sa lain naman nga year level. Pero this time, siling San Comelec, tatlo na lang. Ano ang pros and cons sang grading system nga ginaduso karon sang Department of Education? We know for the fact nga ang grading system, ang grado sang bata, amo ina ang basihan naton sa performance sang aton kabataan. Kung maayo ang trabaho o ang pag-perform nila sa school, ma-monitor naton pinaagi sa ila grado. When my son decided to pursue his college degree at the University of the Philippines in Diliman, Quezon City, isa lang ang hambal ko sa iya. Toto, kung dito ka na sa UP, hindi ko ma-monitor ang adlaw-adlaw nga ginahimo mo. But then, pagkatapos sang isa ka semester, mabal-an ko man kung anong ginahimo mo pinaagi sa imo grado. And kung ang grado mo maayo, then good. Kung ang grado mo malain, then may sala ka. Kag ina ang basihan ko sa paghukom sa imo. Luckily, my son survived college years, and in fact, nagdala siya sang honor bilang cum laude sa UP. Pero why man siya nag-rebuild eh? That's why ako hindi kudya pabor sa nagasilinga. Ay, mga rebuild din ada, hindi ina matuod. Depende lang ina sa bata. Kung ang bata mo may bad experience na sa pamilya niya, sa komunidad niya, basi madala pa sa istorya. Pero kung ang bata mo, bastante sa pagpalangga sa ila puluyan, sa inyo balay, palalangga sa ginikanan, sa mga utod, hindi na siya dali-dali matintar. Going back sa sining ginaduso sa Department of Education, grado ang aton basihan. Di kun ikaw ginikanan, makasiling ka nga kung mayong grado sang bata mo, mayo gid ang dalagan. Pero ining pagkambyo sang grading system, madamo ini sang maapektuhan. One, mga manrudlo, base isa ko sa kuo naman isang DepEd, sa iluhonan nilang sistema nga three gradings lang ang isa ka tuig. Tapos, instruksyonan lang maestra nga ang inyo ginatudlo sa sulod sang isa ka tuig, paiguon yung hasta lang sa third grading. Kung may 15 chapters ang libro nga ginatudlo ninyo, inang 15 chapters, i-divide ninyo inyo 3 into 3. Ang tatlo o ang lima ka chapters, tatlo ka mga lima ka chapters, amuna kada grading ang inyo leksyon. Daw muna abing adjustment. Timayo lang kung ang manunudlo automatically can adjust sa busy nga schedule sang pagtudlo sa idalom sang tatlo ka grading period. Luwas sina. Kundi may lesson plan. Di ang arad ang sa lesson plan ang plano mo for the whole year. Di ano na ipreparar na sang Comelec, kag ipanagtag na lang sa mga manunudlo para uniform ang level sang pagtudlo.
nga dululungan? Kung base, pagustuhan na lang ang mga maestra, ikaw na nabahala kung ano magtudlo. Di kundi, warat sayod naman, kay depende na lang sa pananawan sang manunudlo. Luwas sa preparasyon sa manunudlo, ang mga ginikanan, are they prepared? Handa naman si mamang, si papang, si tatay, si nanay, nga mag-adjust, nga kiti, kabalo kita, nga ang bata, halin sa elementary hasta high school, bisan pagani sa college eh. May mga times, nga may mga leksyon sila nga hindi nila maintindihan. Kag ina nga leksyon nga hindi maintindihan, na ginapamangkot ang nanay, ang tataya. Ti ang ginikanan, ready na? Handa na kita nga muning sistema na karon. Ginalantaw diri ang readiness sang mga ginikanan vis-a-vis competence sang mga manunudlo. And third, paano naman iya ang environment sang kabataan? Inibala nagkakulugan nga sa tatlo ka grading system. Talagsa na lang ang homework? O basi, everyday, may assignment sila nga dalon sa ila puluyan? Ano ang mangin plastada sini? Unless maintindihan ini, kay man usual abing nagkakatabo, especially sa DepEd, makuha na sila, maplano na sila. Pagkaplano, adjust na lang kamuda, hulaton nyo na lang kung ano ang dalagan. Duway ka bala, kwan? Duway freedom ang kabataan? Ganganga na lang ang kabataan, mahulat na lang kung anong instruction sa mga manunudlo, kay amuna ang plano kagusto sang Department of Education. Isa lang ang akon pananawan, may angot sini. It is not the system that will make or produce quality graduates. Dapat bilog ng organisasyon, bilog ng sistema. Hindi lang kay mga manunudlo lang. Hindi lang kay mga estudyante lang. Hindi lang kay mga ginikanan lang. Hindi lang kung kay sino nga mga stakeholders sa academe, sa Department of Education, ang makaproducer sang maayo kalidad ng mga kabataan, kundi ang tanan-tanan, ang bilog ng school community, may ara sang ilabahin o role sa sininga proseso. Kung hindi ini malantaw kag ma-evaluate nga handa na kita, ang guwaya sini, pinaswertihanay naman. Tapos kung hindi gani magmadinalagon, bawio naman. Di anong guwaya, kundi ang mga ginikanan niya daw hukas-hukas. Kung anong yambal niyo, sunod na lang ginikanan. Kaya wala man sila may mahimo mo. Nga may arada sang country nga nagmakahambal sa aton nga, oy, dito bala sa kwan? Dito bala sa Thailand? Hasta lang sila third grading. Pero ang ilang mga estudyante ito, permi lang niya mga top students. May arada? Sige tayo ka disinyo, nga disinyo, nga disinyo. Sang bago naman nga sistema. Pero why naton gidalantaw? Anong kalidad sang estudyante nga ma-produce ta? Ano ang kalidad sang eskwelahan nga ginapadalan ta sang aton nga mga estudyante? Is the learning environment susceptible to our kids? Susceptible to learning? Amoy nang dapat nga tutukan sang aton gobyerno in their evaluation and assessment of the quality of education that our kids get when they go to school. Dira nato niya dapat tutukan.
Anyway, sa ato sining kapalit, badayon kapag pangalagad sa inyo, i-check naton dugay-dugay. Si KK5 Sunshine Lacson, may angot sa pila ka mga bagay, pila ka mga balita nga iya pagdalon. Of course, gina-acknowledge na ito, nagatutok na sa ato nga pagpangalagad. Una ding akon nga sawa ho, Lynn Ortilio Titong, Esperanza Hinsoli from Florida, USA, Gina Purano, mayong hapon o mayong aga. Ang akon nga hinablos nga si Ferrer, nagatutok magali ho, Rogi Vargas Donasco. Dan, like and share na sir, Esperanza Hinsoli, thank you. Salamat man, Gina Purano, Johnny Ohano, good morning. Watching from Barangay Araal, Marilyn Parcon, good morning Sir Elmer, I'm happy watching and listening to you. I love K5.

Uy, sa mga nagapamati gali sa aton, makita kita karon o makita kita subong sa K5 News FM Negros Island. Dira kamo kadto nga page sa K5 News FM Negros Island. And ariman kaupod man naton subong sa pagpangalagad, nagatutok naman si okay, nabasa ko na ini. Problema naman ina sang parents kag students. Hambal ni Esperanza Hinsoli. Problema gid kay man kita yang mga parents kag ngaton kabataan ambo lang iperming naga-adjust. Kung anong gusto sang Department of Education sang gobyerno, masunod na lang ta kay tiway ta may mahimo kaya mo nang gusto sang gobyerno. Pero ti anong epekto sina sa bata ta? Kung third grading lang asta ang grading system sa elementary kag high school, puro na na mga scientist ang maproduce ng mga estudyante. Di mayo eh kung makaproduce kita sa mga scientist. Pero basi bala, why bala tupa how? Basi bala pagkadugay-dugay ba wiyo na Manila? First bala subong nga ginpasunod na nila sa aton ang K-12. Bawas ang primero, ang mga ginikanan, gawi it, gid hindi lang K-12. Kaginapalawig nyo pa ang amon nga pag-antos nga mga ginikanan? Kaginapalawig nyo man ang pag-antos sa mga kabataan? Tama na nakalawig. Hindi man. Tegin ni sister gid sa gobyerno, K-12, kaya mo nang makapayo. Tisubong ho, may mga sektor na nga nagaduso nga dulaon ang K-12. Tiyan mo naman ho, amo naman ang ila sabat. K-12 pero 3 gradings lang ah. Nakatutok man sa aton kapag pangalagad, Kim Arison Flora. Monitoring lang sa sumag. Jelwen, mayong aga. Palingin gani sa ulo, Sir Elmer. Siling ni Esperanza Hinsoli. Good morning, ka K5 Elmer. Bisan diin lang na iyang paeskwilahon ang estudyante kung maalam siya. Alam gina ang estudyante. Merlita Malbas, good morning, Sir Elmer. Present na from Handumanan. Thank you, Merlita. Siguro ang iba naton nga nagalantaw sa programa. Ato pa nagatutok sa aton sininga coverage pa sa palarong pambansa. Ang iban sa inyo nga nag-monitor sa radyo kag gusto maglantaw sang live, i-book siya ang inyo sininga Facebook kag pangitaa ang Facebook page nga K5 News FM Negros Island. Ara dira subong ang aton live.

bisan diin mo pa eskwelahon ang bata mo kun ungo kag anga, mainungo ginaya ka mainanga. Pero bisan diin mo pa eskwelahon kun matutom, maalam gidi na. Kay ang bata nga nagatutom, bisan average lang ang iya kalam, naga-improve nga naga-improve tungod sang iya katutom sa pagtuon. Amoy nang inasilinga, bisan ang bilog nga tuig, isa lang ka grading. Pwede. Haling sa pag-eskwela sang bata hasta pagsira iya klase, isa lang ka grading. Pwede ah. Pwede gidya nga isahon ka grading, pero ang pamangkot, ginisa gani ka grading tinanong resulta ya sa bata, nanong resulta sa utok ya, nag-improve ang utok sang bata, natubuan buot ang bata. Amo na ang dako da nga pamangkot kay sagad ta ka saylo-saylo, sagad ta ka ilis-ilis ang sistema, abla nga. Hindi uway man gyapon. Ay, nako. Right, sir. Siling ni Esperanza Hinsoli from Florida, USA. Gusto ko gidbala magkanto sa Florida. Kung makachance lang, ang gusto kong kantuhan sa Florida is Miami. Ang Miami kay famous ini sa mga beach resorts. Marilyn Parcon, shout out sa Parcon family sa Sitio Mapait, Barangay Suay, Himamaylan. Always monitoring sa K5 News FM, halin sa kay Marilyn Parcon. Salamat, salamat, gid. Ara na lang na sa aton nga gobyerno kun ano nila. Why man ta may memo bisan magprotesta ta sa una gani may mga rally pa na kontra K5, K2, K-12. Marali pa na sa kontra K-12. Pero pagkatapos why man nahimo ang tawo? Nagkapoy lang sang hagad ka pakadto pa kari kag magsinggitan sa dalan kontra K-12. Kay gusto sang gobyerno tiway ka may mahimo. Pag silis ang gobyerno nga, this is what we are going to do. What can you say? Pamangkuton ka pa na. Anong masiling mo? Ti anong masiling ta? Why eh? Okay sira. Okay na samon sira. Sunod ka na lang. Tapos sunod, waay na. Alvin Bornia, mayong aga Sir Elmer, monitoring na ko sa radyo, tamiyaw ko lang galing tanan ng furniture sa Purok, Bugaynon. Kaga sa Two Kids Bakery. Two Kids Bakery. Nung Mayon Fernandez, sa tanan nga nagaubra, halin kay Alvin Bornia. Salamat, gid.

0: Anyway, balikan tala na karon ang balita halin sa kay KK5 Sunshine Lacson. Ay nang pagkarumpag sa nine-story building. Hamak mo nga nine-story tapos sa ikapilato nga floor. Sa middle, may ara pa sila sa swimming pool. Tiwasak eh. Wasak tanan. Anyway, sa pagbanumbalik ina sa ato sini nga pagpangalagad, diri gihapon sa inyo pala tuntunan ang 11 Mbps. Standby.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano ba lang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod to sinakaron si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
3: Ang paghimo sang baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
2: Correct.
3: Halin sa conception pagkanto sa first, second kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
2: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog, amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
3: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
2: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imong uterus.
3: May mga studies sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang.
2: Oh.
3: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permi na mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
2: Husto ano? Amo na ba sa doktor permi?
3: Kung ako yang bana sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na ba?
2: Juices.
3: Vegetable juices.
2: Laswahan permi?
3: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
2: Correct, no?
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga uha? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? DTX 500 na? Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar? DTX 500 garantisado? DTX 500
2: isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong amo ang pagkadamid sang endothelium kag impaired placental vascularization bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kun healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
3: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka na aming mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals. Importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MITC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MITC,
2: may reserba. Damo ka reserba.
3: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5
6: News
7: FM. Ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, kumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
6: DTX 500.
8: Bibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon,
11: K5 News Philippines,
10: sumasa inyo ang MITC Network News.
11: MITC Network News,
10: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
11: MITC Network News.
10: MITC Network News.
11: MITC Network News.
10: Headlines.
9: At sa ulo, naman nagbabagang balita. PRO6 nakahandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas ang senadora. Hiker na nawawala ligtas ng matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Mga Chupese Capis, ikinababahalang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Boss na nawala ng preno inararong siyam na sasakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Rider pataya matapos bumangga sa isang wing van sa Aklan. Fiesta sa Santo Tomas Isabela, pinagbabarila, pulis at barangay kapitana pataya. Pamilya na estudyanteng namataya matapos sagsakin gamit ang tariya sa Sibalo, Mantique na nawagan ng hustisya. At lalaking lasing na may bit-bit na baril sa bayan ng Bacoor, Negros Oriental arrestado.
10: MITC Network News.
11: MITC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO6 nakandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas man ang senadora. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Nakahanda ang Police Regional Office o PRO6 sa pag-serve ng arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung madidiskubrihan na ang pinagkakaroonan nito ay nasa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay mandato sa ngayon ng PNP sa pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ay dahil rin sa utos, hindi lang CIDG ang manguna sa paghain ng arrest warrant na pag-alamang itinuturing na fugitive from justice ang senador dahil sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC bilang perpetrator sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. At para sa MITC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita. Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Samantala, hiker na nawawala ligtas at namatagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Kabuang detalyo ng balitang yan, nakatid sa atin ni kay K5 Grace Berostrino.
13: Matagumpay na nasa gip ng mga rescuers ang nawawalang hiker sa Mount Beaufort sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City matapos ang magdamagang search and rescue operation. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, natanggap nila ang ulat hinggil sa nawawalang hiker bandang alas 7 ng gabi noong May 22, araw ng Biyernes, mula kay Barangay Irawan Secretary Lenny Ricabo. Agad namang nakipag-ugnayan ng CDRRMO sa Bureau of Fire Protection para magsagawa ng joint search and rescue operations kasama ang PNP Station 2 at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Irawan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, matagumpay na natagpuan at nasagip bandang alas 2:40 ng madaling araw ng Sabado, May 23, ang 19 years na lalaking residente ng Westcombe Road, Barangay San Miguel sa lungsod. Samantala, dahil sa nangyari, pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa pag-akyat sa mga bundok at tiyaking ipaalam sa mga otoridad o kasama ang planong pag-hiking para sa mas ligtas na outdoor activity.
9: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, mga chupers at copies. Ikinababahala ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Balitahatid sa atin ni K5 Rold Villarreal.
14: Hindi na sapat nakita at halos abunado pa. Ito ang halos araw-araw na dinadaing at iniinda ng mga tsuper sa lalawigan ng Capiz dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Peter, dekada na ito na namamasada ng jeep. Dati anya sapat pa sa kanilang pangangailangan ang kanyang kita. Ngunit ngayon, halos abunado pa ito dahil sa napakamahal na presyo ng kurudo. Ito rin ang sentimiento ni John. Hindi na sapat anyang kanyang kita sa pamamasada. Nangangamba din ito na walang maibili ng school supply sa kanyang mga anak sa nalalapit na pagbukas ng klase. Kahit na mga dispatcher sa terminal ay apektado rin, ayon kay Ronnie, wala silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaki rin ang nabawas sa kanilang kita dahil sa pagbawas ng bilang ng mga jeep na namamasada. Panawagan naman ito na gumawa na ng konkretong aksyon ng gobyerno upang mabalik sa dati ang presyo ng langis at mabigyan ng sapat na tulong ang kanilang sektor. Napag-alaman na ngayong Linggo ay nakaamba na naman ang pagtaas ng presyo ng langis. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: At abos na nawala ng preno, inararo pa ang siyam na sakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Kabuang detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
15: Inararo ang siyam na sasakyan at dalawang establishmento matapos mawala ng preno ang isang bus sa kahabaan ng highway sa Barangay 4 Catbalogan City nitong Mayo 23. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ang nasabing bus ay galing sa Giwan Eastern Samar at patungo sana sa Central.

0: KK5 News FM. News FM. KK5 News FM. News FM.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, gagawin.
3: At isang bahay, nadamay din umano ang isang tindahan ng mga tsinelas, sapatos at ukay sa barangay Canlapwas. Maraming pasahero at gayon din ang driver ang nagtamo ng mga sugat at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital upang mabigyan ng lunas. At nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Station ang driver ng bus habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon. Dinala na rin sa himpilan ng pulisya ang mga sangkot na sasakyan para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas.
4: KK5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Going in a rider patay matapos bumangga sa isang wing van sa Aklana. Balitang hatid sa atin. Nega K5 Leonard Veray.
7: Patay ang isang 30-anyos na motorcycle rider matapos bumangga sa likod ng isang wing van sa National Highway na sakop ng Barangay Tigayon, Calibo, Aklane. Kinilala ang biktima na si alias Robert, residente ng Poblasyon Leso, Aklane. Batay sa investigasyon ng Calibo PNP at sakuha ng CCTV sa lugar. Nakahinto sa traffic light ang wing van na minamaneho ng isang 44-anyos na lalaki mula sa Pian Capiz nang salpokin ito ng motorsiklo ng biktima na galing sa bayan ng Bangat papuntang Calibo. Dahil sa lakas ng impake, nabiyak ang helmet ng biktima at nagtamo ito ng matinding pinsala sa ulo. Mabilis naman itong dinala sa pinakamalapit na hospital pero agad na idineklarang dead on arrival. Pinaniniwalaan ding na sa impluwensya ng alak ang biktima ng mangyaring aksidente. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Calibo PNP ang driver ng wing van para sa kalagdagang imbestigasyon at pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Samantala, fiesta sa Santo Tomas sa Isabela na uwi sa pamamarila. Polis at barangay kapitan patay. Kabuang detalye ng balita, hatid naman sa atin ni K5 Justin Kiss.
8: Patay ang 4 na katao, kabilang isang polis at barangay kapitan, habang 4 pang sugatan matapos ang madungong pamamaril habang kasagsagan ng barangay fiesta sa barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas, Isabela nitong linggo, Mayo 24. Batay sa paunang imbestigasyon, bigla umunong pinagbababaril ng mga armadong salarin ang mga biktima habang dumadalo sa selebrasyon dakong alas 7:50 ng gabi sa harap ng bahay ng isang pulis. Dead on the spot, ang barangay chairman at isang pulis dahil sa tinamong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan hamang agad namang isinugod sa Milagros Albano District Hospital sa Kabagan, Isabela, ang iba pang sugatan kabilang ang 2 minor de edad. Mariin namang kinundina ni Mayor L.A. Talawe ang madugong pamamaril at tiniyak ng lokal na pamahalaan ang agarang paghamot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima kabilang ang burial assistance, financial aid at psychosocial support. Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng 100.1 K5 News FM Santiago ngayong Lunes, Mayo 25, sa Santa Maria Police Station, patuloy umano ang kanilang imbestigasyon habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation at checkpoint para sa agarang pagkakaaresto sa mga suspect.
9: At para sa MyTC Network News, ako, inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa inyong pinakampyon, K5 News FM.
0: Network News.
5: MyTC Network News.
6: Gayun din, pamilya na estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Cebalo Mantique na nawagan ng hustisya. Balita hatid sa atin, ni K5 Jojan Murillo.
10: Patuloy ang paghihinagpis ng pamilya ni Smith Lee Madero, 24 na taong gulang estudyante matapos itong mamatay habang ginagamot sa ospital. Si Smith ay isa sa 3 magkakaibigan na sinaksak gamit ang tari noong May 23 sa District 4 Cebalo Mantique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team, natutulong lang kung sana si Smith sa kanyang kaibigang nagkarambola, ngunit isa siya sa mga biktima ng pananaksak ng sospek at namatay. Samantala, nananatili sa ospital ang 2 pang sugatan na sina Vince at Gabriela matapos ang insidente. Agad namang naaresto ang sospek. Sa panayam ng K5 News Team sa pamilya ng biktima, nananawagan ang kanyang tiyahin ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Samantala, lasing na lalaki na may bitbit na barila sa bayan ng Bacong Negros Oriental, arestado. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ay kay K5 Shara Humilio.
11: Dinala sa kulungan ng isang 60-anyos na lalaki matapos mahuli ng mga pulis na madlang baril na walang lisensya sa Proxars, Barangay Liptong, Bacong Negros Oriental. Mabilis na rumispondi ang Bacong Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tukos sa isang lasing na lalaki na nagpaputok umano ng baril sa lugar. Pagdating natagpuan ng mga otoridad ang suspect na si Priscilano na nakandusay sa lupa na may dalang kalibre 38 revolver sa kanyang belt bag. Na-recover sa kanya ang nasabing baril na walang serial number kasama ang tatlong bala. Dahil sa hindi pagpakita ng mga legal na dokumento, nakakulong na ngayon ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa R810591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawi ang 90 katao sa pagsabog ng minahana ng carbon sa northern China. Nangyari ang naturang gas explosion sa Liu's Hengyu coal mine na pinatatakbo ng Tongzhou Group sa Shanxi Province. Daan-daang rescuers naman ang ipinadala sa site para sa paghahanap ng mga biktima ng pagsabog. Base sa unang pagtataya, nasa 247 na minero ang napaulat na nasa site na mangyari ang insidente. Humiling na rin ang Chinese President Xi Jinping sa gobyerno na patuloy imbestigahan ang ugat na aksidente at panagutin ang mga responsable. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang dahilan ng pagsabog. Subalit, base sa ulat, lumagpas na sa limits ang level ng carbon monoxide, isang nakalalasong odorless gas na natagpon sa pagmimina.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: At mga K5, sumain nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayon tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik na ka K5 Roji Pangilina, ka K5 Carol Medina at ka K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Luter naman. Yan ni balis tuni na. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaubag ini sa akong nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa akong arthritis.
8: Gluternamax. Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag Aria.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
15: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Parang kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa inyo pala tuntunan ang 11 Mbps. Sa sini nga mga tinion katuan naton si KK5 Sunshine Lacson. May angot sa narumpag tubla nag collapse nga building kag pila pa ka mga national stories gikan sa newsroom. Upod na sa kay KK5 Sunshine Lacson.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, mayong hapon.
2: Mayong hapon, KK5 Elmer, sa tanang-tanang nga nagapamati sa 11 Mbps. Gin-monitor na to actually, humaling pa kahapon, ining pag-collapse sa isa ka building sa Angeles City, Pampanga. And we have this latest update. May isa ganito ka Malaysian national na guest niya ka KK5 Elmer sa pihak na building o sa pihak na, yes, sa hotel, no?
0: Uh-huh.
2: Malapit sa sining building na nag-collapse, doon nadalahid yang ahay ang pobre na bawian din sang kabuhi. So may isa ka fatality na dumuluong.
0: Mm.
2: And dokwa na apat na ang reportedly nagkalamatay, kalabanan sini sa ila mga construction workers kaysa nagluntad gani ilang pagkatikhag sang building kay KK5 Elmer. May mga trabahador na nagatulog sa sina na area.
0: Uh-huh.
2: Actually, ongoing ang search, rescue, and retrieval operation. Sa apat na nakuha, one of them, again, is a Malaysian national.

0: Malaysia National, and ang may nakuha ni gali nga buhi sa ilang sa apat gawin cardlock arrest.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala na sa mahingagaw actually, no, sa nabawian sang kabuhi. So right now ang pinaka latest na update is just isa pa ang reportedly missing.
1: Mm-hmm.
0: No, sa sining trahedya nga nagluntad sa barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Nakatay meron ko din nga place mo kay Five Elmer kay nagbisita kita sa Clark Air Base sang 1992 pa to, 1991.
1: Okay.
0: Subong kadamo, naging sa mga buildings na dara mismo sa Angeles City, Pampanga, naging tukod. Actually, wala pagyid eh. Wala pagyid sang update kung ano gibala ang resulta sa investigasyon na ang nahinali lang na narumpag ining building.
1: Mm.
0: So, ongoing pa ang investigasyon. Kaya wala pa din niya. May gintumod na specific na rason. No, ining mga investigators na ito, na mga otoridad, kung ano ang gintunaan sini. By the way, may isa kita ka LPA na binamonitor and sagwa ini sang PARPA, no, Philippine Area of Responsibility.
1: Okay.
0: Nakitaan ini siya sa nasilangan na bahay sa Mindanao, and then by ang update is amoni, no, by Thursday or Friday, masulod na inisa sa Philippine Area of Responsibility.
1: Uh-huh.
0: So, paghingadlan inisa bilang si Bagyo Doming, no? Amon ang latest update natong from PAGASA. NPA pa lang siya subong after 48 hours, posible nga maging isa inisa ka tropical depression pa, and then magabaskog pagdibuin siya, no?
1: Mm.
0: That is the latest update from PAGASA. And ano, hindi ko gini mapalampas siguro nga report sa Kifag Elmer because there was a Filipino seafarer, no?
1: Uh-huh.
0: 43 years old, actually ginhinadla na gigsa sang Department of Homeland Security kag sang US Coast Guard sa Los Angeles, California, na pan inisa ka K5 Elmer na nagpasa ka sang 227 ka kilo sang cocaine.
1: Uy.
0: Sa barko.
1: Triple ba?
0: And sang ginimbestigahan, yes, oo. May nakuha ang mga otoridad dito sa Amerika, particularly sa Los Angeles, na may ginkarga na bulto gidya nga cocaine sa sining barko nga Aqua Travesia, gamon ng alam sang oil tanker.
1: Mm.
0: So ginimbestigahan dere pagdungka nila kay halin ini sila sa Ecuador.
1: Aha.
0: Uh-huh. Biyahe sila from Ecuador pakadto sa Amerika. Pag-abot dito sa Amerika, dinusisa ining kapitan sang barko, and dito na tukiban sang mga otoridad sa Amerika na isa gani ka Filipino national ang nagpasaka sining 227 ka kilo sang cocaine, and si kwanita ni ibiyahe pakadto sa Mexico. So kwan ano ni man ipasulod pa ni sa mga sindikato ang stocks na kuno pag-insindiko.
1: May ngalan na na ang Pinoy?
0: Yes, actually that is what gusto ko din i-report, no. The Filipino national arrested sa Los Angeles was Cesar Tubay Hilacio Jr.
1: Mm-hmm.
0: Cesar Tubay Hilacio Jr., 43 years old. So dako ang iya sininga kaso. Ang pinakanubo nga sentensya sa sininga kaso, kung napamatmatan, gidman siya nga guilty, is napulo katuig. But may ang pinaka kwan nga pamatbat is life imprisonment, pinaka mabugat.
1: Uh-huh.
0: Nga pamatbat. Kaya ang kaso niya is importation of a controlled substance.
1: Uh-huh.
0: Again, the suspect is a Filipino national, and dininadlan ini siya bilang si Cesar Tubay Hilacio Jr. Report dika sa Nung Center ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita. Sa Bishop Publico, kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Terrible nga talents ang Pinoy ba? Kanami kagkadalayawon sa iya. Amak mo nga nagpasaka sa yasang drugs. Nagpasaka sang drugs, sang cocaine sa barko. Kulbaan ko ba? Pag sili nga cocaine, daw mamangkot ko tani kay Kakay Five Shine. Diin to dalon sa Pilipinas. Ay, mayo nga pong gali sa kay Charlinda Polyaroste. Charlinda and Sulem ni Polyaroste. Sang Barangay Ilopez Silay. Mayong udto, Idol Elmer. Mayong udto man sa kay Sulem ni Polyaroste, watching and listening from Yolanda Ilopez Silay. Thank you, Sir Idol. God bless. Thank you and God bless man, Charlinda Polyaroste and Sulem. Still, still present la kudi, Sir Elmer. From Handumanan, si Merlita Malbas. Salamat, salamat. Grabe man to nga Pinoy, no? Di napinsar yato guro nga kung mapalusot yato. Milyones mo? Ya, pagkalusot ni, bisan hindi na ko dahil magsakay sa barko. Masiting pretty lang ko to sa Pilipinas. Kanon mo kay Nabulilyaso. Kantuhan naton karon ang latest update sa Palarong Pambansa 2026 upon si KK5 Berto Gakit. Ibaloon ta kung nano na to. Other than winning the game against Bicol Region in secondary or volleyball secondary girls, ano pag ang gindaog sa, Negros Island Region man? May arapayhan sa mga ginpang daog pa nga mga hampang kay Batiko perdita sa basketball. Ahay kasubo. Do single elimination ng nibla mo. Ini mga ball games nga ini kung maperdi ka kaisa wala ka na. Pag maperdi ka tunaw ka na. So kinanglan bira-bira gid kada hampang bira-bira gid nga magdaog kay kun mag-slide ka, ati hindi ka nakabangon eh. Aber, i-check naton. Latest update sa Palarong Pambansa 2026 upod naman sa kay KK5 Berto Gakit.
2: KK5 News FM Live Report.
1: Bert, mayong hapon.
3: Mayong hapon, Gate. KK5 Elmer, again, nag-report kita live directamente diri sa may Agusan del Sur, Palarong Pambansa 2026. Bao ka Gayba Elmer, the old first nga gold medalist, bao kampion gid halin sa may Sagay City, no? Ang aton sila nga gold medalist sa Palarong Pambansa, pinakauna nga nakuha nga medalya nga bulawan sa nga aton sila nga Negros Island Region, no? NIR gin atinan sa gini ka gin of Dandina kung paano ni siya naghahampang ang ining taga Sagay City nga una nga gold medalist ang NIR, amuning din kilala nga si Margen Iwayan. Margen Iwayan, 12 anyos, no? 12 years old, taga Sagay City, taga Vito Elementary School. Ang iya sining ginampang athletics, no? Athletics laban-laban kiting athletics masami amugi maning una mong no kay aga mo ang pangon pagkapon bala mo na kung sino daog ka sinong daog kung champion ka na dayon no ang silver bro ang gold silver kag bronze dayon ang mabalaan mo kag Ibaiba Elmer ang hampang sini sa athletics sining sports amuning javelin throw
1: okay
3: javelin throw ang dos picks na bala kagibayad nga do tako itura ya pero still na ginapatayog ni Haboy.
1: Do bangkaw ah.
3: Ang pinakatayog nga Haboy sang mostly ah ang mga standard sang Haboy sa isa ka typical nga mga elementary kagang mga sports athlete naton yara lang yag kalabot sa mga 20 no 20 25 pinakataas 30 no amon mga kopdanan niya 20 30 metros ang ka-measure sang haboy sa sining ang tawag sining javelin eh, no?
1: Uh-huh.
3: Ay haboy mo javelin throw tawag din eh. Bala mo kag Kibabel Mer ang tagay nga ni, tagay non nga ning do si Anyos nga ni naka-record ini sang 37.20 meters, no?
1: Mm-hmm.
3: 37.20 meters. Jutayan niya lang ni ma tawag na ma-break ang record sang 2019 nga 49 sa palarong pambansa, 49 meters man. Buti ningon hindi kaya mag lapit-lapit kung hindi kaya kaya magliulayo.
1: Mm-hmm.
3: Lapit-lapit kaya nga ang ilas ni nga ang metros na gabi mo kay ti may mga ano ni mo may mga attempt ni mo may three throws kag Ivan Elmer.
1: Mm-hmm.
3: Then ginpili ang last eight kagang three may arap pag duwa ka throws kung duwa ka haboy kag amuning pinakataas niya, no? Wala gid may ang last niya, ang second niya silver akon silver medalist nakakuha lamang, no, sang 32 meters ang akon mo kag Kevin Belmer. Pila ka metros ang agwat sa sining silver kag ininga gold naton nga taga Tagaynon. So no siya kag Kevin Belmer, mauli ako ni sige na pag-istorya ta.
1: Mm.
3: No, proud kid kay balan mo magluwas din eh, sa gold medalist, di ba? Okay na, gold medalist na siya.
1: Uh-huh.
3: No, kada first medalist. Ang problemahan niya naman sa 27, kay sa 27, gold medalist man siya sa nagligat, sa hampang man niya high jump, no? Buti ringol sa athletics niya ni, kagibar ba Elmer, pwede ka ni Galia, makapila ka
1: events.
3: Kampang.
1: Oo.
3: Oo, pila kampang. For example, javelin throw, pwede mong hapangan, pwede ka mang kampang kung mag-excel ka sa high jump, ang maximum sini tatlo eh.
1: Uh-oh.
3: Pero diyan si, ang doon si Anyos, ganyan nga si Marjin Iwayan, sang Sagay City, specifically taga Vito Elementary School, doon ni Kabilog, so laban-laban kung mag-surtihon ni siya sa 27, mag-gold man siya, sa high jump kay Tilaski gold mo sa high jump mo so kung yung kinuging kising-kisingan eh ang javelin throw nga ni eh, mas tagad pag ita kasi Kevin Belmer ipamatian ta ang atong sining interview exclusive sa ni Dream 45 News Premier
4: mga Kevin the first gold medalist sang Negros Island region sa hampang nga javelin throw. Congratulations Marjen Iwayan from Sagay City. Kamusta ang hampang mo subong?
5: Kailan po, super happy.
4: Ha?
5: Happy.
4: Happy kagad? Oo. Paano mo na hampang ka ina? To anong imong paminsaron ka ina? Samtang gampang ka?
5: Pinapaminsar ko nga, ang sakit-sakit nga training.
4: Ha?
5: Pinapaminsar ko, ang sakit nga training.
4: Sakit-sakit nga training? Paano mo sakit-sakit nga training? Matan, may kagad ka training? Hindi
5: pang-ubos yung tanan.
4: Ha?
5: Hindi pang-ubos yung tanan.
4: Ubos man? Like ano?
5: Mag-ubos
4: yung
5: sakit nga training.
4: Sakit nga training? Wait, kamusta ang suporta ni mama ka ni papa mo?
5: Okay lang.
4: Hmm?
5: Okay lang.
4: Ha?
5: Okay lang.
4: Okay lang man. Ah, okay. Pero ti, andi kang galing kaga-eskwela sa diin nga eskwelahan sa Sagay?
5: Vito Elementary School.
4: Ha?
5: Vito Elementary School.
4: Vito? Vito Elementary School sa Sagay City.
5: Oh.
4: Ah, okay. Aside sa amuni nga javelin throw, may ara ka pa sa...
1: Mm-hmm.
3: Kasi po Elmer, amo ni ang ginambalya sa aton nga gabi git training git.
1: Sakit-sakit ga training git kuno ginagyan niya mo.
3: Training oo. Ti amak po mo kay na to. Do na ni file sa bala kay ti bala mo kapasidad sang bata, bala kay na pa lang taw naton. Do ga bala mo kag gibaber di man ko ta bala. It is ordinary kayang measurement kagang standard sang panganay ni patay og tayo gaboy mo, no? Kag gibaber Elmer. Di ikaw lipak ka Kiba Belmer eh, haboy mo be hambot lang ang pila ka metro ang matayukan niya kaya niya pila 40 metros di layo na ka Kiba Belmer layo na pinakal ka Kiba Belmer pasinsya agad ala 47 meters kali pasinsya agad 47 meters lapit 50 metros
1: ah okay
3: 47.70. Pasensya git ka kainang aton sining ginambal.
1: Ang iyang kuana nga throw record 47.20.
3: 47.20 halin sa gin tindugan niya kag siyang iya sining ginauyatan niya do amuning Jubilin. Kag kay Elmer kay bugat man nimo.
1: Oo.
3: Sunod dito na lantaw ta do ano nimo do amuning kanong bala sa kanyon mo, no?
1: Mm-hmm.
3: Ang laba pala, nga muning ginahaboy, ti medyo bukat na siya. Ti aboy mo nakalabot siya sa 47.20, no? Meters, kag isa ini sa mga pinakadako. Gamaya, juta yan na lang get mabreak ang record. Umalin sa nga nagpalarong pambansa nga 49, no? Ti makabig sa Japan kag Wilmer nga once in a lifetime nga may mga amus ini, no? Ang iti iban 30 pinakatayog 35 eh.
1: Mm-hmm.
3: Iya ya 47 ang baka mga coaches nito sa may ano sa may Sagay City, grabe man klase nga bata, no?
1: Yeah.
3: Iti may subok ng iya nga high jump. Ang high jump niya naman, ti ama ko mo na sa atleta mo, iban ginapanumdom mo, isa lang ka ampang mo. Iya ya, duha ka bilog. Eh, bantayan taman niya kay kung magdaog ni sa gold, si babae ni siya, she is the isa lang gid ka atleta nga duha ka gold, it is say duha ka sports, grabe no.
1: Ano tong isaya ka event gani, high jump?
3: High jump pagid ya may ampang pagid sa high jump.
1: Aha.
3: Pero ang athletic
1: sa throwing events isa lang javelin wise siya mga discus throw wise siya. Javelin lang. Siling ko sa throwing events, kay usual na abi sa athletics, ang throwing events, kung mayo ka sa javelin throw, mayo ka man na sa discus throw.
3: Pero ang area, it's gold gita ya.
1: Oo. Pero ang iya-iya, javelin lang, tapos high jump na.
3: Ang yes, kay ti ang high jump mga part na sa mga athletics mong
1: dito
3: no sa aton nga palarong pambansa committee, ang isa ka estudyante, ang isa ka athlete, pwede ka intra maximum kung makaya ya. Ang tatlo kabilog na hampang sa palarong pambansa, athlete lang ni, no? Athlete only. So iya naka-gold siya, but silingon, humalin sa pagampang niya athletic, halin sa municipal, nagkadto sa provincial, nagkadto sa regional, kasi ba may duwag yung kabilog, yung pang-gold yung ito sanan. No? Kung malantaw mo kagi ba, Elmer, ginalantaw ko siya kanina, kagamay man nga bata, pero grabe pa, ano, grabe, kaya uyatan niya lang ko, ano, kalabot, di ba, hindi mo makita itong haboya mo,
1: pero
3: hindi ka bugat, kagi ba, Elmer, pero is, believe man kita, kag abilidad niya kisa mo mga mutong ang basang teacher na itong si Maruena, abilidad man mo nga kisa lang nga kita si nga musina nga kag taga Sagay City pa, no? Taga Negros get bugal get pinakauna nga gold medalist sang Negros Occidental si makabig ka man titulo kakibay Elmer sa iyaman tining bahin di pwede ko nung siya ka pamati man kay sinabi niya ka pamaligya man ka nung ano na ng kumbo ba.
1: Okay.
3: Ng kumbo, oo, ti ambal niya kay nasa aton sir sa K-5 pero may gid si nanay ko ka pamati galibot kumbo talaya ko nung ang radyo ti ambal ko maayo na kay samtang galibot to si nanay mo sa Sagay ginapamatian niya tingog mo nga ang bata yan nag-gold medalist sa palarong pambansa. Nasa ginadulong tag, ito lumaw-lumaw mo ng mataya. No? Pero tigalaong gito siya nga mabatian ang tingog niya sa K5, ka K5 Elmer.
1: Aha. Proud siya mo, proud siya sa kaugalingon niya nga may na-achieve siya, pero happy siya kay nakabalo siya nga happy man ang ginikanan niya.
3: Man, idunuyon ni ko nung si coach yung mong, no? Ano yung kabaka-baka man, mati sa aton kipa. Do ka proud ba lang? Nga tinanay, kung gusto mo mati nanay, bata yung mati sa radyo, bla. Kagiwa si interview. Ti subong ka pa mati, kit for sure, ang iya sini nga ginikanan, kag shout out dira sa Sagay City, ang bata mo nai. Ang bata mo gold medalist sa palarong pambanta, pinakauna nga gold medalist sang Negros Island Region diri sa Agusan Resort palarong pambanta 2026 Kiva Belmer.
1: Okay.
3: Sige, Kiva Belmer, ang dugang sini bantayan tani dito kay kami boxing pata. Going kita sa Esperance, medyo layo-layo api ang mga sports events naton. Kiva Belmer, medyo layo-layo ano, ganta na ka-background bi Kiva Belmer.
1: Uh-huh.
3: Kung ang Agusan Resort ang sentro sini, amo ni ang prosperidad ang Dubacolo City.
1: Uh-huh.
3: Ang boxing do kabangkalan ah no.
1: Ang kalapit ah.
3: Layo-layo ya.
1: Yeah.
3: Uh-huh. Gasto sa gasolina pero may kaso ah no. Di everyday bla di do amo lang na nga doon sa Bacolo ang area naton sini nga balay dito ng Lintag at Iner.
1: Mm.
3: Dito man sa may Bacolo Sampol Bay. Ang aton sini nga lakton dili halin sa may prosperidad, esperanza, tikalayon sini do mga hinigaran kabangkalan mo no.
1: Mm.
3: Medyo layo-layo gid mayo lang kay ti madasig man ang driver tanga si San Peralios no. subong dire so going kita, update kita diri sa aton sini nga mga pages kag sa radio kag Kiva Belmer sa boxing, bakod ni.
1: Mm.
3: Again, bakod si mo kag Kiva Belmer nga ang boxing balabantayan man ni. Ang aton nga delegation
1: Bayawan
3: sa Negros Island Region sa bilog nga rehiyon sa Pilipinas ang may pinakadamo no nga delegate na delegation when it comes sa boxing kakibaba Elmer. So bantayan ni ang dugang sini nga mga balita nga aton sini nga idulong sa inyo dili lamang sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM. Kaya well, meron ato sini nga balita gikan diri sa may Agusan ginadala sa inyo tang DTX 500 DTX Bio may TC kag DTX Coffee Mix may kape ka na nakadetox ka pa no, nagikan diri sa may area sang Agusan para sa 2026 palarong pambansa Agusan del Sur. Ako si Kagibay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kasiyan sa bilog nga Pilipinas. K5 News FM.
1: Hindi gid magkalipat sa mga ka-K5 naton ha, inom gid kamo sang DTX 500. Kun ang salakyan gani ginapawasingan naton, ang plato nga ginakan-an ta, ginahugasan ta, hindi tayo paglimpyuhan lawas ta. Ang pagpaligo nagalimpyo sang lawas ta sa gwa, pero mahigko sa sulod. Kinahanglan nagapaligo ka kag nagainom ka sang DTX 500 para balanse limpyo sa sulod kag sa gwa. Kay man ang DTX 500 nagalimpyo sang aton kolon, likaw kita sa mahigko nga kolon nga posible tunaan sang masakit. Kay base sa World Health Organization, sa ila datos nga nakuha nga 94% sa mga balatian nga ginabatyag sang isa ka tawo resulta sang mahigko nga kolon. Malikawan naton ina ang mga seryoso nga balatian kung nagainom kita sang DTX 500. Why naman ta tiyempo ha sa ato sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa ngalan sa aton sini nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President for Operations ka K5 Aljan Castanio, sa aton nga Station Manager ka K5 Rods Palma, sa aton nga News Director ka K5 Julius Mariveles, and of course sa ngalan sa aton regular anchorman kag Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso, kapartner ko subong nga aga ka K5 Remuel Alcantara, kag subong man ka K5 Renz Alcantara, upod na si ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Obaldo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. The lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend
14: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
14: Extend Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangka sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: it's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Today is May 25, 2026. Salamat gid sa mga suki naton nga nagaupod na sa aton nga program sa Lunes nga edisyon sa It's Your Time to Shine.

Salamat gid sa aton nga mga kaupod nga mga drivers every afternoon from Monday to Friday. Kag sa mga suki naton nga mga senior citizens sa Bilungan Negros Occidental. Especially sa mga suki ko dira sa Victoria City, nga dugay ko na wala ma-mention diri sa akon nga program sa K5 News FM. Thank you very much also sa mga taga Cadiz City. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Sipalay, sa Hinubaan, sa Kawayan, sa Ilog, sa Kabankalan, sa Binalbagan, kag sa Himamaylan. Karon naman ang iban. This is Sunshine Lacson, Updanay Kita, Tugtob alas 3, diri sa aton nga programa. Kag salamat gid sa mga KSS members sa Bilog nga Bacolod, nga nagtamyaw sa akon kahapon. Sa Bilog nga Negros, pagid ang iban, wala ko pagid siguro ma-replyan. Pero thank you very much, gid, sa inyo pagdumdum sa akon nga kaadlawan. Ikahapon na dugangan na naman ang aton nga edad, but it's okay. Ang aton nga mga eksperyensya sa kabuhi, especially ang mga bad experiences naton sa kabuhi, amo ini ang nagapabakod sa aton samtang nagalakat ang panahon. Salamat gid sa inyo tanan. Alauna 14 ang aton oras, mga ka K5, here's another song for you. Nagapamati kamo sa 101.5 sa FM band sang inyong mga radio sets. This is K5 News FM.

1:17 PM. Ang aton oras, mga ka-K5. Salamat sa kay Ma'am Trolley Colado, nagapamati sila right now dara sa Barangay Felisa. Do kasubo man isang second song. Anyway, Ma'am Trolley Colado, may nga po sa imo, Ma'am Trolley. Salamat gid sa mga KSS members dara, kag sa mga suki tagin, mga baskugan team. Thank you gid sa kay Pastor Bangkiran, sa kay Sir Elisio and Ma'am Victoria Latoza, sa kay Ma'am Febi Estova, Estoya brother, Sir Ernesto Libuon, kadamo gali sa ila nagapamati dara, sa kay Sir Salvador Palabrica, Johnny Palma, Carmencita Olvido, Sir Efren, and ang mga Clinica product user, Clinica products ng mga users dira sa Barangay Felisa, ganagapamati right now, ginatamyong ko gid sa maayong hapon. Thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Thank you, Ma'am Trolley, and sa mga taga Barangay Dulaw, no, dira sa Bagaw City, mga kaupod naman ni Ma'am Rowena Villaran Erbito. I know you are listening sa mga DTX Coffee Mix lovers dira sa Dulaw, sa Bagaw City. Salamat gid sa inyo, especially sa mga taga Purok Maasin. Alauna, 10:09 ang aton oras, mga ka-K5.

Sa kay Ma'am Jocelyn Flores nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine. Thank you gid, nagamonitor lang gid siya ako no. Salamat gid Ma'am Jocelyn Flores.

Mga ka-K5, sininga Lunes, may ginamonitor kita nga isa ka low pressure area. Kainan sang aga mga around 8 a.m. ginpalayag sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or sang PAGASA nga sa sulod sang 48 oras or pagkatapos ang 48 hours. Ang LPA nga ila ginamonitor sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao mangin isa na ini ka tropical depression or mangin isang kamahina nga bagyo. And sa Biyernes or sa Sabado magasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility ukon sa PAR and pagahingadlan ini bilang si Bagyo Domeng. And base sa forecast sang PAGASA, pwede ini nga mag-trigger sang ginatawag naton nga southwest monsoon ukon habagat mga ka-K5. Bantayan ang latest update sa aton nga mga Facebook pages sang K5 News FM Bacolod mga ka-K5. Alauna 21 ang aton oras. Sa mga suki naton dira sa Sipalay City, hindi ka mo maulihi sa DTX 500 capsule kay may branch kita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Sipalay City.

1:25 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Dadamo-damo pa ko din siguro talamyawon. By the way, sa mga suki naton dira sa Barangay Singkang Airport, good afternoon, especially dira sa mga taga-Purok sa Turn Vino sa Barangay Singkang Airport. I just want to say hello to Annie Aguilar. O dira sa may Purok sa Turn Vinos. Ang nagapatamyaw, gali sa imo langga, si William Yanson. I don't know if he is listening right now. Pero ginpadala niya lang ni sa akon ang greetings, no? Ma'am Annie Aguilar of Purok sa Turn Vinos sa Barangay Singkang Airport. Good afternoon sa imo. Sa mga suki naton dira sa Banwas ang Pulo Pandan. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. I'd like to welcome also diri sa aton nga program ang mga suki naton dira sa Silay City nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine every day. Ano adlaw ara gina sila. Thank you gid sa kay Sir Alan Takapan. Kumusta ang signal dira Sir Alan Takapan? Kumusta ang ambot lang kung klaro dira ang akon nga tingog? Okay lang? Thank you sa mga kahinablusan kuno ni Sir Alan o dira sa sitio patol sa Kaliling Kawayan. Sila ni Dayday, si Bibi, nagapamati right now. Grabe, labot pa to ang K5 News sa putok-putokan sang binukid sang Kawayan. Nagapamati gito sila, very clear ang signal sang K5 News FM si Balay. This is from K5, Alan Takapan. Thank you, Sir Alan. Good afternoon. Mayroon ni gani, mapabalo niyo ko kay parang makwanta man sila, matamyaw-tamyaw-ta man sila. Kabaluman ko nga mga tagpalamati nato na mulang man ang ilang kalibay. Basta ma-mention sila sa ilagi na pamatian ng program. Thank you, Gid, sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Sa mga suki nato dala sa Banwasang Ilo, good afternoon sa inyo.

0: sa mga KSS members dira sa Ilog area. Good afternoon. Ma'am Gina Lozada, salamat gid. Always gid kami nagapamati sa imo mission. Yes, ma'am. Thank you very much. Salamat man sa kay Ma'am Orlita Malvas sa mga suki naton dira sa Handumanan. Thank you very much gid sa inyo. Salamat also kay Ma'am Annabel Alonzo.
1: Ako'y maghihintay sa habang buhay.
0: Sa kay Nanay Utay dira sa Barangay Punta Taytay, may hapon gid sa inyo. Salamat gid. Very supportive na sila sa It's Your Time to Shine program. Alauna 29 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Today is May 25, 2026. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today. Sa mga nag-saulog sang ilang kaadlawan.
1: Happy, happy birthday to you.
0: Para gini sa inyo. Happy birthday sa inyong tanan. Sa nag-celebrate sang iyang kaadlawan dira sa may Makiangayon. Purok Makiangayon sa Barangay Punta Taytay. Si Sir Felix Salarda nag-celebrate sa iya birthday today. 59 years old na siya. Sir Felix, ginabuyagyag ni Mama Annabel Alonzo ang imo nga edad. Thank you very much again sa mga suki natin dira sa Barangay Punta Taytay. Sir Felix Salarda, happy birthday to you once again. Kag ginatamyo man naton sang maayong hapon si Ma'am Lourdes Gramatica at si Sir Ronald Monterde, ang mga staff sang Memorial Sacred Heart dira sa Barangay Sumag nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Ginakilig-kilig ang mga members ang Lupon dara sa Barangay Felisa kun sang nabatian nilang ilang mga names nga ginlawag ko. Thank you very much gid sa inyo. Kabay pa nga makabisita man kita dara sa inyo nga lugar. Adamo-damo nga daan sa nagapamati man dara sa mga taga Tutong 4, sa mga taga Tutong 3. Thank you very much gid sa inyo. Alauna 31 ang aton oras mga ka K5, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Ramiro Brito.
2: Ang imong sugar, pila na lang subong?
3: 62.5 ang imong kong laboratory.
2: Ang una, pila?
3: 35 kilo. Bilawin nyo ang Buter na Capsule. Itipibog
0: nyo. Buter na Max Capsule and Buter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
7: Extend!
6: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
6: Extend! Superman for Men!
5: Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: Number 1, hit music station. 101.5.
10: 101.5. K5.

Alauna, 45 ang aton oras, mga kagayfay. Si Lini Sir Alan, sa akon, clear gid ko no ang signal sa K5 News FM sa Sipalay City. Ang siling niya sa ako ng mga hinablos niya kuno dara sa syudad sang Sipalay nagapamati gid sa program It's Your Time to Shine. So makabati ginigali sila Sir Alan sa mga gina-share naton dari sa program It's Your Time to Shine every afternoon from 1 till 3 p.m. So mabalaan ninyo nga dara sa Sipalay City may branch na kita dara sang klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Kag hindi ka mo maulihi sa mga products nga ginagamit ko man. Ang akong paborito nga kape, of course, ang DTX Coffee Mix. I-try nyo man. O dara sa mga suki natin sa Sipalay City. Kaya ang DTX Coffee Mix, hindi makapasaka sa atin nga blood sugar level. May DTX 500 capsule pagid ako nga ginatumar. Every morning. Budlay ni galing kung mamismo ang pagtumaro sa DTX 500 capsule. Hindi ka makapupo. So, dapat every day gatumar ka gid sang kapsula. No, tapos, syempre, pag umpisa mo sa aga, sang ibang trabaho, kinahanglan may isa ka gid katasa sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Salamat sa mga taga-Sipalay. Thank you very much, gid, sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. And sa mga suki natun dira sa Kaliling Kawayan, salamat, gid, sa inyo. Gusto ko man tamyawon si Sir Dudes Labrador. Si Sir Dudes, kahapon nag-greet man gali sa ako na happy, happy birthday. Thank you, Sir Dudes. Salamat, gid, once again. Sa mga suki natun dira sa Banwasang Pulo Pandan. And sa family ni Sir Dudes Labrador. Nagapamati sininga hapon si Ma'am Drew Tayu, si Ma'am Maria Lynn Mancesa, si Ma'am Maybeth Labrador, si Ma'am Joy Tia Nicole Labrador. Amo ni sila mga kakilala ni Sir Dudes dira sa Banwasang Pulo Pandan. So, nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan si Mami Lili Inting Balinas. Salamat gid Mami Lili sa tanan-tanan nga naga-monitor dara sa may Dangkalan, sa Barangay Dangkalan, sakop inasang Banwasang Ilog, sa sur nga bahin sa Negros Occidental. No, thank you very much gid sa inyo. And of course, Ma'am Yuli Orkea. Basi nagapamati man right now si Ma'am Yuli Orkea. Salamat-salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Cecilia Banzon, tapos ka ina nagdulong pagidya sang pizza si Kwan, si Indang. Long ako na biga dira sa Purok GK sa Barangay Sumag. Indang Hilado Sarad. Thank you very much, Gid.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Good afternoon sa mga suki natong dira sa City Village. Place your heart, and I know that sa Juan Pagid, sa kay Sir Romy Pasigado, dira sa Block 17, Paglaong Village, sa Room Store. Pangitaan nyo na, kay available ang mga clinical products dira. No need to cry. Actually, nagapamati sila subong. Thank you very much, Gid, sa mga taga Room Store. Mga ka-K5 baw si Linko, halin sa COVID-19, hasta na sa hantavirus, hasta na sa Ebola virus, and subong, i-share ko lang ni sa inyo ng mga information, supposedly last week pa ini, pero subong na lang gid naton matsimpuhan, no, nga ma-discuss ini nga balita sa inyong tanan. COVID, hantavirus, Ebola virus, subong ang istorya, hanta human immunodeficiency virus, ning HIV. O ang iban siguro familiar naman sila. Pero abi ninyo, na-confirm or gin-confirm sang Department of Health sang nagligad nga simana. Nakibot ako. 51 kada adlaw ang nagapositibo sa human immunodeficiency virus or HIV sa bilog nga Pilipinas. Amo nang pinaka-latest nga update from DOH, halin sa Enero tubtob Marso sininga 2026, may ara gid sa kuno nga 51 ka mga individual nga nagapositibo sa HIV.

Inisip ang Department of Health kung from January to March, tatlo ka bulan, no? First quarter sa tuwing 2026, kung pilagi dyan bikabilog sa bilog ng Pilipinas, ang bag-ulang gid nagpositibo sa HIV. And mga ka-K5, base ini sa datos nga gin-share sa publiko sa Department of Health sa kabilugan halin sang January to March 2026, ang bagong kaso sang HIV sa bilog nga Pilipinas is 4,633. Amo ini ang kadamuon sa mga individual sa bilog nga Pilipinas nga nagpositibo sa HIV, sa Human Immunodeficiency Virus. Damo sa mga lalaki nga nagpositibo sa HIV. Kabalo ka mo kung pila kabilog, 4,381. Siyempre, gin-check ko man kung pila ang mga babae. And base sa datos nga gin-share sa aton sa Department of Health, ang mga babae nga positibo, bag-o nagpositibo sa HIV, mga ka-K5, 252. 252 ang mga babae, 4,381 ang mga lalaki. Gin-check ko man mga ka-K5 kung ano nga mga edad ang pinaka-apektado gid. And base sa datos ng Department of Health, halos katunga sang 4,633 nga bag-ulang ginagpositibo sa HIV, nagaedad sang 25 tubtob 34 anyos pa lamang. Kagdaw sa hindi man ko magpati pagin. Imagine 31%. 31% sang 4,633 sa mga nagpositibo sa HIV, nagaedad pa lamang sang 15 tubto 24 anyos. My goodness. Kadamo man sang mga nagpositibo nga nagaedad pa lamang sang 35 to 49 years old. Kag may ara pagid sa mga nagpositibo mga ka-K5 nga nagaedad 50 anyos pasaka. Masyak pagid ko ni siguro kung may mga nagpositibo nga nagaedad sang 80 anyos. Pero ang ginhatag nga datos sang Department of Health is 50 pasaka, 3%. Sang kabilugan nga bag-o nga kaso sang HIV sa bilog nga Pilipinas. I-share ko ni sa inyo later on ang iban pagid nga mga detalye angot sini nga balida sa pagbalik sang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: ako niya blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka!
3: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio, especially kung may edad ka na, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Muna yung pinaka-importante.
4: Correct.
3: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
4: himuso
3: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
4: pigaw na kung may edad
3: pigaw
4: ka.
3: Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
4: Absorb.
3: Diba? So, Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
4: Prone sa osteoporosis.
3: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
4: Yes.
3: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
4: Pigaw na.
3: So yun yung second immune system.
4: Correct.
3: D3 Bio lang ang second immune system.
1: D3 Bio!
5: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa ilang brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Sir JP?
7: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya? O, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain. No? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol.
4: Wow.
7: And elevates your HDL.
3: Hindi
7: good
3: na
7: cholesterol.
3: Matigulang ta.
8: Load-logit mo tumara, D3 Bio.
1: D3 Bio!
5: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
7: Ay, muna da?
5: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka, hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
3: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa himnon D3 Bio ya.
8: Hoy, pa-himnon nga. Bakla nyo gid.
3: Permi na sa tuluan.
5: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
3: Oh. Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa-himnon D3 Bio.
5: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka niya pagambol, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, daki mali-mali, hindi, oh, D3 Bio.
3: Hindi ko yung mali-mali niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, iguya.
9: So, amo na, ha?
3: Alain, gid man, nga inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Miskan, wala ka pa makapabaksin, kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Infection kay Japon, miskan nakapabaksin ka.
4: Correct.
1: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangkat ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Toy.
1: Ano naman ang kaburastugan ang ginhimo ni Nestoy?
2: Ato, may ginsumbag naman siya nga classmate niya. Ay!
1: Wala gid pulos ka si Banghod. Ang pahuya-huya amo gid ang iya.
2: Henrik, kahibalo ka na. Tanan ginhimo ko na. Tanan nga disiplina ginhimo ko na. Pero amo man gihapon.
1: Pabayi lang pa. Kay ako karon ang may istorya sa iya.
2: Mas maayo pa. Kay kun ako lang. Pasi matumba ako nga wala sang pilas tungod sa iya.

0: Noong, silang nanguna sa ako ni. Alang-alang man nga hindi ko yung magbalos.
1: Kuntani, nagpaiway ka na lang. Likawin ka mo.
0: Naghalikaw man ko noong. Sila gid nagagarit-garit sa ako ni.
1: Ginapakahuyan mo lang gid ko sa eskwelahan. Balediktorian ko na tapos.
0: Tapos ano noong? Gago ko mo bala? Anong ko nakaroon noong? Kaya mo ko sini?
1: Kung hindi lang sala manumbag. Ha? Kung hindi lang sala manumbag sang utod, isinumbag tala ka.
0: Inatungod nung palangga mo ko, hindi bla? Nung palangga, tamang ka nung ha. Abi mo nung, idol ta ka eh. Gani, ginang tingawaan ko man nung mangin pariya sa imo. O galing, hindi ka kaya sang utok ko nung eh.
1: Hoy, Nestoy. Tapuson mong high school mo ha? Gusto ko nga makatapos ka.
0: Oo nung ha. Sorry, gano nga. Anon ko na karon kay sila yang nagagarit-garit sa ako ni.
1: Likawi gani na. Wala mo makita si Papa nga nagaugtas si mo? Abi, hindi man kami paghatagis ang sakit sang ulo.
0: Sorry na gani nung. Sorry na nung ah.

0: Babe, naano ka?
1: Ay, wala.
0: Sinistoy naman ay.
1: Oo. Wala akong makaibalo kung naanohon ko siya. Abi mo sila. Bisan ang mula na mahod ko pero puwerte ko ginsa kapalanggay. Siya ang rason nga asta subong.
0: Asta subong ano? Wala mo pa kugin pakaslan? Amo bala?
1: Yokpan. Oo. Oh, akon ko. Inatukod ba damo pa ako sang plano sa iya eh. Gusto ko nga makatapos man siya sa pagtuod niya.
0: Babe, bisan kasal na kita, pwede ka man gihapon makabulig sa iya, hindi ba lang?
1: Oo, pero paano kung makabata na kita?
0: Henrik, bala mo. Hindi mo ginaya obligasyon lang manghud mo, kay buhay pa man si papa mo.
1: Oh, nakita mo man, babe. Pinso na lang ang gabuhi kay papa eh. Pinso na lang. Bah, ang cellphone ko. Daligid ang babe, ha? Oh.
0: Sabtada na ya.
1: Hello? Om! Ano? Isa din sa subong!

0: Ano naman ni nga kagaguhan ang ginhimo mo ni Stoyman?
1: Dong, nadalahig lang ko di.
0: Nadalahig sa katunto mo eh!
1: Nung wala ko yung nagaduso eh, nung. Bagulong ko yung nagagamit. Ano abik yung gasmit ko eh? Nagkapamilit ka di.
0: Ay! Dok ka namin ang ginhimo ni Stoy! Uti ka ron! Maano ka ha?
1: Nung, ligiman ko nung ay. Ligiman ko nung.
0: Wala na sang bulig ni Stoy. Kapoy na ko sa pag-insindisi mo. Bahala ka na sa kabuhi mo.
1: Nung kabalo ko, hindi mo kaya mapabayaan niya, nung. Hindi kit, nung.

0: Enrique anak. Anong mahibo tana sa manghod mo man?
1: Kwantay. Nangayon ako bulig sa abogado. Mapagawa ako na sinistoy.
0: Oy. Sakit lang gid sa ulo ang ginahimo sang bata ngay na.
1: Nangako siya sa akontay nga mabago naman sa kuno. Nagaplano ako nga dito ko sa peskulaon sa bukid. Dito sa manghod mo tayo.
0: Oh, Henrik?
1: Oo, tay. Kaibalo ko na impluensya na di siya eh.
0: Ah, kut sa bagay. Gusto ang plano mo ngayon na anak. Ote, ikaw, paano ka? Nakita ko ang tanan nga oras mo daw, ara na lang sa manghod mo.
1: Ang muna galing na initan ko man tayo. Pero ote, hindi ko man siya mapabayaan.
0: Kung makasarang lang kung tadi ako, anak. Nakita mo man nga stroke survivor ako eh.
1: Ako nang bahala sa iya, tay. Kabay pa nga magbago na siya dito sa umatay. Kabay patay.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka ba na nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita

0: babe. Nalipay gid ko para sa manghud mo. Padayon ang pagbag-o niya dito sa uma.
1: Amo gani, baby. Gusto gid balang plano ko.
0: Ay, salamat.
1: Kag, total, though okay naman dito si Nestoy. Siguro, time naman nga, future ta naman ang i-plaster ta.

0: Nong, kakiyot sa ginablos ko ba? Mausunod gin sa ako, no?
1: Hoy, Nistoy. Hindi na yan magsunod sa imong mga yapak.
0: Si Manong, wala mo. Joke lang na, nung, ah. Palang gagawin niya nung katama. Anong ginablos ko yun, nung?
1: Oo, gali. Anong plano mo?
0: Eh, kwanong, mangita ko sa obra.
1: Obra, ha? Ang gusto ko, may eskwela ka sa college. Hindi ka magkabalaka. Kaming magasto ni Manang Musiela.
0: Eh, hindi na lang nung, ha? May pangabuhi ka na, eh.
1: Hindi bala nagambal na ako sa imo? Nga ako mapaeskwela sa imo?
0: Nung, hindi na. Ako na lang bala sa kagulingon ko, nung. Focus na lang bala sa bata mo, nung. Kag siyempre sa asawa mo. Basta, nung, ari na ko sa tupad mo yan, nung.

0: Babe. Tama na lang Facebook. Babe, matulog na ta.
1: Hindi, plano pa man eh, babe. Walang ginachimpo kung FB kung gigda. Pero, si baby, temprano pa man nagtulog eh. Naanad mo ko binga, gabi na siya gatulog. Babe.
0: Oh.
1: Babe, tanaw abla ho.
0: Ano na?
1: Lang tanaw abla ho, grabe. Nagyang panahon sa bungya ho. Arum.
0: Ito yun ako, bro.
1: Perte, nagid kapigado nga kadamo. Nagdiyas ang kawatan nga wala. Gadya na hadlok manaka sang balay ho. Para babe ho, lang tanaw abla, babe ho.
0: Apo gade. Mayo talang gade kay... Kaladakpan na sila, bala.
1: Gani man.
0: Man, mga perwisyon na sila sa lugar, te.
1: Gani man. Ang kaluluoy sang isa niya ho, nga nadakpan ho. Wala na tawa.
0: Nadakpan?
1: Oh, ariwa, nadakpan na tawa. Oh, do hindi na makilala ang tsura niya ho.

0: Nestoy, ano naman ang ginobra mo?
1: Oh, sorry, Gidnong. Sorry, Gidnong.
0: Gaginhimo mo ni?
1: Kon, ipa-enroll ko tani sa college nung. Ugaling na timingan, Gidnong.
0: Abi ko, anay ko, nagbago ka na. Hindi pala naghambal na ako sa'yo, mga kami ang bahala. Uti lang tawa ni. Mapriso ka naman sa obra mo.
1: Sorry, Gidnong. Kadako namin sa nagastong mo sa ako nung eh. Gani ako na lang nangita sa pagi, Gidnong.
0: Nangita pagi sa katonto mo eh. Tanawan eh. Problema naman kita ni Stoy. Tanawan mo lang oh. Ari ka di sa ospital pero may posas ang kamot mo. Bahala ka na sa kabuhi mo.

0: Babe, balain bala ako ng magulang?
1: Babe, anong ka man? Di ka bala maghambalsin, ha? Wala ka nagkulang sa manghud mo. Ara sa iya yung problema, hindi kay sa imo.
0: Babe, pero bisan ano ko kasi kway sa iya. Do hindi ko siya gihapon mabatas.
1: Babes, nakasala ang manghud mo. Kag hindi pwede nga itolerar mo lang, ina.
0: Gusto ko man siya pabayan o galing nagkakakonsensya ako. Kinapaminsan ko kung kamustayan siya sa prisuan. Gusto ko mapagwaon ko siya eh.
1: Pagwaon mo? Kagkon makagwa, maano? Basi kung ano naman ang buhaton niya, basi sobra pa na sa pangawat. Ano ka man, babe man?
0: Amot, babe, bro. Doon mabuwang ako sa manghud ko, babe. Wala akong makaibalo kung anong buhaton ka sa iya, babe.
1: Babe.
0: Wala akong makaibalo. Babe.

Sang makagwa ang manghod ko sa prisuhan, gin patigayunan ko siya obra bilang isa ka bagger, pero nadakpa naman siya nga nagapalapaw sa mga items. Grabe naman ang konsumisyon namo ni Papa sa iya. Oo, ako unko. Bisan amo sina ang manghod ko, pero palangga ko gid siya katama. Tanan nga disiplina ginhimo ko na tanan. Ang pagpalangga ginpakita ko man sa iya. Pero wala gid siya nagabag-o. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Henrik.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5, aton oras, alas 2:31 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics, isa pagid ka produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, nga available sa aton ng mga KSS resellers, available man sa Maze Wellness and Product Center, sa ground floor sang Plaza Mart Mall, kag available man sa mga klinika branches sa Biloga Negros Occidental. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Banwas ang Hindigaran. Kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati dira, especially sa mga taga Tugis, no, dira sa Hindigaran. By the way, available ang mga klinika products dira man sa Hindigaran sa Gem Guangco Arcade, no? Yakalapaos na ko. Sa muna before ka mag-program, na gina-practice mo na ang baba mo, gina-kuan mo mo. Do may exercise gid para dara mo, tapos may water ka, and then may mga kuan eh, may mga ginahimo ka para hindi ka mabaos. Anyway, sa mga suki naton dara sa Mansilingan, nagligad do namang kutkuni kay Sir Romy Pasigado kon diin ang Paglaom Village. Sa una gali ang room store, amo na siyang Cody store. Tapos subong, ang ngalan niya is Room Store na. Dara sa may Mansilingan, going Mansilingan sa Paglaom Village Road, going to Murcia, kunhalin kita sa Libertad. So ara lang gid siya Sir Romy sa kilid sang dalan, no? Kay dara sa may Room Store, available ang mga clinical products. Pwede ka mo makapurchase dira, no, especially sa mga suki naton sa Mansilingan nga malapit dira sa Paglaom Village. Ara ko no dira ang coffee naton. Basta kumpleto dira, no, may DTX coffee mix, may Clinica D3 Bio, may DTX 500 capsule, may Mighty C capsule, may Mighty C syrup. Basta kumpleto dira sa Room Store siling ni Sir Romy Pasigado. Ginakuan gini, ginamensyon ko gini diri sa aton nga program para mapahibalo ang mga taga Paglaom Village, no. Ara gid ko no ang Room Store sa Block 17, Paglaom Village. Salamat gid sa inyo dira sa Romy Pasigado and sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Barangay Mansilingan. Good afternoon sa inyo. Alas 2:33 sa aton oras, mga ka-K5. May mga magulang, may mga manghud, may mga utod, may ginikanan, may mga abyan nga nagasakripisyo para sa tao nga ila ginapalangga kaginakabalak-an. Pero may ara sa aton nga samtang ara sila sa aton nga kabuhi, ginasakit nato ng ilang abalatsagon, na hindi na kita makakita sang amo sini nga mga klase sang tao eh, na balang handa sila nga isakripisyo ang tanan, no, para lang nga mabutang ka kag maplastar ka sa maayong sitwasyon. Handa sila nga sakripisyo even ang ilang personal life, no, para lang sa ang ilang kaugalingon, para sa imo. Tikon pa mangkuton mo ko kung makakita ka pa sang amusin nga sahi sang tao nga nagakabalaka sa imo sang grabe nga, grabe nga pagkabalaka kag nagasakripisyo sang amusini para sa imo. The answer is no. Talagsa ka lang gidya makakita sang amon nga klase sang tao. Kung abusuhon mo pa ambot kun anong matabo sa imo. So amo na gani siling ko indi gid pag-abusuha ang tao nga nagapakita sa imo sang kaayo. Ilabi na ang mga tao nga hindi mo kaano-ano. Tapos, 100% nag-support sa imo. Kung madula ni sila, abi ninyo, hinulsulan mugid ina sa imo nga kabuhi. Hinulsulan mugid na iya. Kung madula sa imo ang amusin nga klase sang tao. Kung kaisa, ang pag-tolerate
naton sa aton nga utod amo nang nagatulod sa iya sa kapahamakan. Diri sa kalibutan, may mga bagay nga dapat tuldukan. Masakit, pero dapat himuon. May mga bagay gin nga dapat tuldukan. Indi bangod, indi mo palangga ang tao nga ina, kundi kinahanglan mo nga hatagan siya sang kahigayunan nga makatindog sa iya kaugalingon nga tiil. Para ina sa iya pagbag-o. Para ina sa iya kaayuhan. Masakit man sa imo, pero paminsaron mo gid nga mintras ara ka, kag nagasalig siya nga ginasalod mo lang perme ang iya nga mga kapalpakan, indi maayo nga batasan, indi gina sa iya magbag-o. So kinahanglan mo gid sa iya i-let go, ibuyan, para ma-realize niya nga hindi amo ang iya nga ginahimo. Kag kinahanglan niya gid nga magbag-o, or else wala na siya eh, wala ka na eh, wala na siya sang saligan. Kung magbag-o siya, makapalapit pa siya sa imo, kag mag, you know, pwede niyo pa nga mabalik ang inyong relationship, ang inyong friendship, ang inyong pagka mag-utod, ang inyong pagka iloy or amay sa iya. Kinahanglan gin, no? I cannot express right now sang gusto ko i, but you know, paminsaron ta gid nga dapat may mga bagay gid nga dapat tuldukan, kag may mga bagay gid nga dapat i-let go. May mga bagay nga dapat buyan, kag ipa sa Dios na lang. 12:38 ang aton oras.

0: Las 2:41 ang aton oras, mga ka-K5. Nagapamati sa gihapon sila ni Ma'am Choli Colado dara sa Barangay Felisa. Good afternoon sa mga members ng Lupon Dara. Thank you gid sa inyo. Salamat gid once again. And sa mga tricycle drivers nga naka-tune in right now sa It's Your Time to Shine program, maayong hapon kag salamat gid. Sugpunan ko na lang ni siguro ang akong gin-share kaina sa inyo na hanungod sa kaso sang Human Immunodeficiency Virus or HIV o dari sa Pungsod, Pilipinas. Ang pinakamadamo nga kaso sang HIV infection from January to March this year 2026 na record sa National Capital Region o kung sa NCR nga naglabot sa 989.
1: Laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila yung ilaw.
0: Nag-umpisa ang recording sang kaso sang HIV sa bilog nga Pilipinas sang tuig 1984.
1: Di malaman
0: 1984 pa ni nag-start.
1: Namustan pati pagtulog.
0: Sa sini nga tuig, mga ka-K5, na record ang pinakauna nga kaso sang Human Immunodeficiency Virus diri sa aton sa Pilipinas. So humalin sang 1984 hasta sini nga 2026 ang kaso sang HIV sa bilog nga Pilipinas. Kumpirmado nga kaso, ha, naglabot na sa 168,079. Now sa wala pagid sang ideya what is HIV, isa ini ka virus nga ginatunaan sang ginatawag naton nga acquired immune deficiency syndrome o kon AIDS, mga ka-K5. Amo ini siya ang virus nga makuha naton pinaagi sa pagpakighilawas. Nga once magsulod ini sa aton nga lawas,
1: para sayo
0: gub-on niya gid ang imo nga immune system. And once maguba na ang imo nga immune system, pwede ka na nga matapikan sang mga infectious diseases. Masinambunot na nasulod sa lawas mo, mapinalumba na nasulod sa lawas mo ang tanan nga klase sang kagaw. So pwede ka na magka pneumonia, pwede ka na acquire o kon makakuha sang pulmonary tuberculosis kag iban pagid nga mga balatian tuga sang kagaw, mga ka-K5. Diri sa aton sa Pilipinas, sa pagkadamo naman sa mga nabawian sang kabuhi bangod sang HIV AIDS, tanugon baya sang iban? Kaya ang iban ka mga gwapo kag ka mga gwapa. Hatagan ko kamo sang jutay nga info about AIDS.
1: Ikay nagkamali.
0: Ang HIV, bisan ara na siya sa sulod sang lawas mo, ang Human Immunodeficiency Virus, hindi mo dayon mabalaan nga positive ikaw. Ang iban nga virus, after like 20 days, 15 days, after 2 weeks, magwa ang sintoma. Pero sa kaso sang HIV, carrier ikaw, may virus ikaw, pero wala ikaw sang sintoma. So if you are unaware, kung wala ka makahibalo nga you are positive of HIV, makighilawas ikaw sa iban nga tawo, nagalapta nga nagalapta ang kaso kag nagadugang nga nagadugang ang kaso. That is why ginam-advise sa mga experts nga dapat isa lang gid ang imo nga sexual partner.
1: Laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila yung ilaw.
0: Isa ang Pilipinas diri sa Asia nga daw na record nga daw kadasig lang bala magdamo ang HIV cases diri sa aton sa Pilipinas, isa kita sa mga pungsod nga dasig lang gid kunuya magdamo ang HIV diri sa aton sa Pilipinas, dasig maglabta.
1: Agabi na kukuyan ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo.
0: May ara sang mga nagakalamatay ngang ilang edad, tag 21 anyos pa lang, bata pa. Imagine, sa records ng Department of Health, 15 years old, positibo na sa HIV. Now, ang 168,079 kakaso sang HIV diri sa bilog nga Pilipinas, kumpirmado nga kaso. We don't have the data yet kung pila ang mga nagkalamatay, pero sa 168 nga ini, kung wala sila yaabi makahibalo, halimbawa lang ha, kung wala sila abi ya makahibalo nga positibo gali sila sa virus, tapos nagapakighilawa sila sa iban nga tao, they have multiple partners, paano na lang, nagadamo ang kaso, nagalapta ang virus.
1: Para sa iyo,
0: imagine no, 4,633 ang bag-o lang ginagpositibo from January to March. Mayo lang kay nakapa-check up sila. So nabala nila nga they are positive sa virus. So mapunggan nilang ila kaugalingon, hindi ni sila magpakigilawas kung paidalom sila sa treatment. Ang problema lang kay wala pakita sang specific treatment para sa HIV AIDS mga ka-K5.
1: At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha at ang
0: paano naman ang iban nga wala pa makahibalo, nga naga-carry sila, nagadala sila sang virus, kag wala pa sila makabacheck up.
1: Matay.
0: Amuna ang siling sa mga eksperto, kung if you have multiple partners, kung damo-damo ikaw sang partner,
1: sisiyag sa isip mo, alaban.
0: Kinahanglan mo gid nga magpaidalom sa HIV test para nga mas temprano mahibaluan, kag maagapan bisan paano mapalawig pa ang imong kabuhi.
1: Kay nagkamali.
0: Las 2:49 aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang My Disease Europe.

2:50 PM ang aton oras mga ka-K5. Sa mga utod naton nga may ginabatsan, tapos medyo kapos-kapos sa budget, wala sang pambayad sa consultation, ilan na lang nadira nanay tatay ang imong nabilin sa imong pension? Taguan na lang na hindi na pagbuhini sa consultation. Libre ang pagpakonsulta sa Hernay Street. Sa atubang sang gates ang Paglaom Sports Complex, kadto kamo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. So now we're living. 2:51 PM ang aton oras mga ka-K5 for infection. Para maproteksyonan ang aton kaugalingon sa infection, magtumar sa Klinika D3 Bio. Try ko lang kung mahingagaw ko. Gemini, May 21 to June 21. Sa pagsulbar sa imong problema financial, kinahanglan gid ang insakto nga pagdesisyon. Maghalong ikaw. Kay kun may kwarta ka, dali ka maintuan. Cancer, June 22 to July 22. Concern ikaw sa privacy. Kinahanglan maging smart ka kuno. Kinahanglan nga paminsaron mo gid nga ang confidential dapat magpabilin nga confidential. Leo, July 23 to August 22. Hindi ka na magpanti sa mga bulubalida kag mga chismis, party sa mga you know, mga palapad papel. Focus ka lang sa trabaho. Virgo, August 23 to September 23. Ang imo nga ginahimo nga pag-exercise adlaw-adlaw, amo na makapagwapas kag makapagwapo sa imo. Amo na makabulig sa imo para mangin healthy ikaw. Libra, September 24 to October 23. Dapat ipadayon mo ang imo nga ginsugdan. Kay mapuslan mo ginang imo nga ginahimo subong. Scorpio, October 24 to November 22. Grabe kuno ang imo nga imagination. Tapos grabe ka man subong magpursige. Your imagination, ang pasensya mo sa trabaho, kag ang determinasyon mo. Kung i-combine mo na tanan, mga madinalagun ikaw. Las 2:53 ang aton oras, mga ka-K5.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: wow. DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong balang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod to si nakaron si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
4: Ang paghimo sang baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
3: Correct.
4: Halin sa conception pakadto sa first, second kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, oh. Palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
3: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o konsulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong the week ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog, amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayo gid kapyot ang bata
4: si mo. Ang iba nga na kinanglan bed rest.
3: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imong uterus.
4: May mga studies sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sang bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang.
3: Oh.
4: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permina mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusong ka.
3: Husto, ano? Amo na ba sa doktor permi?
4: Kung ako yang bana sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na
3: juices,
4: bala. Vegetable juices.
3: Laswahan permi?
4: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
3: Correct, no?
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauhaw?
1: Masi may diabetes ka na?
2: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
2: garantisado!
1: DTX 500!
3: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium kag impaired placental vascularization bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
4: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty C. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies ang tuman gid kadako sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man lang target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag BTC,
3: may reserba, damo ka reserba.
4: Damo ka reserba layo ang balatian.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News. K5.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya!
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend, supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niyo.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Number 1, the hit music station, 101.5.
5: 101.5, K-Pop.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtap na

0: Hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit ng mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen. sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad. Ang una nga bahin sa atong drama sa kahanginan, inyong gid makuhaan sang leksyon, inyong ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na!

0: Pero eh, wala tabugas para buwas. Kag inugblitis ang bata ta paskulahan.
1: Ay, puwerte ka puraot ah. Sige lang, kay maayo ko karon nga makas-advance ko kay Boss Nuno.
0: Ay, hambala mo na balang boss nyo nga, taas mo ng sweldo nyo. Ay, kabinti na magsaka mga black loan, pero sweldo nyo among gihapon.
1: Amo mo na ganing ginakumod sa mga upod ko. Pero wala kaya sa bulungogan ni sir.
0: Ay, wala man na yung blatsyago ng amo nyo man.
1: Ah, wala tamang emosin ni. Eh. Salamat na lang ta nga, bisan paano. May ginakuhaan kita sa kinanglanon ta.
0: Ay, kulang ganay mong. Kulang kiti, Roy. Abi, dala ka karon isa katring itlog ha. Para bisan itlog lang, may sud anon ta.
1: Ah, mautang naman ko eh. Hambalong ko lang, sekretarya na amon nga, duaon ko lang kabayad.
0: Ay, grabe. Tani, bisan libre na lang na.
1: Uy, wala na biya, libre subong kay sir.
0: Hmm, amo na nga kwarta ang ginapasulod niyo sa bulsa ya, bro. Wala agad, bisan bonus?
1: Wala na tamahimo. Kaya kung maghala ko, kareklamo. Base karon, pahalin nun niya pa ko.
0: Hmm.
1: Isa pa, hindi man lang kita nagakumod eh. Halos tanan man kami ng mga empleyado, dra.
0: Di, paano na siya karong kapalo nga? Nagutman ang pamilya niyo kay hindi man kamo kaprangka. Ay, kung may tsansa bala, hirit ka mo. Ay, traidor man na yung klase amo man. Hamak mo ah.
1: Mm.
0: Sa bilog na syudad, kagkaiping ang mga kabanuhanan. Pati pihak na isla, nag-deliver ka mo sang itlog kag dress chicken. Ay, hindi ko yung magpati nga, hindi na siya kasarang magpasakas ang sweldo ninyo. Ay, swapang niya, klase nga amo ya. Swapang ginaiya.

0: Ay. Maayo gid ang negosyo nga itlog, Mig, no?
1: Mm.
0: Mintras daga pangitlog ang mga layering chicken, wala man untat ang tubod sang kwarta para kay busing ta.
2: Amak mo, no? Sisa kadlaw, kaduha kita mag-harbis ang itlog. Kagsakad ako sang pam ni busing, daw nagakulang pa yung stocks na.
1: Amo gani, abin nyo bala, dirigid sa itlog ang grease chicken si busing ta nagmilyonaryo, no? Kaya nga, kita lang yung nagapigado nga nagapigado. Siya yan nagamilyonaryo.
2: Pagsfildo bala, may istorya ta sa sekretarya ni Busing. Ang balon ta siya, nga buligan niya tayo, nga sakaan ang sweldo ta.
3: Ay, na sa aga? Amo nang buisit ko, sildo na nga aga pa namang ibaisa ni Sawahon.
1: Kami ni Ime, mamuman eh. Nagbais man kami parte sa sweldo.
2: May isa tabla. Istoryahon ta si Busing kung mabibisita siya day. Dari sa farm. O kundi-gandi sa Ma'am Jilin Balahaw.
0: Mayo tani kun matabuan bala nga nagapahuway-huway ta kun magkadto di siya. Agud nga makaistorya ta sa iya isang formal.
3: Madugayon pagigani kita nga hindi nila pagsakaan sa wildo. Pangiluan ko lang tanan ng mga manok di pro.
0: Uy, tarantado ka. Makalapos gani sa mga big boss ta di. Tiwas ka gintiroy.
2: Makalusot malang na iya kung may mapalusot. Ikaw kita-kita mo lang derido, hindi bang guro ah.
1: Uy, Bimbol, basi kung ikaw mapalapos ha. Nugay ka ha? Nugay kid. Basi bla kung magpasipsip ka kang iduot mo kami sa ibabaw, blaw.
0: Eh, nano man.
1: Talungon mo lang.
0: Ano na yung dumdun yung isa ko niya, traidor? Grabe man ba? Oh. Dala na lang gani, kamo ha.
1: Oh. Uy! Oh. Bakbon!
3: Nagsungkod kisa tayo, no? Oy, ano man?
1: Bon!
3: Ay, Bimbol! Bimbol, balik di! Bimbol!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: Ah. Ga, guwapo drive ng bago nga pick-up nga ginbakal ko, no? Di bala?
1: Oo. Bago nga model eh. Pila na siling mo? 2.48 million?
0: Ah, oo. Parang isa taka pick-up nga old model. Si Kervin naman ang magamit.
1: Tama na na dayon nga bakal sa salakyan ka.
0: Oh.
1: Anong taman ipagamit ng tatlo na ni kasalakyan mo?
0: Oh, ikaw balaga. Kabalo ka nagid nga salakyan ang weakness ko. Amo na yung huyog ko eh.
1: Amo na yung huyog mo. Salakyan.
0: Oo.
1: Lalabot sa chicks, no? Hindi ka tingalahan nga maluyagon ka sa chicken nga business. Kay huyog mo man ang mga chicks.
0: Oo.
1: Man pila ka adlaw, Nuno. Maupod ginang atubangan mo.
0: Oo.
1: Pasibala makasalapo kasang babae nga may AIDS. Man, wala labot sa mga estudyante nga ginakabit mo. May mga GRO ka pa nga ginakuha.
0: Yeah, at least. Wala kuya sang may ginatago sa imo. Iba niya gani nga ba na nagabutig sa mga sawa nila nga nagapang-chick sila. Pero ako ya, nagalisensya ako sa imo ga. Mm-hmm.
1: Base lang eh, ang iban ginalisensya mo, ang iban wala.
0: Oh.
1: Pero ining tanda eh ha, ginkasugtan ta ginabala.
0: Oh.
1: Nung tangabaklan mo sang propiedad ang mga kirida mo.
0: Oh.
1: Tag, ang bisan ano nga mga properties nga ma-acquire naton. Sa akon ngalan, ha?
0: Dagkon
1: mabalan ko nga ginapamaklan mo sang mga propiedad, mga gamit o kon ano pa dira ang mga kirida mo.
0: Be.
1: Ipasalvage ta kaupod sa ila.
0: Ya, ugabi dali di ako.
1: Kis.
0: Hindi gani. Mabalano man kung nagapagwa ko yasang kwarta kay ti. Makita mo man na sa mga bank transactions ko. Eh, kabalo ka naman. Gapatigi ko yan sa tanahan mo ka gusto. Mukha mo sa akon palangga.
1: Oo, ah. Kagpihoon mo nga nagagamit ka sa proteksyon, ha? Kay base, malatnan mo kung animal ka sa mga balatian.
0: Ay, oo, gani. Oo na. Ikaw palbo ka basagin. Kakaunsin mo. Ipos bala. Ay, wala na ginya. Ikaw pala. Wala na ginya sa may makapirdi sa imo ga. The best na ginya nga asawa ya. Kamuna nga ginakaluyan ang mga negosyo nga ginsudlan. Takay ti, smooth yung pag-upod na katuwa.
1: Amo ganing tarungon apiho.
0: Kasi kapag ampal ka, narakagin sa akong karunog ito ka.
1: Sampag.
0: Bebe.
1: Napamate pala, anay.
0: Sige, ampal.
1: Tarungon mo, ha? Kaya wala ako nagalahog, Nuno. Sa buwan ka langgit nga nagautaw-utaw sa kadagatan kung hindi mo pagtumanon ang mga patakaran ko sa mga babae mo. Tanda. An mugid ida.
0: Ay, abi pus na. Abi bunyagan tani bag ug pick up. Tuwat
1: man. Ay, man.

0: Ay,
1: dasan pala? Isa-isa ka mo solo dari sa opisina. Kaya ginuto ka mo diyo.
2: Suplada ba? Suplada. Pinat
0: pan. Sorry gid, ma'am Pinat ah. Guwata! Magwata! May mabili lang dito isa ha.
3: Init sa guwa, biday.
1: Pasilong ka mo eh. Sige na, guwa ka mo anay. Isa-isa lang ka mo. Kaya kagamay sa opisina ko.
3: Ah, kung nga una ko ha, day, pwede. Kaya layo pang pulihan ko eh.
1: Hulat! Ate, guwa ka mo anay ay. Hindi ko yung maghatag sweldo kung wala sang may magwa sa inyo.
0: Ati! Ah, sige!
2: Guwata na!
0: Pagwata na yan!
2: Guwata!
3: Sige, guwata na! Guwata na!

0: Oyala. Nga daw kagamay, isang bilin ko na peanut, ha?
1: Damo ka kas advance, hindi bala? Alipat ka? Kag may utang ka nga itlog, nga isagid ka tray. Naso may gingkuha ka sa akon nga mga dilata sa akon tiyanggi. May sigarilyo, may soft drinks, tinapay, kag iban pa.
0: Eh, day peanut, ang gin kas advance, kusang nagligad, abi ko kung tatlo to kabayad.
1: Hindi da ako natanan, ha? Kaya may bago ka naman nga cash advance. Ay, nagkasampawan. Ay, lang di ang list mo sa mga CA mo, ho? Ay!
0: Di, bawa. Pwede, bisan, tuha lang ane, i-deduct, day. Hindi lang pag ubusay, be. Kaya inubayad ko pa na subong sa kuryente.
1: Ay, kapala utang sa imo, ambe. Dason, ha? Hindi ta nagid ka pagpa-cash advance on. Bati ka, ha? Mabalanin ni Sir Nuno, ako ang akigan sini para kakabalo.
0: Eh, pasinsya, giday. Hambalabla si Sir nga, sakaan man din sweldo namon. Eh, pamatsaka namon, no? Hindi na kami mabuhay sa sweldo din namon, day. Doon nagkaplano ka kami nga, mawilga na lang kami, mag-amusin eh.
1: Ba? Anong siling mo, Tiroy? Mawilga ka mo? Ha? Ah, gali, ha? Sige. Tawgan ko si Sir Nuno Subonggid. Kagpahibalon ko siya sang plano ninyo.
0: Kwan, Ma'am Peanut? Lahog ko lang na, ma'am. Lahog ko lang ito, Ma'am Peanut.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi, ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ato. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado, ang bungahon sa pagmamahog ni Tiroy sa amo. Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati ang makahalawat-hawat na kasugbun sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhaan sang pagtulunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Linelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyo alagan EJ Liva, bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na matyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
9: Muter naman. Ramiro, ito.
10: Ang imong sugar, pila na lang subong?
9: 52.5 ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
9: 35 to 35. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog nyo.
11: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka na.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend,
14: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
14: Extend, Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo.

0: nga kombinasyon manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador!
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
3: El Castigador!
2: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon ng Western Visayas, mayong hapon ng Negros Island Region. Kumusta kamo tanan? Pat sa 25 katakaroon sa bala naman sa Mayo sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ng programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga hapon. Madamo kita ng mabalita gabaga tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. And of course, ginaupdan ako sa ako si kamahangkilan ng mas paring partner sa technical side, opod sa kay K5, Raymuel the Master Pugi Alcantara. Kag si K5, Adrian Gantalaw, ang Loy-Loy 4, ang Butchog, Ako naman si Kubos Ngalagad, si K5.
1: Rods Palma, El Castigador.
0: Mayong hapon, Lunes na Lunes kita mga K5. Una naman nga adlaw sa itong kapagpangalagad. And of course, sa ito si Kumasuki, naka-live magkita sa ito si official Facebook pages, K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Malantaw man kami via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag TikTok account at K5 News FM Bacolod. Well, of course, ato si Kamasuki, medyo mapaang ang panahon sining kahapon na nun. Apang ato si mga tricycle drivers, e-bike drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, kung may mga POJ drivers na ton. Kag modernized bus drivers ang nagaungot na sa itong pagpangalagad. Nagatapik man sa aton subong hapon na ang K5 News FM Kabankalan 102.9. And of course, ang 100.5 Radio Mascovados 1 FM sa may CPSU. And of course, ang ako ng 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, 101.5 K5 News FM Bacolod, mga kakipaib. Sa ato sing masuki, upod na kamo sa ato sing pagpangalagad, madamog kita ng mga balita gabaga tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. Sa aton sing mga uto, dapat nagkapangapin na kita samtang himay-himayon na to ng mga pipilag ka mga balita na dapat naton nga pagasundan sining hapon. Ang aton nga mga suki na ka-DTX Coffee Mix na balang tanan. Kung ay pa, kuha na kamusang mainit nga tubig, ihiwad sa tasa. Butangan sa isa kasasay sa DTX Coffee Mix. Tapos ilugayon, kaghuypon, antis imnon. Kaya ba si pala kumapaso, ikaw? Mas nami gidyang ati medyo kaya sa ato sing adila ang kainiton. Kaiting panahon nga dan perti kainit na, pero sa tradisyon sa mga Pinoy mahilig kita yas kape. Why sa giban nga kape ba kaki 5 nga ginahandom kag pinakamanamit nga kape sa bilog naman nga kalibutan ang DTX sa coffee mix gid lamang. Hatag kita sa ato sing mga pangulong nga dinalan, na mga pangulong dinalan ngayong babatian ang ginadulong mas kalawan sa MITC. The alkaline base vitamin C nagkapabakod ka nagkapaabtik sa aton sininga immune system. Una kita dito mismo sa may sur nga bayan sa Negros, isa patay, isa pilason sa aksidente sa may syudad naman sa Kabankalan. Samtang tutukan naman karon ini mga barkers, no? Sa may downtown area sa Bacolod, gintipon, agod matagan sang alternatibo nga pala nga buhian. Kag tutukan naman ining linya sang tubig nga nagalik sa Arceo Street, Barangay Mansilingan, Bacolod City, ginkay una sang prime water matapos mabalita sa K5 News FM. At naman ikaroon nga pagkatutukan pagid ining stable na ang kondisyon sining senior citizen nga ginparakan lutang sa may banwa naman sang ilog, kapulisan, may ara na person of interest. Kag aton karon kabaga check karo naman ang update sa palarong pambansa 2026. Ining atleta nga boxer halin sa Negros Occidental ahay naghibi matapos nga di malutos. Kag wala ko na madayon ang promisa sini nga dalon sa iya sini nga mama ang bulawan nga medalya. Ahay tiyamong gina ang hampang mga kaki 5, may daog, may pierde. At man ikaroon ng iban pang mga tutukan ining pipila ka mga balitang nasyonal nga gintipo naman sa aton sing News Center Connection. Ining ahay tatlo tong nagkalamatay matapos bala mga kaki 5 atong nag-collapse bala nga building sa May Angeles City. Madumduman nyo to dito sa May Pampanga. Tinagsaka na subong hapon o kung ining tatlo ang na-recover na nga nagkalamatay matapos nga ti narumpag bango naman sa masiling naton doti hindi nagakaigo nga disenyo o okay man ang design ija sa wapen lamang nga siguro mga ginagamit ni Rai mga haligi do hindi iya nagakadapat gabaga nga magasalo sang kabugaton sining pinatukas story nga building 9-story building. Yata man ikaw nga ba check man, ining pipila pa ka mga pilason do mga kaginda sa report nga nabaton naton, may ara ka K5 DC sa East, no? Ka mga pilason sa sining pagkarumpag man. Masubo man nga bahin ha, masubo man nga palad, sa atong sing masuki, iban to nagabulubaligya, iban to nagalabay, iban to nga mga construction workers pa. Hindi balawa naman naton, ang mga construction workers, nagapangabuhi ini nagatrabaho mga kaki-5 para sa ila sininga pamilya. So masubo ni nga balita special minti kalamanan dira mga amay kalamanan dira mga kaki-5 may ginapa-eskwala silang nagahatag balon sa ila sininga mga kabataan. Tiba subo ini nga bahin kay ti mawad-an bana ang asawa mawad-an sang amay ang mga kabataan. So dapat diri nga may gahatag naman nga bulig ang aton sing gobyerno sa mga apektado sining pagkatiphag o kon pagkarusdak sining building mga kaki-5 nga gina-construct. At man ikaron nga baga check checkeron man aton ining ginabulo-bulo banda mga kaki-5 kiti nabilawan naton the ICC warrant of arrest nga gin-issue naman kay Senator Bato de la Rosa nga sa subong panayon nga ginapangita naman sa mga otoridad, Philippine National Police, CIDG, kaginapangita man sa National Bureau of Investigation. Ti sunod naman sa palasyo, no, mga kaki-5, daw may ara na naman, no, nga ginalauman, no, halin mismo sa ICC, nga magwa naman ining iyak warrant of arrest, halin naman sa International Criminal Court. Kaya itong karong mga tutukan ni sino naman ay handi ni baluan naton ang mga co-perpetrators sining drug war ni President Duterte. Ini aton malikawan ng mga pangalan dra. Ti ara dirang pangalan ni President Duterte o Tatay Digong. And of course, ang pangalan man ni Senator Bato de la Rosa, ang pangalan ni General Cascolan, ni sino ba gitong ibanto? Ara pa tong pangalan si sang isa man to kabugado ay nalipat nang kung pangalan niya. But anyway, hulaton tani ang ginabulo ba na banda kabalok ka ang Senado subong is under ano mo kumagad daw ara sila subong nga nagarina buab ang Senado. Kay nga man sa bag-o naman nga leadership no sa Senate kun sa din ginpili kagintalusan ni Senate President Alan Peter Cayetano ining si Vicente Tito Soto III. Ti subong mayara niya mga kaki-5 nga ti kung mapagwa naman sa warrant of arrest, anong matabo sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Duterte? O, kay ginalaot si Senator Bato, ti ang 13 ng endose na lang. Ti daw may mga kaso pa nga ginapangatubang si Senator Chiz Escudero, si Jinggoy Estrada, and of course, ang ginahulat-hulat sa iban, si Senator Bonggo. Ilang taon ta mga kaki-5, kumustahon ta na kay isa ka masiling naton na critical nga ginahimo subang sa Senado ining impeachment trial oh, nga gintugyan sa ila hali naman mismo sa initiation o kung gin-initiate sang Kongreso mga kaki-5. But before ta na padalman, check ta na si kaki-5 Shine Lacson sa ating nga News Center Connection. Hibalaon ta, anong nga mga balita ang isubong nga gina paaman o kung nang iya nga ginaaman para sa aton. Paaman man to yaman. Ginaaman para sa aton. Anong nga mga menu na naman ang ginpreparar sang aton sininga News Center Connection ka K5 Shine. Please stand by. K5 News FM Live Report. Ka K5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rod.
0: Go ahead ka K5 Shine.
2: Yes. mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa El Castigador. Sa reporte ka init sa Senado, kaina grabe ang si Mig Sobiri, Senator Risa Hontiveros, Aileen Marcos, Soto, but actually ni Senator Risa Hontiveros, kwan sa gihapon, on say sila sa gihapon sa minority bloc. They are pushing Senator Sherwin Gatsanyan na maging presidente sa Senado, pero wala pa man sang pagbaylo ang liderato sa Senado sa Rod Sininga Adlaw, no? Ang balita is amuman sa gihapon, pero may mga suno ha kay Senator Risa Hontiveros, may mga nag-istorya, nagapabutsa from the majority bloc na gusto nila mag-silo sa minority bloc. Pero ang amo na galing sila ni Senator Risa Hontiveros, siniya na hapon, nagapabilin sa gihapon na 11 mga senador na yara sa minority bloc. But again, sila niya may ara ang nagapabutsag na luyag nila mag-silo. And pabor man siya, because ining si Senator Kiko Pangilinan din endorso niya si Senator Sherwin Gatsalian na maging bago nga Senate President. And ang sabi ni Senator Risa Hontiveros, Senator Sherwin is kilala to na sa Malawi na panahon. Do mga almost 10 years tong dimension niya. Correct me if I'm wrong. Ang sabi niya, kilala ko na si Senator Gatsalian. And pabor sila na si Gatsalian ang maging presidente sang Senado sa Ron. But again, no, wala pa.
0: Grabe, kaki-five shine, no?
2: Of this afternoon.
0: But yes, siringon, kaki-five shine, tanan niyang mga senador, naga-aigid yan nga makapungko sa pinakamataas nga pulungko Andra mismo Senado, which is the Senate President. And madumduman mo si, may mga huring-huring man, si former Senate President Escudero, daw may nagaginuwa man nga nagasiling niya tikon masailo ko da sa minority o kon sa 11, no, nga minority sa Senate minority, pwede gid, pero dapat ako'y monyo as Senate President. Oh, dami nga ginuwa nga mga impormasyon.
2: May mga kwanto si Rodza, may mga komento, may mga istorya nga they are not in favor of Senator Chiz Escudero. Mangod gani isang iskandalo ni sa flood control projects, no? Mangod sa mga anomalya sa flood control projects sa ilalim sa DPWH. Sa munang isa sa mga nagbutong man kay Senator Chiz Escudero. But Senator Chiz Escudero, kung wala lang ni ang flood control issue, may posibilidad mo nga basikon maging presidente siya sang Senado. Anyway, Sir Rod, ari ang nakadumdum ka sang 38 ka mga Filipino seaman. Nakasakay crew sang MV Hondius na cruise ship.
0: Amo tong may kwan hanta?
2: Oo, sa hanta ba?
0: Hanta virus.
2: Oo.
0: Oo.
2: Good news ini, no, basi kon may ari diri sa Negros, sa Bacolod, nga ang ilang himata isa sa 38 sa mga Filipino seafarers ang nagdasakay sa kwan sa cruise ship ni nga sabi nagluntad ang outbreak, no. Ining 38 kasiman ang siling ni BMW Secretary Hans Kakdak, they are negative sa hantavirus. Mo salamat naman kung mag-amo sina, because may mga kwano, may mga pumunuyo o may mga tao diri sa aton sa Pilipinas na they are worried kay basi kung magsulod diri ang hantavirus sa aton. Ang balita isang 38 ka mga Filipino seaman negatibo o basi sa resulta sa examinasyon sa laboratory test, negatibo sila sa hantavirus. Ganyan kay they need to complete the quarantine period, which is pila to ka weeks man. Basi ko ng mga June 18 sila mabalik diri sa aton sa Pilipinas. No? So, makumpleto na nila, basi kung magpauli na sila kay Tisentore. grabe man nakakahadlok sa roads ang ilang nabatsagan, no? Bangod sa ning hantavirus. May report pagib ko yan sa imo, may report ko man ka ina sa 11 Mbps, nga dapat mahibaluan ini sa mga tagpalamati mo man sa El Castigador.
0: Okay.
2: May angot ini sa isa ka Filipino seaman. Si
0: Uy!
2: Gag-check ko ka ina yung Facebook positive. Siya ginigurong nakita ko. He is 43 years old. Ang ngalan niya, si Cesar Tubay Silasio Jr.
0: Agoy.
2: Huwag ko kabalo kung taga-diin ini, taga-Versailles, or Luzon, or Mindanao. But isa ini siya, or gindakop ini siya, dito sa Los Angeles, California.
0: Okay.
2: Sa Department of Homeland Security, at sa U.S. Coast Guard, kay nagpasaka siya si Rod sang cocaine sa barko.
0: Sus, tinga Asia lang ginagin... Oh, siyang gipasaka. Ano siyang kapitan sang barko? How? Anong klastada?
2: No.
0: Kay kung seaman ka lang, titanan ka mo da, suspitsado eh, kung may nagsaka, direk na drogas barko?
2: Definitely. Amuning natabo si Rod, nakakuha ang Coast Guard at ang Homeland Security sa U.S. sang impormasyon na may 227 kakilo sa cocaine na ginpasaka sa barko. 227 kilo.
0: Sus, my goodness.
2: Hindi nilahog-lahog. Ginpasaka niya sa barko. Karon, ginistorya ang kapitan. Ginimbestigar. Dito, pag nabalaan si Rod, na Filipino gali na 43 anos ang nagpasaka sining cocaine.
0: Kaki 5 siya, hindi may pagduda ko di. May pagduda, masigita 227 ka kilo sa nga cocaine. Ito mga more or less limaksako, no mo? Limaksakong bugas. Diba? Ti, ang isa kasako, 50 kilos. Ti, apat kasako, 200. Oh, plus ang 27 kilos. Na, but anyway, siya ginpangalan ba? Si balagin gamit na ning 43 anyos nga si Mr. Hilasio Hau?
2: Dumukuan siya si Rod. Hindi ko man masili nga may connection siya sa sindikato, sa droga sa Mexico.
0: Oo.
2: Pero daw siya, siya ang nagpasaka, allegedly, sa sining cocaine. Siya man nagpago. Tapos ito, kaya nakita, sa daw bulutangan, lasang basura.
0: Oo.
2: Dito yung gintago.
0: Siya gidyagaling handler.
2: Yes. Oh,
0: so meaning, wala na kasakay ining apat kasako or lima kasako nga cocaine. Daw ko bagay, doon ipasaka, yung diya kasi nagtago. Why nigli kasakay slakyan or nanuman?
2: Well, siya gidyan, siya nagidya isa. Ang ginpahog, kaging aresto.
0: Hindi ay yan, nga ginpahog siya. Iniblak balok ang away isang kartel, yes, kagit 5 siya, yung grabe mo. Di ba? Mahold kanila, pahugon kanila, patyon kanila. Aray, pasaka. To kung hindi pasaka, di patyon ka man eh.
2: Oo. Oh, once nga magsulod ka dahil hindi ka natagwa.
0: Correct. Sus, my goodness.
2: So, amun ang kwan, do siya ni siguro ang ma-distribute. Pero ang report is, kay halin sila sa Ecuador, and then pakadto sa U.S. Basta doon isa ka Mexican drug cartel ang bulungan sa droga. Doon mo nang pag-insin dito.
0: Puwerte, no? Di ka balaw ka naman sa Mexico, kag i-5 ba siya, ang cocaine niya. Mga cartel nga dandiyan, yeah, puwerte na da. Kita mo, bisan ano pa kapuhag da, ang droga sa Mexico. Ang galala, kag i-5 siya mo.
2: Yes. Ang mga pinakadalag ko yung kwan sang droga ya ara na mo drug lord dalag ko nga drug lord sa
0: bilog
2: nga kalibutan si El Chapo si inang grabe nga pag aresto ginaya sa ila kay ti heavily armed
0: mabato na ya tao, once nga baskugan ka cartel kapot mo ang kapulisan dito kapot mo politiko kung gusto ila pa na taong politiko dakat pulis. Tingibanway naman sa may himo, kaya ti ganong hindi sila kakapot sa power, at the same time, mapatay pa sila kung magbato sila. Amunia, very strong ang cartel sa Mexico. But anyway, masubo lang ni nga bahin para sa ton kay siya yang daw yes. na kwangid na tam-an sini nga kaso kay ti mga more or less na pulo katuig. Oh, ang yasin nga preso siya o mapreso siya for almost 10 years.
2: Pinakanubo na yung sentensya.
0: Ay, oh.
2: It could be life imprisonment.
0: Sus, my goodness.
2: Pati lang ang mga, my God, though hindi ko magpati, kiti Filipino, gapangabudlay, kaya tudo mo, though may ara, man involved sa mga amunin
0: kay, ito, same ta, in the sense nga una, siman siya. Meaning may sweldo na siya, may pundo na iya, may budget niya yung employer nga magsweldo sa iya. Ang iban bi just like mga transporter lang, ang iban bi daw anong tawag ni gani nga ikaw lang bala ang managbitbit sang droga tabok sa airport, gudi may ara man ang mga tawo anong tawag na gani ka Kipeb Shine?
2: The courier.
0: Oh, daw mo ato bala si Kwan si. Oh, daw mo lana. Tiyaya para sa akon si Iman ko nga kinanglan pa ko bi nga mag-drug courier. May sweldo man ko. 'Di ba?
2: Kwan gani si Rod. And kung siya din man ni ang kita ko kay ina, he's 43 years old.
0: Oh, hi.
2: Gisek na po, hindi ako may Facebook account ko, may araw, even positive. Subo. Although nga din blur, abis ang US Department, ano to gani kay ina, nilikuhaan ko siyang picture na, it's a big story din sa US, no? It's a Facebook, the Facebook account sang isa ka, mag-autoridad dito sa Amerika. Dinner niya nga itsura, pero daw amo-amo, daw sagid.
0: Ahay.
2: Daw sagid nakita ko kay ina, din-check na, din-investigate na to, din-check na to sa Facebook.
0: Sige.
2: But let's hope, no, na, I don't know, maminos-minos lang tani ang iya sa mga sentensya. Kay makaluluoy, report di kan sa News Center. Mrs. Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Live report.
0: Oh, ambal ni Sir Jos Mule kunog o nigrik ka kulo kabayo. Oh, in a way amugina siya. So salamat sa Kaki Five Jos. Salamat Kaki Five Shine. Masakit ni Bibachagon sa aton si mga suki, special minte. Kay gis abi ang mga tawo nga nagadala sang droga, ining wala-wala ni gidla. Way na sang obra, way na sang dako nga kulawaan sang trabaho, ti niya siman. Magsiling kita sa siman sa Pilipinas, ya tino bulubas tanting sweldo diri. So, pagpati, tas nin siguro ba si gin-bribe lang siya or maybe gin-pahog ang ining mga cartel nga niti. When we say cartel, ti bulubog at nabunggoon. Anyway, magbalik ang programang El Castigador. Damo kita karong mabalita sa special minte. Ining pipilaka aksidente dito naman sa siyudad sang Kabankalan. Mabalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipilaka maimportante.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano ba lang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupunta si nakaroon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
4: Ang paghimo sang baby, Sir GP, ang ginakabig nga highly efficient biological process.
3: Correct.
4: Halin sa conception, pakadto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang nagafunction sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
3: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit malang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak malang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayo gid kapyot ang bata.
4: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
3: Oo, pahuwi kasi ka bleeding. No? So dapat pahuwi gid amon ang time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga tatlo ka bulan. Nagapagamay, nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa uterus.
4: May mga studies or GP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang. Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Pero minang mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no, hindi lang dra, inom DTX 500, inom MITC. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog
3: husto,
4: ka.
3: Husto, no? Amo na ba sa Dr. Permi?
4: Kung ako yung bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sa ano, sang damo ng mga prutas. Mga juices na bala.
3: Juices.
4: Vegetable juices.
3: Laswahan, Permi?
4: Paimnon ko may TC. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may TC. Kag DTX 500. Agod nga, no, bakod na daan ang cellula sang iya nga reproductive system.
3: Correct, no?
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhas.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhas.
1: Masi may diabetes ka na.
5: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag MITC or PRC. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
4: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MITC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako, Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MITC,
3: may reserba. Damo ka reserba.
4: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
1: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
5: happy kanunay,
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: D3 Bio.
9: Problema sa pangkaso,
8: hilana,
9: sipon, kagubo,
8: tugasong virus, kagmikrobyo.
9: Ang D3 Bio ka na.
8: Ang D3 Bio,
9: puno sang lauric acid,
8: na ginahimo
9: monolaurine sang atong lawas,
8: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
9: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may visit.
9: Ang VCO,
8: yung may D3,
9: mabagat sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabagat sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
14: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C,
16: mababaka sa mga butika.
17: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics, makabulig sa pagtap.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, dahil sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
6: Di pre, mustabo lang agabi pre.
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasi. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumpa Bansa.
4: 66th Palarumpa Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumpa Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
5: 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa programang El Castigador. Nagpamati subong ato si Kamasuki Sanday, Ma'am May Dagay, Bing Selfine, si Merlita Malvas, Kim Arizona Flora, si Gina Purano, Tony Brelyasa, si Nestor Dandoy, Noli Dandoy, si Papang Jojo Eduardo Galuna, Maricris Navarro, Papang Erning Poderoso, si Papang June Ramos, Lydia William, Roslyn Dilicanag, si Ma'am Julie Hinovia Lumugga. Nagaungot man si Ma'am Marian Olvido, Sally Olvido, kag Jasmine Olvido. Check tabi ang pipila ka mga balita. Unahon ta si K5 Obre Sospenye kay may ara aksidente nga nagluntad dito mismo sa may syudad sang Kabankalan. Masubo din nga palad ba kay K5 kay may ara gid no nga nabawian sang kabuhi. But samtang kahulat kita kay K5 Obre, si Sator Francis Tolentin Nogri ang bag-una nga secretary sang Department of Labor and Employment. Tigin talusan niya si former Secretary Tolentino o kon Bienvenido Lagesma sa nagpungko sa itong kalikdan nga Hunyo 20 o kon nalikdan nga tuig sang 20 o kon tuig 2022 ha.
6: Alright!
5: Congratulations kay anay MMDA chairman man siya mo si Francis Tol Tolentino, ang former senador Manaton. Ara na, nagaburot ko ng signal niya, i-check bi, tawagi sa liwat. And of course, ato maning gabaga tutukan na ang buwas, I don't know kung magasaka ang gatong buwas, kiti Martes. Pero ati ang presyos ang gatong sa world market, subong iti nagdubo na mo matapos ang panibagong anunsyo naman ni Donald Trump lang. Ti liwat na naman nga nagdubo ang presyo sang gatong sa world market subong nga Lunes matapos nga ginanunsyo naman ni US President Donald Trump nga lapit na lang mahuman ang peace deal sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Ito sunod sa report mga K5 ang benchmark sang US crude ang nagdubo na sa 90 2.25 dolyares kada bariles o kon mayara sang 4.35 dolyares nga pagnubo. Tingsay ni kanami ng indikasyon mga K5 nga maganubo na naman ang presyo sang gatong, especially ining diesel. Kiti ang diesel kumuntao nagagamit ni mo pangmasa kiti ang ibanding nga mga salakyan iti gasolina na. Salakyan just like Binis Imgin, ti gasolina niyang tugong ti kiti mga mayamerns niya mo.
6: Alright!
5: Ti kami ang mga pulupi gaderns lang, diri lang kami is diesel. So, kaway pa, no? Ngay, dako nga pag nubo. Aral si Kaki 5 Obre, sa line number 1, hibalaon ta ni ho, ang yasing nga balita, gika naman sa syudad sang Kabankalan.
3: K5 News FM, live,
5: Kaki 5 Obre, ibalita mo!
0: K5 Roads, mayang hapon na suging bawian gitsang kabuhi ang pasahero sa Toyota Revo nga salakyan. Actually, bata ni sa isang driver ka K5 Roads. So, kamay ka isang Toyota Revo matapos siya makabunggo sa 18-wheeler nga truck sa Purok Masinadyahon, Barangay Binikwil, Kabankalan. Kainalan ni sa udto mga K5 Roads. So, K5 Roads, ang among salakyan, ang padulong K5 Roads sa Kabankalan, ako mag- oxygen, may dala silang oxygen tank na ni K5 Roads kay ining bata sang driver dialysis patient kay K5 Roads. So halin sila sang aga, halin na sila sa Kabankalan kay K5 Roads. Then sang ugto na kay sa ano ni sa K5 Roads sa Barangay Suway himamailan ni sila ga puli kay K5 Roads mo. So sang aga nga daan base sa ato information nga nakuha, halin na sila sa Kabankalan. Then sang ugto nagbalik sila ulit Kabankalan agud magpakal sang oxygen. Then ginaaligar ka K5 Broad na tulugan ining driver. Actually pastor ni sa ka K5
5: Broad. Sino nga driver ang tulugan? Ang driver sang truck, ang driver sang Revo.
0: Ang driver sang Toyota Revo ka K5
5: Broad. Ang amay.
0: Ang amay pastor Godofredo Takiso. Sa kaya sini ang iyang bata nga si John Dave Takiso ka K5 Broad.
5: Ahay.
0: At kita ka K5 Broad nga actually hambal sang driver sang truck ka K5 Broad, killer truck. Nagpundo na ni sa K5 Broad bangod nakita niya nga amat-amat nga nagaagaw sang linya niya ining Toyota Revo ka K5 Broad. So abi gani niya ka K5 Broad nga malapaw bala ka K5 Broad. Ang Toyota Revo. But hinay ka K5 Roads ang iyasin nga dalagan mga 40-50 lang kuno ka K5 Roads. Based sa driver sa 18-wheeler truck.
5: Okay.
0: So kung goin siya ka K5 Roads kag nagwarik ining likod niya amo nga ang ano bala ka K5 Roads ara nag-agaw gid sa iyang linya ka K5 Roads.
5: Nakita so, ko ni ka K5 Obreo ang area daw ano na daman lapit gid sa proper sa may talubangi?
0: Hindi, kay K5 Broad. Sa may Binikwil na siya.
5: Binikwil, ano? So, daw may piyak man na da, nga dalan, pasulod ang Binikwil, di ba?
0: Yes, kay K5 Broad. Pero hindi pa na siya maglabot, dira. Do, kumbaga, bago pa lang hindi ka K5 Broad nagsulod sa Barangay Binikwil.
5: Ang area ka K5 Broad, straight na da or kurbada hon?
0: Straight ka K5 Broad.
5: Uy. So, kung natulugan, ati, posibilidad ati ko natulugan gid man basi dasig la padlagan sang pastoraw
0: si K5 Broad hinay lang gid ang iya sini nga dalagan kay K5 Broad nga nabulubanta gan isang driver sang 18 wheeler truck nga ara lang sa 40-50 ang iya sini nga dalagan
5: pero ti ko nang tawon mo ang igo sang salakyan bi more on sa passenger side eh. And then, do kadako isang damage niya, di ko mag 40, and then stationary ng truck suno sa imo, kay namudikan na sang driver sang truck, nga nagapadulong, nagagamat-amat, agaw linya, nga mo ginakakusog sang kwanaw, sang piod sang salakyan sa passenger side o?
0: Posible siguro ka K5 Broads, nga kay ining 18-wheeler truck, ano ni sa ka K5 Broads mo, laba pala. So possible nga wala pagid man siya kung wala pagid man siya nakakuan nakahunong git nga totally
5: siguro
0: impact wala ka K5 Broads nga pag agaw niya sang linya bunggo siya dahil kay K5 Broads
5: ginalantaw ko man ni K5 Broads picture ng gitpasa mo ginalantaw aton sa aton sa Facebook live kay kon madulo dasig-dasig gid maybe ang truck, may posibilidad ma ma this direction o kon masing tawag ni maliwat ang direction sang revo, either matakilid ni siya o dito siya matubang sa northeast or nanuman kon dasig ha, ang iyang kontra. So galing kiti ang igo niya kilid kag kilid eh. Ang half sa right side sang truck versus sa right side man sang driver, more on passenger to passenger side ang igo nila kag G5 Aubrey. That's why nga ang bata, by the way, di nagapungko sa tupad sang driver o kun sa likod.
0: Sa tupad sang driver kag G5 Broads.
5: Uy. So ang kinamatyan niya halin sa tuga sang aksidente nga naigo ang ulo niya.
0: Yes, kay G5 Broads. Kay pag base aton man sini nga rescue team sang Kabankalan City kay G5 Broads.
5: What
0: full signs of life kay ina.
5: Ahay.
0: Pero ang iya sini nga amay kay G5 Broads, conscious lang man kay G5 Broads.
5: Okay, layo bi kay G5 Obrio, kun lang tawon tablas picture raw. Ang driver side kag ang driver side sang truck layo slay. Ang nagbungguan na yan, puro passenger side sa tuong abahin ni Don Santicana is labla. That's why nga posibilidad dumasok to ang ulo sa truck nga nag-ipit sa bata. O ito, buka pa rin kung ano eh. Ang iyas ni nga bumper, ang iyas ni nga hood, nag-POD. Iniblang taklob sa makina sa revo. Doon nag-POD siya eh. May patimaan nga kusog ang impact kay G5 Obre.
0: Yes, kay G5 Broads, kaya doon nag-umot, ginasa ka G5 Broads, kaya nag-umot Toyota Revo sa 18-wheeler nga truck, kaya doon nag-umot, ginasa ka G5 Broads kina eh.
5: Ina ang area is the thickly, ano yung tawag ni, populated area or and accident-prone area? Inang area kay G5 Broads sa may binikwil?
0: Actually, kay G5 Broads, doon hindi gidman, kaya atubang niya siya sa HLG construction kay G5 Broads, kag National Highway, gini siya kay G5 Broads.
5: Uy, kaglapad dalan mo?
0: Lapad ang dalan, kag wala man sang likuon kay G5 Broads. So, muna ang driver possible kay G5 Broads nga natulugan ining taamay kay G5
5: Broads. Condolence sa pamilya da, and hindi man tag gusto nga may amunin ka klatabo, bi, kay G5 Broads. But anyway, aksidente, you know? Sige, salamat kay G5 Obre.
0: Thank you so much kay G5 Broads. Report gikan diri sa Surunga Bayan sa Negros Occidental ni si kay G5 Aubrey Spenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
5: Madamo salamat kay G5 Obre sa Spenia. Muna gis ang aksidente mo. Most especially, amunin ganing, diba, permig natin gidapahanumdom sa atong mga drivers. Every time before kamo mag-check sang salakyan, ang una gida dapat nga i-check nyo ang nagamaniho sang salakyan. If fit siya to drive, if ginatuyo ikaw pagdulog ka magpulo piyong-piyong, okay lang na nga mag-late ka sa imo kagtuan for 10 minutes. At least safe ikaw bla. Ang rawain lang na kung kwan ka, madilatar ka bangon sa aksidente. Ti condolence sa pamilya sining nga bata nga nabawian sang kabuhi, and kabay pa nga makakuha kita leksyon na sa sining aksidente. Extra careful nga nagamaniyo, be a defensive driver always, no? Kag kabalo ka perti mga daan ka init sang panahon, basi kapoy man to ang nagamaniho. So sa pia kabayin, check naton si G5 Wilson Villana. Sa iban pa nga mga balita, ang balita naman ni K5 Wilson, dalawang mas kalawaan sa DTX 500. Ang DTX 500 mga K5 may ara ini siya ang pinakamataas nga antioxidant. Special minty ining anti-diabetic properties nga yara mismo sa DTX 500. May ara sang charantin, visin, kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Hibala unta ining linya sang tubig, nagligad. Ginbalita, Dris K5 News FM, sa programang Foro de los Pueblos ni K5 Wilson Villena, dira mismo sa BRCO Street, Barangay Mansilingan, nga halin pa to nagligad tuig mo, nga reklamo sa mga residente nga nagalabay dira sa sinangdalan nga ginalumutan na, may nagatubod nga tubig, nagilabay ra naman sang konsumidor sang prime water, nagaamot ka mo, tipasinsya, huwag kagamot na. Kitiway kami yung supply sang prime water, kiti bubon ng ammonia. Ang ammonia supply tubig, bakyas. bubon kami kay di pa kami aka-afford magbayad sa Prime Motor. Oh, so, ginabayaran sang consumer ining mga losses nga ni, pero ti may mga leakages lida, oh, nga nagatuga naman sang lumot sa simento, eh tubuan, iba naman si may mga isda na galangoy-langoy da. Di subong ginkayo na kuno, nagligad sa dalan ni Rosario Lacson, ginkayo naman sang Prime Water. Ah, at least ha, nag-action sila. Hibalong tambalita at kika naman kay Kaki 5 Wilson na Villada.
2: K5 News FM Live Report.
5: Kaki 5 Wilson, kumustang update nira sa Arceo Street Barangay Bansilingan na ibalita mo?
7: Kaki 5 Roads, may hapon, kagmay hapon sa Lasato niya, tagpalamante. No, liwat naman nato na pamatudan. Kaki 5 Roads, kaya numero 1, kid, at K5 News FM. Number 1, kid. Pertigid ka porsado, kag pertigid ka, ano na kayo nag-aangot ang aton, sining mga abiyan man sa Prime Water, kaya ini matapos kay Fevrods, no, nga nasaksihan ka naman, kung paano nila ginkayo ang linya ng tubig, diri naman niya sa bahin, sa Arceo Street, sa may barangay, Mansilingan, Siyudad sa Bacolod,

0: sa lugar. Kaya nagpasalamat kita kay Fred Rolls, nagpadulong.
1: Tiyaring ambal ko sa premotero, aring akon ko, anong pamatiyo? Nagpasalamat ko sa Prime Water, at least may action. Kay kung gibalita nato ng problema, ang K5 News FM nagpadingwa gid nga matagaan solusyon. At least, no? May solusyon, which is very good. Salamat, Prime Water.
0: Yes, kay Fibro, dapat gipalakpakan kasi after ba lang ang mapamatinaan man no, sa mga residente ni nga reklamo ni nag-ano man ginasunod na sila. Actually, kay Fibro, nag-wonder na ko gani. Kasi halin dito sa may Lacson Street, sa Budan dito, no, na nag-air kita to, na resolve itong una sa Lacson Street. And then sa tupad dito sa Rosario Street, sa Tubang, sa Bodega, kay o naman kay Fibro, kay o nila ito kaginsimintuhan, ini ikatatlo na kay Fibro. So ginasunod sa nga
1: Primwater
0: ang aton
1: Tiyan mo na gini ang balko ang argumento ko nagligad sa El Castigador kasi rin ko dapat mabayad niyang promoter sa ton kay kita ang naging inspector nila mo. No? Pero kidding aside, I would like to thank good sa ila sining madasig man nga pag-action sa ginadala na ton nga mga balita. And titakto gina mag-alonsyar kita sa K5911 ta. Which is nga pwede na kareklamo nga ton si mga residente sa Bacolod, mga problema nyo, kaya nga mundiri obrahon, hindi pagpadakos problema. Mangita kami way, no, nga magkandak kita sa nagkaigo nga solusyon, ang i-refer na ton sa nagkaigo naman nga ehensya sa gobyerno. Ti kabalo ka kay Five Wilson, nanging dako itong abulig para sa ton, especially sa imo, atong ginano mo sa syudad, di ba? Kay sino to, kay engineer wag ko tong mga kwaangalan yung mga pasalamatan tabla kay Kipeb Wilson, at least isa man siya nga nagpadalaman sa komunikasyon sa Prime Water nga aksyonan kay Kipeb Wilson.
0: Yes, kay Kipeb Wilson ako na kagti padamo pa nisang inilugar ni no nga aton pa sili posible katuan puti ang pasalamat lang kita nga nag-monitor man yung Prime Water miski pa paano siguro kay Kipeb Wilson kiti ang aton siningin na ere ni yung mga concern kay Kipeb Wilson hindi lang ni petse-petse.
1: Correct.
0: So, public concern na inisang
1: yes.
0: Kipeb Wilson kiti may nagkaka-aksidente na amo man ang usually ginakatuan kaya nabalan nagahatag na sa risgo kung rin sa kabuhi sa tao kasi sa road kasi kinanglan na sa ganyan niya aksyon. So pinipila pa kita ka mga reports na padulungan man ini na sa mga ano ni mga open files.
1: It's not ano lang kakipa Buson na actually kinamudamo na bisaton dri ginamatamat na lang pero ti hindi na niya nagkakaulugan sa promoter lang. Oh, patis Negros Power da, mga puste da sang telco, tanana aksyonan na nato na matamat lang. So sa atong sigmasuki, that's why nga pagpagigangot ka mo sa K5, kay try namon ang amon sing pinaka the best namon nga mahimo para i-refer sa nagkaigo nga siya sa gobyerno kay K5 Wilson.
0: Yes, kay K5 Wilson, kasi ongoing pa sa Japan nga nagkaigo dito no, ang atong sining mga primwater nga repair team dito sa ano, kaya nagalagabong maga ang atong sining linya. Teko, salamat lang kita. Salamat sa effort natong sa mga primwater nga nagkaigo. Draso mo sa Mansilingan, kay K5 Wilson. Kaya ang siyanggin ang ginobrahan nila kay K5 Wilson. Listener na da.
1: Uy!
0: Nagalagubo na da kay K5 Wilson.
1: So, subong, ang update is natapos na, way pa? So balikan mo to buwas, paliyog lang ko balikan kay K5 Wilson. Gusto tabi may baluan nga may solusyon gida. Hindi kay gintandog lang tapos bayaan na naman. Hibaloon talan taon takon may gatubod pa or wala. Pag waay na, himo ang taliwat report ah, no? Kay K5 Wilson.
0: Yes, kay Kipa Broad. So, i-check na naman ina bukas kasi sa basis sa ato na experience so, sa Lacson ng Rosario. After nila nang matando kay Kipa Broad, ginasiminto, manila nila, mali. So, hopefully, amo maning matabo dito sa Mansilingan nga nagkatoon na ito bukas kasi nakabay pa ginasiminto naman ang porsyon nga ginkayo nila sa buong adlaw kay Kipa Broad. No? Para malikawan na sa riwat ng aksidente sa ina nga area naman sa RCU Street, dito sa bahay naman sa nga barangay Mansilingan. Na,
1: para at least makabukas naman Changki. Dito Changki. Gito si Rado. Yes, sir, doon. Kung hindi ka may sumabakal, di kami gaubra. At least, no, mabalik nang yasin nga negosyo, eh.
0: Yes, kay Pablo, kasi isama na siya sa nag-complain ng gani kay kita yan na mismo ka nakaagahon, may nag-abalinto ng
1: mga
0: kung to adlaw, may nag-abalinto, matay siya gina mismo star witness ng inatawag kay Pablo in terms ng aksidente, kasi ara, gina sa
1: tuwa. Kagi ko lang kay Pablo, nga nagtugaplak tungkol sa kadanlog lang. nalapakan mo lang, abi mo, pagtikang mo, danlog, pagtikang mo sang wala, danlog.

0: Og bagid ang gwa usdang buli ta.
1: Oh.
0: Nanlog.
1: Nanlog din kay fibros. Amo na delikado bisa kayo. O, sige lang importante nga na kayo. Una kay fibros kay gana na ano na na-address na ining problema dito sa may RCA Street.
0: Sige.
1: Kasi naman ang K5 no sa next naman yung problema naton nga pagresolbahon sa bulig na sa prime water no padayon sa pagpamati kay te ongoing makita sa aton sining nga pagpamati man sa mga complaints sa aton sining nga mga tagpalamati man sa K5 news sa Fibro.
0: Salamat gid kay Kita Buson.
1: Hindi ka sa patrol na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa My PC D3 Vacuum Detector 100. Upon na ito si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Palakpak ka. Salamat gina Prime Water sinising pag-aksyon sa problema drabismo sa may dalan sa Arceo, Barangay Mansilingan. No? At least safe na nga tonsing mga motorista kag mga nagalinakat dira sa sinang area. Kabod lang daan kung lumuton, no? Danlog nila pakan, especially kung wala spike ang spatos or chinelas nimo. Sa piya ka ba inside low kita? Sa kay K5 Michelle Patinyo. Ti ang syudad, oh, pagtipunon ining pipila naton ka mga barkers, meaning amuning nagapasaka dala sa mga pasahero. Ngayon tagaan right after pasaka, pangayuan ng driver, 10 pesos, 5 pesos, and nagbuhin pa yan sa palangabuyan sa mga drivers naton. Oh, dira sa downtown area, ti pagtipunon sa syudad, oh, para siguro tagaan briefing, kagtagaan sang nagakaigo ng alternatibo nga palang habuyan. Check ta si K5 Michelle Patinyo sa line number 2.
2: K5 News FM Live
0: Report. K5 Michelle, ibalita mo.
3: K5 Roads, actually sang Sabado nga adlaw tigayon nga natipon ining mga barkers nato na hindi lang sa May Plaza kundi sa Bilog Balanga downtown area sa K5 Roads. Bali ang ara na sa listahan sa aton nga Bacolod City Police Station 1 yara sa masobra isa kagatos nga mga barkers. Apang ang nagkadto ka K5 Road sa tinalikdan nga Sabado ara lang sa masobra 50 sa mga barkers naton nagkadto dito para mamati. Sigurong iban daw wala guro bala ma-inform gid maayo ka K5 Road. At least do ka okay naman kay daw almost half sa ila ang nagkadto dira sa May Bay Center. Agod nga ti mamati no sang ginapropose ang aton nga syudad ini may angot kay K5 Road sa alternative livelihood nga ti ituyo ihatag sang aton nga mayor kag sang syudad para sining mga barkers kiti makita naton kay K5 Road nga do adlaw-adlaw nga tanan ara da sila nagabulat sa init kag ang iban na makita man aton kung gabi kung magpatrol kita do dira na lang bala ka K5 Road nagatulog sa kilid sang aton nga Bacolod City Public Plaza. Now isa sa ginalantaw diri no sang aton nga city administrator ining mahatagan sila sang kumbaga do stable nga income bala ka K5 Roads kaga hindi na magsigi pada ka istambay sa aton nga plaza publika diri sa Bacolod. Ang tinutuyo sang pagdipon sa ila ka K5 Roads agod nga i-profile ini sila kaga ti kumbaga i-level sila sa kun ano man nga posible nga mga livelihood projects ang pwede mahatag sa ila bilang assistant. Now isa no sa ginalantaw diri kay K5 Roads ining pagtukod sang sari-sari store nga pwede nila mapalangabuhian upod sa ila pamilya. Now isa man sa ginalantaw diri ang ipaidalom sila kay K5 Roads sa training ining pagproseso sa mga processed products like mga tusino, mga chorizo, ako ano pamanda ka K5 Roads nga pwede nila mapangabuhian. But ang pahayag diri ni attorney Mark Steven Mayo nga hindi ni K5 Roads ang mula nakahapos kay given nga maagi pa sila sa profiling, may background checking pa ni K5 Roads with our Bacolod City Police Station 1 kay hindi taman ni garang iban diri bala ka K5 Roads siguro ining half nga wala nagkadto hindi taman masiling nga mugina no. But ang iban sa ila ang may mga pending bala nga mga kaso ka K5 Roads mga petty crimes lang man bala ka K5 Roads isa
0: si daladang snatching.
3: Yes, mga mula bala ka K5 Roads. Well, isa na actually, sige pamangkot sa kay attorney kagambalya. Although, kung may ara, gitman o mapaprobahan nila, bing may ara, gitman sang record ang certain barker, ilaman gyapon i-profile ini kag pangitaan sang fit sa iya nga pangabuyan para nga hindi na bala magsulit-sulit paka kay Five Rods kay Tiang Toyo sang aton syudad ang malimpyuhan ang aton nga bilog nga downtown area.
0: Karoon pero kay Five ng... Michelle, sorry ah, mamangkot ko sa imo. If amo nang plano sang syudad, meaning ginabawal na gid ang barker sa downtown o kung sa diin man sa syudad sa Bacolod?
3: Yes, kay Five Rods kay Tiang Toyo sang syudad ka is malimpyuhan especially kung mahuman na ang aton nga Bacolod City Public Plaza kay Toyo sang syudad niya matapos ni before the mascara this coming October.
0: Oh, dalaman na di cover man di ka kay Five Michelle kay kahapon I don't know sang saan ako nag absent man. Asa hindi wala ako nag absent sang Sabado rather, no. Sang Sabado nagparking ko sa plaza, nagparking ko sa plaza kay Five Michelle, ina bilang nagapulo pa atras da kag naga nagakuan parking boy ng tabaga, pero tik suplado, yes, yes. Kay Michelle. Oh, itaga ang sa 5 pesos, maambal mo sa kulang maning saks grillo man. Dala na da sila, ina ang mga tao sa plaza, ang nagapa-parking-parking da, dala na da.
3: Oh, dala na sila kay Five.
0: Pating dito sa mga motor nga damatya, kung ilang parking space, silang kapinanukot?
3: Unan, sila ang sabunan nila, bisang karton.
0: Very good.
3: Ang bato para hindi mapalit.
0: Oo. So at least ha, amo mo lang ng importante kung makuha na da sila. And then, tagaan sa nagkaigo ng alternatibo ng livelihood program sa syudad, ako ya masaludog iguda sa syudad. Especially, correct, sa kay Mayor Greg Gasataya. Ang akon malang niya, kabay pakuntani, nga mangin tayo yun, la, mangin consistent ang syudad sa pag-implementar sini. Kay kabalaw ka, may bulo budget, manika kay Five Michelle mo, dako pa ning budget, yes, nga kinanglanon sa syudad, tudloan mo for training program, no? Tagaan mo gamay ng kapital, kay sa totoo lang, hindi sila kasugod sa negosyo, kay waay na sila pang kapital, ang ibang ganiway na puluyan, that's why sila katululog sa dalan. So, isa pa na nga gina-assess mas ang syudad and I don't know kung anong plano dira. I'm hoping nga may ara naman na siguro nga nakakuha na, nakaplastar sina nga programa but basiling ko na medyo tulot talaklad doon ni. Kag ang question sa pumuloyo, magapadayon ay han o kung basi isa next month na, duwaks month na, isak bulan.
3: Yes, good ka kay Five Rods. Now, may angot kini nga balita. May ara kita dala no sang interview with attorney Mark Steven Mayo, ang aton nga city administrator.
4: Ang purpose ni is to introduce and open up the possibility nga matagan sila bisang syudad sang alternative nga source of income o kon livelihood program para sa ila. But ginklaro ginaton sa ila nga may proseso ina nga sundon. Una gid they will undergo profiling sa aton nga livelihood officer and then may patigayon na nga a couple of sessions abi for their social preparation. Ang tinutuyo sa social preparation nga i-orient sila nga amat-amat ma butang sila panguna-una or paminsaron nga hindi na nada sila pwede ka-barker pag amat-amat ma-transition sila into being beneficiaries of livelihood, no, sustainable nga livelihood programs ang syudad. Mm-hmm. And then the success of that depende sa ilaman nga pagbaton, sa ilang reception, kag kung paano Manila siyempre i-improve, kag kung saano pa, paano nila bla ma-sustain ang kapital abi or ang livelihood assistance nga yatag sa ila. So that will all be discovered after sa aton nga mga couple of sessions nga pati gayon nun dira sila.
0: Oh. Di okay man gali, at least buylugan tani, kay kung maging successful ini, maging success ini sa Bacolod, hamakon mo na sa mga panukot, 5 pesos na ang mga driver da, mabuinan. Isipan lang kada biyahe mo, may sakay, kada kung tatlok bilog, tagaan buyak pulok pesos ang barker mo. So, dako na iyang nga perwisyo sa mga drivers naton. Kaga kung wala ang barker, wala man sa nagapaugtas na ng mga POJ drivers. Kay the more ang barker, nanotice ko ha, ako yan nanotice sa Bacolod, sa nagapatrol kita. Kay ang parker mismo ang himo lookout mo. Ang alam tao nga, why traffic enforcer? Dari pwede ka kaparking mo, parking para pasakaan yung pasayro. Do why na blagi na follow ang rules of and regulations ang traffic naton diri sa Bacolod. Kay ti limitado, kagkulang kita sa traffic enforcers mo. So, mas mayad nga nami ni nga hilikoton sang syudad, at least mabantayan na mayad sang aton sing syudad nga gamay na lang nga magpaugtas dalan. Kaanga kun diri pangamuyo kabay pa nga magpadayon ini ka kita Michelle.
3: Yes, kaya ang ihatag sa ila ka kay Sabrods ko no as per attorney Mayo, hindi pa man gid siya confirm ang amount but confirm diri sa form of cash assistance ka kay Sabrods. After hatag, maipailalom pa ni sila sa background man checking every week siguro or every month.
0: So do ginakulbaan ko pagambal mo cash assistance kay Kipay Michelle. Sorry ah. Pero amo na nga kun kay kabalok ka. O hindi ita gusto manggusga kagipa Michelle ah. Tagaan ta chance. Tagaan ta chance kita bi nagapati kita permiso second chance. Bisan si kalima nga chance padada. Nga pamatud-an sining mga barkers naton nga magtadlong man sila singa pag pangabuhi kagipa Michelle.
3: Correct. Yes, good kay Severance. Get i-check man sila every week or every month siguro kung kamusta ang ginhatag sa ila. Wala nga livelihood assistance. But nevertheless, kay Severance, nami ining nga proyekto kagtutukan. Tani by next Saturday, ang wala-wala naka-attend dito nga bilin sa sining sobra 100, pwede pa kapalista dito man yapon sa Bay Center. Kuno kay Attorney Mayo, madala lang kuno sila sa ilang identification card, any form of ID, magpalista lang dito ka kay Severance.
0: Oh, last na lang kay Kipa Michelle. Downtown na ni, how about sa bilog nga Bacolod nga mga barkers? Kaysa Lupus East may ara man, may nag-text dire o may ga-chat nga pati gani ko no sa drive-thru may nagabarker. The covered man ni eh, sa Lupus East dira dampi.
3: Medyo lele. Kaya ingin mention sa ato ni
0: downtown lang.
3: Mayo, downtown area specifically
0: sa. So basi kita matamat sa syudad da. Basi ginakwan niya, tawag ni ginakapsulize niya nay. Nga diri ko anay sa downtown kuno amo ning masabad-sabad diri and later on pag mag-success pwede na mahimo nilang downtown anay as ano experimental himuon bla nila anay as pioneer lang taon kag i-assess tun-an and then assess liwat tun-an kablo kang pagtuon sa amo singa schema kag kay Michelle medyo magugulugasto ni mabuhi kanay kwarta nimo matag ka sa assistance ang iban dira mabay da hospital ko amo ni hindi nako ka way nako do something like that. So, kumalok ko ang mga maalam ang darang araw sa NGC, tun-an ginimayad para sa kaayuhan sa bilog ga Bacolod. Salamat kay Kipa Michelle.
3: Yes, kay Five Rods, no, balita naman gikan sa Bacolod City Government Center na ginadulong sa aton sa kalwansang MyTC. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ako salamat di ako mag-amuni nga mga plastada at least may ara kita nga action no inang bagay lang may alternatibo ka kay gusto pa maluson mula mga barker for one week mabinalik na naman nasla di sila makagtubi kay amula ng ilang para sa ila ang palangabuyan nila nga makakuha sa isang kwarta pang gasto pagkaon bakal bulong kag ipaeskwela sa kabataan nila so mayo ni nga may program ang syudad nga may live program nga gina-offer silang city. So, kung hindi na ginila pagkayo, hindi ilan na na problema na na ka problemas makulod. Ay, oo. Check na rin iban pa nga balita. Gi ka naman sa kay Silo ta. Kay Kakifay Berto Gakit. Tibalaon ta ang balita kay Kakifay Berto sa update sa Palarong Pambansa 2026. O kay gina, congratulations sa sa Bacolod Taytong High School nga ginarepresentar ang Negros Island Region sa Volleyball Secondary Girls kung sa diin nangin madinag-on sila na sweep nila for 2 sets ining Bicol Region way ginakatibawas ang Bicol no first set and second set nakuha tan sang Bacolod Taytong High School. Check tang update gikan naman sa aton sing guwapo nga reporter gikan naman sa may Agusan del Sur.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Berto, ibalita mo.
5: K5 Broad, thank you good. Nga gwapo ko, no?
0: Nagpati ka man?
5: Hindi eh. K5 Broad, madulom-dulom ni subong diri ang Agusan, pero ti patayo kita sa pag-ita man, no? Sa nga atong sini nga balita, kag madulong sa atong sini nga mga K5. Bago lang kikita, no? Nag-alin dito, bago lang ginatapos. Actually, tukata subong, tapos na tong may gold na kita
0: uh-huh.
5: IR, sa kay Kaina dito sa tawag na sa
0: Athletics
5: no? Uh-huh. Sa kay City Gate no?
0: Ko, ano to kina shot put or shot put tong ila duha?
5: Sige pa, Brod.
0: Shot put tong dua sa sagay kaginang nagdaog na nag-gold medal.
5: Kagi pa, javelin throw.
0: Ah, javelin, oho.
5: Actually, kagi pa, Brod, bago lang nag-abot na balita, tabala.
0: Oo.
5: Congratulations. Secondary girls.
0: Hoy!
5: Javelin throw man.
0: Wow!
5: Man, Japon, gold man, balidua na.
0: Ooh!
5: Sa javelin throw lang, wala takabalo kung anong tally overall, ha?
0: Okay.
5: Kagi pa, Brod, ha? But of the athletics nga javelin throw, elementary girls, kag secondary girls, gold ang aton sining Negros Island Region.
0: Wow.
5: So dako man nga bago pa lang, no, kay tiyo no best mga muni nga mga hampang abi kag bronze laban-laban natig ni ang ano eh ang resulta eh.
0: Basta athletics kag five Berto da sig na una na sila permia. Long jump, high jump, javelin throw, shot put, discus throw, athletics ining dalagan, no? Sprint kag ang long distance nga dalagan. So far duha na nga ton bu ano ni nang Bulawan nga medalya halin mismo sa elementary ka boys kag elementary girls shot o kon javelin throw kag kay Five Berto.
5: Yes, secondary.
0: Secondary.
5: Ginaw ano kag
0: go ahead, single secondary galini boys and girls.
5: Secondary, puro tanan ba ini? Secondary girls, gold, kaga elementary girls man, no?
0: Ah, okay.
5: Gold man, kaki five rods, no? So, naku man yung kadalagan man, kaya siya unang adlaw sa athletics. Kaya actually, subong as of now, kaki five rods, nagkapadayon pa ya, no? Ang secondary, for example, ang secondary naton, nga javelin throw, being a boys, padayon gapon, padayon ang nahampang nila subong. So
0: makita mo may chance man kay ti kalabanan dira nga mga atleta naton sa Negros Island Region taga Bacolod, taga Romanito, Marabilla National High School, sa may barangay Estefania. Oh, ang shot put naton bulabantayan to.
5: Kagay pa, bro, isa man nga ginabantayan, wala ta kabalo kung ano sa pipan nga mga athletics, ha. But again sa javelin throw secondary boys, man, balta nga di doon may bawi-bawi man kay ina. May bawi-bawi man ang aton sininga paglantaw sa
0: okay.
5: Sininga ampang as of now. Kagi pa, bro, ang labay lang ako, ang kaina ba lang ang nagdaog sa javelin throw nga elementary girls nga ni bala nga amo ni si Margen Iwayan. Kagi pa, bro, na yan ni kabaligya lang sa Sudan. Kagi pa, bro, no? Kasi ang bala kaina, kapamati, igi siya kung E5. De, laban-laban, kapamati, ito si nanay. Ha?
0: Congratulations, nanay!
5: Na report ang bata yang at Gabi Clifa yang gold bata ya first ma'am bata nga ano at title kag Gabi Bros the first gold medalist sa
0: NIR
5: tubong-tubig.
0: Kag first man nga pag-join sang NIR mo no? Sa palarong pambansa nga nag-split na kitaya sa Western Visayas.
5: Kagiba Bros kay na araagid kita naglantaw sa nga ila sini nga hampang no haboy bali ang javelin throw nga ni sa mga nagalantaw black kagiba Bros bali do ang tawag sina do stick bala kagiba Bros
0: bangkaw nga, gamay nga pagichindi bangkaw.
5: Bangkaw
0: oo
5: ang mga upod ya kagiba Bros mga kontrayo sa iban nga mga rehiyon yara lang ya sa 30 pinakataas na
0: oo
5: no? 30 meters, 30 meters.
0: Iya, iya.
5: Pero ining si Sagay City, Kagibarba Road, kasi iwayan. So, 47
0: wow.
5: meters, 420.
0: Pero na-break niyang record sa palaro, why?
5: Wala, na-break. Kaya ang 2019, kang last year, na-break to sa Bicol Region, 48.
0: Uy, gamay na lang.
5: Gamay-gamay lang din.
0: Ooh, no? Gamay pa nga practice, ha.
5: Sa measurement sa aton sini nga mga tagna ang mga officiating official black give bro suga gagahulat mga minister Eljan nga ti mabreaking ta bala ano bala ni Gross Island Region kag no si Anius pa lang ni Kakipa bro ta no ahamba naton kay inagin mangkot naton as just an ordinary bala person kag give bro sarang bala makahaboy sa amo sina nga distansya
0: kon
5: met hindi, kasi pa bro.
0: Ikaw, guro, basikon, hasta ka lang, guro, sa 3 meters? No? Tatlong metro ka lang, guro.
5: Gani man. So, tako man ni man, bati sa lang kakobla, takagi pa bro. Makita ka man ng abilidad. Bila nga, tibisan, ano, ang mugid na iya, kinatag ng ninoosi mo.
0: Wow. No, congratulations.
5: congratulations.
0: So, so far, so far sa bilog ng Negros Island region, ang may ara na as of this time, this is not unofficial but partial halinda sa aton sining news center connection, oh dira mismo sa news bureau ta, duha na ka bulawan nga medalya ang nakuha sa Negros Island region halin mismo sa javelin throw kay Kip Alberto.
5: Yes, duha na. Very good. Pero wala ta ka balo ko ano pag itang mga ang iba ta di ba no? Kag yung abroad kito kada mo man sa mga sports within the athletics mo, no?
0: Yes.
5: Pero nataon na to na bata sa unang adlaw duha ka gold do kay narang 3 kita.
0: Uh-huh.
5: For the official medal tally.
0: Wow.
5: No, nga ginakwa sa nga DepEd Philippines, no? So amat-amat na time to time.
0: TDC 8 ni ka rehiyon.
5: Ha?
0: DC 8 ka rehiyon.
5: Ah, DC 8 ka actually subong 19 na kakita bro.
0: Ah, okay kay nag
5: nayari.
0: Oo.
5: NIR na kag actually 21 ni may plus 2 pagid kay ang association bala sa bilog ng Pilipinas.
0: Uh-oh.
5: May ilang association ay duro kung ano ina pero dala na siya sa association.
0: So kung mag top 3 ka, very good na nang standing for the first timer nga klase Rion. Ti upod ta lang na taga Dumaguete, Negros Oriental, kag Sikihor mo. Ti ang bangkaw nga daan, ti ba si nagbulig tong taga Sikihor para maglupad ba itong bangkaw sang taga Sagay?
5: Kanami, kakiba bro, kay ina, di ba nagdaog to ang Sagay?
0: Oo.
5: Gold medalist, ang silver medalist, taga Region 6 man.
0: Uy! So, wow!
5: Mag-tober kita, duway gito, hindi mata-perdi, no?
0: Oh, very good, very good. Happy kita sa NIR.
5: NIR, ang gold, silver, ang region, ano?
0: Very good.
5: Nagkipat ng duha, kag tinagapanguna man sa amusin nga mga sistema sa ngampang Kaki 5, Rod. Buas, reportanta ka, Kaki 5, Rod.
0: Sige.
5: Reportanta ka sa boxing, kito akong gining boxing mo.
0: Oo. Tingala ko ganing, ginasign ka sa boxing mo.
5: Oo. Galing nga lang ko, di ba si ako matapulan? Boxing tomorrow, kay Kina, do elimination man to. Galing tido ka, subukan nga palad, Kina, kay Kibra, so wala man na dalang aton sining ngayon.
0: Hindi lang nga na ipag-spoil lang aton nga kalipay, subong. Buwas na ibalita ang masubo nga, nga bagay, ah. No?
5: May chop pa sa different category tomorrow, ba? Kaya na, kakipa bro, sa patayon naton nga pag-cover diri sa palarong pambansa. Kakita bro, directamente diri sa may Agusan del Sur, sa may Prosperidad Sentro sang Agusan. Ako si Kakita Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa bilog ng Pilipinas, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Malamu salamat Kakita Berto Gakit, gika naman sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kung sa diin na ginahatag sa aton, kay we would like to congratulate sa mga nagdalaog. Oh, duha na kabulawan nga medalya na kuha karon sa NIR, kag may isa pa kita ka silver medal. So, very good. Good job, good job. Bantayan pa, ibang nga update ha. Kaina, congratulations man sa nasing ko na ang Bacolod Taytong High School nga nagrepresenta man sa Negros Island Region versus Bicol Region. Nagdaog sila. O, oh, ginsweep nila ang Bicol Region. Boss, may hampang naman ang Bacolod Taytong High School NIR alas 3 sang hapon. Tinguan ginaton live diri sa K5 News FM kag ginapasensya ha. Medyo nabalda tuming ilasing nga signal dito gyud mismo gali sa kwan sa event no. Galalain magali tuya ang province ng Agusan del Sur. Kay pati gali ngila to nga live nagkalabalda man, indi lang gali ang K5, that's why nga na ang bisan ng Starlink naton di kaya kay nga man ang Starlink naton nami lang ang connection kun sa sagwa mo. Di galing kay covered sang kanang mudamo tao ara nabi sa sulod sang kwan mo, sa sulod sang stadium. So medyo pikiti. Dason guro man balta kay Solomon bakal labalaba nga cord dagtag 3 kilometro nga cord la sang Starlink para ang imong Starlink ibutang mo tus babaw ka oyo. Bisan ara ka pa sulod sang kuweba may signal ka Japon. Anyway, salamat gid sa ato sing masuki nga nagubos sa ato nga pagpangalagad di magkalipat pero mi magtumar sang suplemento. Suplemento nga makatag kayuan sa atong kalawasan ang Mighty C, the alkaline based vitamin C, DTX 500, D3 Bio with virgin coconut oil. Wait na panahon, boss man, same time, same
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusang tabuyan. Kadang wala ka kainom sa gluten na galabwa kong sanawan. Kag ang sakit ako niya si Il. Try ko inom sa gluten na nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisang magulid sa aking kalawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Different Bio Evening Newscast.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mayong hapon sa lahat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Lunes sa Mayo 25, 2026.
12: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabalian magkita sa 101.5 MHz sa isinga mga radyo.
7: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita, Local Task Force El Nino ipatukod sang OCD NIR.
12: Samtang sa balitang nasyonal, presyo naman sang gatong sa world market nagnuwo matapos ang panibagong anunsyo ni Donald Trump.
7: Sport.
12: Sa balitang sports, NIR may duwanag ka gold medals, nagapanguna sa palarong pambansa 2026.
7: Sa balita entertainment, concerts ang Cup of Joe pagakanselahon kuntani bangod sang malain nga tempo. Lasay sa 8.
0: Ulat panahon.
7: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominique Banyaga.
8: Mataas na ang chance nga mag-develop sa isa ka bag-o nga bagyo ang ginabantayan nga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo 1,550 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao kag mataas ang chance nga mag-develop ini sa isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Pangnangin isa na ini ka bagyo kag nakasulod na ini sa PAR pagataganin isang pangalan nga Domeng. Sa subong apektado sang traps sang LPA ang pila ka mga lugar sa Mindanao kag nagadala ini sang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan. Apektado naman sang southwesterly wind flow ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental kag Palawan. Easterlies naman ang nagadala sang mapaang nga panahon sa Eastern Visayas, Bicol Region kag Quezon. Samtang ang nabilin nga bayan sa pungsod, dakip na ang Metro Manila ang apektado sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon, nga may upod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat sa hapon kag gabi. Temperatura ang nga sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa T3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
7: Lasays Jess, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ginsaulog ang National Road Safety Month 2026 sa Bacolod City Police Office sa pagpanguna sa Land Transportation Office Negros Island Region.
12: Gintambungan ini sang BCPO, Bacolod Traffic and Transport Management Department, kung BTTMD, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Negros Island Region, LTO NIR, Highway Patrol Group, kung HPG, Department of Transportation, kung DOTR, kag Bacolod City, LGU.
7: Nagpakigbahin man ang mga rider group, kag food delivery riders sa syudad sang Bacolod.
12: Mayor nga tinutuyo sa programa nga igapanigayon ang Road Safety Seminar, Defensive Driving, Training, Road Rage and Road Cross Incident, kag pag-update sang traffic ordinances.
7: Samtang liwat nga ginpaidalom sang National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert status ang bugos nga Visayas grid subo nga Lunes sa Mayo 25.
12: Sunod sa pahayag sang NGCP, ang available capacity ang yara lamang sa 2,654 megawatts samtang ang peak demand naman ang yara sa 2,483 megawatts.
7: Magalawig ang yellow alert status sumalin last 4 subo nga hapon tubtub last 8 karon sa gabi.
12: Pahayag pa sang NGCP, ang rason sa manipis nga supply sang kuryente amo ang bangod sa force outage sang pila ka mga planta sa Visayas. Lakip na diri ang TV1, TV2 kag PEDC3 coal plants.
7: Lasays 11 sa dugang pa nga mga balita lokal, isa patay, isa pilason sa aksidente sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Sospenye.
13: Isa ka aksidente ang nagluntad sa Purok Masinadyahon Barangay Binikwil Kabankalan sininga udto May 25 kon sa diin na imbolbado ang Toyota Revo nga salakyan kag 18-wheeler truck nga nagresulta sa pagkapatay sang isa ka persona. Ang biktima ang ginkilala kay Godofredo Taquiso, pastor sang SRF Baptist Church sang Suay, Himamaylan, kag John Dave Taquiso, 33 anyos, mag-amay, kag lunsay residente sang Barangay Suay, Himamaylan. Samtang 18-wheeler nga truck ang ginamaneho naman ni Rowan Grijaldo, 28 anyos, nga taga Talisay City. Suno sa impormasyon, padulong sa Kabankalan, agud magbakal sang oxygen ang mag-amay apang paglabot sa lugar sang aksidente, ginaaligar na tulugan ang driver sang sarakyan kabangdanan nga nabungguan sini ang nasambit nga truck. Ginsiling man sang driver sang 18-wheeler nga truck nga nakapundo na siya kay nakita niya nga nagaagaw ini sang linya apang nakabunggo gid ini sa iya nga truck. Ginpanapatan sang first aid sa mga katapos sang Kabankalan CDRRMO ang mga biktima antes pa man gintala sa ospital para sa pagbulong. Apang nagdaliwan si John Dave sa ospital, kagang iya amay nga si Godofredo ang padayon pa nga ginabulong. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Arby Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Samtang Task Force El Nino, igapat ang kod sang OCD NIR. May kampiyon ka balita si K5 Michelle Patinio.
14: Magatukod ang Office of the Civil Defense Negros Island Region kung OCD NIR sang Task Force El Nino. Ini ang may angot sa ginapaabot nga Super El Nino sa katapusan nga bahin sang tuig 2026. Pahayag ni OCD NIR Director Donato Sermeno III matapos ang palabuton nga meeting sang Regional Risk Reduction and Management Council sa maabot nga Hunyo 9, magatukod naman sila sang task force. Sa meeting, ipatawag ang Department of Agriculture, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, kag iban pang ahensya sang gobyerno para hibaluon ang ilang contingency plans. Suno pa kay Sermeno, dalon man sa task force ang mga water districts para sa ila plano sa tion nga ginapaabot man nga paglala kag kakulangon na sang tubig. Karon sini, suno sa OCD NIR Director, maeksperyensyahan ang below normal nga ulan halin sa bulan sang Oktubre tubtob sa una naman nga bahin sang tuig 2027. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kalwana sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patinio.

0: Si Mana na lang ang nabilin kag magabukas na ang klase para sa school year 2026-2027. Sa Negros Occidental High School, masako na sa karon bangod sa ginapatigayon ng enrollment.
1: For now, we are ongoing with our enrollment. And for the opening of the new school year, we are expecting more or less 10,000 learners for the opening of the school year 2026-2027.
0: Ginalauman nga magalabot sa 10,000 ka mga estudyante ang mag-eskwela diri sa junior high school kag senior high school. Base naman sa Depet Order 009 Series of 2026 sa baylo nga 4 terms, sa subong nga school year 3 terms na lamang ini.
2: Well, we have to expect nga tungod sa ato ng mga learning reform policy, system policies, no? May mga aral kita sa mga bimbang bagos ang Depet. Sa una nga 4 quarters ang ato na grading system, ang grading period natin, this time around there will be only 3 terms na lang. For in one term, 67 to 69 days na siya ang klase, na siya, yeah, focus lang sa klase. So there will be no activities, like for example, wala training si teacher, wala competitions ng matabo, puro klase lang ta. Tapos, ang training will happen after the 67 days. For example, they will be given a 10-day end term na kung diyan dira nato isulod ang mga training sa mga contest ang tanan. And then, within the 10 days man also, may arat na sila sa end of term nila nga doon ka wellness break nila.
0: Magasugod na ang Brigada Eskwela sa June 1, samtang ang klase naman magabukas sa June 8.
2: So we will have launching sa regional brigada sa June 1 in the morning dira sa Talisay. And then our division office will also have a launching dito sa EB Magalona sa afternoon naman sa June 1. So after that, isigisigi na nga padayo na until June 5.
0: Opo sa patron si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: Kag sa katapusan nga balitang lokal, atleta sa Sagay City nasungkit ang pinakaunang kabulawan para naman sa Negros Island Region sa palarong pambansa 2026. May kampiyon nga balita si K5 JR Hilan Tagaan.
4: Naghatag sang dungog ang siyudad sang Sagay matapos masungkit ni Margin Iwayan sang Vito Elementary School ang pinakaunang medalya nga bulawan para sa Negros Island Region sa ginhiwat nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Matapos ang iyang madinalagoon niya paghampang sa long jump sa nagligad niya palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte, liwat naman niya nagtinguha kag napakita sa iyang atalagsaon niya abilidad si Iwayan pinaagi sa pagdominar sa patag sang Elementary Girls Javelin Throw. Bangod sa iya dedikasyon kag determinasyon, ginhatagan niya sang kadungganan hindi lamang ang Barangay Vito kag Sagay City, kundi pati man ang bugos ng Negros Island Region.
5: Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
6: Balitang National.
7: Balitang National.
6: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang inyong superior antioxidant.
8: Sa Balita National, ukon sa mga detalye sa aton mga Balita National, ginpalayag ni Senator Risa Hontiveros nga may mga senador nga luyang magbalhin sa minority bloc.
3: Sa ginpatigayon nga press conference ni nga Lunes, gin-question si Hontiveros na anungod sa plano sa pilang ka mga senador nga magsaylo kag ang posible nga pagbago sa liderato sang Senado.
8: Sino kay Hontiveros, may mga pag-istoryahanay nga nagaluntad apang sigurado ang mga nagapabilin sa gihapon nga 11 ang yara sa minority bloc.
3: Samtang gin-endorso naman ni Senator Kiko Pangilinan, si Senator Sherwin Gatchalian nga maging bago nga Senate President, isa si Hontiveros sa mga nagpabor sa rekomendasyon.
8: Sa pihak nga bahin, may bago na nga pinuno ang Department of Labor and Employment o Kondole.
3: Lunes nga daw, Mayo 25, ginkumpirma naman sa Malacanang nga ang anay senador sang Pilipinas nga si Francis Tolentino amo ang magapungko bilang acting secretary sang Dole.
8: Si Tolentino among nagtalos kay Bienvenido Laguesma nga nagserbisyo bilang pinuno sang ahensya pumulin sang Hunyo 2020.
3: Ginpatagman ni Laguesma nga ang pagpanaog niya sa pwesto bangod naman sang problema sa iya siningay kaayong lawas.
8: Samtang ginkompirmar sa mga otoridad nga Jesse Saiz pa ang missing o kunpalayon nga ginapangita matapos nga nagkolaps ang ginatukod nga siyam kapanalgan nga building sa Barangay Balibago ang sa Angeles City, Pampanga.
3: Dua ang nakita nga buhi sa trahedya, samtang apat naman ang kumpirmado nga nabawian sang kabuhi.
8: Nadulaan man sang kabuhi ang isa ka Malaysia.

0: National nga guest sa isa ka hotel nga malapit sa nag-collapse nga building.
1: Buhi nga nakuha ang iban pa nga mga biktima apang nabawian ini sang kabuhi matapos nga ma-rescue.
0: Construction workers ang kalabanan sa mga biktima.
1: Wala pa may baluan kung ano ang gitunaan sang pagkatipag sa ginatukod nga building.
0: Nagapadayon pa ang search or rescue kag retrieval operation sini nga aga.
1: Dadugang pa nga mabalita nga national ginapakansila naman sang National Bureau of Investigation kon NBI sa Philippine National Police ang lisensya para sa masobra isa ka gatos nga armas tutang nga nakarehistro kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibang sa buong Lunas Mayo 25, nagauyat sa nagkalainlaing armas ang senador, lakip na diri ang mga matagas nga kalibre sa mga armas kaangay sa mga automatic rifles kag shotgun.
1: Pahayag pa ni Matibag, nagapati siya nga dapat kansilahon ang iyang mga lisensya bangod nga ginakonsiderar naman si De La Rosa bilang isa ka pugante.
0: Lasay sa 20.
2: Balita International. International.
0: Sa balita international, liwat naman nga nagdubo ang presyo sang gatong sa world market subong Lunes matapos ang panibagong anunsyo ni US President Donald Trump nga lapit na lang mahuman ang peace deal sa tunga sang Estados Unidos kag Iran.
1: Sunod sa reports ang benchmark US crude ang pagdubo sang $92.25 kada barelas o kon $4.35 ang mayara naman sang $4.35 nga pagnubo.
0: Ang international standard naman nga Brent crude ang nagdubo sang $4.16 kagyara na inisubong sa $99.38 kada bariles.
1: Sunod sa pinakauluhi nga report, lakip na ang mga ang mahuman ang peace deal sa tunga naman sang US kag Iran kag plano na nga pagabuksan ang Strait of Hormuz kag posible nga isungka na sang Iran ang ilang stockpiles ang highly enriched uranium.
2: Balitang sports, sports.
1: Ang balitang sports, lumabas kalawan sa Extend Food Supplement, NIR, may duha na ka-gold medals nga nagapanguna subong sa palarong pambansa 2026. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranwaz.
3: At base sa official medal tally sining hapon, nagapanguna ang Negros Island Region o kon NIR sa palarong pambansa 2026 nga ginapatigayon sa Agusan del Sur. May duha na ka mga gold medal ang NIR nga lunsay nakuha sa javelin throw girls. Ang nadaog ang mga ininan day Margen Iwayan sa Sagay City sa elementary level, kag Christine Rose Toquero sa Escalante City sa secondary level. Nagasunod naman ang Ilocos Region kag Central Luzon nga may tig isa ka gold medal. Samtang nadaog man sang Bacolod Taytung Thunderbolts ang ilaunang nga hampang abatok sa Bicol Region pagkatapos ang duha ka sets sa scores nga 25-14 kag 25-12. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, concerts ang Cup of Joe pagkakanselahon kontani bangod sang malain nga tempo. May kampiyon nga chika si ka K5 Ivy Cordova.
5: Nagdangat sa tiyon nga pagkakanselahon na kontani ang concert sang OPM band nga Cup of Joe sa Philippine Sports Stadium bangod sa malain nga tiempo. Suno sa concert director sang banda, duha ka oras nga na-delay ang performance sang banda matapos nga magbubo ang mabaskog nga ulan kag pagpanaguob nga nagresulta sang pagkabasa sang pila ka mga production setup. Bangod sini, gin-consider sang grupo nga hindi na lamang pagpadayunon ang concert apang hinali nga naguntat ang ulan kag ginpadayon ang palagwa. Matapos na gininspeksyon ang mga kagamitan, kag masiguro nga nakayo ang mga technical issues. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Jutayan lang pero importante na dayon. Lipay naman yung mga nagbakal sang tickets sa Cup of Joe ka K5 Roads. Ah. May duha ka oras nga delayed, importante na dayon gin. Wala? 1 minute. Ha? Wala ka gasolod? Wala ka gaon?
6: Utod ko to Gronila.
0: Oo. Oh. May nagasin niya, sanda ko na 1 minute ma-end. Oh,
6: sige, sige.
0: Ma- Mga ka-K5, amo yan itong dalag ko ng mga balita sa mga Lunes, Mayo 25 to 2026.
1: Bante man buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa, sang numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Pataman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editure mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
8: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Not IT, not admin.

0: Lorca,
1: this at exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca,
1: this mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa

0: Para sa pumuluyo, para sa demokrasya, larga vista, largang vista. Upod sa inyong alaga, nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon, si K5 Julius Marinviles. Larga vista, larga vista.
1: Inayang inyong bagong atilimanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Dere sa akong bagong apuruyaan sa kahanginan.

0: Γιώργο
1: Φίστο. As always, po dzenyo na lang sa mikrofono, Julius Mareveles. Wala sang iban nga ginabitbit nga inganiban, kundi kamaturan, wala sang iban nga ginatanyag, kag ginahalad, kundi ang akon katampad.

0: Lorgo Visto.
1: 33 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo
1: Visto. Gain records from Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA nga nagdangat sa 42 degrees centigrade na gabaling aso ang init karon diri sa Negros Occidental.
0: Lorgo Visto.
1: Samtang nag-uluog daw naman ang tensyon tuga sang inaway dito sa Middle East matapos nga ginpabutyag ni US President Donald Trump nga may ara sang favorable nga outcome possibly o kung daw maayo ang ginpropose o ang ginatanyag sang pungsod Iran. Bangod sini nagnubo mga at least 4 dolyares kada bariles ang presyo sang Brent crude oil. Amo ini ang sadsaran sang presyo hanay sa bugos nga kalibutan.
0: Lorgo,
1: but more on that karon dugay sa aton nga Middle East update. Unahon taning anay dire sa aton nga probinsya.

0: Amat-amat na nga naganda para sa pagbukas ang klase magluwas sa Brigada Eskwela, nga liwat naman at tumangon sa mga ginikanan, liwat naman nga pagalukduhon ang balon kagalastuhan para sa mga kabataan alin school supplies pagkadto matrikula, amo ini ang liwat naman at tubangon sang mga ginikanan. But then of course, ang isa kabarantayan man dire, amo ang pagkambyo sang schedule sa mga burutuan, both privado and publiko. Hibroon ta ni amat-amaton ta intindihon, kay ang damlag pa ang ginpabutyag sang Department of Education or DepEd nga hindi na apat ka grading periods, himuon na lang tatlo anong buot silingon sini. In practical terms na no ang epekto sini sa mga ginikanan. Joining us tonight first will be K5 Wilson Villena, nagsugilanon siya sa taga DepEd province, nano ang bantayan kag nano ang handaan. Wilson, good evening. Please come in.
1: May gabi ka, K5 Jules, no? Kaga may gabi man sa atong sila nagpalamuti sa Larga Vista. Sa K5 Jules, siyempre, nagahilapit na sinimana na lang actually ang ginaisip. Takaroon ka, K5 Jules, no? Kaga magabukas na ang klase. Actually, ang brigada, eskwela, gani kay K5 Jules. Lauman, ano nga mga bukas naman kay K5 Jules sa ining na kuha niya na tawag sa mga man nga June 1 to October, June 5 kay Kita Jules. And ang klase ginalauman sa may June 8 naman niya ng adlaw kay Kita Jules. So kagina, nasugilano naton ini ang spokesperson sa Department of Education Negros Occidental, Sister Ian Arnold Arnaiz, kan iya ginpahayag kay Kita Jules, no? Nga kadamo, ganun isang changes kay Kita Jules nga pagkalaumon sinisang sining nga school year 2026-2027. So isa ka major na changes di ka Kita Jules, kung sa una naanad kita ka Kita Jules nung apat ka quarter o kung apat ka terms ang aton sinigin ng eskulahan, no, sa senior high kag junior high Kita Jules, subong mas ginpalikot, ginhimo na lang sa tatlo ka terms sa Kita Jules. So first grading, second grading, and third grading. So even though may nubo ni ka Kita Jules, no, tatlo lang ka grading, pero ginatanaw na base sa aton sining research naman niya Kita Jules na sang last year ang number of school days is 196 to 197 Kita Jules. Subong niya nga nag third term na nga tatlo lang gani kabilog, nagimo naging siya gani 201 days na no ang bilog eskulahan. Pero paano ang sistema sa Kita Jules? So per
0: all right term, Wells, yes, ang simpleng istorya amo ni nga bisan tatlo na lang ka terms sa unang panawag tana grading period, hindi ba?
1: Yes, grading
0: period. Grading period. So buong ang tawag nila terms. Terms o kon kalawigon. And then may ara pag ginagatawag nga block. Bloke. Now, pero ang imo sining nga pagtuon nagasiling nga bisan tatlo na lang ka termino or tatlo na lang ka ambot, anong term nila man, tatlo na lang ka hugnat ang klasihan, mas lawig ang kadto sang eskwelahan o sang kabataan sa eskwelahan.
1: Yes, kaya pa, Diyos.
0: Halin 197, may mo 201.
1: Hindi na ang 201 days kasi sa Diyos.
0: Okay.
1: So, Mr., ang nagtatak din sa ulo ko sa interview nato ni Mr. Sir Ian, doon may 67 days na kasi sa Diyos ang first semester na napalana kasi sa Diyos na tudlo lang din natin ng kasi sa Diyos.
0: Okay.
1: So, that specific 67 days, wala ginaalaw nga ang maestra matraining on that 67 days na stretch. Wala man ginaalaw nga may extracurricular activities kay Kita Jules. Wala man ginaalaw nga may training ang mga kabataan kung may activity kay Kita Jules. Then, after sila sa 67 days ang isang term kay Kita Jules, may ara sa 10 days na natalana kay Kita Jules antes mag-transfer sa next na term. And what will happen to that 10 days? So, ang pulo na kadlaw kay Kita Jules, ang matabo sina, kumbaga, kung okay ang grado mo kay Kita Jules, So as is ka lang yan, break mo yan ka kipay Diyos, iinantay yung day sabi. Pero kung nubo ang imo grado, kag need mo magsang remedial session with the teachers, so ang kipay Diyos, pwede mo na magamit in 10 days, no? Para maano mo, malagas mong imo sa inyong grado, mapagka sa Diyos, for remedial. And then, this 10 days naman, so pwede man yung magamit sa atong isla for the training and all, kipay Diyos, na para hindi ma-hamper ang 67 days na straight kay Father Jules. Nga aging itagaan kayo sa 67 days, hindi kayo dapat masapat kay Father Jules ang 67 days. So, ang non-negotiable ng gifts in 67 days kay Father Jules is ang mga munibala mga emergency nga cancellation. Be like, for example, di karon, high heat index kay Father Jules. So, good yan. Daging cancel ang klase kay Tita sa asag limit o kung sabi ang bagyo kay Tita. So, amo lang ginaya na time kay Father Jules nga pwede man-lift ang kuano, malip ang klase sina sa 67 days. Other than that, kay Kita Diyos, wala na yung nagpahanugutan, kinanglan, strict on ginayon yung 67 days kay Kita Diyos nga maanugin, madiridiretso ginang klase sa mga kabataan para wala kang wala sang utot-utot wala kay Kita Diyos.
0: Okay.
1: So, amun na ang major subong tawag sa minganin niya changes o kung pagbagohan kay Kita Diyos sa subong school year 2026-2027. Kaya hindi mo magkabalakan nga doon sa mga mga ginikanan kay Kita Diyos. Kaya nag-conduct naman prior si Miss ang pila ka mga seminar. Ako pa nang itulit na naman sa atin sa mga school principals sa kung paano approach nila kay Kita Diyos. Kaya amo naman ni Matbo naman ini siya na style of teaching naman Matbo naman nga accept up na lang kay Kita Diyos. So amo naman ang tulid doon taina kung na paano nila i-deal ang amo naman sa klase nga pag nagtudlo ka kay Kita Diyos. So para kag ina nag-interview kita prinsip sa mga principal wala pa kita may hesitation kay showing nga ready sila kay Kita Diyos.
0: Good.
1: Good. For 2020, 2027.
0: Okay. Now, ang gusto talang itumuron karon nga gabi amo sini nga bisan naglipot sa tatlo lang ka tawag ta sa una grading periods, hindi na apat, ang buot sa lingon hindi magbuhin ang kalawigon sang mga kabataan sa pagtuon. Amo na.
1: Yes, sakto kay Kita Diyos. Why ganyan pagbuhin? Yeah, pag Kita Diyos, same na actually damo pag gani. Kaya sa nabal ko na gani, isang
0: correct.
1: Last year, 196 to 198 school days. Gani ang apat ka terms. Hindi gani, yeah, 3 terms lang, pero 201 pag ganyan Kita Diyos.
0: Okay. Bali, sa simpleng istorya, kung magbakal ka isda, ginkambyo lang sang DepEd ang pamaagi sa pagkilo o sa pag... ano panawag ni pagtipon sang isda. So ang una Wilson wala pa kiluhay isda eh. Ang tawag atado.
1: Oh, atado. Oo,
0: ginatumpok-tumpok ang isda, isa ka atado butang ta 20 ka isda. Patupa abi. Subong niya kilo na. So ginamo man ka DepEd. Oo, hindi na atado, kinilo kilo na.
1: I break down ko anong dates ni bala sang aton.
0: Sige, sige. Okay.
1: So I have the breakdown here. So ang term mo, ano kung first term will be on June 8 to September 15 kay Kita Diyos. So once again, ang first term June 8 to September 15 kay Kita Diyos.
0: Okay.
1: And then ang second term kay Kita Diyos will be on September 16. So wala lang takabalo kung patraso ni nila 10 days kay Kita Diyos.
0: Oo.
1: Para sa itong 10 days na remedial, bala prote ang remedial kay Kita Diyos. So term 2, makasugod, ganyan na yun on September 16 up to December 18 kay Kita Diyos. So, second term will be on September 16 to December 18.
0: Okay.
1: And then the last term or the third term will be on January 4 to April 8.
0: Okay.
1: So, what third term, January 4 to April 8, kag ang end of school year, o kung nang break ka Kita Diyos naman yan, amo ni summer break, nga naman anatong kay Kita Diyos, will be on April 9 to May 9. So, isa ka bulan niya, summer break kay Kita Diyos.
0: Oh.
1: So, at isang breakdown naman din kay Kita Diyos, no? Ang ining klase kay Kita Diyos. Kaya, tanahon ka naman kung ano naman ang preparation sa Brigada Eskwela this coming June 1 kay Kita Diyos kung na anong plastada. Pero tikagina, nagpanulong kita sa kwan kay Kita Diyos sa may Negros Occidental High School o kung sa NOHS, no, kung dito natin nikuha ang atong sining case study sa area. Kaga before ka kay Fabius, grabe, gali ni ang NHS, dako-dako, gali kay Fabius ni nga ng eskulahan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi before ka kay Fabius, ang ila sa mga estudyante, mga 9,000 plus lang.
0: Okay.
1: So, subong ka kay Fabius, they have to extend, no? Sa numbers ka kay Fabius, even nga may screening sila kay Fabius, nga nakatabo dira. Pero so, ang matabo ka kay Fabius, nga expect sila sa 10,000 to 11,000
0: wow.
1: Ang enrolling kay Fabius. So kung mm-hmm. mga estudyante, magpa-enroll sa Negros Occidental High School kay Kefir Jus.
0: Mm-hmm.
1: And then aside sa ni kay Kefir Jus, no, a good ma-control ang crowd sa sulod sang eskulahan kay Kefir Jus. Dito may shifting sila nga matabo sa kay Kefir Jus, to be specific lang inianay, no, sa senior high school kay Kefir Jus, so grade 11 abi sa aga i-maximize nila ang morning schedule, and then nasa hapon naman kay Kefir Jus i-maximize naman ang hapon nga schedule kay Kefir Jus, no, for the other senior high. But rest assured na 5:30 ang kakita Diyos, wala na kita sa klase ang senior high kag ang high school kakita Diyos, no, 5:30 wala na klase sa sigon sa mga bulutuan kakita Diyos. Ako, that's according to the assistant principal, no, sa Negros Occidental High School kakita Diyos.
0: Okay, so meaning kulang, ano ang basically ang kulang nila until now, classrooms and teachers?
1: Okay, Pa Diyos, hindi na problema. Ina sini nga to. Pila na ka to, okay, Pa Diyos. Sa mga public school, classroom, gid. So sila na aminado, manining NOHS na kulang sila sa facility, okay, Pa Diyos, no? Given nga ti, as the years go by, gadugan ang mga sudyante, okay, Pa Diyos, kaya hindi lang yung taga-bakulod ng
0: kailang. Correct.
1: Mga neighboring.
0: Oo.
1: So,
0: kung mag-project sila sang ila needs, ideally, pila ka classrooms kinanglan nila with such a population, kag pila ka teachers ko, no?
1: Actually, in-ask ka kita kagina, I have to secure that number, pero tiwai pa sila sang naginatag sa akong nga number, kaya tiwai ko rin na preparahan nila pala
0: about sila. Okay.
1: So, hopefully, malapot ko na siya kita sa number of kwana, of number classroom. Pero
0: sino ganingalan sa principal nila?
1: Ang assistant principal nila si Ma'am Ruby Treyes.
0: Atong gininterview mo?
1: Yes.
0: Okay. Oh, basi one of these days, Wills, ma-invite ta siya live diri sa Larga Vista.
1: Yes, kaya pa Diyos. Try ta ma-invite si Ma'am kaya she's nice naman na story. Although, first time niya kagina nga magpa-interview.
0: Kaya
1: sa camera, but yung tagaan niya ta time.
0: Ay.
1: Nga ma-explain, no,
0: ang
1: tenta ka sa NHS kaya pa Diyos.
0: Kanami, kaya gaan ta ni pagtamod ang mga bagay katulad sini edukasyon kinanglanon sa aton kabataan. Kaya nga aton mga lideres, labi na gid dito sa nationality, sako lang po sanay sa politika. Diri kita ay matuto ka sa kinanglanon ta sa para sa kabataan. Sige, Wilson.
1: Yes, kay Kim Fred Jones, kaya ano man nga mga dugang mga updates ni Tuhoy naman sa upcoming nung klase, no, this school year 2026 to 2027, para ina pagatutukan kag mga kuha sa updates, no, tutug magbukas ang klase na kay Fred Jones sa June.
0: Mm-hmm.
1: So far mo lang Diyos ang atong sining update sa nga nakuha na itong gikan din sa patrol, no? Ang ginadulong naman sa inyo sa Kalwan sa Maya TC, DC Rivalry Call DPS. Po dato si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorga
0: Vista! Ginpasalig sa Department of Education o kung DepEd nga hindi magabuhin ang kalawigon sang pagtuon sang mga kabataan apisar nga ila sinisap-sapon ang grading period sang una nga ginatawag halin sa apat tub-tub tatlo na lang. Ginatado lang sang maayo ang schedule sang Department of Education, agud mapasiguro suno sa tigpamaba sang Department of Education diri sa Negros Occidental. Ipasiguro nga ang iban nga mga aktibidad hindi malaktan ang panahon sa pagtuon sang mga kabataan. Lorga, sa iluhan tagilayon si K5 Chel Patino, for more developments kag more explanations, iyaman na sugilanon sa piyak nga bahin sadtong pila pa kabulan ang nakaligad ang taga Negros Island Region o kun NIR a Regional Office Spokesperson sang Department of Education o kun DepEd. Tabuon tang ilang ang mga reports ni K5 Wilson Villana. Chel, please come in.
2: K5 Jules, inimihangot sa niya po na sa manugbukas pa lang ang klase, the unlike before K5 Jules, nga ang ato na andan nga curriculum, inibalang may four ka, ka part K5 Jules, like from first grading until fourth grading.
0: Ang
2: school year, K5 Jules, ipatuman na yan o, sa Department of Education, ining three-term school calendar. So sa nahibaluan sang tanan no ang mga parents nato nga nagapamati kabalo naman tang by June 8 mas start na ya ang klase. And by the way, kasi K5 Jules ang aton dali nga enrollment kagang aton nga patigayunan nga brigada eskwela. This is gonna be coming this June 1 to 5 kay K5 Jules for all public schools diya sa Negros Island region kay K5 Jules. I mean sa national amoman kay K5 Jules no. But going back sining three-term school calendar kay K5 Jules, ang may pagbag-o ni Diri is tikun anda na ton up to fourth grading kita before, now asta lang sa tatlo kay K5 Jules. Kaga ining tatlo ka term ang ginbahit no, so no man sa aton nga Department of Education NIR spokesperson with Sir Almer Dikinya na ining tatlo ka term ang may ara sang three blocks kay K5 Jules. Ang three blocks nga school calendar ang magasukod ini kay K5 Jules sa kumbaga the three term structure kag ati ini bag-o nga reforma kag ang three terms ang ara lang sa 201 days kay K5 Jules kag ati ini siya ang this coming school year na. By the three term school calendar kay K5 Jules may ara kita sang opening block kasi may ara kita dira iya sang kwani ng session kumbaga klase na kidbala ka kay Sir Jules in the middle kag ang end of term block amo naman niya ang preferably pag prepare niya sa mga teachers naton sa mga grades bala sang aton nga mga estudyante kay kay Sir Jules pati pagklaro sang DepEd hindi niya siya pareho sa terms o structure sa mga college kay tinabalaan na to mera three ano man mo at tatlo man kay Sir Jules abi nga term ang school calendar nila but this is different from college. May ara kita dragin padala nga sound clip o kung interview with Sir Almer Dikinya para aton maintindihan kan sa mga parents mga nagapamati subong no kung ano ini nga klase sang terminologies kag kung anong mga
0: Chel, or pagligwa. Antes kita magkadto sa interview ni Mr. Dikinya, ginapabaluta lang aton nga matag para mati mayong gabi sa atong mga higala diha sa Banwa sang Toboso. Naka-live na kita karon over Fabulous Toboso Radio Click FM 92.3. Mayong gabi sa aton nga mga igsuon o mga higala kag karakip na sa ila sini Guapohon nga station manager K5 Randy Kanki. Nagapakigbahay naman sa aton sini nga live broadcast karon nga gabi ang Radyo Mascovado CPSU 100.5. May gabi sa mga taga-Dakbanwa sang Kabankalan kag kaiping nga mga lugar. Kaya hindi po Sid Michelle.
2: Yes, so again, K5 Jules, ang three-term ang aton nga pagsundon is an opening block, instructional block, at end of term block, may year-end break pa ni K5 Jules. But this pagligwat actually ang pagklaro sa kung sang DepEd, this is to give out a solution sa problema naton with instructional gap sa contact time gap sa aton ng mga estudyante. Para ma-explain further si K5 Jules, aray ang aton na spokesperson no, sa Department of Education, Negros Island Region, Sir Almer Dikinya.
3: Allow me to differentiate this. Ini siya sa ginatawag natin yung trimester system sa college. So the term that we're using here is a three-term school calendar. Okay, so natin yung three-term school calendar, instead of the usual natin yung mayara kita ka four grading periods, mahimo na lang nga mayara na lang kita sing tatlo. So mayara na lang kita ka three grading periods. So intawag siya nga three-term school calendar because we have three terms within the school year. So we have term one, term 2, term 3. And what happens in one term is may ara kita, especially the very beginning sa natin ng school year, may ara kita sa ginatawag ng mga blocks. At the beginning of the school year, may ara kita ginatawag ng opening block, which you know, which is for 5 days. Sige? And sa ina nga 5 days, ara dira ta na nakasulod ang tanan yung mga preliminary activities sa mga kabataan natin or beginning of school year activities, kumbaga. Like say for example, i-check ang readiness sa ato mga kabataan, baseline reports, pag-conduct natin sa ato mga orientation sa ato mga kabataan and sa ato man yung mga parents, and mandatory initial health assessment screening sa ato mga learners. So, dra na siya tanan nakasulod sa 5 days at the very beginning of the school year. And then, after sa ilang 5 days, kung nang ato niya opening block, dra naman masulod ang ato niya instructional block. So, gintawag siya instructional block, it's because ang ina ng mga inadlaw is dedicated purely for instruction. Purely sa pagtudlo sa ato niya mga kabataan. Because, as what you've noticed, and for sure, ang ato niya mga parents naka makita man nila with the previous system na ginagamit natin, ang co-curricular and extracurricular activities natin are embedded within time supposedly for instruction. So ang matapon na trace sa instructional block, it's purely uninterrupted nga teaching time or contact time sa atin yung mga kabataan. So after sa atin niya instructional block, dira naman masulod ang ato niya end of term block. By the way, ang ato niya instructional block is expected to run for 6 to 4 days. Other terms would have 6 to 3. So, depende na siya, pero definitely along those along those numbers. Naman na siya kalawigan isa ka instructional block. And then, after sing instructional block, dira naman masulod ang ato niya end of term block. So, ang end of term block, basically, that dira na naman masulod ang computations and grades ng ating mga teachers. So, hindi affected ang contact time sa mga kabataan.
0: Okay.
3: Hindi affected ang instructional time kapag. So, dira ang dedicated time sa ating mga teachers sa mag-computes and grades.
0: Okay.
3: Distributes ang or report distribution, inset, remediation, and wellness breaks lang sa ating mga teachers. So, that is expected to run for around 10 days.
2: Yes, Kaya Joel, so amo to no ang pagklaro sang aton nga DepEd spokesperson. Kung baga, ang tinutuyo lang din nila kay Kaya Joel, hindi ba lang ma-interrupt pa kay ti makita naton na usually, especially sa public schools, nagasugod na ang klase, ginapatawag pa ang mga kabataan kay ginasilo pa.
0: Correct.
2: Ginagantaw pa ang mga unto.
0: Oo. Danay. Sa simpleng istorya, Chel, ang gwa sini kun ang DepEd manog isda, ang ginimo niya sini ginatado ya sa lain-lain klase isda ang school days. Ang gwa sini, halimbawa, ang manog isda sila niya ini ang marot at aduhon ko. Marot lang ni. Meaning pagsugod sang klase, ang tanan nga kinanglanon pakilo, pabakuna, etc., etc., dira ibutang.
2: Yes, sir.
0: Okay. Magambal ka instructional block, meaning iniya pagtudlo sa kabataan, kung sa isda pa again, lain naman nga klase isda ni, lain naman nga kaatado. Kung asuos, asuos lang tanan. Wala lakot nga marot, wala lakot nga salmonete.
2: Correct.
0: Daw gusto man? Okay. Kaya I want to be very, very careful sa sininga butang. Now, ang matabo, nga kung gatuon ng kabataan, hindi na pwede, Chel, nga dira sila majambore. Amo na? Insyakto ko?
2: Correct. Kaya sabi, hindi na sila pwede bala sa baron.
0: Natapos
2: ng tanong, kumbaga, before nga nag-jump sila ya. Kagati,
0: di Danay, di paano kung may mga activities abi like may jamboree sa Boy Scout or Girl Scouts? Hindi na pwede na?
2: Hindi. Case-to-case basis. Kung nang bata mo yung join, pwede nga i-excuse lang man siya.
0: Okay.
2: Activity man.
0: Daw medyo hindi pagid kulubos kaintindi kaya nga amay amupan eh. inablang changes in nomenclature ang tawag sa amuni, lain naman. But then again, ang punto di Richel, will this be effective in practice? Depende ni sa pag-implement na eh.
2: Correct.
0: Na.
2: Oo. This school year pa man lang
0: correct.
2: Pilot yan nga pagpatumanes this year. So kabay pa nga mahipso ni.
0: Sino ganitong gin-interview mo?
2: Si Sir Almir Di Kinya, atong spokesperson.
0: Basi pwede ko siya ma-invite di Inday Chel?
2: Siguro kwan kiti sa Jules through phone i ano
0: hindi ba, basi maka-live di para ka atubang man ko blas spokesperson sang DepEd
2: ado ka kwan sa galing kiti sa Jules so ilo sa wala mo si Sir Alvin
0: ay TKNIR man ang iya nga designation
2: do and I mean do sa gwa sa sang Negros Occidental but I'll confirm man sa iya
0: oo sige naton kun ari di siya dirita siya istoryahon na istorya ta edukasyon. Oo. Sige, sige.
2: Pero klarohon ta lang sa K5Jolt. Sa mga terms na ginmention sa ato ni Sir Almir, may dedicated na siya nga mga dates. Sa example lang niya, ginhambal sa opening block, ara to na buta, ang pagbakuna, pag-check sa mga kilo, sa mga kabataan, that's dedicated, let's say, 5 days. So nasulod na nasa sa term 1, which is from June 8 to September 15. The rest of that is instructional na, kagang exam na sulod na manda.
0: Pero ang ginatumo di guro ya strictly chel ang activities ka DepEd. Halimbawa, sa una nga napulo ka adlaw, dira na tanan patigayunon ang bakunahay sang DepEd. Ang check upanay unto inaya kun iya ka DepEd. Pero kun ang bata mo gusto mo ya pabakunahan, wala kaya ginapunggan.
2: Correct.
0: Ay, okay. Abi ko, dira kagid may ngagaw eh. But then of course, it would also be logical na tapuson sang DepEd para hindi na maistorbo ang pagtuon sang kabataan.
2: Correct.
0: Nice.
2: Gagati para sa aton mga kabataan, ang ila naman na iya nga paglantaw doon nagnubo ang ila exams.
0: Kasi oy.
2: From up to fourth grading, doon katatlo na sila mag-exam.
0: Ay, toon? Amo nang matabo?
2: 3 examinations na lang for the
0: whole
2: year. But 201 days na gina-requirement sang DepEd si K5Jolt.
0: Galing, I don't know. Kahit in the practical sense, wala man pagbuhin sa school days eh. It's still the same. Diba? Ginatado lang sang DepEd, pero wala ginpalipot ang kalawigon sang pagkadto sa bulutuan.
2: Correct. At least wala nakalinyada lang gintanan ng mga activities sa mga kabataan kung tuon.
0: Oo.
2: Tuon lang gid.
0: Amo manikis ang hindi ko mention yan sa gobyerno kay ang style bala kadamo. Ang siling niya ma-introduce ta pre-pagbag-o la inuntang tawag ta. Na. Ina bala ang mamon himuon lain naman ang term. Na. Singa muffin naman panawag ta ni. Na. Diba?
2: Correct.
0: Ay, nako. Ay, Diyos ko. But then again, at the end of the day, Chel, ang aton question is this. Would this really solve? Remember, ang number one problem ta as it is, amone, just 8 milyones ka Pilipino functionally illiterate. Mango! Ang just 8 milyones, I don't know if changing the term sang paggrado kag pagtuon will mean more educated Filipinos. I do not know actually.
2: Kasi ang aton nang gid nga kuanon kay Sir Jules, let's hope for the best.
0: Correct.
2: Para man sa aton mga
0: kabataan,
2: especially no sa inabalay ang mga nanay nga kuan niya bala nang kuan the focus gid no nga para sa mga kabataan.
0: Correct. Oh, damo ta istoryahan chali. Hindi lang pagpanubo sang grading period, damo pata i-consider. Ikaduwa, ang nutrisyon o sustansya nga gasulod sa utok sang kabataan, isa pa na.
2: Yes.
0: Diba? Ikatatlo, saluyag ta sa hindi, i-consider ta kung ang ginikanan mangu o kung hindi.
2: Isa pa na.
0: Na. You know why, Chel? May ara ko study nga nabasaan kag nabatian, would you believe ha, mas mabudlay mag pa ano panawag ni magpasa sa kabataan sang kaalam sang sa kamango. Oo.
2: Hapos.
0: Oo, hapos magpasa kung ikaw nanay nga mango, ikaw tatay nga mango, masapos ipasa o ipasubli ang kamango sang ang inyo kamango sa kabataan.
2: Kaya education starts at home, Gabi Rica, kay Fanjo.
0: That is true. So, that is true. Oo.
2: Yes,
0: ang kabataan mo gani, ano nang grade?
2: High school na may college. Na.
0: So you see, they are intelligent because their mom is intelligent.
2: Correct, yes. Big check.
0: Diba? You know why, Chel? Ang learning habits, ang love for learning, ang pagpalangga bala sa pagtuon, wala sang iban nga sundan ng kabataan eh.
2: Yes. Kay Francis, ako yung kapating kabalay. It's sharing of knowledge sa gihapon. Kasi sa nanay ka na, may mga bagay nga, kumbaga nung nalimitan mo na, nag-ma-refresh ka every time na makita mong bata, mga magtuon. Dira.
0: Correct.
2: So, mabalik man bala sa mind mo, ay huo, gilit sa kuto, amun ni gilit dapat.
0: Ang iban nga tatay kag nanay, mayo man mag-share sang kinaalam sa kabataan, paano magampang scatter? Na, di ba? Na, amo nang subo da. Diba? Scatter 101 na. Na. Diba? Amo na ang subo sa aton nga state of education kay damo pakita sang dapat punan.
2: Correct. Na. Sa learning day ko no kay Fergol sabi mo, bosa sa ginikanan kay sa mga kabataan.
0: Mm-hmm.
2: Yes. So, I'll check with her, Almir, kung ba si ma-invite
0: na. Oo, sige, bae. You know why, Chel? Nga, actively involved ko, although wala ko bata, kiti wala kami ginbugayan sang akon asawa sang kabataan, yet at the end of the day, this is a community concern. Kag nagapati ko, nga, daw katulad man sang away kontra komunismo, ang away kontra kamango, dapat bilog na katiling banchel. Diba?
2: Yes.
0: Amo na lang ginasiling nila, it takes a village to educate a child.
2: Correct.
0: So kita tanan na, kita tanan. That's why nga ako kung magprograma ako, I make sure nga wala ko gaminango. Kasi in a way, Chel, ang aton ginaobra diri is also educating people eh.
2: Yes, information dissemination.
0: Na, kag kun magminango tadi, kun di gapasa man kita sang kamango sa aton mga tagpanamati. Na. Oo. That is why nga diriya sa K5, we try to make sure that we are informed and educated. Because ti may gambal iban siya mango ang taga K5, so let that be. I will not exhaust my energy para edukaron siya. Iyan na yung paglantaw eh. Alam ba?
2: Basta 98 akong grado sa English.
0: Tuod ka? Ay, tuod? Ay, nako. Tuod? Galing grade ano ka to?
2: Grade 1?
0: Chel? Dire na lang taas ta? Hindi mo aw. Sige, balik. Pero balikan tani in the days to come, Chela. Alalayan ninyo ako diri ni Wilson. Sige. Ayos.
2: Anyway, na aton balita nga ginadulong karon nga gabi na sa programa ang Larga Vista. Balita gikan sa Provincial Capital nga ginadulong man sa aton sa kaluwan sang MyTC. Oy, anyway mga ka-K5, daw medyo nagato pa ang ulan.
0: Ay.
2: Mas aaga daw medyo kasingkal sang init. More or less makuan kay gini kay Sir Jess mabatsyag
0: gyud. Correct.
2: Magubo-ubo mas nami gid akong pag-o ng aton immune system magtumarad ladlaw mga ka-K5 at sang MyTC. Ako naman kay K5 Michelle Patiño para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News
0: Lorga. Ang aton pambukas ng mga balita kag komentaryo for tonight ginadala sa inyo sa Kalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita, ibano kinaalam diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo sini karawasan. But first, antes kita makatuo sa ibang mga balita.
4: As the nation stands on the edge.
0: Ay hindi, are.
4: K5 News FM Flash Report.
0: Let's have K5 Sir Eljan Castaño sa iya sini breaking news dito sa Palarong Pambansa.
4: Lorgo.
0: Kanto anta subongan ra na. K5 Eljan, good evening. Please come in.
5: Okay. So K5 Julius, sandali, live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. K5K, ano? You know? K5 Julius, nagtatagalog ako kasi kasama ko ngayon ang gold medalist sa javelin throw. Maniwala ka o hindi, way back in 2024, una pong nagkaroon ng national record for javelin throw ang taga Western Visayas. The longest throw that happened in 2024 ay nasa 60 point something, you know? Pero ngayon, gabi nito, doon na hindi pa natin confirm kasi i-verify pa yan ng DepEd. Alam mo ba, ang kanyang itinapon is 60.48. Siya po ang may pinakamahabang itinapon ngayon. The longest throw ng spear. Di ba, javelin yung spear?
0: Yes, yes.
5: There are 18 delegates or athletes na nag-compete dito. Pero itong si John Lawrence Espaldon, parang drama natin dyan sa Bacolod, no? John Lawrence Espaldon is the overall winner at siyang may pinakamataas at pinakamahabang record, no? In terms of distance sa pag tapon po ng javelin spear. Ano ba tawag doon sa spear nila, sir?
0: Javelin,
5: ano? So, andito siya ngayon para makilala natin. Alam mo ba, K-Fed Julius, sa ating mga yes, nagpakinig, exclusive ito sa K-Fed News FM Philippines. This is the first time ng batang ito ay sumali sa Palarong Pabansa. Noong nakaraang edisyon ng Palarong Pabansa sa Ilocos Sur, hindi o siya nakapag-join. First time niya ito. Ang sports niya na paborito ay basketball kasi parang point guard naman ito eh. No? Pwede din siya maging off-guard shooting guard. Pero ang
0: kanyang
5: sinabi na, go.
0: Si John Lawrence Espaldon ay representing what region?
5: Region 5. Ano ba, Bicol Region?
0: Bicol Region.
5: Okay.
0: Yes, sir.
5: Kausapin natin siya. Kausapin natin siya ngayon. John Lawrence, kasapin natin si K-5 Julius Miraveles. At live po tayo ngayon sa K-5 News FM. Napapakinggan sa buong Facebook Live at saka sa buong Pilipinas. No? Sa mga Facebook kayo, K-5 News FM Philippines, ha? K-5 News FM 101.5. Sir Julius, andito si John Lawrence. Kausapin po ninyo.
0: Salamat, VP. John Lawrence, good evening.
6: Good evening po.
0: John Lawrence, congratulations by the way. Officially, John Lawrence, gano'ng ba kalayo yung paghagis mo ng javelin? Na-measure na ba?
6: Ano po?
0: 62.48?
6: Opo.
0: 62?
6: Opo.
0: So, compared to the previous record na 59, ikaw ay nagdagdag ng 3 meters.
6: Yes po.
0: Oh, wow. Mga ilang taon ka na John Lawrence na sumasali o nagpa-practice sa ganitong sport, javelin throw?
6: 2 taon po.
0: 2 taon, aha. And when did you start po sa pagiging atleta sa inyong lugar?
6: Ano po?
0: Kailan ka po nag-start joining athletics?
6: Ano? Grade 10 po. Grade 10.
0: Grade 10, aha. Ano po ba yung reason mo na naging athlete ka, sir?
6: Dahil lang kay coach. Kaya ako na-convince.
0: Mm-hmm. Ano po yung first na sports na sinalihan mo, John Lawrence?
6: Ano? The first na sinalihan ko?
0: Yes.
6: Ano po? Basketball.
0: Basketball. Aha. Gaano mo kapaborito ang basketball? Sino yung mga idol mo?
6: Paborito ko. Pero, mas pinili ko na lang po yung ano, yung javelin. Kasi mas makakalayo ako dito kaysa sa ano, basketball. Kasi ang daming malalakas.
0: Aha. Aha. So, bakit mula basketball nag-transfer ka to javelin throw po?
6: Ano po?
0: Bakit mula basketball nag-transfer ka to javelin?
6: Coach ko po. Ano? Binumbisi pa ako na maglaro.
0: Aha, aha. And paano ba nakatulong yung paglaro mo ng basketball sa pag-transfer mo to javelin throw?
6: Hindi po maintindihan.
0: Ay, okay, okay. John Lawrence, taga saan ka talaga?
6: Taga Sorsogon po.
0: Sorsogon. Aha. Ilan kayong magkakapatid?
6: Tatlo po.
0: Aha. Yung mama at papa mo nakikinig ngayon?
6: Ano po?
0: Yung mama at papa mo, alam na ba na nanalo ka?
6: Hindi pa po alam.
0: Ay, okay. Saan po sila?
6: Nasa Bicol sila.
0: Aha. Can you tell us, si papa mo ay ano? Ano yung trabaho ni papa?
6: Dagat po, sa dagat.
0: Sa dagat? Fisherman?
6: Opo. Opo.
0: Aha. Pag sinabi nating fisherman, ano yung ginagamit niya po sa paglalayag? Bangka o crew siya ng isang fishing boat?
6: Bangka po.
0: Ah, okay. So, bale, siya ang nangingisda talaga?
6: Opo.
0: Ay, okay. Si mama po, ano po ba?
6: Secretary po sa barangay.
0: Ay, okay. Aha. Mga ilang taon na po si mama sa kasi papa?
6: Ilang taon na po si mama sa si papa?
0: Yes po.
6: Ano po? 22 years.
0: And then, yung kanilang mga edad, si papa mo, ilang edad, ano na yung edad niya?
6: Po, yung edad.
0: Opo.
6: Yung edad po, ano, si papa po, 41. Tapos si mama, 38.
0: Mm-hmm. May sinabi ba sila sa inyo nang pumunta ka dyan dun sa Agusan?
6: Ano po?
0: May bilin ba sila sa inyo nang pumunta ka sa Agusan?
6: Meron po.
0: Ano po?
6: May binilin po?
0: Hindi. May bilin sila sa iyo.
6: Nagbili ng salita po?
0: Oo, opo.
6: Ano po? Nagano lang po ako na sabi ni na mama, laruan ko na lang itong ano, kasi enjoy ko na lang daw.
0: Mm-hmm.
6: Kasi sayang na kung magpapakaano ako. Kaya sabi ni na mama, enjoy ko na lang ito na laro.
7: May number ko dyan sa bahay niyo?
0: Mm-hmm.
6: Wala po.
7: May cellphone ba dyan sa bahay niyo?
6: Meron po. Hindi ko po alam yung number ni mama.
7: Gano'n ba?
0: Okay.
7: So sana tawagan natin para malaman ni mama ko na nanalo ka.
0: Oh!
6: Sana na lang po. Patapos na lang po.
7: So, Sir Jules, sayang, no? Sana makausap niya si mama niya.
0: Sige, sana?
7: Pag nalalaman niya na yung anak niya, i-campion ngayon.
0: Wow! At saka baka si tatay andun pa sa laot, baka nangingisda pa.
7: Nangingisda ba si papa, ma?
0: Oo! Oh, fisherman si papa niya, eh.
7: Fisherman? Mm-hmm.
0: Okay. Yes.
7: Mama mo.
6: Mama, sekretary ko.
7: Sekretary sa barangay.
6: Opo.
7: Ay, ay.
6: Hindi ko alam
0: number ni mama mo, ni papa mo. Hindi ko po alam. Oh. K5L dyan?
6: Ang dami po kasi ano, ni mama, number.
0: K5L dyan?
7: Yes.
0: Sir, inang ano ni ang iyang ga-eskwila pa ni si Lord dyan, no?
7: Kag-aaral, ano pangalan ng school niyo, sir? Ano pangalan ng school mo?
6: Jaime de Espeña po.
7: Jaime de Espeña.
6: Espeña.
7: Espeña, National High School.
6: Opo.
7: Jaime
6: G. Espeña.
7: G at in jar?
6: G.
7: Jaime G. Espeña, okay. National High School.
0: Espeña?
7: Saan ba na bayan yan?
0: Okay.
7: Barangay ano?
6: Bulusan.
7: Barangay?
6: Bulusan.
7: Anong bayan?
6: San Vicente.
7: Barangay Bulusan, San Vicente.
0: Yes,
7: wow,
0: sir.
7: Wow, sa mga taga Barangay Bulusan, ha?
0: Wow.
7: Ang inyong pambato, gold medalist.
0: Wow.
7: Sa larong pabansa, kita Julius, ano?
0: Yes. Sir Eljan, senior high pa lang siya sa karon?
7: Senior high ka na ba? O magtatapos ka na? May
6: magtatapos ako.
0: Ano ang plano niya, Sir Eljan, nga...
7: Ano ba na manalo ka dito? Kasi first time dito?
6: Hindi po. Ano lang po? Hindi po ako sure na mananalo. Pero inisip ko lang po yung ano. Yung gusto ko po maabot na record.
7: I see. So, gusto mo i-break yung record
6: na? Opo, yung record ko.
7: No, yung record mo last week. Yung record mo?
6: 59 po.
7: 59?
6: Opo.
7: So, i-break mo?
6: Opo. Gusto lang po. Gusto
7: ko. Hindi na nga yung 59 yung record mo? During training?
6: Training po. Training po.
7: Sa training?
6: Opo.
7: I see. So, gusto mo i-break sarili mo?
6: Opo.
7: Hindi mo alam na 59 din yung record, 59.90.
6: Opo.
7: Sa'yo ay 62.48. I see. So, ano may time mo po sa mga parents mo na nagiging din
6: sa'yo? Ano po? Salamat po sa kanila dahil yung kung wala po sila, wala po akong dito ngayon. Tapos, napapasalamat po ako kasi kaya nagtulak sa akin na maglaro.
7: Sige, John Burns. Congratulations
6: po. Thank you po.
7: Okay po. Sige. So, K5 Julius, ha? Congratulations po. Ha? Si John Lawrence Estaldon. I-check ko natin ito. Kakanyang trainer andito sa gilid ko ngayon, sir.
0: Oh!
7: Sa mga winning athlete po ninyo, ano ba yung incentive na ipinangako ng local government unit sa mga medalists po sa inyong mga players?
8: Doon, sa aming, ano, sa aming division or sa aming province, kaya nga medyo namamotivate talaga. Totoo namamotivate yung mga athlete namin mag-make up sa training dahil malaki ang binibigay na incentive. So, ang goal po ay 100,000.
0: Wow!
8: From the yung provincial government office. Then, 75,000 ang silver,
7: okay.
8: At saka 50,000 ang bronze.
7: Okay. Yun pala eh. Medyo malakas pala yung deep inside. Masyadong happy ngayon si John Lawrence. Maliban na break niya yung record niya, may 100,000 pala na incentive ito.
0: Wow.
7: Iba Julius.
0: Yes.
7: So far, ito pinakamalaking incentive. Ang alam ko po, kung sino makamaka-break ng record, kung tagagusan ka, 1 million ang ibibigay ni Governor Santiago Cani. Kaso lang hindi siya tagagusan, ano? Kung tagagusan, milyonaryo na ito. Ha? Kasama ko po si Sir Noel Bornell kasi siya po ang nag-discovery dito kay John Lawrence K5 Julius. Ano?
0: Opo.
7: Kasi basketball ito nilalaro ni John Lawrence pero nakita niyo yung potential.
0: Ay.
7: Kaya siya yung sinimog niya to. So ilang taon ba ninyo na training itong si John Lawrence bago po niya nakamit itong estado naging kampiyon sa pinakaunang pagsali niya sa panalo?
8: Last year, nabiskubri lang namin yan. Kaya lang sa lower mid lang siya naglaro.
7: Okay.
8: Tapos ngayong taon, tinutupan talaga namin. So, huminto pa na muna dyan sa basketball. Mag-focus ka sa javelin kasi may future pa dito. Hanggang yun, sinama ko siya sa batang pini para may exposure siya. No? At saka kung hanggang sa nag-deeper meet, hanggang nagpalarong pambansa, ito yung nangyari, nakamit niya yung record na napakaganda.
7: Well, it's been a record, you know. I-verify ito ng Department of Education.
8: Opo.
7: Pero so far, ang 2024 na record is 59.90.
8: Opo.
7: And sa kanya ay 62.48.
0: Wow! Okay.
7: So, sir, thank you so much po sa pagpaunlak ng aming interview sa inyo. Kasama ko si Kipan Julius. Parabas. Kipan Julius, ganun ba kayong katanungan kay Sir Noel Bornell, ang kanyang trainer?
0: Sir Noel, ano po ba yung nakita ninyong qualities sa kanya na you decided na dito na siya i-train sa javelin throw?
8: Okay, yung nag-umpisa po kasi siya, kahit hindi siya nanalo doon sa lower mid namin, pero nakita ko yung power niya, nakita ko yung potential, kaya lang, kailangan talaga i-training para makuha niya kasi ang daming bagay na dapat matutunan ng bata para ma-perfect niya yung ano, execution. Paano itatapo ng tama yung javelin.
0: Mm-hmm. I'm sorry sir, I'm not a player of javelin throw. Ano? Pero as a coach, pag sinabi mong nakikita mo yung potential, ano yung tinitingnan mo po?
8: Unang-una po yung power. Na kahit makikita mo naman sa tao kapag may power siya na kailangan lang i-develop. Kasi makikita mo kapag yung mga baguhan kasi, nandiyan, makikita mo na yung power pero yung forma, wala pa sa kanya kaya hindi pa siya nakapag-execute ng maayos.
0: Mm. But is he easy to train po ba?
8: Po?
0: Nakikinig po ba sa inyo pag tinitrain niyo? In terms of attitude, sir?
8: Ay, opo, kasi gusto niya talagang umangat, gusto niya talagang matuto. Nakinig siya na iwanan niya na yung basketball para mag-focus dito sa larong ito.
0: Coach Noel, lastly, how would you describe him as a person and as an athlete?
8: Kung i-describe ko po siya, siya po yung isang atleta na determinado. Kasi, siyempre, galing din sa mahirap na pamilya, kailangan niyang magsumikap na para umasin ito siya at makatulong siya sa kanyang pamilya.
0: Okay. Naikwento niya po ba ano yung dream niya po para sa kanyang pamilya? Sir Noel, naikwento niya ba sa inyo ano po ba yung dream niya para sa kanyang pamilya?
8: Yung pangarap niya para sa kanyang pamilya. Gusto niya talaga matulungan yung pamilya niya. Gusto niya makatapos ng pag-aaral para makatulong siya.
0: Kay Favel Jan, no more questions. Sir Noel, maraming salamat po.
8: Maraming salamat din po.
9: Thank you, Sir Noel. Good evening. Kay Frank Julius, yun po, amo na nga itong interview at nagamit po katalig yung usman. Kay Frank Julius.
0: Oo.
9: Itutukan pa rin, kapula o pa kami din ni Kay 5K, ari pa kami din.
0: Wow.
9: Because we don't want nga mauli kita. Sa pag yung home sa nga balita. We are the first to break the story. And we are the first to interview a prospect of Philippine record holder.
0: Wow.
9: Philippine record holder in javelin throw.
0: Pero kay Favel Jan? Kay Favel Jan? Nakibot ko ang iyagin break gali, ang iyaman record?
9: Actually, ang iyang record sa practice siya lang to.
0: Ay, okay. Oo.
9: During the practice, ito sa panin pala yung nag-join sa palaro.
0: Oo.
9: First time ever nag-join sa palaro. Ang record niya ginito yan ta, it was a record in 2024 kay Favel Julius. It was registered by an athlete from Western Visayas. Wala ko pa makuha ang pangalan. Pero na-break niya record niya after 2 years kay Five Julius.
0: Wow.
9: At 59.90, subong niya ang record, 62.48. But this will be verified by the Department of Education, Five Julius.
0: Yes, sir. Yes, sir.
9: Ang nagsunod sa iya, taga-Kwani, taga-Pasig City. Kung may arat sa talingan niya or may papatid na mong interview na mong Mayor Palmares sa Pasig City, bangod ang nakakuha sa silver is from Pasig City, nagbaton sa 20,000 na cash incentives. Ari mismo dito si Mayor

0: is from Region 6, Kenyang Bronze, gina-verify para mong Subong Nikita K.
1: Sige, sir.
0: Ang Kampang Subong, Sang Elementary, sa Javelin Throw, Kakipan Julius.
1: Noted, K. Favaljan. If there's anything more, hulaton lang namon base may i-just in pa kamo dugdugaya.
0: Okay, no? Sobre ato na kuha ang information, magabihan, hindi ba pulaw, hindi subog si ma'am.
1: Wow.
0: Tapos ang elementary na ito, ma'am.
2: Paano yung tapos?
0: Around time na po, based on itong record kanina sa elementary boys, sino bang nakakuha ng gold? Region 5.
3: Secondary
0: boys, Region 5. New silver, Region 6.
3: Apo.
0: Ang bronze.
3: Bronze po, ano pa po yung kaka? Unofficial.
0: Opo.
3: So we're waiting for the validated results.
0: Unofficial?
3: Andun po po yung results.
0: Sige. Kukunin niya ni... Sige. Kukunin ni Keeper K yan, ano? Kay, abangan sa natin yung elementary, ha? Ha? So, kay Fabulio, sabi niya mo nadulong report o pabili kay Keeper K Buscairo sa Cagayan de Oro o pagkwili nga dua, no?
1: Wow.
0: Grabe ka kapo, yan yung sa bilog ng aga.
1: Kay Fabeljan? Base mahutikan mo lang si K5 kay idol ko naton iya pang report ah.
0: Gani.
1: No? Oo.
0: Ako lang Karin Dambila naton.
1: Oo.
0: Actually, K5 Jules, amon niya call time, pero is 5 o'clock in the morning.
1: Wow.
0: 4 o'clock bug daw na tanan.
1: Oo. Oh.
0: Pinapamukaw ko rin sila. Pag barangon, doon ka mo dyan.
1: Oh, wow.
0: Maligo kami tanan.
1: Wow.
0: Maligo kami tanan. At exactly 5 o'clock in the morning, pull out na kami sa amon niya. Visiting area para nga mag-dispatch sa Balokabay ara sa kita ng mga area about 34 kilometers away from Prosperidad,
1: which Kalayo.
0: Is the center of the Palarong Pabansa and others are more than 35 kilometers. Ang venues ang wushu, wrestling, basketball for elementary boys, medyo malayo-layo din sa amot, no? So, may isang kita dito kasi nga dinadispatch and Bantayan Bosque ang dugang pang mga update because some targi na Pintaki Pangilios masugod naman ang ibang yung mga sporting events. Kasi nakachempo ka ron, nakakuha kita sa dugang update sa athletics, tangod finals man subong, mga track and field katipan Jules, no? Kag, pag tomorrow, sa swimming competition, mayara naman kita ng quarter finals sa mga
1: yes, sir.
0: So,
1: OM?
0: Pa- Go ahead.
1: Naidlaw na kami di sa imo, gapakabuot kami di ah.
0: Ah, okay. No problem, kipan Jules. Galit niya nga kung nasinyo, kipan Jules, ulaga.
1: Amog yapon ah.
0: So, Ari na guro, i-check ko ng kompletong medal
1: yes, sir.
0: Standing, no?
1: Mm.
0: Okay, ari na, no? Kasi pa Jules, based on the record, ada kakuha sa pinakamataas, no? Kag malawid nga boy is Aldonjan Lawrence from Bicol Region. Siya po yung first from Alibudjan ang silver. Nakuha naman ni Alimudjan Naresh Abonita ka pa si City ka kita Jules Western Visayas. Ang pangalan is Alimudjan. Apriyado niya is Alimudjan. Bago sa binilogin Naresh, like N-A-R-R-I-S-H-A ang middle name. Alimudjan ang apriyado. Ang nakakuha sa silver taga Region 5 Japon Bicol Region Mendoza Jacob ang nag-champion with 62.48. Ang second, 59.46. Kaya ang third is 57.93. Kapag ito nakuha ang update para sa finals, sa Javelin Throw, secondary boys, sa Palina Panorong Pabansa 2026, with K5 K. Buscairo. Ako si K5 Elder Castaño, para sa kampiyon ng balita, sa Bisyo Publiko kang Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
4: Lorgo Vista.
1: Salamat sa ito, National Operations Manager K5 Elder Castaño, sa iya report live and direct. Nagikan sa Prosperidad, probinsya sang Agusan del Sur para sa ongoing nga hinampang sang palarong pambansa.
4: Lorgo.
1: Nabatian man live and exclusive karon nga gabi ang gold medalist and national record breaker at taga o bata sang isa ka mangisda dito sa Bicol Region. Grabing istorya ha. Ti may-ari gid ni siya sang dugang ibalo kag aton ipabutyag karon ireporta ang istorya sang isa kapigado nga bata nga nakaangkon kadalag-an dito sa Agusan.
4: Lorgo,
1: magabalik ang inyo para tuntunan dugang nga mga balita, dugang nga mga ibalo. Standby sa kaakon nga utod kay Richard Mereveles sa kay Rona, sa kay Lawa, kay Jamie. Magabalik ang inyo para tuntunan Larga Vista pagkaligad lamang sini.
4: Magbalik. Babalik ang inyo.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, ako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manik na.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
12: Gah, ma-joy ride man tabi gah.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
14: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men.
14: Gawa sa maca.
15: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka, Kidia.
13: Siyempre, naka-extend ko yan.
12: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
19: Mayong gabi sa liwat sa akon ba pinalangga kung ay nablos sa kay Toto Lawa, tito mo ni Julius ah. Kibot sa kunungkun nga aking tamyaw. Toto Lawa ba mo ning plangga kung ay nablos kid? Bung pananaw ko siya daw ako sang gamay ko, except of course, nga sa iyaya pang idaron, mayo na mag-table tennis.
14: Lorga!
19: Areli, liunta na yung developments before we go on another commercial break. Liunta na yung developments dito sa Senado. Nag-news conference si Senator Pia Cayetano, si Senator Risa Ontiveros. Nano naman ang iya panawagan para kay Senator Bato de la Rosa, kag nano naman ang ginistoryahan. Giniusgios naman tuod bala nga may ara sang katapo sang majority nga maliton didto sa ila kampo sa minority o kon sa aliado ya sa kay presidente Bongbong Marcos. Let's have this video interview ni Senator Risa Ontiveros.
0: Panawagan dyan ay sumuko siya.
20: Ma'am, may I confirm lang din po, yung kay Senator Bato lang ma'am, yung inyong resolution urging him to surrender after lahat ng legal remedies, naipasa na po sa Committee on Rules yun, ma'am, di ba? Anong status nun, ma'am?
0: Well, sa pagkaalam ko, nandun pa rin sa Committee on Rules para sa disposition ng Rules Committee sa ilalim ng Majority Leader. Isa nga ako sa mga pumirma nun, pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan. And yes, ang panawagan dyan ay sumuko siya sa Philippine authorities at mag-seek ng lahat ng legal remedies sa ilalim ng Philippine Constitution, Laws and Rules. At ganun pa rin ang aking panawagan sa kanya para dapat maresolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra nang maraming na damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon.
14: Lorga Vista.
19: Si Senator Risa Ontiveros dito sa Manila nagagual sila gyapon niya sa politika. In fact, kung natalupang danyo, bag-o naman niya nga development kag bag-o nga angulo sa politika. Yadtong mga hindi aliado ni Vice President Sara Duterte ang panawagan subong niya kag ang ila huyog nga manawagan nga bungkagon ang Senado o at least resign ang tanan nga mga katapo sang Senado. Ting pamangkot dira ano ang epekto sini with that constitute a constitutional crisis.
14: Lorga Vista.
19: Ti samtang kitaya ang aton ginatiid dire tabagak, tiligangon, gamay nga ginamos amo na yang palaligban sang ordinaryo nga pumuluyo guwal sa politika sa Manila. Puerte, hindi na maintindihan sinugid bala ang matuod nga nagaistorya, sinugid bala ang matuod nga limpyo kag ang pamangkot sa tanan, sino bala ang wala kinawatan?
14: Lorga Vista.
19: Mayong gabi, mayong gabi lang sa kay Margie Tambong Vlogs. And of course, sa Barangay Bagaas, nagapamati sila Nanay Milindi, Tatay Okoy, kag Lemuel Tambong. Suno sa kay Margie Tambong Vlogs. Mayong gabi man sa kay Amigo Ta, Norman Black Balinsoy, kay Paring Fred, karakip na sa tanan nga mga katapo sang Division Mobile Training School dira sa La Granja, La Carlota.
14: Lorga Vista.
19: Mayong gabi sa inyo. Balik kita pagkaligad lamang sini.
14: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health News.
21: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
22: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
23: Mm-hmm.
22: Ano yung pinaka-importante?
23: Correct.
22: Kaya kung may edad ka na ya, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
23: himuso
22: na, bacho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
23: bigaw na kung may edad
22: ka. Pero kung ga inom ka D3 Bio, gaka-absorb na. Absorb. Diba? So, Especially ang mga calcium, sir boy.
1: Mm-hmm.
22: Kinanglan nila kay may edad na sila.
1: Prone sa osteoporosis.
22: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. Mm-hmm. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 bio, mas damuon pagid nimo inom D3 bio kung tigulang ka.
1: Yes.
22: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T cells bigaw na.
1: Bigaw na.
22: Kinailangan gyud sa matigulang. Second immune system.
1: Correct.
22: D3 bio lang ang second immune system.
1: D3 bio. There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nga ga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Kasi most of the seniors are basically bigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa ilang brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
1: Sir JP,
23: ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya?
1: Mm-hmm.
23: Oo, tigulang ka na diabetic ka pa. Mm-hmm. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain. No? Mm. It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 bio because D3 bio lowers your bad cholesterol.
1: Wow.
23: And elevates your HDL.
22: Hindi
23: good
22: na
23: cholesterol.
22: Matigulang ta.
24: Log it magtumar, D3 bio.
2: D3 bio!
1: And the best part of D3 bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
23: Ay, amuna da?
1: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 bio.
22: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na napayim noon D3 bio ya.
24: Uy, payim noon nga. Bakla nyo gud.
22: Permi na sa latunluan.
1: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
22: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo paim noon D3 bio.
1: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gaya ka na, mapa, hindi ka na, daki mali-maliun ka na. Hindi, oh, D3 bio.
22: D3 bio. Hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3 bio ka na, kay malipaton ka na, iguya. So, amo na, ha? Alain, gid man, gainom ka D3 bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin kung ka D3 bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
1: Correct.
2: D3 bio.
25: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
27: Fat deliver?
4: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.
10: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
27: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
9: Mabahal sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C!
9: Mababaka sa mga butika.
29: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
29: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
30: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayaw niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Proteksyon sa mga balatihan.
3: Kusan tabuyan. Kasi nga mula kapatay nung sang gluter na galabo ako sa nawan kag sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluter na nagpasalamat di ko kay na dula kanan kada ko gitang magulog sa akong halawasan.
4: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
5: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
10: Ikadawa nga ugnat sa inyo sinay para tuntunan Larga Vista. Ginapakilala ko sa Gyapon sa inyo ang akon partner tapos ang akon siniparatuntunan pagpuli ko, timpla ako, DTX Premium Coffee. As I have said, galisin siya ko sa inyo, parilaksan nyo man ko. Tapos paratuntunan, sakit sa ulo ang pagtalakay balita, kinagamo, pinatsyanay, gera, kagibar, pamanggapreparar kami ya, diri sa K5. Antes magprograma. And so that is why nga kung gabi pagpuli ko, isa lang niya kakape ang ginagamit ko para magrelax. Kisa natural tea, pero kisa gusto ko kape. Timangkot kamo tikatikalon sa imo, hindi kaya mag pulaw ay gamurarat matamo kung magkape ka kung gabi. I tell you, wala nga. Kaya ang akon ginakape, DTX Premium Coffee. Nga a, ang DTX Premium Coffee, ang iya sangkap nga kape, husto lang ang kadamuon. Kagang importante, iniya importante for me, ha, hindi siya pait. Medium roast. Ang pagsanlag sang beans, husto-husto lang. Hindi pait buot silingon. Kaya may pait sa ngadaan. halin sa DTX 500. So DTX Premium Coffee ang patamis, importante sa tanan, ang ginagamit stevia, plant-based sweetener nga makabulig pa sa pag-stabilize sang inyo blood sugar. Kag hindi lang ina, may ara sang uhong. Hindi lang ordinaryo nga uhong, kundi ang milagrosong uhong nga Gano Derma. Panguntra sa kagaw, panguntra sa mikrobyo sa inyo kalawasan. Dimudo DTX Premium Coffee, makapatawhay ka na, makabulig ka pa sa imo lawas. Pero antes ko magkadto sa dugang nga balita, would you believe, Banwa, isa lang ka nasyon, isa lang ka pungsod sa bug-os nga Asya ang nadala sa ginatawag blue zones sa bug-os nga kalibutan. As I have promised you yesterday, istoryantang parte sa blue zones. Isa ka nasyon sa Asya, duha ka nasyon dito sa Europa, may isa ka nasyon dito sa Amerika. Nano ini ang blue zones kang ginatawag? Ang tawo ginapintahan Aniel daw avatar na yung pelikula? Hindi. Ang blue zones amo ini. Ang mga tawo dire, ang ila pang idaron sobra sa average o kon sa kinaandan sa kalibutan. Halimbawa, kon ang kinaandan sa kalibutan tag 60, 65, diriya sa blue zones ang tawo nagaedad sang tubtub 80, tubtub isagatos. Ang iban gani mas gulang padira. Now, blue zones ang panawag sa ila. Nano ini nga mga lugar? Ikaria sa Gracia, isa ka isla ini dito sa pungsod Greece. Nano pagid Nicoya Peninsula, Costa Rica, may ara man isa ka nasyon sa Asya, Okinawa sa pungsod Japan. Subong man ang pungsod Amerika, may ara isa ka lugar dito, ang panawag Loma Linda dito sa California. Man kabalo ka mo, diri nga lugar ang tao na galabot tub-tub isagatos, wala nadala ang Mursya. Ang akon pagkabalo, diri sa Negros Occidental, damo dira sa banwasang Mursya nga centenarians. May ara man sa Kabankalan, nakadtuan ko to sang una eh. Ang sobra isagatos, galing na patay na to siya. I don't know kung ang iya bata, kung buhi pa daw isagatos naman subong ang pangidaron. But anyway, ari banwa, amat-amaton ko lang, ano ay hanang ila sekreto? Pero generally, duwa kabagay ang ginatumod na no ini. Una, pagkaon, laban diri sa ila ang dieta o ang ila ginakaon, kung hindi plant-based, meaning tanom, hindi necessarily vegan, ha? Hindi necessarily vegetarian. Plant-based tanom ang ila ginakaon, utan. Buot siringon, wala tanagambal, kakaon sila kahoy. Utan ang ila ginakaon. Nanopagid, movement o conmotion, meaning ang paghulag sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Nanopagid, social connections. Ang ila balang mga connection sa ila isig katawo, sa ila mga amigo, sa ila pamilya. Nga may kaangtanan ini. Tungod ini nga mga lugar, ang iban bukid-bukid. So ang tao malakat gid. Ang iban farming community nagapanguma. Ang tao mahulag gid para magtanom, para magtatap sa iya mga tanom. Kag ang iban nga mga lugar, I think very important, may ara sa ginatawag non-exercise active thermogenesis. Nanong buot silingon sina. Ang tawo, bisan wala nakakita sang itsura sang treadmill, wala naka-enroll sa gym, wala nakakwat barbell sa ila kabuhi, pero ang hulag or motion kabahin sang ila matag-adlaw nga pagpangabuhi nanong bot silingon sina. Halimbawa, sa Okinawa, Japan, ang natun-an nagapakita nga ang tawo didto magkaon, wala sila yana mesa nga pareha sa aton nga gapungko sa siya. Ang ilaya ara sa ila sa dogdimudo ang panawag sina low tables. Meaning nga para makakaon sila o magkaon sila, hindi man siling nagakatin-katin kundi nagapungko sila sa salog. Wala siya pungko sa salog. And pagkatapos, syempre mabangon sila, matindog sila. Ginahimo nila ina makapila ka beses kada adlaw. Same man sa mga lugar katulad sang Sardinia, katulad sang Gresya, nga ang tawo nagapanguma, mapakaon sapat, mapakaon karnero. Way ko kabalo kung ano pag inangiban nga mga sapat. Pero ini sila nagahulag kada adlaw. Either maluhod, either makatin-katin kag maatindog liwat. Importante ang papel sang motion. Ukon ang ila sine nga paghulag ti. Ang nakita man sa pagtuon nga ang aton lifestyle ang kinaandan tabala sa aton nga pagpangabuhi, huko kita or sedentary, meaning katulad kita sang isa ka lulid kun ka isa o butang ta isa ka atataro abe kaon hinay ang lakat, meaning stationary, wala gagiho bala. Now, may mga pagtuon nga nagasiling nga ang movement is important for the human body. Ang lawas ta kuno, suno sa siyensya, was designed to move. Ang lawas ta gindisenyo agud maghulag. Hindi pwede, labi na gid ng kaon ka sa imo katre, pagkatapos na hurayad ka, nga daw buaya, ti ina kampyon gid ina. Inaya may epekto sa imo blood sugar nga damo pa ko istorya sa inyo pero mo nang ginasiling ko tonight ginplastar ko lang ano ining mga blue zones nga ang mga tawo naga edad sobra 80 o tubtob pa isa gatos o nagalabot pa sobra isa gatos. Number 1 ang pagkaon, number 2 ang ila sini social connections, number 3 ang movement, ukon ang ila paghulag. Sugod pa lang ini kay may ara kita later on diri sa larga vista sang aton sini nga bag-o nga segment 50 pasaka larga amunia ang aton balita parte sa pag-edad ta kay saluyag ta sa indi tanan kita may appointment with death, may ara kita sang appointment sa kamatayon. Hindi tanaman ikaw amunang kamaturan sa aton sining pagpangabuhi. Te, naglibog ulo ko, kung bata, ta ginadayaw ta. Kinanglan ta sang tao kung linghod pa ta. Inablang ginasiling lain gidyang hubin. Tuod ina. Te, naglibog ulo ko, nga akong maglampas na kita 50, daw wala tayo ginaistoryahan ina. Aton ina. Istoryahan later on, diri sa inyo palatuntunan. Larga, all right, ang iban pa buwasan ta ini. Pero ariyo, ang ako niya magluwas of course, I'm trying to do this responsable sa pagkaon, pahuway kag tulog importante. Si Doc Ramil diri sa amon nga margina, ang tulog importante gid. Ang hulag importante. Nagahambal man siya, importante man ang order of eating. Kung magkaon ka, no, tunlon mo tanan? Hindi. May ara na pasunod. Buwas ko na istoryahan. Pero, ang importante, may bulig kami ya, daya. Aton lang na. May DTX 500, kuya. Nga, ang DTX 500, iniya sigurado ko, mas damo ang antioxidants sa akon lawas. Kontra sa free radicals man, ang free radicals, amuning gapatuktok sang aton nga selula. Magtuktok aton selula, dimudo, balda ang aton kalawasan, ilakip na ang aton kasudlan. DTX 500 ang gapasiguro sina nga. Ang DTX 500 kampiyon ang unod sini nga antioxidants kay gikan ini a plant-based gapon gikan sa disugar sugarcane extract ang pait nga parte sang tubo kag may ara pagid gikan sa dahon amargoso. Ginadungan ko ni sila inom gamit ko ang DTX Premium Coffee bilang padalundon upod ini sila sang D3 Bio. Amo niyang John Wick sang aton lawas panguntra sa kagaw, virus, fungus o kon bakterya tungod sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init. D3 Bio, DTX 500 kag DTX Premium Coffee. Ang masaligan sang inyo kubos nga alagad dire sa Larga Vista.
11: Larga Vista.
12: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
13: They don't know what the hell hit them, right?
14: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: karon, yari ang latest. Karon nga gabi, Lorga
1: Vista. Nagaupod na sa sininga bahin sa ngaton nga pagpagalagad si Roda Angeles Knight, suman kay Leonardo Relos, Rowena Erbito, Melikin Asibron. Upod daw sila ng Daimani Chan, Bogart Asian, kag Vernel Abakita sa barangay Tangub. Mayang gabi man kay Nong Edmond Diaz and family dira sa Tangub, kag sa iya mga kapartidusan dira sa barangay Malingin, Dakbanwa, Sangbago.
0: Lorga,
1: are, ipabati itang isa ka video, nano ini asymmetric warfare. Nano ang rason nga agin ang pabati tani ang mga video katulad sini, initungod may kaangtanan gihapon ini sa nagakatabo sa Iran. And mind you, ang akon iplastar karon nga gabi video parte sa asymmetric warfare. Ti mamangkot ka na nung labot, tada. Ini pagpabalo ko lang sa imo nga ang asymmetric warfare ining ginahimo sang Iran nagahatag man ideya sa iban nga nasyon nga may tsansa sila magbato sa dalagko nga mga nasyon. Therefore, ang buot silingon sini, yara kita karon sa panahon nga ang inaway kaggera hindi giya sa tunga lang sang dalagko nga mga nasyon, kundi pwede gagmay nga mga nasyon katulad sang Ukraine kontra Russia, Iran karon kontra Amerika kag Israel. Buot silingon nga mas magamo ang aton karon nga kalibutan. Pamatian ta ang video. Ano ba lang ginatawag? Asymmetric warfare.
2: Throughout history, people have gone to war for countless reasons. Politics, economics, even clashes of culture. But the victor hasn't always been the one with the larger army. For a small nation like Taiwan, which neighboring China has threatened to take by force, the conflict in Ukraine is offering valuable lessons in defense strategy, particularly when faced with an army of greater capacity.
3: The reason why Ukraine is able to hang on there and to destroy so many of the Russian military hardware is because of their asymmetric capability. What asymmetric capability means is that we use smaller or more mobile but more lethal type of defense with a lower cost type of capability that is able to deter a major military
1: force. All right.
3: Wars.
1: Now, are, magambag ka asymmetric sa simple kaglaktod ng pulong, ang buot silingon sine hindi alalangay nga inaway nga kay halimbawa ang dako nga nasyon ang kontraya gamay nga nasyon tipirong pamangkot nga aga kabalda pa siya. Example, Ukraine kontra Russia, magambal ka asymmetrical ang buot silingon sina sa laktod nga pulong kun sa aton pa hindi tupong, hindi palareho. Kay ti may away nga dako nga nasyon kontra dako nga nasyon, may ara man inaway kontra gamay nga nasyon kag dako nga nasyon. Kun sa Biblia pa, away nanday Goliath kag David. That was an example of asymmetric warfare. Ti, ano ang saligan sang isa kagamay nga nasyon? Ang iya sinihulag mas madasig, mas makamamatay. Nano ang boat silingon sina na matamat ko na explicar karon. Let's have this video once more.
3: Kinds of systems that are suitable for the asymmetric warfare on our part.
2: Asymmetric warfare describes armed conflict between opposing forces with significantly different military capabilities. China spends 17 times more on defense than Taiwan, with roughly 400 nuclear warheads and the world's largest navy. While Taiwan has anti-ship missiles and air defense systems similar to those being used by Ukrainian forces against the Russians, there's another US-made weapon that both Taiwan and Ukraine want to purchase.
4: in a howitzer is a very large artillery round that when it impacts, it can really hurt a military formation. Even inside of a tank, it can really mess them up. So you want systems like that that can fire, 30, 40 kilometers away from where you are, trying to break up the military long before it gets close to you. And that's what Ukrainians need at this moment. They need to destroy the Russian convoys before they even get to the cities or near to the locations they want to take. That's why it's one of the top requests right now, because they're so powerful and so far-reaching that they can destroy so much, especially in the open.
2: Weapon systems like the howitzer would bolster Taiwan's defenses by acting as a strategic deterrent at a fraction of the cost of China's hardware. The howitzer is priced at roughly $700,000. Taiwan has also ordered more Stingers from the US, which is a portable anti-aircraft missile launcher. It only costs about $38,000, but can effectively take out Chinese fighter jets, which cost
1: about $100 million. Ang boat silingon nga ang away subong kinanglan nga masalig ka sa una sa teknolohiya, ikaduwa sa kinutay sang gasto. Halimbawa, kun away sang Taiwan kag China, kun maglusob ang China, may ara sila mga eroplano nga moderno, may mga Chengdu fighter jets. Ang Taiwan hindi katulad sang China nga damo ang eroplano, pero pwede sila kabakal sa ginatawag Stinger missiles, nanong Stinger missiles. Bisan wala ka eroplano nga ibunggo sa eroplano sang China, pwede may isa ka soldado sa duta nga gamiton niya ang Stinger missile para gubun wasakon ang eroplano sang China. Amo man na ang ginaubra subong sang Iran, tanhan nga moderno nga eroplano ara sa Amerika, ara sa Israel. Ang ila ginakontra drone. Grabe nga pagkambyo subong sa ginatawag asymmetric warfare. Lain na ang itsura sang gera sa karon nga panahon. Magluwas nga pa utok-utok gamit sang artificial intelligence kag technology. Ang importante man kabalo magkinot. Yari dugang anta ang ining video.
2: Fighter jets that are increasingly flying into Taiwan's air defense zone. So far this year, there have been more than 450 incursions.
3: That you see a situation that China has been threatening Taiwan in a very serious way, and we don't have any luxury of waiting for 4 years, 5 years, or 10 years to beef ourselves up. We need to be prepared at any moment.
2: But there's a backlog on weapons deliveries from the U.S. as the war in Ukraine enters its fourth month. And as Taiwan waits to receive this hardware, it's taking note of how it's being used on the battlefield. Guided by the Eastern European nation, which is proving to the world that small doesn't have to mean outgunned. Damon Lin and Jaime Ocon for Taiwan Plus.
0: Larga Vista!
1: Alright! Amo to ang video sang Taiwan Plus dito sa pungsod Taiwan. Sa simpleng istorya banwa, gina-explicar ko ni sa inyo for you to understand magamu karon ang aton kalibutan. Ang inaway, hindi lang sa patag-awayan, kundi pati na sa aton mga ugsaran. Nga, tungod ang gira kag ang inaway, o ang inaway nagaupod na sa propaganda. Hindi lang tiniruhay ang importante. Importante man ang dag-anay sa propaganda. Paayo-ayo istorya. Katulad ba sang New People's Army o kun NPA? Tikundi, kun lantawon mo ang record, balda sila sa inaway sa army, gaklamatay sila mo. Jis inwibi patay sa Tubuso. 5 patay sa Kawayan. Pirdi sila sa army nga ting imo nga pusil tuktukon ang imo red fighter bisol ang ginakaon kay nga ang kwarta nga ginakilkil nila o ginakwa nila gakadto sa ila mga kadri sa syudad dagko chan ara sa mga restaurant diri sa Bacolod Pero kaluluoy ang ordinaryo nga mga red fighter nga ara ya sa bukid nagaantos sang kapigadohon, and that is why nga ining away sang NPA kontra sa gobyerno is also an example of asymmetric warfare.
0: Lorga Vista.
1: So buas dugangan ta ini ang asymmetric warfare nga ginatawag. Ini magatuga gihapon sang kinagamo, dugang nga kinagamo sa kalibutan, and amuna ang aton balantayan. Kiti but silingon nga after Iran, hindi pa rin maguntat dire. Sige subong ang giniusgios. Gainaway ang China kagang Amerika, o do negosyo pa lang. Pero ti, maabot ang panahon nga katulad sang Iran kag Amerika kag Israel karon, manupok ni ang inaway. Ti ang pamangkot amuni. Diin kita dira. Paano kita maghanda? Kung sinong apinan, China o kung Amerika, dipindi na iya sa gobyerno. Ang aton niya handaan, ano ang aton kalanon? Kag-anon ta ang aton sinitagsa-tagsa ka mga pamilya. Ibaroon ta na dugang buwasa sa aton nga pagpangalagad, because ang aton ginaistoryahan sa aton Middle East Watch, hindi lang ang inaway sang Amerika, Israel kag Iran, kundi importante sa tanan, may hibalo kita bala sa aton nga bugos nga kalibutan, because ang Larga Vista is dedicated not only sa istorya sang Binunanay, Linugusay, Tinuruhay, politika, kundi ang ining paratuntunan is dedicated to making you more aware. Ang aton ginaistoryan, world class bala, pero nakaugat sa aton nga probinsya. Nalantawan nyo lang balita sa Manila, gaistorya sila parte sa giniihaw ka NPA diha. Why giday? Gaistorya sila parte sa kapigaduhon nga nagaluntad sa Negros Island. Wala. Ina nga obligasyon, dipindi ina sa amon nga tagaradyo, and that includes me. That includes K5 News FM. Amo nang ginatawag hyperlocal but global. Pero tig-a kag budlay ina nga obligasyon para sa amon, galing kay sinumpaan namon ini para sa inyo. So buasog punanta ini nga mga talakayan amo ning aton classroom discussions diri sa Larga Vista kada gabi. Kabayunta nga pagkatapos ang aton duha ka oras nga paratuntunan, bisan isa lang kapudyot sang bag-o nga ihibalo kag kinaalam, may ara man ako nakigbahin o napaambit sa inyo.
0: Longa Vista.
1: Wain ako sang tiyempo sa ngalan sa Bugos Kaparsa, sa News Public Affairs Department, sang K5 News FM Bacolod, in behalf sa amon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao, and Remuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, good night, good night. Salamat, salamat sa inyo tanan.
0: Larga Vista! K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na dayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Moderna Max Epektibo.
14: Ako galete Junre da sa sumile sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko tubong nga nagainom ko sang Moderna pla kon pamatyagan kamag-ana.
15: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig nga boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas.

0: 90, kina-consider ka na obese.
1: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
1: Oh, hindi lang carrots, mga kontoran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
0: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
4: Basta.
0: Ano na yung engineer man?
3: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedro Sancer Boy Zulweta. Dok Ramil.
5: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
5: Kung wala ka gainom DTX 500 kag MyTC, no? Hindi na lahog Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao.
2: Mm.
5: Tinga lamang ko ang first in generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
2: Mm.
5: Subong man ang kakulang sang gituag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question Sir GP kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress, nga mo ang halinan, nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol, kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
2: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure.
5: Mm.
2: Paano makabulig, Dok Ramil, si DTX 500 kag MyTC?
5: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
2: Mm.
5: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
2: Mm.
5: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sa ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nagakontrol sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MyTC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
2: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
5: Siyempre, taas cholesterol.
2: Mm.
5: Bangod sang sagay nyo, kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy, amo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MyTC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
2: What if bidok hindi ka diabetic?
5: Mm.
2: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
5: Mm.
2: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
5: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imo ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang ban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MyTC. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
2: May ara ba na Dok sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
5: Amo nang problema sa kadaman Sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up.

0: na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag bisan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo gid inom ka DTX 500 kag may TC or PRC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Sigurado hindi gid ka magka diabetes, hindi ka magka high blood kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 may TC kag PRC.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
2: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaasing uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
0: mo na lataon sir GP.
4: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Gani straight lang imo
4: gani dapat mag DTX 500 kag may TC sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag may TC or PRC, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag may TC or PRC kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imuhan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imuhan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Siyempre, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla, kasudlan. No? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong kabi DTX 500 kag may TC, wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag may TC. Ang resulta, ihalabok tudlo mo eh, gatiko, kag hindi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain. Ina kon hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurma pingin na bato.
4: Sa kidney.
0: O mga urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-may TC. O magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney. Or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag may TC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
4: Amo na ta.
5: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag may TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 kag may TC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities ang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic, kag anti-inflammatory, no? Initanan. Ang related sa antioxidant activities ang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mighty C.
6: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract. Tawang balila transfer depends, no? Anong inadala sina? Phenolic compounds. Now, pagit, polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer, sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag-DTX 500 ka kag mag-Mighty C.
0: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Mga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
3: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay,
1: happy kanunay,
3: DTX 500.
1: Masaligan,
3: epektibo,
1: DTX 500.
3: DTX 500.
2: Di na kanon, ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI.
4: Kapila ka mag-inom
2: sa
4: DTX 500?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
4: Subong, kamusta?
2: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsyag.
3: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
4: Namihan ko to sa ambalidok, transferred antioxidant. Meron mabla transferred baho. Alin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
0: Kagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
4: Uy!
0: DTX 500 Beauty Soap.
4: Uy, kuno! Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap.
0: Wow! DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo kag guwapo ka sa DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
6: Bantayan yun na, ha?
0: Yeah. Siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
4: Clinical
5: Diofresh.
4: Amugin na ang kampiyon da. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical Diofresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Diofresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinical Diofresh deodorant.
0: Magsabay na ta! Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, ti may antioxidant, may din sugar cane, may ara pagit ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
4: May ergotayunin.
0: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
4: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sang imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sang imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi kayang-kaya kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
0: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan, ha? Basi may magawa, D3 Bio Coffee.
7: Uy!
0: Para rikta na, Sir Boy.
5: Uy, bago naman.
0: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami, nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. No, kay pigaw, ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman ato, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
6: DTX liniment.
0: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon kan. Sa amon nga balagyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
4: Kung ano produkto nito, Kamil?
0: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki, anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila, tao. Ano na lang
5: damo naman? Damo na galibon
0: ano man, kopya-kopya na lang.
4: Gani, no?
6: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan!
0: DTX 500 Liniment.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Dilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
10: Karong pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
8: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Ugali si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sakit-sakit diyan katama, tiambas ang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Roa City. Atubang sa PL LDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box.

0: nito.
1: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si Dietri Bayo makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iyalawas, Doc Ramil?
2: Mm. Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Mm. Tulog.
1: Tulog ka. Mm.
3: Mga bata.
2: Mo. Tulog. Okay, para mag para ako magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gituwag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gituwag Clinica Dietri Bayo medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica Dietri Bayo.
1: Oh, yeah.
2: Nga man, di ka balumantang medium chain triglycerides yung ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids para patubuon ang muscle yun lang, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
1: Wala ka gatubo, yung lalapoting yung maximum growth, no?
2: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica Dietri Bayo, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica Dietri Bayo. Tingala ko kay Tuto Kini, palainom Dietri Bayo. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
1: Wai pa na. Wai pa na nagtangong soltero.
2: Ha? 15 years old pa na. Si subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang Dietri Bayo, Sir Boy.
1: Champion.
3: Inausap lang.
1: So di ka na no, inambal ni Doc Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang Dietri Bayo, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why ang Dietri Bayo ga-promote tulog. And of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang Clinica Dietri Bayo.
2: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pertigid ang Dietri Bayo.
3: Dietri Bayo.
1: Tigid ang Clinica Dietri Bayo.
2: Yeah. Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica Dietri Bayo, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
1: Ay, ang muna.
2: Amo ang bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
1: bantayan nyo.
2: Ang complete probiotics, kag maghalo ang Clinica Dietri Bayo.
1: Ay, kampiyon.
2: Daw gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
1: Gagapista, mga soldado
2: once
1: mo.
2: Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
1: Amuni ang kampiyon nga po nasa. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan gid sang lawas. Amo na ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Clinica Dietri Bayo sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat soluble vitamins. Those fat soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So Dietri Bayo plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni Dietri Bayo, pati bata mo buligan padakoon ni Dietri Bayo sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable.

0: Kung ikaw, ga-klinika D3 Bio everyday.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali ka sinapit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
4: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
3: Tibog, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mapalis sa mga buti ka.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mo.

0: and Nice Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir JP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay! Ay. Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
2: No? May testigo ka, J.J.
1: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
2: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Klinika Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Klinika Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no, may mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kaglanggaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanal kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai ditribayo.
3: So ang extra virgin coconut oil sa nga ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labana sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no? So, makabulig ining ditribayo tungkol sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may harasang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinangarason, ang ditribayo makabulig sa mga tigulang. Confirm na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides sina Sir Boy, ang antioxidants nga sa ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligid yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
4: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang ditribayo. Ang yung medium-chain triglycerides, makabulig na to give you boost of energy, bisan pa naga-jita ka sa imong intake ng carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya, kay gina-prevent sang ditribayo ang pag-oxidize ang bad cholesterol. And also, as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami, gini sa mga edad nga may hypertension and of course, diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio.
0: D3Bio. Gusto mo ba na? Nami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag-D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio. Kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang may D3 Bio.
1: Babakal sa mga wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 105 News. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit-sakit, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit
0: sa apo tutunan.
1: Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula sa DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko.

madulom nga oras, gani ang pagkari ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining nga tiun nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugkos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erehiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Hesukristo. Ang dagko nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya na ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman. Ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kang ang Dios nang siling magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang espirituhanon nga kadudulman ang pulong sang Dios nang siling magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan siya nagasiling magtindog ka, magsidlak kay ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 60:1. Yaya karon siling sang kasulatan. Ang kaduluman magatabon sang duta kag ang dagpo nga kadulom magatabon sa katawhan apang ang Ginoo magabutlak sa imo kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 60:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy, kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni Propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang magutoran magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulig man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin oras sa inyo na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upadala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun or itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues kag mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o sa atong Globe number 0927-448-940. May 25, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginaulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pem Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, nothing gonna change. Still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, sa liwat gariman kita sa atong tanan, nga sa sabong nga panyimpo, ibutang tagid sa mataas nga prioridad ang ato ni Kayong Lawas, ha? Kayong Lawas nga hilway sa masakit kagabalatian, kita tanan. Aton gid ugalion nga magkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Kaon gigita sa nga prutas kag utan, ha? Kag subong man mga ka-K5, paiway naton ang mga matamis nga mga ilimnon kag mga pagkaon. Madamo sa mga preservatives kag chemical nga mga pagkaon. Maasin, mga junk foods, kag mamantikaon nga klase sang mga pagkaon mga ka-K5, no? Kag aton man ugalion nga makakuha kita sang panahon nga makapabalhas bla. Ang pagpabalhas isa ka natural detoxification process sang aton sistema, sang aton lawas. Nga kun siya niin pisanan talang nga makahatag ini sang dakuging nga bulig ang pagpabalhas sa aton ni Kayong Lawas, tungod sa kada ilig sa balhas naton ang aton nga mga toxin deposit sa aton lawas, sa aton sistema, nagaupod sa kada ilig sang aton balhas mga ka-K5. So amat-amat naton ginaeliminar kag ginalimpyuhan ang aton sistema. Sa liwat tagaan tagid sang panahon o tiempo ang pagpabalhas, ha? Ang paglimpyo sa aton palibot kag surod panimalay isa man kadako kag maayo nga inisyatibo kay para ang mga kagaw kung mga bakterya hindi magatinir. Kag balaan naman na naton ini mga klase sang kagaw kag bakterya nagahatag maninis ang kahalitan sa aton ikayong lawas, sa aton pamilya. So ugalion naton nga maging limpyo ang palibot, especially ang aton sulod panimalay, ha? Kag palayo kita sa stress, ha, no? Tungod sa stress, mag-trigger ang imong high blood, ang imong high blood pressure. Tungod sa stress, damo nagka-heart attack, nag-stroke. Tungod sa stress, nag-aalandar, kag angkon ang iban sa mga cancer. Kang iban pa nga mga lalakang gadelikado nga mga sakit o balatian tugas ang stress, no? So gani bantayan tagid mga ka-K5 ang aton kaw nga lingon. Likaw kita sa mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kang hindi gin makalipad sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5 kinaglano naton nga suplemento sa subong nga panahon. Kay amo ining pinakamapisan nga klase sang natural nga suplemento. Pinakamapisan magtultol sang tanan nga mga nagapanago nga toxin sa sulod sang aton lawas. Nga kung sa diin ang toxins isa inigid ka rason, mayor nga rason kung nga nagamasakit kay nagamalatian ang tawo. Kung nga akilang lang kita nga hindi magkabalatian, ami, kitong nadlo kita kaga kadelikado, kay ti isa mo lang kabuhi, tabla? Kakalabanan sa mga tao nga kapatay sa subong nga panahon tungod sa masakit o kung balatian. Tugas sa mga kahalitan sang toxins, no? Nga makuha ba naton sa aton palibot, kag mismo man sa tubig, sa hangin, kag ilabinagid sa aton mga pagkaon. DTX 500 mga ka-K5 sa liwat, mapisan, mangita, kag magpagwa, mag-eliminar sa mga toxin nga nagadeposito lang sa aton sistema. So gani adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Magluwas sina, may ampalaya extract ang DTX 500 nga naghahatagid sa pagbantay sa aton nga blood sugar mga ka-K5. Kung may history ng family nyo sa diabetes, no? Amo na ini kinaglan naton inumon DTX 500. Kung taas ang imong blood sugar sa level, ginapanubo ya. Kag ginabantayan nga hindi maglapaw sa level kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag subong man wala labot sang ampalaya extract, may ara pagid sang super antioxidant nga mas kinanglanon pagid naton sa subong nga panahon. Nga may ara kita sang sufisyente mataas nga antioxidant sa aton lawas. Kaya amo ini nagahatagid proteksyon kabakod sa aton sistema batok sa mga free radicals, no? Katulad sang toxins, ang mga free radicals nagahatag ini sang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta ini sang masakit kag balatian. So adlaw-adlaw ini makalipat sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Okay, good. Very good. Mayo. Mayo, kagit. Mga ka-K5, subong adlaw. Kani kagabi, gin-announce ang forecasted nga heat index is 41, no? 41 degrees Celsius. Tiinit kikatama. Pero so far, do may balansi subong, eh, no? Kay dungod sang kalagpad sa mga galom, kalagpad sa mga panganon nga nagatabon sa silak sang adlaw, kag may mga chimpong nga nagatulutalithi, may mga pagulan. So medyo do balansyado ang aton yang klima subong o kun panahon. Pero ti amo ina, no, mga sinyalis na ining transisyon sang aton nga panahon, sang aton nga klima, halin sa tig-ilinit nga pakadto na kita sa tig-ululan. Mga indikasyon kag mga sinyalis na gagamat-aman na kita pakadto sa bagong panahon o klima. So kinaglan may ara kita sang mataas nga resistensya, depensa, para uptake kag makadepensa ang aton sistema nga hindi kita makaangkon sa kunano man nga sakit o balatian sining transisyon nga panahon nato, no? Mapaiway ang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, ang pagtukar sa mga allergies, asthma o kunhapo, kag iban pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, adlaw-adlaw inom ta inis ni kay para magdataas ang depensa kag resistensya. Dugay-dugay mabri naman ang klase ho. Ting mga kabataan naton, kondisyonon na silang ilapinsar ang ilang balatsyagon. Kagang ilagin nga lawas, no? Mga nanay kag tatay, painuman na silang mga bata ninyo. Sang mighty sea syrup for kids, ha? Ari anay ang aton nga weather update mga kaki five. Jirilin ang weather update naton.
0: Yes, lo. Weather update mga kaki five. Mataas na ang chance nga mag-develop sa isa ka bag-ong bagyo. Ang ginabantayan nga low pressure area sa Gua sang Philippine Area of Responsibility or PAR. Sunod sa pag-asa ulihin nakita ang bagyo. Sa 1,550 kilometers silangan sa northeastern Mindanao, kang mataas ang chance nga mag-develop ini sa isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Pananglitan isa na ini ka bagyo kag nakasulod sa PAR. Pagatagan ini sa pangalan nga Domeng. Sa subong apiktado sang throw sang LPA ang pila ka mga lugar sa Mindanao kag nagadala ini sang magalumon nga panahon kag may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Apiktado naman sang southwesterly wind flow ang Zamboanga Peninsula, ang Barm, Sogsarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental kag Palawan. Easterlies naman ay nagdala sang mapanga panahon sa Eastern Visayas, Bicol Region kag Quezon. Samtang ang nabiling bahin sang pungsod lakip ng Metro Manila ang apektado naman sang localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga may upon nga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat sa hapon kag gabi. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Si Domeng Galea. Kung magbagyo sa Jirile, magsulod sa Philippine Riyan Responsibility, si Domeng alam niya?
0: Yes, lo.
1: Okay, mayo bala. Why sa pilido?
0: Wala, lo.
1: Domeng. Kung sa ato ni mga galan, mga dominador, bla? Dominador. Di mga hayo na Domeng, no? Ano pagin nga hayo Domeng? Ngalan niya si Domingo, eh, no? Domeng. Kung sa tao, bla? Dominador ang kalabanan, ang hayo sina Domeng. Sige. Tisyo party mo na mga kaki-five. Ang throw naman ini sa LPA. Mga lapta ini nga bahin sa mga galom nga upod sa kamilugan sa LPA. So amo ini nagatugas sa ulan man nga mahina kang lapta-lapta bino. So tiara na. Doon nag-plastar na git ang mag-on naton nga klima mga kaki-five. No? Nag-plastar na ang chimpo naton nga magabag-o na kag maga sulod ng tig-ululan while nagapreparar ang mga kabataan kag ginikadan sa pagbukas sang klase. Nainom ng D3 ba yun? Mga kaki-5 D3 ba yun gid ang aton pasulabihon basta gani yung virus ang aton kontra? Automatic na D3 bayo. So kinanglan tagin mag-inom adlaw-adlaw siyang D3 bayo kay ang virus ang tira daya sa sulod siyang lawas mo. Di ang depensa ta sa lawas naton is o nga ton nga immune system. Sila ining nagabantay dirili sang kutom nagasulod sa aton sistema nga gusto maghalit bla. Pero galing makusog ining mga virus subong sa aton palibot kang nagakinhanglan gid sang suporta. Ting isa na dira nga makahatag gid sang mabakod nga suporta ang D3 bio. Ang ara nga iya-kaiya nga ingredients ning virgin coconut oil nga ara gid sa kada kapsula sang D3 bio. Amo ining nagahapin sa aton selula nga hindi maatake sang virus kagong mag-atake gin man, hindi ya basta-basta nga malupig ang aton nga sa sistema. Tungod na bantay sarado sang virgin coconut oil kaga vitamin D3 nga ara sa sulod sang kapsula sang kada kapsula sang D3 bio. Mga ka-K5T, adlaw-adlaw, inom kita kay amunang si Kristo na eh. Kakinang lang paunahon, tagit ang D3 bio para dipinsa. In kaso makasulod siya, hindi na siya kapanghalid pa, no? Lain na siya mong ang klaseng masakit, no? Mga kagaw, bakterya, lain naman na sila yan. Kung makasulod ang kagaw kag bakterya, kag makahalid, no? Makainom ka siyang bulong, maumpawan ka. Hindi niya virus siya, ya, kung makasulod siya, bisan inom ka bulong, why manggaling bulong galing, di hindi kaya mampawan. So that's why my style. Ang style gali, unahon ta inom D3 bio. Kay kung inkasyo ginman pananglitan makasulod aming virus aton sistema, hindi siya makapanghalit, see? Amoy nang aton himuon ha, adlaw-adlaw inom kita D3 bio. Subong man, DTX 500 kag Mighty Shit. Ang mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, Sarangin Mamakal, sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store kag The Generics Pharmacy. Ha? Sa mga butika sa inyong lugar, kag Pharmacia Mangkutalang Palihog, kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Ha? Pero kung gusto nyo mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo rikta sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha. Libre, wala sing bayan. Mga ka-K5, subong ang kunik kagapon ang opening niya siyang ining palarong pambansa 2026 sa may Agusan del Sur. Mga kakifem, sumong adlaw, grabe. May mga bulawan na, may mga medal na nakuha ang aton ng mga delegasyon dito sa Agusan, sa Palarong Pambansa. Makita naton ng mga videos, ka mga live coverage, kag reports, kung ano nagkakilitabo dito sa Palarong Pambansa, pagi sa aton ng news team, atong-itong cover live, ano? Kag mismo sa aton ng Facebook page, ha? I-type yun lang K5 News FM Bacolod 101.5, no? I think ang aton nga delegasyon from NIR, Negros Island Region, nakakuha na sa mga palumbat laga. Hindi daw taga-Lakastiliana nga bata, lani? Sa palumbat laga, no? Doon nakakuha na siya siyang medal, dirili, taga-Lakastiliana, ni? Pero kung palumba kaon, may trako, ah. Masi makakuha makuha yung medal, palumba kaon lang. Oo. Dinto. Oo. Proud na proud gid ang mga ka-teammates kag subong man ang mga grupo sa aton nga NIR group mga ka-K5. Tungod siya nakuha ni nga gold medal sa aton nga Kasimanwa from La Castellana. Dali lang, no? Kay gusto ko mabatian ninyo, can I believe ang pamilya ilabinagid ang ginikanan sining aton nga nakakuha siyang medal. Gold medal, ha? Negrense gold medalist, ginhimo ang best para nga para sa pamilya sa La Castellana. Suno kay Ashley Nicole Silvor, Dusi Anyos, ginhimo niya ang iya best para sa iya pamilya nga nagasuporta sa iya. Dangko ni Silvor ang gold medal sa 400 meter sa elementary girls sa Palarong Pamansa 2026. No? Ari ang live interview, recorded live interview sa K5 News FM sa aton nga gold medalist from La Castellana.
2: Mga ka-K5, si Ashley Nicole sa Negros Island Region. Kamusta unta ang iya sining nga nangin hampang no sa 100 meter run Ma'am, kamusta ang imo nga nangin sa pagsugod mo paghampang kagina sa sining 100 meter run, ma'am?
3: Nga, may man siya, medyo nakulbaan lang ko. Pero, nimo ginang best ko para lang mahagod kag para lang sa pamilya ko.
2: Taga din kagid sa ano sa Negros Island.
3: La Castellana.
0: La Castellana.
2: Part na sa Negros, oriental or occidental?
3: Occidental.
2: Oh. Sino upod mo din nga nagkadto? Ara upod mo mga parents mo?
3: Nang mama.
2: Ano ang bansang mama mo sang mga time nga ara ka ga practice ka, nagahimo ka sang imo routine?
3: Hindi ko mag-lose ang hope kag hindi ko pala magkawat-kawat or anything nga. Dapat tapuson, dugit ako nga. Dapat i-mo, dugit ang best ko sa practice ko para magampang ko.
2: Ang pila ka mo ka mag-ulutot?
3: Hmm?
2: Pila ka mo mag-ulutot?
3: Isa lang ako lang.
2: Isa lang, ikaw, only daughter, ikaw.
0: Himo yagid ang tanan, ang kagin follow yagid ang advice ang iyang mga upod ka, especially mga coach nila, kag especially sa nanaya, niya himo kagin siyang best mo ha, practice yagid mayo para magdaog ganday. Sa nakakilala sa aton kasi Manwa, na sa La Castellana, sa iya pamilya, kag mga kabyanan, Ashley Nicole Silvor, nagdaog ini siya sa gold medal kon sa 400 meters. Elementary girls, no? Silver, akon gold medal, gate. Gold medal, mga kaki-five. Ato na na iya! Okay. Ano bagin makita nyo sa katon nga page na K5 News FM Bacolod 101.5? Mati siyempre ang grupo naton sa Taytong Dirili. Kanay Brianna na kasi mga upo niya sa Taytong volleyball team, no? Sila nag-representar sa NIR dito sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026. Daog man sila mga kakifay batok sa Bicol Region dirili. Dokadako siyang abansi ah. Kadako kagkalayo siyang abansi sa mga tsura palangadaan, mga gwapa sila ya. Hindi ang training, kag ila experience, kag ila yung mga routines, no? Kag mga techniques nila. No, amo naghatag sa ila sa kagayunan nga magdaog sa ilang kasumpong, no? Bicol Region, NIR kampiyon gin mga kaki-five. O kung nagdaog sila, batok sa ining Bicol Region, no? Okay, doon ako ginaban si katama eh, no? Doon mga sobra pulo. Okay, ti ari pagido, taga Iloilo niya ya. Ha, taga Iloilo. At taga Bicol, no? May taga Bicol. Bicol kag Bisayas kag ang inayar. Doon among nag-bout-bout subong, ho? Gina-interview sa nga ito niyang Vice President for Operations. K5L Jan Castanyo, nakahimo siyang bagong record ang first time participant nga si Jan Lawrence Espaldo sa Bicol Region sa Javelin Throw Secondary Boys sa Palarong Pambansa 2026. No? Ina makita nyo man sa ito nga K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Kandamo pagin mga balita na regarding sa mga ariho, ano na ni? Okay, third gold for Negros, no?
1: tatlo na nakabulawan ang nakuha sa Negros kung sa diin sa kagapon bitsaban di kwatro among pagbukas sa palarong pambansa subong adlaw bitsa 25 nagpatigayon na sa mga hinampang. Di sa subong palang unang adlaw gid sang unang mga hinampang sining adlaw nakakuha na dayon niya gold yang Negros mga kakifive. Tatlo ka gold medals for Negros Island Region. Dandaog ni Ashley Nicole Silvor sang Negros Island Region NIR ang gold medal sa 400 meter elementary girls sa palarong pambansa 2026, no? Hindi ang pinakaunang pagpartisipar sa palarong palaro sang 12 anyos ka residente sang Banwasang La Castellana. So ikatatlo si Nicole, si Ashley Nicole Silvor. Tatlo ng gold sang Negros, no? Sang kagina, sang hapon, ang NIR Negros Island Region nagapanguna sa palarong pambansa 2026, Jerry Leo. Base sa official medal tally sang alas 5 sang hapon, sining hapon ha, alas 5 no, sang ning Lunes, Mayo 25. Nagapanguna ang Negros Island Region NIR sa palarong pambansa 2026 nga ginapatigayon sa Agusan del Sur. May duwa na ka gold medal ang NIR lunsay na daog sa Juvenile True Girls, no? Okay, duwa pa lang ni sa Juvenile True ni Shaya kag plus atong 400 meters ni Ashley Nicole ni tatlo tanan. Nakuha ni na nanday niya Marvin o kon Marjen Iwayan sang Sagay City Elementary Level kag Christine Rose Toquero sang Escalante City sa secondary. Ati okay, tiyari tatlo mga babaeng nagadalaog ni Rileo. Oti, no, tatlo na gold medal na to na. Ari pagido, Negros Island Region Volleyball Secondary Girls Team sa ilaunang hampang sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, sining Lunes, Mayo 21. Ginloto sang Bacolod Taytong Thunderbolts ang Bicol Region. Matapos sang duwa kaset sa scores nga 25-14 kag 25-12 ha. Eh dako-dako banse. Kinakang iban pa nga mga latest kon updates mga ka K5 sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Inyo gin makuha ka inang mga rikta nga mga updates pagi sa pagbisita sa aton nga Facebook page. I-type lang K5 News FM Bacolod 101.5. Paki-like na lang kag paki-share na lang please. Ining Jubilintro mga ka-K5, inamalang madalagan kang may bangkaw ka bla. May bangkaw ka, no? Tapos ihaboy mo. Ihaboy mo palayo-layo, haboy siyang bangkaw. Di ang nagdaog sinaya sa mga lalaki, abing nga kategorya, no? Ang Bicol po sa babae, ang nakakuha siyang gold, taga-Aton, di taga-Negros, taga-Sagay. Kang taga-Escalante ng mga babae. Ang sarpang lalaki nga Jubilintro yaya, hindi nga patay-layo, haboy siyang bangkaw, dirile, ang nakakuha taga-Bicol. Dumduman ko siyang unang istorya mga kakifive, no? Ang mga PWD naton sa una, no? May ari madi siyang Olympics dire, no? Paralympics na something like that, no? Dire siyang ginhiwat sa una. That was a long time ago. I think mga 20 years ago. Dire siya may paglaom sports complex. Why paning panaad ni? Di ang nag-ailintra, kalabanan mga blind, hindi makakita naton ng mga uton ng mga PWD. Di isa sa mga hinampag sa mga PWD, ining Jubilintro. Ang pag-aboy siyang mangkaw, wala dirili. Ugaling lang, ang ilan naman niya, hindi na sila magdalagang, kasi hindi sila kita mo, kundi matindog lang na sila kang maghaboy. Ate, hindi ya sa palaro tayo sa mong niya kikakita sila yan ni madalagan kang makabuylo. Kang pahaboy di yun sa nga bangkaw. Di ba? Ang ina naman niya sa una, giniwan nga mga Olympics, ilang Paralympics ni something. Sa mga kauturan na ito nga PWD during the time, I think mga 20 years ago sa mga Paglam Sports Complex, matindog lang sila yakang mahaboy. Di karon, lapit sa grandstand. Ang grandstand, diratanan ang mga tao nga nagatipon, blaka nga nagapulungko, kag nagatanaw. Karon, da giniwat ayon sa tubangan, gin ayon. Siguro mga 20 meters away diri or more, no? Dragon hiwas tumangan grandstand, no? Kiti para makita ginabi, no? Karon naghambal sang isang next to nga player diri li, athlete abi, no? Participant. Hambal sang referee, do referee bla? Nya okay. Are na ginatadlong siya, way dalagan mo, matindog lang sila, kang ihaboy. Nya okay. Amo ni ha, posisyon mo ha, hindi ka na maglisyo ha. Hindi ka na maglisyo, haboy ka na dayon rikta. Nya sige, sige, sige, sir, sige. Okay, pagpito mga kakipay, nanom na lipat siguro. Naglisyo siya. Lisyo dala haboy. Sang bangkaw mla. Paglisyo gali ni mo na, matubang ka sa grandstand gali. Tiyatututa na yung mga tao, gatan ako diri le. Paglisyo yan dala haboy sa grandstand sang bangkaw, ang tao galaptap. May nagakaladus mo, may nagakalaungan, ha? May nagakalawigit, sinilas mo. Hindi kayo mo malagyo kay bangkaw, yung kapala, ha? Bangkaw yung galupan pa kanto, si mo. Ginambala na gin siya nga, steady ka na da, ha? Hindi ka na da yung maglisyo. Haboy ka na lang da. Naguho man siya dirili. Pero pagpito ya, pagpito siyang referee, naglisyo siya. Titubang na siya sa grandstand. Di paglisyo yan na lahaboy. Ang bangkaw nga ginakapta niya, galupad yun rin mo. Pakanto sa grandstand nga namo-namo tawo. Sus Mario, si Bo. Grabe, mayo lang way mo yung naigo mo. Inasugay ko ni sa inyo kay tungod, I was there, no? At tumakuto, isa makuto sa nalagyo. may mga blinds kita nga mga uton, nga may mga sports sila, no? I don't know kung sumong ginahiwat pa na nila tuigan. Ina mo, may mga basketball sila. May araga na yung mga blinds sila. Tapos, ang ilaha sports, boxing, girili. Boxing. Di ma, kung mo siya dyan pangita, hindi sila kita, bla. Hambal sa isa niya, pakita lang, sumagon, naging ka. May ato man to yung palumbad lagan. Palumbad lagan, yun rin, ng mga blinds man, yun giniwat sa Paglam Sports Complex. Lima sila kabilog, mga kakifay, mapalumbat lagan, puro tanan sila nikita. Di kayong Paglam Sports Complex na oval na mumatiyog, kamalibot ka dalagan. So ako gani una-una, nag-wonder ko, paano sila karon ka dalagan ni kinikita ni? Kay galing style mo ni. Kuni nag-arak galing niya ng lima ka blind, no? Kamadalang palumbat lagan. May madalagan gali una nga makakita dirili, no? Dalagan una. Kag ining una madalagan, may ara siya mula siyang kiling-kiling na mula nga siya siyang na magsimba ka mula na, magandang mga ice cream na mula. Kaya ang ilak na ikumun sila kita, no? Gamito na lang nila sense of hearing nila, pamatinaan nila kung dito nagkakiling-kiling. Lagsyo na nila, dirili. Lagsyo na nila. Kaya mo na nangila pamagi nga para nga magkadalaga. Silagso nilang kiling-kiling mo. Susama ko, lima sila magkadalaga mga kakifay. nagari, di na sila mo. Ready? Get set? Pag-go, Jerilig. Dalagan itong makakita. Sige, kling, kling, kling, kling, kling, kling. Sus, huyab, Jerilig. Full blast, ganyan mo. Inayam lang tunutudo, persado, ganyan mo, hammer-hammer, ganyan mo, dalagan mo lang. Sige sila laot, matiyog sa ubal mo. Ha? Matiyog sa ubal? Paglampot sa grandstand, magkaka-K5, no? Sige, Japon, dalagan nila. Pag-approach nila sa grandstand, anon may karo sa grandstand, hindi may kabaligya, dua ka karito nga scramble. Tining dua ka karito nga scramble, ga kiling-kiling man. Di karo sige huyab ng lima to kamblay nga waswas hamir-hamir ginga padalagan, karo ng problema kay tatlo nga kiling-kiling man. Tatlo nga kiling-kiling. Ang isa to yaya, nauna to yaya, so may tapos magkiling-kiling pagin nga dua. Di hamir-hamir dalagan sa mga blind. Sama ko mo mga kakipag. Kita ko gin mo. Ang impact ni Lisa Carito sa scramble, wasaag mo. Ining mga ice bucket na ginasudla scramble, kalaula na mo. Sama ko mo tong lima dito nagdalasok sa Carito sa scramblean. Nahano mo to yaman. Kaya, may mga tao nga nagkadlaw, may arap manaluoy. Tinanong mo ito, titanigin secure siyang ilay ang organizer nga, oops, talan nga scrape, kag-scramble. Why nanay na sinagariya, ha? Di ka mo magkiling-kiling, kibadalaga ni sila. Ang ilay nga masihan ni kadaan niya sa pagdalaga, ang kiling-kiling lang. Dapat isa lang ganyan makiling-kiling. Karo kayo tatlo na kiling-kiling. Duwa ka scramble to. Kabaligya scramble na kiling-kiling man. Pagabati sa mga blind na niyo, sala sila. Ito yung pinakalapit nga kiling-kiling. Tiyan mo ito yan. Siguro finish line na mo. Hindi kaya siyempre yung karito ay galakat, no? Ito yung kiling-kiling. Ito yung official. Ito yung galalagan, galayo. Ngayari lapit. No? Abo na yung finish line. Susto, ha? Salpak, dirilim. Inablay ang hamir-hamir, ganyan na ang dalagan. No? I don't know kung padayon o kung sige pagyapon. Ang ining mga sports sa aton, ng mga kauturan, ng mga PWD. Basketball, generally mga blind. Ambot, ba si estasyo mo, ga-shoot pa sila gyapon, rin nakita, ring mo. Why na ko kagtanaw sang basketball nga sa mga blind? Do ka budlay explicar. Ang boxing sa mga blind amuman. Wang nakita ko lang yung haboy sang bangkaw kag palumbat lagan. But anyway, mga ka-K-5, sa liwat ha, ang ato nga Facebook page ha, para sa inyo na yung updates sang ato yung palarong pambansa. 2026 Agusan del Sur. Live nyo gin makita na ang mga recorded nato ng mga videos. Kung may mga live kita yung mga reports, coverage during daytime, especially sa mga basketball, volleyball, kung iba't pang mga games na ginapatigayon dito sa Agusan del Sur sa 2026 Palarong Pambansa. Ha? No, I think ginuntat na ito, Jirile. Makon mo yung bangkaw, yay mo, makanto ya. Hindi na mag-iho, hindi na mag-lisyo. Na ka na lang, ha? Ihaboy na lang ang bangkaw. Niya, o sira. Sus pagpito, Jirile, nag-lisyo siya. Pag-lisyo, yung ligatubang na siya sa grandstand, tutunan na nga tao, kapugsok mo. Pag-haboy, hammer-hammer siyang... Siyang bangkaw, di jubilintro. Mirhamer, gidbla, mirhamer, nga pag-aboy, persado, gidbla. Sus, ang tao, galwak. Okay, alas 10:25 ng oras na itong mga ka-K5, ha? Tawag na ka mo sa itong hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight.
0: Mayong gabi na sa atong mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa atong mga suki from K5 News FM Canlaon City, K5 News FM Canlaon, mayong gabi na sa inyo. Sa sur nga bahin sa aton probinsya, K5 News FM La Carlota, Hinigaran, Kabankalan, Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Good evening, ha? Kag diri naman sa norte nga bahin sa aton probinsya, K5 News FM Victorias, K5 News FM Cali City, kag K5 News FM Sagay, kag Escalante. Hello! Ara na sinday man siya in tanad o gustan ba ino? Hindi man siya in tanad ba yung gabi na si Mung from Himamaylan? Okay, sige. Okay, 0928-611-2263. Problema, tanan nga klase problema. Problema sa pangabuhi, sa relasyon, do hindi mag-itsindihan ay pirmi galalisay, naglamot na sa wala bugnuhanay, do dali na lang magbugtuanay, kag magbinulagay. Tawag ka mo di kay maistoryata, ha? Kung ano ang mga problema na to na. About relasyon, about pangabuhi, negosyo, tanan. We can talk anything and everything, no? Under the moon with clouds, ha? Kung problema nyo, kwarta, ha? Kung problema nyo, kwarta, tawag ka mo din. Mga Tagalo. Ano, dirili? Mga Tagal-kwarta. Hamba ko, tawag lang. Tawag lang, ah. Tawag lang. Sadya man yung kinatabo sa ato niyang mga senator sumungo. Do mabalik si Arana si Marcolita kag si Jinggoy. Si Marcolita kag si Jinggoy Estrada. Mabalik sila sa Blue Ribbon Committee as vice chairman siguro, no? Co-chairman. Kaya ang chairman sa Blue Ribbons Committee si mo, si Pia Caetano mo. At i-buksa naman eh. Buksa naman yung flood control, dirili. O, dali lang kay may caller kita. Hello? Hello, good evening. Hello? Hello? Okay, dula siya, no? Dula siya. Buksa naman eh ang pinakadako nga kontrobersiya sa flood control.

Artis tingan taming abilidad ni Marculita kag ni Pia Cayetano together with Jingo Estrada, mga senador naton sumong mga bag-o na sign sa Blue Ribbon Committee. Kaya mo iniginahulat sa Pilipino, di na to nagkanto ang minilyon kaga bilyon-bilyon nga kwarta sa mga taxpayers ng mga Pilipino. Sino ang nagbalaton sa to? Hindi bala makantututani iya sa mga proyekto? Makanto sa mga kunano ng mga basic services sa gobyerno, sa mga kinanglanon, sa mga pumuluyo? Di na nato nagkanto, di na ni Jose Saon. Si Marculita, daan kulita mo, kulita, Marculita, makulit. Kulito, nakangakulito, nirili mo. Pero sa ara, siya sa isakto yung pagplastar, gagsanto man sa layib lang. Eh, para mapamatiad ang both sides, kag madetermine kung ano gid ang dahilan o kung ang rason sang anomalia, sino gid ang nagkaangkon sang benepisyo sini, sino ang nagsalalod sang mga kwarta nga bilyon-bilyon, kag sino ang kuti mayor sini, sino gid ang mayor-mayor sini nga nagakumpas ang utok-utok gid sini.

Good evening, mayong gabi. Ay, hindi na lang siya magpahintahan, Jirili. Gana siya ton siya. Ginapatay niya. Din bulgar ni Senator Amy Marcos ang ginaligar nga pagplano sang charter change para sa pagpalawig sang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Kag-agon ini madayon kag-agon hindi madayon ang 2028 elections. Hala, hala! Marcos versus Marcos na ni? Mismo ang magulang sang aton presidente utod niya nga si Senator Amy Marcos. In Bulgaria ang ginaligar nga pagplano nga ibayluhan ang aton nga mga layi dirili. Kag inito sa tuyong palawigon ang termino o kung pagpabilin bilang presidente ni Bongbong Marcos bilang presidente sa Pilipinas. Kag ang tuyo pagayon nga bayluhon ang aton nga mga layi para wala sang eleksyon sa 2028 kag padayon nga magapungko bilang presidente si President Bongbong Marcos. Ang nagbulgar si Nigeli mismo utod naman, no? Nga si Senator Amy Marcos, no? Ti arena muna ni kinaguan

Arihon nagpili ang Senado sang bag-o nga mga miyembro para sa Blue Ribbon Committee o kon ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations nga ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano. Ginpili bilang Vice Chairperson sanday Senator Jingo Estrada kag Senator Rodante Marcolita. Di sila gidilini. Madumduman nga ginarekomendar sa Department of Justice or DOJ sa Office of Ombudsman nga pasakaan si Senator Estrada sang kaso nga plunder kaupod ang iban pang mga anay opisyal sang DPWH angod sa anomalya sang flood control projects. Samtang ginarekomendar man sang ombudsman nga

0: Kaan si Senator Marcolita sa mga kaso nga blunder kag bribery angot sa 75 kon 75 milyones nga campaign donations sang 2025 midterm elections. Ang Blue Ribbon Committee amo ang nag-imbestiga sa korupsyon kag pag-abusar sa mga opisyales kag ahensya sang gobyerno. Binungguan, nay nani sila. Mayo lang ko kay nahingagaw sa nga ining mga grupo ni Peter Alan kay tanong mag-belong sila sa majority kag makuha yang Senate president nga posisyon sa Senado. Koy kon wala diri li lasa-lasa gini sila. Isubong sa Jenny may bout-bout ni kada isa may mga kusog kag persa nga mga posisyon. DOJ, Department of Justice, kag ining Senado. Showdown na ni Jenny, showdown. Hello, good evening. Yes, good evening. Sino ni?
1: Atong vlog atong sumulaw.
0: Sino gani ngalan? Sino ano yung ngalan? Hindi ko magpapakot-pakota. Hindi ko yung managpakot pala.
1: Si Nicole.
0: Si Nicole. Nicole, atong kagabi. Ate, palapit-lapit yung tayo sa telepono. Okay, parang maklaruhan ang tingog mo. Mga kakifay, si Nicole. Si Nicole. Nicole ang ngalan niya, Nicole, no? Siya din ka gani sa Kamadkalan, Kinday?
1: Oo, sa may kuluso, may ano kami, di mo, may papalid ba lang ako, lugar.
0: Okay, ho. Pila edad mo na si mong Nicole?
1: Bayintili.
0: Oo. Sa buong ini mga kakipay, may masakit ni siya eh. Ano gani masakit mo? Tonsil sa liog?
1: Hindi, ano, lumala.
0: Ano gani masakit mo, Day?
1: Lupos, no.
0: lupos, o oh, lupos, gali, no. Ang imoya lupos, ang ako niya kupos. Oo. Gakaon pa kuya lupos, di tapos. Ti dyan ay ka. Ti sige. Nainom mo na, Nicole?
1: Oo, no. Litri bayo.
0: Ti sige. Ano malagad ko si mo, Nicole? Abi, may arak ka gusto nga i-istorya sa ton? May pumangkot
1: oo,
0: ka?
1: Oo, mamangkot lang ko, Tani. Mamangkot lang ko, Tani.
0: Oo, ti. Sabat ko la ba, eh? Ano na? Ano na, Day?
1: Kwan ba na, inang... ano ba na? Sila ito mada o galing tigala kasi nga natulong ano? Nga, sa pangarok ng bansa, blaw?
0: Ano?
1: Sila ito mada o sa nga babae sa pangarok ng bansa ay kapamati ko radyo mo.
0: Anong pamangkor mo kinagdaog siya, no?
1: Sila ito ba natulo ang magdaog?
0: Nga, kilala mo?
1: Hindi. Tagal na kasi nga naman kalugar ako siya. Pero sino galing nagdaog? Bala, sino ngalan?
0: Ang ngalan niya
1: Nicole si... Nicole Man?
0: Nito Nicole Man. Ni Ashley Nicole. Ni Ashley Nicole Silvor.
1: Ako niya do, Helen. Guya mo, Helen Nicole.
0: Tiwi ka man niya gulugad lagan?
1: Wala do?
0: Oo.
1: Hindi kuya mo kakita mo nang ako ni matay wala labot ko may lupus ko nang low vision lalo.
0: Low vision. Bali magambag ka low vision guba ang picture show mo nano.
1: Hindi ang mata daw hindi nakita mayo.
0: Mabi ko na low vision magduko ka lang kakita ng magtanga ka hindi ka nakita. Pero do ano gali do sa aton bisilong ko nung nang lumisyon man? Harapon?
1: Oo.
0: Ano i-explicar mi siya mo? Ano nang Anong imo nga pananawa na be? Pechindiha kami. Anong harapon be? Natural kay layo mo, ari man yung mamayo ni. Natural na layo, hindi ka kita. Kay layo mo.
1: Hindi, ano, man, ko bala ko, halimbawa. Halimbawa, yung kilalang bala ka distance, example, inang daw siguro daw, inang sa pertahan bala daw, lapit lang ka mo sa pertahan, napitahan na ilang man, pero, but I mean, kinangan mo gid pala itutok sa mata, or kinangan mo gid siya bala himutaran gid para makita mo.
0: Ah, okay, mga sample, yung mga lima kadupabi, ni kinakita.
1: Hindi.
0: Ah, hindi na. Nga, may gano'n sa mata mo?
1: Na, mga lima o ano, basta yung, daw, ano man na daw, social distancing, basta distancing.
0: Tinano, ano kalimbawa, Dayao, Nicole, ano may nagatabon sa mata mo, o kung may matyagan mo, may nagaputi na may nagagalhom na naman?
1: Nagagalom?
0: Masi maulan na yung mata mo. Lain na mangilat? Daw nagagarhom. Daw magagarhom.
1: Oo.
0: Ah, okay. Tinano ko noon na napakonsulta mo na lang imo ilong? Ang imo ilong, imo mata?
1: Oo, pero hindi pwede operahan dahil may masakit ako.
0: Pero nga tungod nga probably tani kung may kalupos.
1: Oo, pwede. Pero biskan may lupos ko, wala pwede. Kaso wala ginapirahan kay 40% na makakita ka, kag 90% na mabulag ka.
0: Janay kay, silubra na ito. 40% chance na makakita ka kung opirahan.
1: Oo.
0: Pero kung opirahan naman, may chance naman na mabulag ka, 90%.
1: Oo.
0: So, nakalala siya na, no, 90%. 40%, you know?
1: Pero kaso, nagkula na lang din si mama ko. Si mama ko, halin sa plakasulya, nakagina lang lang nakapuli. Dari sa kabantalan.
0: Ay, siyo. Te, ano nang sistema? Nabutangan mo biti para mata mo. No? Pwede?
1: Naagyan naman ni kaso wala gita labi.
0: Ari na lang. Para kay problema ta siya dirili, layo ang pananawa niya ni mga layo nga mga ano mga bagay niya makita mo, no? Titi para ni makasarang, ari na lang ho. Ang lolo ko siyang una, siyang World War II, bitirano na siya black.
1: Oo. Sige, kuya, ko bilo.
0: May amigo siyang Amerikano, nga soldado, nga ginbilin siya iyang teleskopyo, bla.
1: Oo.
0: Amo na lang ni Guri, paulam ko siya mo, higtan mo lang siya mata mo. Ang teleskopyo, no? Galing laba di siya mo. Tinasway nga higtan mo lang gin sa ulo mong teleskopyo para makita mo nga ang layo mla daw lapit lang. Kay ining teleskopyo ni bisan mo kay di layo, lapit-lapit lang mo.
1: Totoo?
0: Oo, ah. Oo. Ang bulan ni layo, doon aral ang tumangan mo, oo. Paulam ko ni Grossi mo, tisningan mo lang kung kasaho ka, no?
1: Okay, kaso kadto kadilo eh, sa may buki, sa may balay, sa Kabantalan, ang pangitaon mo sa Kuluso, Bulkitan, may nuk-nuk. Ang balong mo lang sa uli, kaya pamilya pa bali.
0: Bulkitan? Mapabulkit ko?
1: Hindi ah.
0: Oh, nano?
1: May bulkitan siyo, kuya.
0: Ah, okay, oo. So, bali.
1: Amang kuton mo lang, ang balong, okay lang lang, ang balong mo lang. Sa may bulkitan, may nuk-nuk. Balong mo pang itaon ko si Nicole.
0: Oo. Oh. Tistingan ta kay basi kung makasaho ka ni. Basi mula kung mga layo makita mo na, no?
1: Basi lang mo eh.
0: Kagaling ang problema, kung suksukon mo ni ang mga bagay nga lapit, nagadalag ko pagid blahaw. Parihas sang subay. Ang gwa sini di, basi do karabaw na klagkong sabay sa pananawan mo ba? kay man ang layo ang layo ginapalapit mo. Ting problema ta di karon kun ang lapit nga bagay masi pananawan mo dalagko na gidla katama kang mga higanti na bla. Amo lang gina problema ta da kay basing subaybla lang masalaan mo baka bla. Lawag lang Nicola para magkakadlaw ka na daya. Sige.
1: Nami sa imo bala kay angay kita yung mag-istorya ka nga. Palalahog makumo.
0: Okay. Sige. Tamiyawa na na yung Nicola ang imo ka magkakilala. Biya, go ahead ah. Sige ah.
1: Sige, tamiyaw ko gali. Si Ganma ko, si Hiling Pabali. Tamiyaw ko man si Esther de la Puente nga. Nag-isubong si mama ko. Tapos sila tamiyaw ko man ang tiyo ko nga si Rosalino Pabali kag si Virgilio Pabali.
0: Ah, Pabali. Bali, tanan sila nakabali na naway pa.
1: Ay, no, wais na utang.
0: Taga-ibi, papel na kang bulpeng para makabali na.
1: Amo gali, no?
0: Oh, di lang lapis kay basi mabali kung hindi sila kabali. Oh.
1: Amo gali.
0: Thank you, Kinday Nicole. Salamat, ha? Thank you.
1: Oo.
0: May lupo siya tapos harapon pa siya dirili, no? May ara siya mo nga mga advance, nga mga teknolohiya, mga ka-K5, nga doka futuristic, bla. Nga doka imposible, pero nag-exister na siya mong sa aton panahon. Ining mga blind naton nga mga ano ni, mga blind naton nga mga kauturan. I think somewhere in Japan and somewhere in America, may ara siya gadget dirili nga daw atipara siya nga konektado something sa memorya o natsoever na, no? Basta igo ka sa proseso nga makakita ka kung suksokon mo atipara mo. Makakita ka kung suksokon mo atipara. Kiti siyempre do, agabalo kang aton mata, may mga linyada panigyapon sa utok na mo. Masi, wala ko natawag nila nga bypass di liyaw. Kiti siyempre do, ginastunan nila niya dili na guba na di nga linya ho. Di ko matakot na siya piyak nga linya di ho, rekta na gyapon sa utok sa tao. Kag mahimuta siya mga gadget nga rasa tipara nga para makakita siya. Daw mo na kalimbawa, bla. Daw artificial mo nga mata ang tipara, Jirili. Puti-pirti maguro ka malmahal na, Jirili, ha? Nga kung makainbinto sila tani, Jirili, siya tipara na, bla, nga pagsok-sok mo muna, gaulubat, tanan, bla. Sapatos. Gaulo ba sa patos, tada, no? Balaan mo gin kung sino, lagko ka malagko mo. Okay, te, amo na mga kakipay. May mga abo na nga teknolohiya, subong. Na wala na siyang opira-opira kag it will give hope sa aton ka mga kauturan nga blind. Pero but I think siguro, ang presyo siya na hindi manhamag. Kung ano siya maguro kasako nga kwartang kandidat siya na. Minilyon man na guro na dirile. Ah, hindi bla, hindi mo niya basta-basta lang yung itakod na daya mo, no? Hindi na siling yung daw 500 lang sa 1,000 na, 1,500, no? Thousands o million pag ano iguro na. But anyway, amo ina ang mga technology subong sa atong mga kauturan ng mga blind. Kung may tsansa lang, kung may kwarta lang, o kung makadaog lang one time sa luto, makalta pulok bilog! Kag iparapol ta dirili. Para wala kag wala good goal kag wala yasong guranay makwata butang tabi magkadaog tal sa luto dirili. kaloyan. Makalta lima lang ang nagbilog. Tapos may maintradira no nga may ngalan kag ira pulon blaw. Lima lang ang nagbilog kay basi kong mag out of stock sila blaw. Pagkadasyon naman ka tuig, ang lima naman katipara. Nami ito, aniguro ko na itong mga malita-malita nga kwarta ito, bla. Bilyon-bilyon itong mga malita nagkaladula itong nga kwarta, bla. Maho kung tani, kung may gahom lang ta. Amoto tanan pa makalta siya nga di parang makakita ang mga blind ang mga kauturan sa Diyaguro, no? Oras nato na alas 10:51 na mga KK5. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Mwerte siyempre kampiyon nga kape. Tungod nga mag-enjoy ka sa iya sabor. Kag, well, sa iya palang usbong sa pagtimpla mo, may benepisyo ka na eh. Sa akon kaso, mga KK5, ginahimo na akon, gabang lang sa tasang ininit ka tubig, kay parang, dopuro siya bla, isog ang timpla, kag mas nagananam pag-ijay. Di siyempre ininit ka tubig, pag lugay mo na siyang DTX Coffee Mix, hindi ka usbong nga soya. Inasimutan ko na ya. Perti ka mutamot. So every time nga masmell ko na ako, masimutan ko mga kakaipab, nag-relax siyang akon brain cells. Doon nagatauhay ang pinsar mo bla. Kay tungod na may aroma, tirapi siya eh. Imaginon mo, DTX Coffee Mix, akon palang personal experience, sa usbong niya palang iya, may benepisyo ka na. Tapos kung inumon ka namit-namit sa sabor, kananam-nanam nga kape, wala iya aftertaste, bla ya. Kaya man may kape yan nga tapos mo pang kape, nakapait siyang ba mo, bla. Ang DTX Coffee Mix siya, perte, kananam. Kag kung tunlon mo gin siya, ati siyempre tunlon na lang lang mugatan eh. Kagi ka na inom kape nga tapos mo yung panabor, to prama. Why ginatulon na gini? So ang pagtulon mo siyang DTX Coffee Mix, among pinaka the best experience naton mga kakipay. Kay dra nagasugot ang matuntun nga binipisyo para sa aton ikayong lawas. Ginalimpyuhan sa DTX Coffee Mix ang aton sistema. Tungod may arasa sa ampalaya extract. Gina-eliminar niya mga toxins ng mga deposito kag nami ganyang ariya mo sa banyo kakifive. Mangihi ka dirili daw uron ganyang unod siyang barukan mo bla. Adlo-adlang nga maka-experience siya kanira. Ah, ano ka nami sa pamatsyagan mo. Kakinanglan gin nato inayang mag-eliminar sa aton ng mga higo mga kakifive kay dra nagasugod ang masakit kag balatian. Ang problema lang, ang iba sa mga kauturan nato, may problema gay sa pag-itsar o sa pagpangihi. Budlayan sila. Inom ka mo DTX Coffee Mix para mabuligan ka mo, ha? Kang DTX Coffee Mix, dugay ka gutomon, kag tapos energetic ka, pag-shake ka dirili. Kang dugay ka toyhon, especially kung gabi duty mo. Ha? Kang siyempre, mayonis siya nagapaslim. Nagadayet kay makupos mo yun, bla. Nagabulig siya sa imo yung plano ng mga paslima. Kag ginaproteksyonan kita batok sa mga free radicals tungod ini puno siyang super antioxidant kahalin sa tubuha. So ganit the next time mga kakifive, kung kape ang pagkambalan, aton gin pincharon, kag inumon, iskandiin, kag ano man ka oras, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Maligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, good ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: lusutan.
1: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Kulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we get 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Kanami, ginman gahabon, dinali, bisan, ano kainit, presko, gahapon, matyagan mo. Kaya ginapaginhawa, yagin maayong panit, at ginatlimpyuhan, yagin mo, ginakakas ang mga yabok, ang mga dead skin, subong man ang mga oil, kag ilabi nagin ang mga mikrobyo nga nagatiner sa aton panit, mga kakipay. Pero tika bukal nga habol, kagkahapos bunawan, priskong pamatyagan, kag tanan nga baho sa lawas kakas. Kag makasave ka kwarta dirili kung DTX Beauty Shop ang gamiton mo. Nga, number one, hindi ka na kinanglan magmakal pa niya deodorant, pwede na dirili. Kain baho sa ilok mo, dula mo. Kag ikadua, makasave ka sa kutom nga nagalosyon na bla. Kay tungod may moisturizer na siya. Kag sa nagagamit sa sunblock, may sunblock na siya nga upo dirili, kompleto na siya. Kag madasig siya magpaputi sa aton panit, mga kakifive. Kag ginapanas siyang inagyan sa mga punggod, ginahipid niya ang garas naton kag bahol ng mga guya. Mga buho-buho na hipidon niya. Dulaon niyang mga pikas-pikas. Alap-up, kag ini mga nag-oil ang aton mantika, ni aton guya, gamantika. Dulaon niya man na. Kag sa mga gusto gin magpaputi, siyang ilok, amuna ni mga gagifan. Kag para sa inyo nga mga kamataan, nga may mga bulubagras, may mga pilas-pilas, habunan mo siyang DTX Beauty Shop, kadasig magpali. Kag subong man sa mga seniors naman, sa may mga edad-edad naman, may mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Kag nagahugot amat-amat ang mga yaya nga panit. Sa mga kaagi pamata, nagmulusong da, no? Nga mga babae. Nag-stretch marks ng imot yan, guray-guray. Buhamunan mo siyang DTX Beauty Shop para hindi nahil mo nun ang guray-guray, mga kakipan. Kagamat-amat ang mga bilbil mo da yan nga sobrang nga nagyaya nga panit sa pagbusong mo, amat-amat nga nagahugot. Sa pagkamati siya nga lula ko diriling nga nagapahugot sa panit. Dayon niya kadalagan, no, makadalos mo siya siyang dalagan. Ambalan siya siyang lulo. Di ka makanto, ambal siyang lulo. Di ka makanto! Di ka mabakal mag DTX Beauty Shop. May ngagaw ko sa butika. Nga ah! Hindi mala, ambal niyo, nagpahugot sa panit. Yan, basi pa lang niya. Abas ang lolo ko. Sige, hingagaw, hingagaw. Mga kakifay, paranggit sa bilong nga pamilya. DTX Beauty Shop, ha? Saranggit mabakal. Sa tanay nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang ha? DTX Beauty Shop. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo, barato nga presyo sa DTX Beauty Shop kag iban paging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantula ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayan. Okay.
3: Kinigabahin naman lo, ginadaluman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Tamiyo ko lang galing ako ng amigo na si Mr. Pipito Lim. Mayong gabi na Mr. Pipito Lim, ah. Mayo lang ang pagpamati, ha? Now, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga hapo o asma, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapangita yung dahilan o kung ang rason kung ginahapo ka na. Ang imo nga mga ga-inflame na nga lagyan sa imo hangin na ginapangkupos siya dirili para lingwa makaagi sang ang hangin la. So pasyente ang pag-agi sang hangin. Kay man ang kalamanan sina da, nagagamay ang lagyan sang hangin natong kung may hapo. Kamo. Tungod nagabanog ang lagyan sang hangin dirili. Pagkupusyon ina sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nami siya dirili, anti-inflammatory siya. Subong man ang kidney na ton nga higko gid limpyuhan niya. Importante siya mong mga kakifib nga aton gid mintinaron ang higko nga madula gid bla makakasya aton kidney. Kay amo ini magahatag sa nga problema sa aton bla kadnaw sa kidney tamo. Ting Dr. Pinoy number 1 gid diri maglimpyo sa kidney. Kaginakondisyon niya nga magpangsyonar sa insakto, kay ang kidnita trabahuso ni mo. Huwag niya unta, tiyaya halin sa pagkatao ta, as tayo sa katapusan sa ginhawa ta dirile, sige ni siya sala sang dugo ta, ginasala yang dugo ta, kag iban pagin mga higko na kagalupos dugo ta, ginasala ya dirile. So medyaron mo every day, nagasala ang aton kidney 24 hours ha 50 mililitros ang dugo dirili. Sisigi na tiyog sa lawas ta mo. So mga 50,000 nga liters of blood ang ginasala sa aton kidney. Grabe trabahoso siya. So kung marado siya, tinghig ko hindi masyado na makakas dirili eh, no? Kag maguba kidney mo eh, may madialysis ka gin. So, Dr. Pinoy Squalene Capsule, kamarato ka tama, inumunta ni adlaw-adlaw para panglimpyo sa kidney ta. Kag wala man problema kay natural ni siya mo halin sa shark liver oil, aprobado siyang bifad, wala siyang side effects, kag wala siyang overdose. But silingon, bisan si siya kadla mag-inom kapulo ka Dr. Pinoy, huwag gin problema kay food supplements, ano? Now, karon pating imo na yung gout arthritis, kadamo sa nagapinitensya. Tungod nagangot-ngot, nagabanog, nagasakit siya. So irritable ka kag hindi ka komportable blao. Inuman mo siya Dr. Pinoy Squalene Capsule, pakupuso niyang banog. Dulaon niyang ngot-ngot, kag tunawon niya gid ang dahilan o kung ang rason kung nga anaga gout arthritis kada tungod siyang uric acid. Tunawon niya na mga kakifive. Kag ang tais mo nga mga tulaan sa joints mo, amat-amato niya na repair sa adlo-adlo mga pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayuma, isa man ka problema sa mga babae. Ginakupo siyang mayuma, Jirling. Ining may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, menopause, kag hormonal imbalance, mabuligan gid sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Testing eh, ha? Kag ang aton ng mga kauturan na kami mga kilala, pariente, abyan nga may dengue. Amo ini ang kinanglantang nga suplemento nga para dasing magsaka ang aton nga blood platelets, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig man sa early stage nga cancer, mga leukemia nga kaumpawan ni Rili. Ini nga tawag naton nga psoriasis pagid. Damo siyang binipisyo kay kumplito mineralis kag vitamina ang Dr. Pinoy, no? Dr. Pinoy Squalene Capsule hapos ni Baklon. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, kag sa mga butika na sa inyong lugar, mangkutan nyo lang na ha, Halos tanang ang mga butika dira sa bahin sa kabangkalan, hinigaran, sa binalbagan dirili. Diri sa La Carlota, Pontevedra, Valladolid, Morsia, Talisay, Silay, akapagantos kalante. Kaghalos tanang ang mga kabanwanan, kagasudaran sa bilong ng Negros, NIRA, dala na na Negros Oriental sa Unabla, di NIRA na subong, pati Panay. Available gate ang Dr. Pinoy Esqualene capsule, ha?
3: Okay. Kaysa liwat lang sa may mga problema, mga kagay-five, kagumiyara ka muna sa mga gusto i-share sa inyong pagtawag. Ha? Tawag ka mo sa ating hotline, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-448-940. Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Ginatime na ko dalo sa Amon nga store. Nga nag-poll, subong sila ni Pulay, ni Baby, Manang Kate, Toto Rowell, Mama Neneng, Tito Danny. Nagapamatigin sila subong Jay Lolo sa may puro ka Progreso, Bangga, Guapo. Pecha and Cascato family, mayong gabida. Madamogin nga salamat, Jay Lolo. God bless. Ang nagapanamiyaw, si Naida. Naida Yova. Okay, sige. Okay, ripagid. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Okay, halin sa good evening. Pwede ko kasel sa DTX Family kag D3 Bayo. Taga-Bacolod ko gali, Jay Lolo. Okay, sige. Try mo kanto sa aton nga product center. Sa tubangan sa Paglaum Sports Complex, pwede ka na ka-inquire, ha? Pamangkot lang, ha? We got a caller on the line, lo.
4: Sige, cooler, tanay. Hello, hello, good evening.
0: Hello, mayong gabi, ha?
4: Ah, mayong gabi, man na share. Sino ni?
0: Si Roy, no.
4: Roylo Gules. Roylo Gules. Si Roy, at taga din kay ho?
0: Ang nagamasahib lang sa NDC.
4: Ah, oo. Kamusta? Kamusta? Nainom mo na?
0: Oo, nainom ko na lo.
4: Ano na nainom mo, Toto Roy?
0: Nang tatlo gito niya, DPX, D3 Bayo, at may TC.
4: Okay, very good, oh. Sa una, mga kakifab, kakita ni si Roy. Sabong, hindi na siya kita. Mga pila ka na katuing hindi makakita, Roy?
0: Technically, magsiling ka hindi ka kita. Siguro mga 60% na lang, ha?
4: Ah, okay. So, 60, may 40% ba namili?
0: Doon sa mahal. Makapan po ka, makatravel po ko yung ako
4: lang. Ah, okay, ho. Sorry.
0: Oo,
4: pero hindi ka na yaka siling abi yung makapadulom-dulom.
0: Actually, no, ang kwan, ang sa mga blind, kung sa dulom, kay ang amon mata, amon sa ang cane.
4: Mata nyo?
0: Basto na bala?
4: Oo.
0: Oo, basto na muna sa ang cane. So, amon mata.
4: Okay. So, paano ka, kay hindi ka kita?
0: Hindi, like what I said, makakita-kita po kaya gamay.
4: Okay, ho.
0: Hingan po kaya gamay.
4: So, mo chilingo, nag-depreciate ang imo nga vision? Sa una, 100%, nag-anubo na, according to you. Ara ka na sa 40%. So, matamad, ganubo pagin siya sa 40%. Ano muna, Roy?
0: Oo, mga, muna, ano,
4: Nga muna kuno ha. Anong rason kuno Roy?
0: Wala man ko kabalulo pero somehow manageable naman na.
4: Ah, okay ho. So, ano te may chimpo gid nga daw budlay gid?
0: Hindi man.
4: So makakita kapag inyabi sa dalan sa mga
0: okay ho.
4: Ang duwa ka ma...
0: Ang problema lang kay siyempre kung gulo, gab-inigid na, kung siling ko gab-inigid, no gab-inigid niya eh.
4: Oh, dulum lagi kay gabi mo. Mga buho, oh, hindi mo na
0: tapos makikita. Tapos ang mga, oh. Tapos kanilay kami sa sound.
4: Sa sound, oo. Oh. Kay kung gabi na gin, hindi mo gin makita ang buho, ginakapkap mo na lang, naman na.
0: Oo, oh, sa mga kwan, pangkini. Kaya amun na, katilaw ko na pala to odlo, naglakat ko na sa may plaza.
4: Hmm.
0: Sa may kwanda. May buho, gali.
4: May buho, oo. Take that for us, ano, tabo, si mo nag-shoot ka?
0: Oo, wala na may mahihibo eh.
4: Nahulog ka pare? Nahulog ka?
0: Oo, somehow.
4: Te, anong pagkahulog mo? Ano, anong feeling mo? No, nagsinggit ka, nabulig, tabang mo na?
0: Waya, waya. Sabi mo niya sa mga reflexes ko, yun, itinagbangon lang ko nito yun eh. Kasi kaya mo pag ina mga ang problem ko pag ilayo kong kisa, nakabunggo ko sa tricycle, yung maglakat ko pala kay kataasa akong daan, kay nakabunggo ko pala sa mga ano.
4: Sa top?
0: Oo, sa mga top na.
4: Mga bilang height mo, Royao?
0: 5'11".
4: At taas lang ko dito, 5'11 na naman port ko mo.
0: Maywa.
4: Ko nara ko siya mabaw banggirahan la. Taas gali si Muroy, siya kakita, kaga basketball ka?
0: Actually, wala, no, wala. Kay, actually, in-stop ko na no, ang basketball, kay, sa una, be, ang duaw, ang laro nila, once nga taas ka, do, halitan kaya nila, do, muna bala, ah. Do, ang hampang nila, hindi basket, do, wrestling.
4: Do, dalahisa, be, do, bala.
0: Oo, do, muna.
4: Anyway, sige. Anyway, ate, sabong imuli adlaw-adlaw, galakat kagid, kaya nagkakanto ka sa trabaho sa massage therapist kami, no? Ano muna?
0: Oo, alo. Oo, muna.
4: So, muna siya, sabong, ang nag-support gid abis sa pangabuhi mo, sabong, sa imo pamilya?
0: Oo, alo. Nakag-ano eh, kung... Actually, isang una, lo, gatudlo ko English mo, English tutor ko.
4: Oo.
0: Amo lang na nag-decide ko nga mag-massage kay gin-training ko nila kay nabudayan ako mangita ubra mo. Then, gin-encourage ko sa ang PWD Dupidaw office nga matraining na lang ko kuno massage. Like, eventually, nag-eskwila na lang ito.
4: Timayo man, mga pila na katuig si Bunga Sigi massage mo?
0: Halin 2018, no? Asa subong.
4: Ati, almost mga 10 years na gali, no? So far, do mga 6-8 years, dadra.
0: Oo, dadra, no?
4: So, diin ka nag-station, no? Kung diin ka nag-tinir nga masayaan, may clinic ka mo, kundra ka lang sa NGC?
0: Sa NGC, no? Pero may alaman na clinic ang hamon nga grupo, ah.
4: Pero na kaya sa NGC, isang po lang gusto ko na pamamasahe kapag itaon ta kasi nang makutang ko si Mayor lang.
0: Ang sa tubang sa Petron sa si Roy.
4: Sa tubang siyang pito, ano?
0: Sa may Petron na
4: Petron.
0: Yun sa color blue ah.
4: Ano oras nga ra kada kagastaan oras ang inyo yung masay ay da?
0: Usually 5:30 until 11.
4: Sang gabi. Ay, siyo. Tingnan mo na oras, siyo. Nga mo na oras kay tungod para hindi init.
0: Oo, kay, amo na eh. Alangan, kay makon mo, nag-pisina, panada mo.
4: Alangan
0: mo plus.
4: Alangan mo, mamasahe ka itong adlaw.
0: May ara times lo kisa timpano pa ko na binugabot mga 4.
4: Ano na why ka mo dat lying wala na higda mali pungko lang.
0: Oh, pungko lang na lo.
4: Ay, hindi pwede ka tuwad lang.
0: pwede mong guro eh.
4: Hindi, lahog lang. Di lang, iba si masalan na bala aswang. Namin ko, kaya ako pala masahegi ko, mahilig ko. Ang akong Swedish gigo eh. Ti ang Swedish, kinaglan na kabulo ka mag-usoy siyang ugat. Di ba?
0: Oo.
4: Galing di kisiling ko, hindi lang pagpalabota sa mayor kay

0: tandog lang ang mga maskulo mo bla kahit di siyang unang kamadi building ko mo kakakwat ko siyang maldi bla
1: pwede ko manalagay lumtang mga ano na mga whey protein
0: ahoy na kinanlasin na na kaya may ara kami siyang extend food supplement for men
1: laili yung itiktok
0: diyan ay kawala di mga sisakad daw pre. Mga pila man ka kliyente mo bing matagaan mo sa serbisyo mo?
1: As many as ka na. Kung hasta alas 11 nga balbalanay, mga balbalanay.
0: But usually mga average mo nga daw, mga may ara lima? Lima katao, sobra?
1: Sobra eh.
0: Ay, okay.
1: Kay Gabaton, pakuya mga home service ya kung ano, kung aga, why pa bala duty out eh. Kamu na yung konsang freelance ya.
0: Ah, okay, freelance. Masi mali gina-timing mo manyaga para freelance?
1: Kung aga, ti ako na niya oras tanan. Ti kung hapon, ti pag gusto lang kuya ko maduti. Kung hindi, doon mo na doon wala pilitay.
0: Pero kung matimingan, abe nga ting pala niya gati, mo na tawag mo nga freelance?
1: Alay na yan, loo ng free na yung pagkaon. O freelancer, wala.
0: O freelancer, wala. O gani, mag-ina-joke talaga. Okay, so kung mag home service, lain naman ang presyo.
1: Oo.
0: I see, okay. Usually, mga average, mga pilagin ang 1 hour aming masahe, be? Mga 500, muna?
1: Kung home service,
0: oo. Kung home service, 500, no? Siya ka-oras na, no?
1: Oo.
0: Tapos?
1: Pero kung dra sa NDC,
0: oo.
1: 200.
0: 200 lang, oo. Siya ka-oras na.
1: Oo.
0: So, ano ginabanyos mo, snamak, ano?
1: Kuha na, basta, pwede mga kuha na, basi, promote naman siya, or ano.
0: Okay, basta oil.
1: Basta, tea massage, ah.
0: Tea, okay. Mayotani kung kahang mula dyan, gusto ko kahang ginabanyos.
1: Amo na sa lokang, kay peppermint na ako ginagamit.
0: Di ako pwede ko si Banyos mo sa ako, sinamak lang kay kahang nga ito nga ako, sinamakan.
1: Hindi, may mas parat. Pag hindi gani, lo, ang ginapangayo ko na ang sanigo ko na lang kuhan, ang usado ng mantika.
0: Kag tapos, tutdan mo lawas mo para init gin.
1: Hindi, magkakang ko lang kuhan. Sinasang cayenne powder.
0: Pagali ka, nung picto sinama si magkalapalok na yun muna. Anyway,
1: salaon ko lang nung mantika para hindi katol.
0: Masigwa mo nang yung imob lang ang baho, daw wala daw prito ng isda.
1: No chicken joy.
0: Okay, tisig ya. Thank you again. Okay, nadula siya, na-cut off siya. Thank you again, Roy, sa pagtawag mga kaka-K5, no? Okay, ma-break na naguruliwan kaya may problema tanga basahon. May problema tanga basahon, no? Okay, ma-break na naguruliwan, no? Don't go away, we'll be right back, ha?
2: K5 News T3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio. Adlaw-adlaw. T3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang T3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa T3 Bio.
2: T3 Bio. Ang T3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag.

0: Wala na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid yata X Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix. Sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
6: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
8: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh?
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
16: makipaghiwalay.
14: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
17: Hey, Shabba! Jimbo! Magaga K5, bisitahin nyo kinsubong ang aton nga Facebook page, no? K5 News FM, Bacolod 101.5. Because nagdaog naman ang basketball team naton sa papapalarong pambansa, oh? Isa pa kin si Lance Kirby Hapinan sa Negros Island Region kung paano niya ginpiparahan ang wrestling. Wrestling naman ni Jerry Leon na ganilusot ang mga player naton. Sa mga updates, sa mga interviews, kung ano dira yung mga kahiwatan dito, para una, gigita niya daw pilang ara kita sa front seat, kidla. Sa nagpadayon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur, kanto ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag i-like, kag i-share mo, ha? Kay para mga friends mo na makakita man sa aton nga presentasyon kag coverage, no? Sining 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, no? May mga wrestling pagali, Jirili? Kung may mga Chinese garter, tani may intad ang lula ko, eh. ang lolo ko champion sa kalobla. Ang duwaging champunan siyang lolo ko sa kalokag tumba patis. Inigabahin na dulong na sa aton sang Gina Seafoods Restaurant, ha? Iamunan na iyang aton niya nga direksyon. Basta gani Seafood Restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant kay man araya. Makasyorgi kita nga fresh na fresh git ang mga seafoods. Kagkabarato, Jirili. Kagkanamit siyang ilang mga pangluto na. Pala-pala style nga pangluto git sa mga seafood, especially sinigang kag tinula. Amo ni oras sa kagabihon, si Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, ara pa na siya si Libertad sa may magsaka, no? Sige pa na pag-umpray ang dinilis ang mga panakot para buwas. So, pres kage, kaya mo ni oras na mga bago ginagalabot ka mga utan mo. Mga panakot, may mga pepino, ining mga pidada, repolyo, ining mga talong, mga okra, mga panakot nga priska sa mga gabi ara na ginabot sa ano ni sa magsakan mo. So plus pagin ang priska nga mga tinulay na kang sinigang nga mga isda dirili, kampiyon gid. That's why pala-pala style fresh ang tanan. So ang mga nutrisyon dirili, ining mga vitamins kag sa makuha sa isda kag sa mga panakot, gakadto sa sabaw. Tiyan mo nang higupon mo, grabing lawas mo, matyagan mo gin gahugot, no? Ang kanami, pangit sa Gina, at kumaurot ang sabaw sa nila, sang imo na sinigang, kang tinulang ang isda, be. Ma-order ka lang, ma-request ka lang sa waiter. To, liho ko dugangi, sabaw. Kay man, sabaw da, unlimited, really. One to takan nga sabaw. Lukos, dirili, baka namin siyang bawat si Lukos, no? Inabalang may kamati sa sulod dyan, may Bombay, may Tanglad, bla na? Stop squid, bla? Tapos, ining Pasayan, you know? Halin sa dagat mo. Ang grabe na order is butter garlic shrimp, no? Pwede mo man siya imuon tempura, dirili? O kon gambas? O kon kinilaw? Di ako suggestion ni Lili, ining panitan mo siya kag itortahon bla si itlog bla. Buka namin ah. Ang kasag ni Lili adlaw-adlaw gabukid sa ginas mo. Kung bayi bingi mo yung kasag, abe, pwede ka ka-requesto, puro lang bayi. Kada abri mo siya ng lukaba, Lili, pangilay ang... Pangilay ang aligi. May mga blue crabs man sila da kag mga halinggit sa dagat bla mag-ogi diyan bla kuha bla nugilaway ko siyang kasag ba. Kasag mi kag Pasayan di ka tinula ming isda, no? Kag tapos dugaga talaga mi sisling manumbok be. So may kinilaw pa na, tapos may kalamari, so may gambas, abe mo. Huwag siya pakanay, bumbahan na ikaon. Nami kay hapos tutulon ang Gina Seafood Restaurant, likod lang gate sa 888 Chinatown Square, San Juan Street, Barangay 10. Unhan lang gate sa First Station, kilidalan lang gate. So tapos, kung may salakyan ka, may parkingan. Kalapan siyang parkingan, sisinta ka sa lakyan, halog niya nilim. Kagtapos may nagabantay siya sa lakyan mo para ma-plastar gin bla. So ang imuhimuon is concentrate ka lang kag enjoy ka lang yung kaon sa seafoods na. Kay man kung may sa lakyan ka kung kaisa kag wala siyang parkingan, kag layo parkingan mo bla. Pasi ba balik mo bla, way na sa lakyan mo. O kung may kurit na, may buka ng kristal. Pero whereas sa Gina, ginpasulamig ni Marie Gina, nga at isa, komportabling mga customer, sa tungod nga may lapad siya nga parkingan, kag may gabantay gin. Sa luto ay dirili 10 minutos, no? Tayog na gina 15 minutos, sabi. kunda mo order mo 15 minutos. Luto yung mimo yung mga order dilim tungod na mo sa kusiniro. May kusiniro nga na-assign sa mga sabaw, sinigag, tinola. Lain man niyang galuto siyang sisling manumbok. Lain man niyang galuto siyang kasagag pasayan. Lain man to yung nagasugba kang nagahimo kinilaw, Jirili. Grabe, sistemado siya mo. Kitungod dati, siyempre kung ibutay mo man siya kung galingon, mabi customer ka, paulaton kaya siyang 30 minutos, budlay na na. Ibang 45 minutos, kung siya galabot pa siya ka-oras, why na na-hostis siyang tiyanta? Gutom na tanaya. Tinasuway nga ginsolusyonan ni Marijina, nga damuon niya ko si Niro ya. Kaglamot siya na, ang iyang mga stobla da, mga kalayo da, oxygen, powered by oxygen na dili. Nasuway nga dako yung kalayo kagpersado, pero kontrolado ang timpla pagi sa mga kusiniro yung mayong mga pamulso pagluto dirili. Sige, mga kakay-five limpyong lugar, kagdamo sila waiter, no? Bisan sinulang nga paypayon mo kapalapit la, nga waiter, no? Kag very friendly sila. Kay bisan may experience din rin, siya may mga restaurant niya nga tinudlanay pang waiter mo. Ah, siya po labi, siya nagkuha siyang order mo. Itudlo ka pa niya, nalilagin mo, kipangitaw ko waiter mo. Kung natutuya karon niya sa piyang putok-putokan, may karun. Sa genus, hindi pwede, siya binagkuha siyang order mo. Tapos, gusto mo mag extra rice o kung may order ka binak whatsoever, soft drinks or kung ano man. Bisan sino lang ang waiter, tawagon mo, mapalapit na yan. Bisan hindi ka pa yung ilang waiter, be. Bisan hindi ka pa yung waiter na yung nagkwasi mo ang waiter, ilang isang order mo. Bisan sino lang ang waiter, ah. Mapalapit si mo. Amo na ka sistemado, plastado, ang serbisyo, pagkaon, kagluto, dira sa Gina Seafood Restaurant, mga kakifay. Now, karon may aircon sila kung may non-aircon nga dining area. Ang kanami, kung may function room sila, may first floor, kung second floor. Bago na yung building, diniling. Karon kung may okasyon kami, may reunion ka muna, may birthday da, anniversary, may meeting ka muna, tawagi lang si Ma'am Gina. Pa-schedule ka lang sa iya na nga kuparon mo ang function room. Ara ng iya cellphone number sila nga Facebook page, no? Kunari ka niya sa out of town, kundiin ka man, hindi ka na magproblema kaya may ari ka niya sa kantuan nga restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant. Ang ilang nga cellphone number, ako telephone number, ara sa ilang nga Facebook page, ang ilang menu, ang mga pagkaon, ang mga pictures, dira kang mga videos, kang iban pa, na gusto mo mabaluan ang mga detalye, kang impormasyon about Gina Seafood Restaurant. Kantuin lang palihog ang ilang Facebook page, no? I-type lang Gina's Seafood Restaurant, ha?

Okay, arin ang problema. Ngaton pagkabasahon, mga kakifay ba? J. Lolo, ang problema ko subong, paano mo mabalik ang sanguna mong ikaw despite sa mga nagkalatabo sa imo nga mga masakit nga bahin sa kabuhi mo? Buperti mga problema. Paano ko nung mabalik ang sangunang ikaw? Sa piyak nga may mga nagkalatabo nga mga bagay sa kabuhi mo nga mga sakit, abi? Kay sanguna, J. Lolo, confident kag hapos sa akon mag-socialize, no? Makipaghalubilo, abi? Hapos kuno sa iya kuno mag-approach ka mag-istorya sa iban. Pero subong hindi na kay nadulaan ako sang pagsalig. Hindi ko na best friend ang best friend ko. Hindi ko na best friend ang best friend ko sang una nga babae. Nagpa-abroad pa ang isa ko ka boy best friend nga daw may feelings ko sa iya. Gina-message ko siya pero gina-see niya lang ang akong mensahe. Kag ang barkada ko hindi na sa akon kay hindi nila makaya ang hindi na makaya kay may depression ko. Depresyon, ha? Natag-an na sila mamati sa mga problema ko, J. Lolo. Please advise me what to do. Thanks, God, and God bless you sa imo programa. Okay. Relax, ha? May mga sitwasyon gid sa aton kabuhi, no? Nga hindi naton kontrolado. May mga bagay nga hindi naton gusto pero nagakatabo. Tungod hindi naton kontrolado. So ang aton da nga tawag nga coping mechanism, kung paano naton i-absorb, i-adapt, i-itsindihon, kagbatonon ang mga sitwasyon, dira kita nagka-problema, no? Kay hindi ma-digest, kag ma-itsindihan sa aton nga sistema, sa aton paminsaron. So, dira siguro nga bahin, we need an expert. We need somebody nga maghatag sa aton sa nga giya. Kaying makabulig sa ikaw galingon mo, ikaw malang mo, pero ti ang sistema ka pamaagi nga para mahimo mo ina nga mabuligan ang kaugalingon mo, amun ang kulang dira, no? So that's why nga recommend kita nga mag-approach kita kung mangayo kita bulig sa mga naka-itsindi, mga eksperto, mga professional. No, kalimbawa mo niyo, kung magpatahi ka sang sapatos, di ka makadto sa dentista. Simpi siya nagapanahi sapatos. Kung magpakayo ka sang balay mo, di ka makadto sa paltira. Simpi siya mga karpintiro. Gubag sa lakyan mo. Gusto mo ipakayo? Sino kantuan mo, sastre? Siyempre, mekaniko. Di ba? So, karon, inisa nga aton nga pagkatawo, may ara kita nga bahin nga physical, emotional, mental, no? Di ba? Kag spiritual, no? Muna mga bahin sa aton nga pagkatawo. Kung may problema ka sa imulawas, kanto ka sa doktor.
Kung may problema ka about spiritual, kanto ka sa mga pastor, pare, kon somebody nga may itindi sa spiritual nga mga bagay. Kung problema mo, balatsyagon, tinda mo ka na iya makantuan, di ba? Pero kung problema mo, paminsaron, sinong kantuan mo? Siyempre, mga psychologist or psychiatrist, mga doktor, nga nagtuon, pagi, kung anong nagakalatabo sa utok sang tao, nga mabuligan nila maka-recover sang mga amo sini nga mga sitwasyon, depression, mga problema nga bugat nga ginatake sila mentally, apektado man ang ilang emosyon. So mga psychiatrist na sila, but ang kalabanan, naghahambal niya guro nagbuang ka na nga makanto ka nila. No! Kung hindi ka na magkanto, mabuang ka gini. Kay man, ginapilit mo intindihon nga hindi mo makaya kay gumon ang pinsar mo. Gumon ang pinsar mo, hindi mo mag-intindihan. Ginapilit mo pero hindi mo mag-intindihan ang proseso nga maklaro ang mga bagay nga nagahatag si mo siyang bugat bla sa balatsyagon kag sa paminsaron. Ang mga psychiatrist kag mga psychologist, sila ini nagahatag sa aton sanggiya, no? Doktor ni sila nagahatag sa aton sanggiya nga kung paano ta mabuligan ang kagalingon ta. See? Amo na ang imo himuon gininday. Kanto ka dira, no? Pabayida na yung mga friends mo, pabayida na yung palibot mo, unahan na yung kagalingon mo, no? And tapos, siyempre, ask again guidance, wisdom sa aton nga mahal nga Diyos nga mag-interminar gid siya sa kamuhi mo, no? So, mo malang nangimuon mo, pabayida na yung mga friends mo. Pabayida na yung mga bagay na ispalibot mo, kaya hindi mo na i-kontrolado. So, kung magkanto ka sa mga professionals nga ginmensyon naton, doctors, abi, mabuligan ka gid, and I believe, masapos kag madali ikaw makahatag liwat sa pagsalig sa imo palibot kag mismo man sa imo kaugalingon. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kung naman si K5J Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye!

0: yun yung bulatil niya?
1: Aha.
0: Uy, gusto ba tao?
1: Gabilyo, may nga gabuyat, alipungga.
0: Oo. Rin ang update, dali lang git. Kagabi, mga alas 5 o mga alas 6, may report ako nga nabato na lin kay Ma'am Ruina Villaran Irbito nga siling niya, kadto ka mo di kay may ihaw tamanok. Subong, ang update, kakipay babes, piho na ang tinula nga manok.
1: Anong oras?
0: Piho na sir tinula, may ubad kag munggo.
1: Ano oras to?
0: Law ay batasan ruin.
1: Pamangkot, ano oras to?
0: Tapos mo programa.
1: Agali ka?
0: Ngayon ang...
1: Pamaho gito yun.
0: Nag-aso-asogid ko no. Thank you gito kay Mr. Mo. Huwag mo na shoutout si Mr. Mo. Hindi na nakaroon pag namiyo ng luto. Kay ikaw lang gaya pa shoutout ni Pirmi.
1: Siling ni Gabilyo na sulungon. Tasa sir, ang bisaya nga manok.
0: Ara na. Harap-harapan nga pagtunto ka kay Babes sa PWD.
1: Aber.
2: Cold. Uy, akay.
0: Kaluluoy
1: mo. Uy, manin mo.
2: Salamat, Cold. Look ka mang pagyud.
0: Inagaw. Pagawon, pagawon.
2: Salamat, Cold.
1: Pagkaway klaro.
0: Maluloy on dyan kung kaisa. Ay, damo na sa rayo foundation dyan. Kanto mo na. Gama mo po na sa agay. Takit na dyan. Kung ano-ano blatian mo. Kasi nari bulong ko ari Rosita si Ron.
1: Galing ang Rosita. Yan ligal pang tuwig to.
0: Rosita yan. Siling ko PWD ka, natutuod ka dyan ng PWD. Tuntuhon mo pa ako. Kupuli to. Balik ka ni Buwas nga wala na dala resita. Resita mo, tatlo na kumulan nagligad na eh. Ari pagin ang isa kapilason man siya kipaibitan.
1: Ay, ka-campion.
0: Nagapangayo kayo man eh, kakipaibitan. Leo Kobe. Hindi kita magsali. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kipaibitan. Take it away. Ay, kaluluo yun.
1: Kaluluo yun siya.
0: Natulad pa. Mga yukayo lang, oh.
1: Dala pa sa kwan. Ido ang sugata.
0: Kundi, bangon man siya. Bisa may... halong kita kay tanan hindi man amo na pero iban budol gid ka kita babes.
1: Ay ka kapyon dira mo pa pamatud-an ko guys saya tuod na ang sa kadto drama man lang sila no.
0: Gani
1: kanta to sa ibo sa wala sir wala gid ko sa pagkaon subong sir pati kagutom sir. Manupuli pa ko, sir. Pakanto pa ko yung sa Zamboanga, sir. Tingala ko nakalabot din siya. Taga Zamboanga, saan niya? Manupuli ko, sir. Kaya ko pliti, sir. Ngayon ko tayo pliti, manupuli ko sa Zamboanga. Tingko din ka mo na istraso. Nakalabot ka pa rin, halika sa Zamboanga.
0: Tialin sa kuno sa Manila, ginsugat niya asawa niya, kay binayaan sa asawa niya. Binayaan sa asawa niya, apaso niya asawa niya, pero bilin ang kabataan niya.
1: Bilin ang kabataan niya.
0: Pag aboto, may ginaupod na kuno ang iya asawa. PWD, property man kabakas. Kuli sa kuno ay sa kwarta, kay pinabayaan sa iya asawa to. Hapit isa sa Bisayas, sa Panay. Tangayo kayo siya. Siling ko nga way ka nangayo bulig mo sa pamilya mo. Sina sir, nag-amok ko na way, gito ka pangayo bulig. Mayo pa nga mangayo ko bulig si Bantao. Siling ko tingaway ka pakapuli. Sina kayang kwarta ko, nga ganyan pangayo kayoan, padala ko sa bata ko. Perting ability, gid, no? Tapos daw ako pa ilagayan niya. Na sir, katapos ko sa pagsila mo ko ni sir. Hindi ko na yung batasan sir. Nga magpinangayos sa pamilya ko. Singko sa amo mo na nga sitwasyon, hindi ka pa mag-surrender sa pamilya mo. Na hindi sir, singko ti mas mayo. Do, ako pa yung tudloan niya. Kaya ka tiner lang sa Sirius Terminal to.
1: Why man sa nagsilay niya sir, ako sir na maligyan ako. Amo ko ang sitwasyon, pero maligyan ako sir ko sir. Mani. Tapos salamat lang sa Ginoo sir, kaya mo nakabulig mas ako ng bata ko.

0: arap masalasal.
1: Hindi ang iya so ang iya to ya kagipay babes line. Nabisa na mo ni sitwasyon ko. Gobra ko sa series.
0: Gobra sa series.
1: Ano bra mo to? Nangga pangayo kayo.
0: May alam na gila na sir, amulan niya ako ang trabaho sir, balubulig ya man eh. Pasalamat gino oh, sir, kaya muna nakabulig sa akon kag nakapeskwela sa akon bata. So kung bata ko sir, ara sa lasal. Diba mayo gali, ara sa lasal bata mo.
1: Layan no? Man sa UP.
0: Yan naman namin no, kaya ara sa lasal bata mo no. Ti anong ko aya? Nya na nang kursong ko aya? Nya ti, nya wala sir. Na maligya man man ni.
1: Bisa na mo ko lang ni puro bata ko, bisa man nagbaligya lang ko man ni puro bata ko ara sa UP. Isa guys, kuya bata mo to, nawala gabaligya man man ni.
0: Ay, parte no.
1: Tibo tilingon, may branch sila. Madam mo ila branch.
0: DTX 500 mga kakifay, amo ni pinakaimportante gid. Way problema kun din ka man mag-eskwela, amo ni nakapeskwela sa akon. Ang DTX 500 nya mo ni nya waya. Mayong bata mo kay tipe professional na gid siya no. Hindi ara man ni libod man ni. Libon man DTX for the 500.
1: Ay, hindi nagligad to. Kundi nakita ko, ang malunggay pandisal blan eh.
0: Malunggay pandisal, init pa.
1: Malunggay pandisal, init pa. Ay, hindi. Malunggay pandisal, with cheese, init pa. Sa nagligan niya daw, may nakitaan ko malunggay pandisal man. Medyo daw may improvement ng iyaya.
0: May improvement sa...
1: Ano iyaya? Sinay, malunggay pandisal with cheese. Init pa. 5 pesos only. Daw may pagka-Muslim ang... May pagka-Muslim ang... busover.
0: Gambal.
1: Malunggay pandisal with cheese. Init pa. 5 pesos only.
0: Damwa mo ito sa kila. Damwa mo sa kilala ka ba yan?
2: Lumiyar, umasustansya pa.
1: Daw ga yum-yum dyan si ma'am... Si Mr. and Mrs. Santos Eldes, dira sa singkang kakipay babes, kahapon lang kuya kabalong agapamati sa aton.
0: Si Santos Eldes?
1: Oo.
0: Ano na si ni, paring,
1: basta kilala ni ni Sir Buma sa aton galiga pamati man kipay babes. Oo. Dahil lang tagay ko oras. Alas 5-4 pa lang. Last na lang, oh, bebe. Matian mo kung kaya ko man magbaligya sa malunggay panisal. Kagin pa matian ko, anay. Oh,
0: bebe.
1: Liwata. Ara ako naman ako.
3: Malunggay pandisal. Which is mainit pa. Bakal na. 5 pesos only.
1: Pigihan yung kitbala kay Pilakadlaw. Kung pitinsyahan, tagit ka mo sang malunggay pandisal na mo. Oh, alas 5-4.
0: Ay, oh. Alas 4.
1: Alas 5.
0: Alas 5-4 na mga kaki-5. Init po. DTX 500, importante. Masa mga kaki-5 sa lawas naton. Kada agagin, importante. At lawad lo, kinalang, tikig ka mo sin eh.
1: Yeah.
0: Tikid ka mo sa
1: nga. Tikid ko, may tisi.
0: Importante mga kaki-5 sa aton sining lawas, ang DTX 500. Kaya kampiyon rin para sa aton sining mga problema, katulad sa diabetes, kung may diabetic ikaw, mga kaki-5, so DTX 500. Ang D3 Bio naman, isa rin ka food supplement, himo sang virgin coconut oil, mga kaki-5 kag siyempre ang D3 Bio no mga kaki-5. So nami ni siya kay amo ni siyang nagabulig mga kaki-5 sa ato sing tulan nga ginapabakod ya kag kanamay kag kadasig mag-absorb sa ato sining lawas ang kalsyum bala nagaprevent sang osteoporosis mga kaka-vibes ato sini nga labs. Immune support ha. Ginapabako dia kag ginapa-enhance ang ato sini nga blood cells, macrophages, monocytes to nga pasaya sini nga pag-away mga kaka-vibes ang mga infection. So kinanglanon naton D3 Bio. Ang mighty C alkaline vitamin C mo man nga pabakod man sa ato sing lawas. Kung nagasalibuan ng ato sining immune system, ginapabako dyan, ginapaalam niya ang ato sining immune system, mga kakibab. Ang Power Trio, ang muna mga kakibab, kinanglano na ton. Bakal ka mo dito sa my Maze Wellness Product Center sa my ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area. Kagmay sa nga. Maya kita dira sa my Florenceville. Sa Nino Store, sa may barangay Panoke, pangitalang si Ma'am Minda Noble, ni Gadis, tuto ninyo po dito, Noble. Ayos!
1: Sige! Ato nyo magkauturan, mag-Power Trio, Detect 700 Mighty C, Alkaline Vitamin C, kag ang Klinika D3 Bio para protektado ang ikaayong lawas mo.
0: Tanbay! Balik kayo kita matapos ni.
4: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Avilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Foreign Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa nga ako na balatian.
12: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
10: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andal Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
20: 66th Palarong Pamansa.
19: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balita K5 sa umaga.
0: Alas 5:14 na mga ka-K5, pinangamahin doon sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5, nagahalin sa natural nga fish oil, kaga shark liver oil, nagapamakod sang panit, batok sa UV rays mga ka-K5, nagabulig man nga malikawan ang fatty liver, kaga mataas nga cholesterol, kaga nagasupak sa free radicals, nagaaway sa mga batok sa mga free radicals na nagadala sang pagtigulang para sa mas mabaskog nga resistensya, kaga proteksyon sa aton lawas mga kakivibe. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Dira sa Silay kaga Talisay nga mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakivibe. Hindi nyo pagkalipatan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 5.15 na mga ka-K5, para na nga itong sininga patrol. I-check tala mga ka-K5, mga itong sininga ang Bantay Mercado Update. Mga 5.30 karon mga ka-K5, standby sa itong sininga mga updates gikan sa Agusan del Sur sa Padayon. nga hinampang sa palarong pambansa, mga kakifay. Karon dugay-dugay si Don Luis Gantalaw nakainom na kape ang DTX Coffee Mix, mga kakifay, dira sa Phoebe Store sa may Purok Salong, Barangay Dulao, Bago City. Available ang DTX Coffee Mix, kampiyon kada agagid. Ha, ako ya mas namigid ang lawas ko basta nakakape. DTX Coffee Mix ang pasulibihan nyo. Dira sa may Bangga Tumaro, sa mga tricycle drivers na tunda, kamusta kamuda? Daway pakabalik dyan si Henry Baterna, no? Nagpa-ayaw-ayaw to sa Manila, sa Cavite. Sige. Si Henry Paterna Baterna, mga kakifan. Ayos, sige, Kaki 5, Vincent Dominic, Medina, Coralde.
2: Kaki 5, Balantay, Mercado.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kaki 5, Babies, Kaki 5, Robert, the luwag na kalabasa, nagsaka ang presyo, Kaki 5, Robert, pero dos pesos mo lang.
0: Luwas ang kalabasa, nagkalabasa na sila, da? Ano ko nung rason na nagsaka ang presyo sa kalabasa, Pang?
21: Anong rason ba? Ang makotong na nito si Sharon. Nag-saka daw may ang kalabasa. Anong rason man? Dinalin man?
22: Amot na. Wala ko idea kung dinalin na. Pero tingnan mo rason yan. Why? At malo? Oh, why? Why?
23: Si Mama Bakal Guro, si Mama Bakal Guro, pamang ko tanay, ipatigay yun anay na biyo, naka-brown na ho.
21: Ara na, bakal si Mama. Mabakal, mabakal ka ba?
23: Oo.
21: Mabakal na si Mama. Mabakal
23: ka? Oo. Mabakal. Tagpilang natin, tagpilang lang talong bakal mo, ma'am. Bakal.
21: Ano ba?
24: Yeah, talaga pala mati, bisitahin nyo lang ang akon nga Pusina de Valencia, Drago po Bangbang. Simba nga ni Dok Mamil Uy.
0: Si?
23: Ang Bombay na nga, gagmay na, tagpila na.
21: Karin dyan, yari ni Mamaro, sa mga tubangan, sa mga simani.
23: Te?
0: Sa Luangon, tato karoon ah.
21: Lungon sa ito namin yung malo. Pero naman gusto mo magkakaw sa baba, medyo teray ka kita, Dave. Robert. Pag-view na lang niya nga.
0: Sa Propaho na daya sa may simbahan ni Dong?
21: Oo. Oh,
0: inang may... Propaho. Kuha na da? Inang may, may tulotirasa?
21: Na. Naman na da, kita, Dave. Naman na lang sa tabangan.
0: Sige.
21: Ganamit yung natingyan na ito. Pero sinasunin na ito. Ining kalabasa. Ang medyo qualitative day, si Five Robert, ang medyo dako, ang pagsaka, ining nga baitan, kini 80 lang ligat, 130 na ang presyo, na isubong iliway, isubong sampaitan, si Five Robert. The rest na, ang aho, sumamaya po, siya kilo, ang Bombay na ton, na pula, si West Bombay, at ang 65 ang kilo, pag ang white onion, si Five Robert, kamanay, 95, medyo mahal gawa, ang presyo na isang white onion sa kita sa Europa. Sa nga sundari, yung patatal, tag-sisin kay Cinco, yung apon ng kilo, agang aton nga, ano padri, may gagmay mo sa nga Bombay, yun, yung gagmay, brady, log ka, amok, lang kita sa Europa, yung gagmay, tag-sinquinta ang kilo, amok.
0: Amo na ka na kung itlog ka, mo?
21: Oo, itlog ka, amok. Itlog ka, amok.
0: Dako galit lang ka mo, no? Sa sinta na kilo, sina? May ka na bulubara, toya ang kwan, ang Bombay subong.
21: Oo. Pinaligado, hindi amak, kakipitid. Kakipitid, pero sa subong, hindi ka kapilid. Hindi mo na lang kinalan, duro, kiaron
0: ah.
21: Pero yung kasmay naman,
0: hindi, kiaron mo gadi ay. Kiaron mo gadi.
21: Kiaron, gino. Sobra ang support mo na ang sitwasyon dire kung magbakal ka man sa binugpos nga kwa niya. Labati, tagbay 5 ang bugpos, kikipibibs. Kada nga ton daon ko mo, tagbay 5 man ang bugpos.
0: Mangkotabi si... Si Ma'am Adelpa alias to si Logon Ginkiha dyan ako wala?
21: Medyo layo-layo di siya pero di mga kong ato sa karon.
0: Si si Arnel alias Pantay-Pantay siya na?
21: No, wala. Kito yung tiga KPBs. Sako kito lang ito sa parang servisyo man pag-atag sa mga kalanoon dito sa itong mga kautoran sa may Libertad Public Market. So far, dari sa may pagsakan KPBs, damo naman sa buong tao kanaaw na kakipibibs, kakipibibs, na si Aring Araw na nagawa na gagang tao sa pong nagamatamat naman na balalik. Kaya di tapos na pamakala, tulong pa lang, harin na di, damo na ni kakipibibs, kakipibibs, dito sa may pagsakan. Sa mga nga malita, ang persona ay dito sa may Libertad Public Market na ginudulong sa inyo ng GTX, sa Klinika GTX 500, kagang Klinika Ditribayo, kagang aton Mighty Cedar Calabrese Vitamin C, kagang aton GTX Copilex, ang healthy, nakakapi ka na, nakakapi ka na, nakadito sa pang healthy, nakapi ginambal, naton nga pag healthy, akipagayos na siling mo, kiti, may ampalaya, may di sugar cane, akipagayos, siya kata, nablang hindi ka kapamuhin, ang imo gatira, imo tinay, kung na hindi ka kapamuhin, akipagayos, hindi ka na healthy, training ang among GTX Copilex, healthy ka pa, healthy ka rin. Kasi ang pagpangapi sa bahay naman sa itong pagkakaboy, hindi ka doon law, pagpangapi na sa aga, sa ugto, kisa may amo na mo, hindi ka pangapi sa aga, sa ugto, sa hapon, kasi hindi niya malikawan, kasi yung ipan na namihan, hindi niya kasi nami ila pagpamuhin, hindi nga detex, copy mix na ito, available na kaya Delpa, alias Tuchilog, kagdiri sa may barangay Villamonte, sa may Juliano Store, kag sa may barangay Sumag, siya na trading, kagdiri sa may balang barangay Tapoling, sa Jimber Marketing, may nga gadara sa ito, mga kotoran, River sa Babylon, kag sa Jimber Nuggets,
0: Jimber Nuggets, ha?
21: May Jimber Nuggets, narata, kita babes, nag-monitor ko sila, subong, si Tagi, si Kit, aradara, si New Year, si Tosopria, si Pinmore, kag si Bartasar, si si Gaspar galing, kasi baby, kasi auto-jet na si Gaspar, si Baltasar. Lorente mo, si Mr. Gaspar, kasi Baltasar, kasi baby, si nag-monitor kit, sininga.
0: Erwin Kapadada.
21: Oo, Giovanni Cordero, kasi sa aton rin, sa may kunsing itari, parin itari, mamikit itari, kasi sa aton mga kotoran rin, kay Delfin, kay Delmar Delfin, kasi may batuyan, parangay singkang network, kasi baby, kasi Efren, kasi, kuna, Giovanni Cordero, kagang aton mamigo dira si Tatay Gideon bago lang din nga gadula naton sang extend food supplement kay Kay Bates kay Bro Fat Kitty matilawi sa kuno iska na muna na ida dita Tatay Gideon pero dito na wala dira sa may cookin cookin store kay Kay Bates sa mga staff dira na nga gadala sa inyo Boss George magsisya nga monitor gid sa mong aton nga ka kag sa punting ito kay Kay Bates Mr. Bros hindi makalipat ato bang pamsi mga kaki 5 kagang aton nga Mr. John dira sa may Arenita Street Mall, Proklesyon ng Barangay 36, mga kaki-five, nagaraga mo, nagaraga ka, lichon ba, boy, kapangita ka mo, yung mga okasyon ka mo, birthday, kung ano mga okasyon, dira, kastal, pwede ka mo kapamasya, dira, kay Ma'am Rose Gomez, may base lichon, mga kaki-five, dira sa may dalan, Araneta, Proklesyon ng Barangay 36, nagaraga mo, nagaraga ka, lichon ba, boy, isa kalibo lang yapon, huwag mo nagsakay, ang kipa-dips, ang iyang lichon ba, boy, kung makabakal ka mo kinilo, dira sa may base lechon mga kaki 5 so far naman ang sitwasyon dire kaki 5 base o punto patrol kaki 5 Wilson de Liena ina naman siya kaki 5 Vincent Coral de Forza Campeon ng Balita Servisyo Publiko Kagkalingawan na negros kaki 5 Lucifer
1: K5 Balita Mercado
0: na mga kasalamat kaki 5 Vincent Dominic Medina Coral de sa atong sininga pagpagalagad mga kaki 5 sa patrol sa atong sininga mga soke Gina Porano may nga galang na kag Jane Montesino Arroyo May Dagay may nga galanda kag John John Agel Haliko Asusina morning
23: Mami De Villasa sa Kabug, kag Ma'am Nelda Empinado sa Lotlot Store sa Pahanukoy, kag sa Mikmik Store, kag sa Starlight Store, mga kakifibes sa Pahanukoy. May DTX Coffee Mix sa Clinica de Alternativo Products. And of course, sa Villa Villeta, Kakipe Babe sa The Angel Store. Kag sa tubangan sang Nokpo, may mga kape kita da sang DTX Coffee Mix.
0: Norma Store, dira sa may Talok, Bago City. O sa may Kalumangan, Bago City, may nga agalan da sa inyo. Available ang atong sininga mga produkto. Ang Clinica de Alternativo Medicina. And aton nga coffee, DTX Coffee Mix. Ang aton sa DTX 500 kag D3 Bio. Available dira sa Norma Store sa Kalumangan o sa Talok, Bago City.
23: Sa Feed Store sa Villamonte, Circumferential Road, nagapamati sa aton Jackie Pebage, may DTX Coffee Mix dira.
0: Sige, check tala mga Kaki 5, si Kaki 5, Walson Villena sa Patrol.
3: News FM, Kampyon, Kampyon, Report.
0: Son,
5: Maayong
0: morning. inom ka na. Inom ka na para aga pa. Inom ka na da. I-charge lang na ka, Itan.
23: Tatlo kami na utos.
5: Anyway, kay Pemis Kito Robert, uyat kita na ino, saliwat sa akong suling mga motorista, uyat, got silingon, may pagsaka. May pagsaka.
0: Pilang ginsaka, son?
5: O, may pagsaka naman kay Pemis Kito Robert, no? Hindi lang sa gasolina, hindi lang sa diesel, hindi lang sa kerosene. Tatlo, kit sila ang nagsaralaka, subong adlaw, masaka, subong adlaw kay Pemis Kito Robert.
23: Ano oras?
5: Sa akong silingan diesel, alas 5. 6 a.m. masaka ni na yun, automatic ni mapasaka ni mga gasoline stations no, dinisunod sa Bacolod. So sa atong sininga diesel, may mala ni protikundamo ni nga, linitro, daan maklo mo si Milo, kung isa lang ka litro, protikundamo, basyagan mo gini.
0: Correct.
5: So sa diesel, kay Robert, madasaka ini isang 1 pesos 96 centavos
0: per
5: liter kay Kefem Robert. Sa gasolina naman niya, magasaka naman ini sa 1 pesos 0.60 centavos ang presyo kada litro. Kag ang kerosene, masaka man siya nga 1 pesos 0.45 centavos ang pagsaka naman sini sa presyo sa kerosene kay Kefem Robert. So kay amuling ani sa nabala to no, may gagbay na ni biskit piniso piso ni nga saka lang kay Kefem Robert. But siya gondin ini sa Gyapon sa ato, sini nga mga kwad nga mga motorista, especially sa public utility vehicle naton, ang pagsaka kay Kefem Robert. So kay mailan ni ko si Kefem Robert kaya si Kefem Benz ka kaya hindi mo ni mabatsaga ng amuli nga pagsaka.
23: Sino malang mayo-ayo pang abuhi sa Banago? Oo.
0: Batsaga naman daan mo.
23: Tingin ba survey nga sino di mayo-ayo pang abuhi sa Banago man? Gantalaw! Sabto ko na yung gantalaw.
0: Oo. Patawara sila.
5: I'm going to go to the hospital. So while waiting, ini sila sa inasak niya pagkatapos airport. So may isa ka malain ginhawa ang nagpalapit sa ilang kay Kefem Robert gintayaan ini sa konsilyo at may pilas ini sa sakilid. So they ini yung pablatter paman ini ang biktima this coming 38 yung nagingagaw sila ko anay sa flight nila kaga may identified naman ini suspect and hopefully manakpan nakatarat this makuaan naman isang bahay ini suspensado kaya do ano na ni kapunan na ni sa ilang sininga lugar na sa area. So kinanglan nag-itap na o nang iya sining operasyon. So standby lang kita sinasubugan ng mga detalye kay Professor Kefem Robert no, ang ibutang taman sa ato sining video report karon subong adlaw ni Professor Kefem Robert. So so far mula na lang ako sining update sa weekend diri sa patrol ng ginadul o naman sa inyo sa Kaluan sa my PC kan D3 Bio. Kung nato sa patrol si Kefem Vincent Coralde, yun naman si Kefem Wilson Villena para sa kampiyon na balita
4: Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Madamo kay salamat ka K5 Walson Valena sa patrol mga ka K5 back to back ka K5 Vincent Balik Medina Corralde. Nagalabot sa aton ona sa alas 5:30 na. May ngagalan sa kay Gingging sa Rabilio, dira sa Gingging store sa Gonzaga, Pro Gonzaga sa Barangay Mansiningan. I-check tanang aton sininga mga sister station, ara nang aton sininga tandem. Ato nga mga sister station, Tan. I-check na sila, Tan. Sino nga ratan? Kita madribol, Tan, o kung si Sir Ray Espija Umalay. O sige.
23: Ha, kita?
0: Kita. O sige. Sige, kita nga madribol, Tan. Ara na sila, Tan. O sige, dali lang gid mga kaki 5. Ang Jade Store, available ang aton mga products dira sa Gaisano, Pro Gaisano. Sa Alhis sa mga taga-Alhis mga kakifay. Uy, may nga galang galay si Kagawad Lipid Iskaluna. Kamusta nga gon mga aton mga grupo diya sa Alhis. Si Kagawad Lipid Iskaluna, si Yo Living No, si Boy nga kon may goda si Boy future Kagawad sa Alhis. Sige, tanaran na wepa. Ruina, rana si Ruina, di po gagidhal daw. Ano na yung siling bot siligaw ni Ruina? Damo agad na balaan niya. Siling ni Ruina, Villaran Erbito. Na Raymond Soyom de la China. Uy, si Raymond Soyom de la China. Kamusta si Dad Boy Mendoza? Boy, may nga, galan na boy ah. Luis Gantanao Jr. Del Mar Delfin. Si Edelmal Delmar Delfin. Si Jean Montesino Arroyo May Dagay Gaba. Sige. Solidad Antaran. Michael G. Zales. Solita Magayon Doctor. Morning landa ka Sir Vic Duenias. Ka Engineer Sandro Sales. Sa Basiwa. Ayos, ayos, ayos. Si Leonardo Relos, may nga galang na. Araman ba nga kaki 5 si Mr. and Mrs. Rose and Elmer Zamora nila sa Joel Store sa Purok Busay, Kabog. May nga aga kagay Sharin, ang Sharin Store. Si Mr. and Mrs. Montalvo, mga kaki 5. Salamat, Ged Sona. Si Chona Montalvo. Wai pa? Ara na? O sige, sino nga ra? Kuwan mo dayon kay
6: The wait is over.

0: Kita nga masyado ka danlog mga ka K5 kay haling kagapon may mga iban nga mga lugar nga sige lang ang ulan nga ulan mga ka K5. So halong-halong lang gamay ah. Halong-halong lang kay nagaulan-ulan mayo mga nini para mabulumod niya ganman jutay ang mga nagakalalayong naton nga mga talamnan. Okay? Sige. So again, in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, K5 Eric Tenerefe, manging kaupo ninyo tubtob sa Tacna last 9.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kagkatulad siyang kinaandan mga K5, antes magsugod ang aton palatuntunan adlaw-adlaw, nagatagid kita na isang aton katahuran sa aton mahal nga makaako. And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, sa sining adlaw, ginapasalamatan na muna ikaw sa ulan nga naghatag kabuhi sa uma, kagbulig sa aton nga mga farmers. Thank you, Lord, for your endless blessings and love. Forgive us for our sins, our weaknesses, and shortcomings. Buligi kami nga maghigugmaanay kag magpatawad sa isa kag isa. May love, peace, and kindness prevail in our heart and in every home. Protect our families, farmers, workers, and OFWs nga nagapamati subong. Guide us always in your light and grace. Kagkatulad sang nabalhag sa Thessalonians 5:18. In everything, give thanks, for this is the will of God. Amen.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga K5, ang aton nga mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa aton nga mga headlines mga K5, subong nga aga ang balita naton nga pagdalon sa inyo. Yawer. Daw sa wala lang sang nagligad nga Domingo, bangod kalawig sang brownout mga K5. Ang kalabanan nag-alta sa ila panimalay kag nagkadto sa mga mall sa mga suba. Pero may isa ka pamilya nga taga EB Magalona, nagkadto sa syudad sang Bacolod sa isa ka mall nga dako sa Igad Baybay para sa isa ka family reunion. Pero ang ilang family reunion, jutayan lang mga K5 nangin masubo nga eksperyensya. Bangod kay 18 sila kabilog, nagsulod sa elevator sa north wing sa isa ka mall, halin sa ground floor pasaka sa third floor mga K5, sa tunga-tunga sang second floor at third floor, nag-stock up ang elevator. Mga K5, malapit isa ka oras, waay sila makuha. Jutayan lang masuffocate ang mga tigulang, mga bata kag mga babaye. May ara kita exclusive video. Halin mismo sa natrap sa sulod sang elevator, bantayan pagkatapos commercial alas city, larga bola. Ipakita ko sa inyo ang aton mga exclusive video sang isa ka pamilya, jutayan lang maanhing ang bilog nila nga panimalay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka K5, at 7:30 in the morning, alas 7:30 subong nga aga, magapasundayag liwat kag magapatigayon kita sang aton nationwide tandem broadcast upod sa kay K5 Eljan Castaño nga ato subong sa Agusan del Sur, magahatag sang balita on our medal standing mga K5 kag ang resulta sang sporting skirmishes o kon kompetisyon in national game level dito sa Agusan del Sur.
1: Foro de los Pueblos.
0: So bantayan at 7:30 ang aton tandem broadcast with K5 Eljan Castaño.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pagka alas 8 karon dugay-dugay mga K5, bantayan. Isa ka foreigner ang nagapulupungko-pungko sa isa ka 24-hour nga convenience store dira sa Barangay Mansilingan, mga K5. Sa hinali lang, ginpalapitan sang isa ka tawo kag grabe, ginbuno. Waay maano ang foreigner, dugay-dugay. Diskubrihon ta kay K5 Wilson Villena kung nga ang ginbuno siya kag kung ano ang findings sang aton

0: pulisan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Bantayan man karon dugay-dugay mga ka-K5. Ang una nga medal standing, ang una nga medalya sa Negros Island Region, mapati ka kag sa hindi mga ka-K5. Ang una nga medalya nga gold medal nga nakuha sa Negros Occidental, halin sa isa ka athlete naton sa hampang javelin throw o kung bangkaw, mga ka-K5, the medal, the first gold medal of NIR, naghalin sa siyudad sang Sagay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Subong nga aga, mga ka-K5. Subong nga aga. Kaupod naton ang nanay sang bata nga naka-gold medal. This is a very exciting story nga akon igadulyong subong nga aga sa inyo. Upod sa kay K5 Ariel Apas, kag sa aton mapisan nga station manager sa Northern Negros K5 Colleen Cubia, nga kahapon gin maneuver gid gin interview ang nanay, ipabatita exclusive sa K5 News FM para tuntunan Foro de los Pueblos. Ang statement sang nanay ang kalipay sang ginikanan that the son who went to Agusan del Sur to play for Palarong Pabansa is now a gold medalist.
1: Foro de los Pueblos.
0: However, while nagakalipay ang isa kananay mga ka-K5 na may gold medalist siyang bata, in a little while, in a few minutes, ipakita ko sa inyo ang ngoy-ngoy sa isa kabata. Naghilibiyo naman ang isa kabata nga taga-Bago, naghampang sa boxing mga ka-K5. And in the process, nagahandom siya kag nagpromisa sa iya nanay sa Bago, "Nay, pagbalik ko, I'll bring home a gold medal, ihatag ko sa imo." Mga ka-K5, first round sang boxing, ang desisyon, pierde ang aton player nga taga-Bago, kag ang bata nga nagahandom nga magdala sang gold medal sa iya ginikanan, nagahibi. He cried the river. Grabe ang hibi, mga ka-K5. Grabe! Kay siling niya, "Wala ako nagahibi tungod nga napierde ako, pero nagahibi ako because I failed to my promise sa ako nanay." Duha ka istorya. Isa ka fulfilled promise sa gold medal sa Sagay, kag isa ka failed promise sa iya nanay sa Bago sa Palarong Pambansa. Bantayan mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Load na kamo nga daan kay exciting ining aton mga istorya nga pagadalon sa inyo. Subong man, update dugay-dugay sa matasang K5. Puno-puno kita balita, subong. Sa matasang K5, mga ka-K5, nagalibot permi ang aton patrol si K5 Wilson Villena. Ginatanaw ang mga lugar na may mga tubo sang prime water nga nagatubod ang iban tinuig, ang iban binula na nga wala gid makayo. Langgabang ang last ka tubo nga ginkadtuan naton nga nagabaha sa Mansilingan, bantayan karon dugay-dugay, nagiho si nagiho si prime water, bantayan dugay-dugay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga ka-K5, business as usual ang K5 News FM Foro de los Pueblos buwas. Pero wala kita opisina buwas mga K5, bangod kay Eid al-Fitr. Panugod na sang Eid al-Fitr sang aton Muslim brothers and sisters, kag may deklarasyon, wala klase, wala opisina. Bantayan ang update sang aton nga mga balita.
1: Foro de los Pueblos.
0: Are you ready na? Buena mano nga balita mga ka-K5. Etan, ang taga-Bago, i-ready. Isa ka buksidor naton nga taga-Bago, full of promises and full of dreams mga ka-K5. Naglakat dito sa Palarong Pambansa, not only to represent Bago City, but to represent Negros Island Region and to represent the name of his family. Ante sila maglakat, mga ka-K5, dito sa Agusan, nagpanyapon ining bata, upon sa iyan nanay kag tatay kag mga utod, kag sa pagpanyapon, gintugan sang bata sa nanay. Nanay, pagpuli ko, I will bring home the gold medal. Kag ang madaog ko nga medalya, ihatag ko gid nay sa imo. Para gid ni sa imo. Grabe mga K5. A promise of a son to a mother. Tingnan nay gayuhom yuhom. Hamakang iban nga bata, yaga palak-palak na na manghimos. Manghimos ko kay mahampang ko. Ang bata yang ginautupag ya si nanay niya. Eyes to the board mga K5. Nagpromisa siya that I will bring home the gold medal. Mga K5, makita nyo ni mapiangak ka sa hibi. Mahibi ka. Mahibi ka sa kasubo kag sa kaproud ni mo sa bata kag sa nanay nga may amo pa ni nga mga kabataan nga nagapromisa sa ilang nanay. Abit ang kabataan nagakalipat na sa ginikanan. Gali kay may mga kabataan, mga K5, that their love for their mother, grabe gid. So, eyes to the board, 129 ng Magic Eye ta itan, pasaka-sakaan ay itan, jutay. Kag i-ready ng video ta, hindi ta mag-atrasartan. I-ready ng video. Because one of our boxer failed to make it. Nagahibi siya gangoy-ngoy, ginapayo-payuhan sang coach kag sang tanan, hindi mo mapahipos ang bata. Sige lang ang hilibion niya. Bangod kay siling niya. Wala ako mapierde sa boxing. Napierde ako sa promisa ko sa akon Iloy with 141 live viewers. Pasaka sa kaadyutay itan, pagsaka ya itirat ang video, mga ka-K5, you will cry on this video nga ipakita namon sa inyo subong. Okay, are you ready? May mga load ng tanan, itan. Ipakita ang pagnguy-nguy sang bata. Agod nga baway panaglitan kay napanatan. Lapaw na ta sa oras karuntan. Ang pagnguy-nguy sang bata nga grabing ilibion niya, grabing ibe niya. Nagboxing abi niya kon tapos na eh. Pirdi siya. So nagibi siya not because he failed to win the game but because he failed on his promise to his mother, mga ka-K5. Yari na ang video, tanpang download na kadaari, kaya galagas lang ta sa oras ta. Tanang ginaton, tan importante. Yari ang video sa report ni Berto Gakit, mga ka-K5, matyabaw ka. I know some of you nakakita na batan awon taliwat. Eyes to the board, eyes to the board. Yari, roll tape. Tira.
2: Nagpromesa ako kay mama kagpapangadalan ko sila sang gold nga medalya sa palarong pambansa. Pero hibi nga hibi ang bata nga ini matapos nga perde. Yaring balita sang K5 na tuoy sa hindi lamang dedikasyon kagkaisog kundi balon sini ang pagbalangga sang iyang mga ginikanan. Yaring balita katong gintutukan.
3: Ako ko kay mama na hindi natupad ang gold medal.
4: Anong balbo kay mama mo, how?
3: Ma, lagi na hindi ko nakuha ang gold.
4: Ha?
5: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na!
6: Gusto ko tani magpauli nga may gold. Amo ini ang ginapangako ko gid kay mama kag papa. Amo ini ang tinaga sang boxer nga halin sa Baguio City, Negros Occidental. 14 anyos sang Negros Island Region matapos nga perde ini sa hampang kontra Davao City sa boxing tournament. Sa nabalan sini nga perde siya, nagibi ini kag suno sa iya, si mama niya ang iya ginaisip. Suno sa boxer nga si Edrin Kauntoy, nga bago pa lang ini kuno nakatapak sa palarong pambansa sa Agusan. Kag bago siya nagpauli, nagpanyapon pa kuno sila sang iya mga ginikanan, kag nagpangako nga idalo ng gold nga medalya. Handong sang bata, siya Iloy kag amay. Pigado ang mga ini, siya ang magulang sa duwa ka mga bata. Kagabi, grabe gid ko nung iyang pangamuyo nga magdaog. Ang kalipay niya nga hindi mabakal sang pilaman kapresyo. Hibi nga hibi ini, top-top nga nakapauli. Gintinguan nga pahipuson sang iyang mga coaches kag mga upon. Pero sunod sa iya, mabawi ini. Sa sunod, kag nagapasalamat ini nga nakatapak siya sa palarong pambansa. Handom sang bata nga sa sininghampang sang palaro. Hindi lang kaisog kag dedikasyon ng balon, kundi pagpalangga kag paglaom sa iyang mga ginikanan. Para sa 2026 Palarong Pambansa Agusan del Sur, Ako si K-Perto Gakit, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, while gina-replay natin ang reaksyon tagpalamati ito, sali alminsyon siya tears of joy. Nga pero sige lang, amugin na toto. Si Jinalyn Arceo Amaro kapamati sa aton, we are proud of you. Aman siya intana si Mamayla nagahibi. Yun ang reaksyon sa tagpalamati ta, nakseldam ka eh. Ha makabuksidor ko dito mga matso iniyang kabataan, pero ang bata gapyangak. Not because he lost the game, but because he failed sa iya promisa sa iya nanay nga idalon kong bulawan sa imunay. The first round pa lang sa away, disqualified na siya. Pero siya sige lang, ma-practice pagid ko todo kay tagaan kung gidya sang gold medal si mama ko. Mga K5 stories like this. Kalabanan, basta sports gani, maghambal mo permi. Yay, daog ko! Winner! Iniya hindi. Perde, muyong sa igad siya. Piyangak, yagiyawan, pahipos siya, pati kutses, pati kontray, ginapahipos na siya. Yagahibi ko, hindi ko tungod ka perde, kundi nga hindi ko lang madala kay nanay ang medalya. Kauntoy ang apelyedo, players ang bago. So, kung ang Iloy nagapamati, subong, nay, kung ga-monitor ka, kung pwede, mangayo ko, numero mo, nay, so that I can call you, matawaganta ka, kag ma-istorya mong bata mo kay subong ato siya sa Agusan del Sur, ahay, nagahilibion ato. Nagahilibion kay na-failure siya sa promise niya sa imo. So kung may nakakilala sa nanay sang bata ni nga na-pierde sa boxing nga taga-Bago, palihog lang i-PM di sa akon subong sa Eric Tenereping account ang number niya. Kay para matawagan kong nanay, agod nga mapabalutas siya nga ang iya nga bata nagahilibion to. Kag makaistorya sila nga duwa. We can do it live gani kung gusto nila.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga K5. Silinga sige lang ah. Kasubo man silinga mga bata nagabalikid gid sa ilang ginikanan silinga ni Josie Porlas. Tiya mo gina. Good morning Sir Eric. Mayo nga bata sir. Lagi kay better luck next time, well makundada. So amo ni gina-comfort siya sang tagpalamati naton. Okay. Ma-commercial ko anay mga K5. Pagkatapos commercial buy naman no pa lang to ah. Ang dugay-dugay may nanay naman nga gakalipay kay ang iya bata first gold medalist naton sa NIR record na ni sa istorya sang NIR subong mga K5. Tagasagay, dugay-dugay bantayan ang malipayon nga nanay. Kag pagtapos commercial ta alas 7, bantayi, isa ka pamilya, jutayan lang, maanhing tungod sang elevator nga nag-stock up dira sa isa ka mall malapit sa Baybay mga K5. Exclusive nga mga video, ipakita ko sa inyo, so load na ka mga daan, kay damo kikita sa mga balita pagkadalon dugay-dugay. Kag, ang aton nga tandem broadcast, kuwaon tang report ni K5 Eljan Castanyo dito sa Agusan del Sur para sa aton nga mga medal standings kag report sang mga hinampang. Ang aton sibong attack na alas 6:53 sang aga. Everybody, please stand by.
7: This song is brought by New Star.
5: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Mga buti ka. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Perme na to na balaan. Kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, sir boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, sir boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
9: Uy!
10: Ga work hand in hand, sir boy. Ang D3 bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid ka tama ining fats, kaya ga, amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. Masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil sa di tribayo.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio!
13: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
14: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kaya nami pagid ni, kung mausan mo ang fats ang imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Ina tanan-tanan, ginahatag sa D3 Bio para sa imo.
10: Kung gainom ka D3 Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon na to, sir boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag ginapurify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain, nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
9: Uy,
10: in short, hindi kadali mag-ulian nun, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka, D3 Bio. Kaga nakanami pagid, kung ga-inom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
15: So it's a matter of na lang gidyas, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E, and K, no?
12: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health. News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So una,
20: pwede, magid ako sa akong body odor.
21: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
20: Pero subong,
21: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
20: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
12: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Wala amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
8: 101.5 K-5 News K-5 News FM. News FM.
9: Foro de los Pueblos.
10: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad main event.
9: Foro de los Pueblos.
10: Palatuntunan Foro de los Pueblos. Alas 7:06 ng aton oras subong, nagwa ko kaina during the commercial gaguom. So, may bagyo manugsulod Biyernes Sabado. Magasulod si Bagyo Duming, that will be the first typhoon for May and the last typhoon for May. No? Masulod siya. Pagsulod niya sa tapos bulan, sa Biyernes or Sabado, taugon siya nga Typhoon Duming, wala ginman sang dako nga epekto nga maigo kita sang bagyo diri sa Negros Occidental or sa Negros Island Region. However, ang ulan bla, ma-enhance ning ulan. So, kabalukan man sa aton, basta gani may ulan, baha, matik na na. Kung may ulan, automatic, cancel naman klase, kay basi may baha. Kung tag-ilinit, cancel naman ang klase tungod kay may heat wave. Di kung tag-ilinit, why klase? Kung tigululan, wala klase. Ambot anong guha sa estudyante, tas ni?
9: Foro de los Pueblos.
10: Nonetheless, mga K5, may ulan. So, maski nano pa da nga banya-banya sang bagyo kay dito, gani sa Pangasinan, kag sa Pampanga area, mga ka-K5, nagabag, do algo bagyo tong sitwasyon, gaula na ganito yung yelo sang nagligad nga sa Bado Domingo mo. You see? Gakarumpa ganing building to sila tungod nga grabe nga ulan. Dire sa aton may bagyo, maulan ini expect na kita kay subong nga ulan-ulan ako napon. Dito sa Kabangkalan sige na inulan nga ni kagapon hasta kainaw. No? So, trangkaso ang aton dire, ang mighty sea hindi lang ni pagkalimti. Malimtan mo lang ang iban, duwak butang di pagkalimti. Ang pagbakal sa produkto ni Dr. Ramil Oy, isa dang mighty sea. Kag ang power trio tan lang eh, mighty sea, DTX 500, D3 Bio. The one, hindi mo na pagkalimtan. Number two, hindi mo pagkalimtan, mamati ka sa K5 ni Nano. Pada ka istorya sa mga langgabang, K5 ang pamatian ta. Hindi ginaya pagkalimti. Kaya kung malimtan mo na, you will miss one half of your life. Langgabang niya.
9: Foro, Dallas Pueblos.
10: Sige, ginadugsing talang kamuaga pa. Hindi ko lang mangutos na bala mo sa buhay niyo. Okay. Seriously, mga K5. Sang nagligad nga Domingo, isa ka familia halin sa norte nga bahin sang Negros Occidental, nagkadto sa isa ka mall malapit sa Baybay, kay may ara sila patigayunon nga family reunion. 18 sila kabilog, nagsakay sa elevator sa north wing sang amunga mall, kagin pamangkot ang manugbantay sa elevator, dahi makaigo kami, kaya ang 18 kabilog. Ang sabat sang nagabantay sang elevator girl, kayang-kaya sulod kamo. Nagsulod sila, gintumuok ang pertahan nga isira, nagsirang pertahan sang elevator, ang tanan nagtanga pakadto sa numero, nagandar ang elevator, nagsaka, nagregister ang number nga 1. Makadto sila sa third floor sang north wing, north block, bagong building. Nagsaka, pag-abot sa 2, ngay salamat, isa na lang 3 na, madayon na ang reunion. Pag-abot mga K5 sa tunga-tunga sang 2 kag 3, the incident happened. Nag-stack up ang elevator, nagkurog-kurog mga K5, nga daw mahulog. Nag-stack up in between sa second and third floor. Naghambal ang mga pasahero dahil siling sa elevator girl. tawgi may radyo kada, wala radyo ang elevator girl. Nga may cellphone ka, tawgi ang inyo security, tawgi ang management, nga na-trap kita ba si mahulog ini. May telepono ang elevator girl, lang gabang niya. Wala naman load, hindi makapanawag. And so, they stood helplessly, hanging on that elevator, mga K5, sa tunga-tunga sang second and third floor. Ang elevator girl, wala gid mahimo. Wala mahimo. Ang balita ko, nga contractor lang atong elevator girl, hindi iya sang mall. Di maski paway gid ang contractor kagang mall naghatag sa iya sang radyo para makapanawag siya. Mga ka K5, inang elevator dira sa north wing. Kung magsakay ko da, gareklamo ko da perme, pwerte na da kaginot. Nga maski ng elevator girl, gabayo na da kuyab. Imagine mo, ara ka na stock up, kulbaan ka ba si maghinuganas ka, magkalamatay ka mo, bilog na pamilya. Pwerte pa kaginot mo, masuffocate sila, plus ang nervyos. Try to imagine that with 162 live viewers right now, etan. Pasakaon tagamay, then buyan ko ang exclusive na video. And, mga K5, while buyan ko ang exclusive na video, mga K5, ang isa sang biktima, magahambal subunga aga, diri sa aton exclusive, sa aton palatuntunan, Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: So, ara sila, ma'am, standby, ari na ang isa sang nakasakay sa elevator. But meanwhile, Ethan, ipakita video number one, Ethan. Roll tape, tira. Video number one. Ara sila sa elevator na stuck up. This is video number one. 18 sila kabilog tanan na stuck up sa elevator, mga K5. Ari sa aton linya ang isa sang mga biktima. Mamayong aga.
11: Okay, good morning, si Erie. Kasintan sa atong nagpagpalamati. Good morning. Iano ko lang ang natabo sa amon sa sulod sa elevator sa isa ka department store sa Bakulod, ano?
10: Oo.
11: Ang atong ang SM.
10: Oh, saan o ni ma'am? Saan o natabo ni?
11: Ano, nagsulod kami sa ano, sa SM.
10: Okay.
11: Kasi mamahaw kami.
10: Oo.
11: So, kay ati, ang amon ng mga kogdanwal, mamapuli pa sa Manila.
10: Okay.
11: Mapuli pa sa Mindanao. Kay nag-refamily reunion kami.
10: Okay.
11: So, kay madulong kami sa iya sa ano sa airport, nag-atik kami anay, nagdiretso kami anay sa Bakulod, kay
10: okay.
11: Mamahaw.
10: Okay.
11: Pag-abot namon dito, nag-decide kami nga masakay kami sa elevator. Ang natabo, naghambal ang akong naupod. Sorry. Nagupod ang naghambal ang akong naupod sa operator nga lalaki. Ang balya, inang sir, inang isa kami ka barangay, kaya ay han. Sili niya, mga tila ka mo, ma'am, sili niya 18. Ya, kaya ah.
10: Kaya. Okay, ang elevator operator, ma'am ba, ilaki. Itan, sige, itan, review, itan, replace ang video, itan, nag-stock up na, oh. Okay, go ahead.
11: Ay, ang babae na dyan, kung sir ang operator, galing, kaya natabuan na big time. Why, kami kabalo kung ginhambalan siya sa babae nga ikaw, anay, ang ma-operate sa elevator. So, nagpagwa namon, sulod, tinagambal ang ako na kwan, kuya. Siling niya siya ang sikip, kay mga taga-kalabanan Tagalog mo. Siling niya ba't ang sikip? Tapos ang gambal siya, nga sige, sulod lang. So, anak, gutok-gutok na kami sa kwan, para kami sa dinas. Sini niya kaya sila ang iban, inang nakapatik na ang ilagugan sa kwan mo sa prestahan sa elevator. So, okay na. Pagpindot yan, nag-angat pasaka. Nag-gulpi lang nagpundo. Pagpundo, parang wala lang sa operator. Wala lang. And then, after mga 20 minutes, hambal namon, tinoy wala ka din may nahimo. Tawgi ang inyo management. Sini niya, wala din ko may mahimo. Ma'am, kaya nagbulos lang ko din. Nagbulos ka, pero siyempre kaya nagbulos ka, kabalo ka kung ano ang himuon mo sa sulod sa elevator in case sa emergency. So, pangasang wala lang siya. Nuy, ano ka, nuy, pag-iho na. Amo to da yun nga nagkuha sa iya sang cellphone. Pagkuha niya, scroll lang siya nga scroll. Wala siya may nakuha nga ano. Tapos ginpataya naman ang iya nga cellphone. Wala lang. Sili niya mamula na po may mahimo. Hindi ka, no, mag-rasun mo. Wala ka, may mahimo. Ka, no. May mahimo. Ka, ginoperito ka eh. Tapos sili niya, wala ka number sa inyo management tao. Sili niya, wala. Kaya wala uy. Ka kabalo. Sili po, may duwet ka na din. So, wala ka nagsabat. Kay kung dugay ka na di, siyempre ka nagpermi ka nagabulos, kabalo ka din.
10: Oo.
11: Tapos open naman siya sa cellphone niya. Wala man sa scroll, siling kuloy, wala ka may mahimo, siling ko sa cellphone mo. Scroll ka lang, scroll. Andi siguro mga, ano na, mga 25 minutes, lupay-pay na kami, kasi may puro may mga senior kami. May
10: okay.
11: Tapo lang nag-ayo sa mga masakit.
10: Okay.
11: So may nasakwan, nakita po, Kanampag na kami, pulpog, tulong, wala.
10: Uy, nagsyagit na kamo sa sulod?
11: Oo.
10: Uy, grabe.
11: Tapos, pera, buligin nyo kami, kanampag na. Tapos, ini naman ang ako may nablos, may nakakuan, siling ko, pe, base siling nga, siling ko may signal. Wala tanang kami signal.
10: Okay.
11: Tapos, hambal sa ano sa operator, na wala na, di siling nga signal kay brown out. Okay, true.
10: Uy,
11: gusto. May ilimekwa ka mo, may generator ka mo. Kasi ako nga mo, may generator ka mo. Tapos silang balyaw, ngati, kay wala man silang, hindi man kadaog siling niya ang generator, siling niya. Kay siling niya, ano, abi, siling niya kadaog mo sa ton. Gin pamampot, kagina na munoy, kung masarangan siling moho o masarangan. Siling ngati, ma'am, kay wala man di nakabuta. Kay kung ma-overloaded ta, nagapwa na di ang red light. Siling ko, natural, hindi magpuan ang red light, kay brown out, taguba siguro ang inyo.
10: Di all that time, ma'am, ara lang kamo sa sulod. Anong sitwasyon nyo sa sulod nyo? Why gidya mahimo ang elevator boy?
11: Wala, gid, sir. Oo, nagpungko siya. Tapos, inang sansige na amon pulpog nga nagpalanulong na ang amon panulog.
10: Oo.
11: Ang amon mamagulang.
10: Oo.
11: Kasi siyempre gawudog, binadayalisya sa panaligad. Ang amon mamagulang, among ginakulbaan namon.
10: Oo.
11: Tapos mga 35 minutes, tapos siling sa ako ni Nablus, siling nga noy ara, siling nga noy ho, manakasulat ang inkit ng emergency, dahil ka matawag.
10: Oo.
11: Nagwa naman sa kaya cellphone. Wala naman siya may nahimo, scroll naman siya. Siling ko sa ako ng mga kwan, ngayon Nablus, siling ko pe, tawgi anay ang ito ng management. So ang God is good, nakakuan kami sa management. Nagamba lang management ang nakasabat. Nga sige nga ma'am, kay pakatuan ko lang na da. Pakatuan ko lang na da.
10: Okay.
11: Nalang ba kami ma'am, asap ma'am, wala na kami ginawa.
10: Oo.
11: Hala. Kami pay na.
10: Oo. Te.
11: Tapos ang tudugay pagid. Tapos sila sa mga tao sa kwan, sa nagapulong po sa may coffee shop. Sili nga nga, may nagkakalampag. Nga, sili nga may nagkagahod. Sili nga sa sulod sa elevator.
10: Oo.
11: Wala lang may nahimo ang mga gwardya.
10: Timeskin mga gwardya, mga 25-40 minutos na kamo sa sulod sa elevator. Wagid siyang may nagbukas o may nagbulig sa inyo?
11: Wala. Tapos,
10: uy, grabe.
11: Singgit na ang akong mahinablos. O, sili nga, kahit kunting ano lang, bukas lang, maano, makapasok lang yung hangin.
10: Hangin,
11: wala na talaga kami. Wala. Tapos pag may ano, may pay ang ako na sister nga dala.
10: Oo.
11: Wala hangin, maano, wala.
10: Tiga, ano lang ka mo, ma'am, sa sulod? Kaya makita ko di sa video, may mga tigulang ka mo nga upod, ho?
11: Oo, sister ko na, nga bago lang binadialisis at sa nagliga.
10: Uy, grabe.
11: Tapos silang may mga ano, tapos ang uli, Lord, pray lang gid kami, saling sa ako nga may ayodan siya, sige, kalma lang sa pray lang gid, pero as a human being, mataranta ka gid na trauma.
10: Di ginanerbiyos kamutanan, ma'am, ginanerbiyos na kamutanan?
11: Dalag po pa sa ako mga upod.
10: Oo.
11: Sa uli, Lord, simala namon ang himulod bulig. Save lang kami.
10: Oo.
11: Tapos siguro, gadisod din pa matiyan namon prayer. Tapos nadamo na sa mga tao na ano, nakita namon sa gamay na buslot, may mga tao na, pero wala sila may nahimo. Nag-usuos naman ang ano, ang elevator.
10: Uy, dumahulog! Dumahulog!
11: Oo.
10: Hala!
11: Ang ginimo naman ni operator, sagad siya pindot, magpindot dito. Siling kunoy, wala ka may nahimo. Magsagad ka na nagpindot ka, wala ka masiling po may nahimo. Hindi na lang ako sagad pindot, hindi ka na lang mo sagad pangalikot. Kaya ba sino po, minoy, di sinoide kita, pati sa imo.
10: Oo.
11: Kaya mo to na yun nga, wala siya.
10: Shush, grabe.
11: Siningitan ko sa, no, ka. Ako pa kung kuha siling punoy kekter, kinanoy ang kulba mo, nagpananulong na sir ang among na panulong.
10: Oo.
11: Ginantaw po
10: ang... Tigaano lang ang elevator boy, ma'am? Gaano lang siya?
11: Wala. Nagsindog lang siya. Sindog-punggo. Wala siya may nahimo nga magtawag sa management or ano man lang. Ang iya nga sa bank, wala po, ma'am Lord. Wala po. Sinko-sinko...
10: Sus ka buisit man ni man.
11: Dapat na sila. Oo. Mag-review na dapat sila, sir.
10: Oo, oo, oo, oo.
11: Pero wala. Ang rason niya, ay ma'am, nagbulos lang ko diya. Tabalaan mo, wala kami na balaan. Nagpatuga-tuga ka nga nagbulos. Si karun ang hunta ni. Sige, tanang kami nagpulpog. Tulong, tulong, tulungan niyo naman
10: kami. Nagsyagit ka mo sa sulod.
11: Nagsyagit kami. Kay, adaw amo-amo, nagidlang ang amon ginahawa.
10: Oo.
11: Tapos may akit, nag-angat naman pababaw ang elevator.
10: Okay.
11: May nakita naman kami ng mga tao. Pulpog naman kami. Ang, nag-down naman ang elevator. Ang amo naman makita ang mga gabilya, ang mga simen, ang mga ang dingding sa mga haloblak, ang mga dingding sa mga simen. Wala na kami may makita.
10: Kuna mo, ma'am, ang elevator. Saan na stack up nga daw nagakabit-kabit ka mo nga daw mahulog? May masaka siya? May maus-us siya?
11: Oo.
10: Tiga siniyagit ka mo sa sulod?
11: Oo, gasayagit kami. Ang
10: sus, grabe.
11: Ang iba, ang, kami nag-pray. Tapos ang iba, nagpulpog, tulong, tulong. Tapos hindi naman nakita kami nga gwardiya. Wala man lang siya may nahimo. Tambal, naghambal lang ako nga isa kahinablos. Si Lea, guard, pangita ka sa imo si Linya nga ideya nga makontak mo si Linya ang iban mo da si Linya nga sap mabuligan naman.
10: Grabe. Oo, oo.
11: Hindi naman si guard nagsagan lang sa tulok-tulok. Kaya nakita siya namun pa may ganing langgid nga makita namun.
10: Nakita nyo na sa ulihi na may guard na sa gwa. Mga pila na kaminuto kamungara sa sulod?
11: Siguro mga 30 na, mga 30.
10: Tisang gasinggitan ka mo nga guard, guard, pangita to, po, gaano lang ang guard siya sa gwa, ma'am?
11: Nagatulog-tulog siya sa palibot. Kaya dapat na napangayo na munta ni, kaya dupay-pay na kami, may ara man na bala kaya si, may ara man na siguro nga mga medical, siguro ano nga,
10: oh, oh, oh, oh.
11: Man bala kami nga si,
10: oh.
11: Ano pay-pay na kami nga, saka naman bala ko, ano, first ida, kung ano mahimo. Pero wala,
10: Why, hindi laging kabra ang portahan, abi kag pilitor nga damo-damo nga tao para mabuksan ang portahan?
11: Wala.
10: Uy, Diyos
11: wala.
10: Ko.
11: Tapos, nagsinggit pa to ang isa nga, okay ako na to, ang si ano, okay ba si ang yabi at gusto, kaya may ang iya ko nuna nga susi dito sa babaw nga para mabuksan.
10: Oo.
11: Nagsabi siguro sila, na true, na ano man siguro, ang nervyos, na nagsabi na lang sila pakanto, pakariam mo to nga may isa katawo nga nagsaka sa iya nga kwan nga gingaliko to. Nga nagbuksan kami, pagbukas, wala na, parang wala kami para utan kami nga, ano, matlanta, wala naging. Nakita siya sa video ang ako nga sister, nakalumpiga na lang ka, hindi niya nakita.
10: Ma'am, dali lang, Ged. Ethan, i-play ang video number 2. Ari na siyang pagbukas ang pertahan, kag kung paano nakagwa ining isa ka pamilya. Mami, play kong video number 2 nga nakagwa ka mo, kag ginapangahakwat lang ka mo pasaka. Roll tape, Ethan. Sige, ma'am. So, pagkakita sa inyo, kag nabuksan na finally ang pertahan sa elevator, lupay-pay na kamutanan, mga pila na kaminuto?
11: Siguro mga 40 minutes.
10: Sus ka, labig-labig. Ara, ma'am, nagbukas ang pertahan. Ara ka mo sa tunga-tunga sa duwa ka floor. Third floor ning inyo nga ginguaan nga area. Dabuho na lang kagamayo.
11: Second floor.
10: So ara ka mo sa second floor sa may parking area ne?
11: Oo.
10: Ara, una gin pagwa ang tigulang. Tigulang gin pagwa.
11: Anak kaputi
10: buhok.
11: Oo. Ang muna siya ang ginadagari sa tagligad.
10: Bow, Diyos ko. Mga kakaypad, tanawa niyo kaluluhoy. Nagtabo, ini nagligad lang adlaw sa isa ka mo, lapit bay-bay da sa downtown. Grabe, ti ka mo pang nagsinggitan, da wala. Ti pagkagawa niyo, ma'am, nagano, ginsugata ka mo sang mga kwan, sang mga first aider, kagin pa first aid, kagin pa pungko, kagin tagaan tubi.
11: Wala. Si may nagpalapit sa amon.
10: Uy, tinagano lang ka mo.
11: wala lang, nagpahigad lang kami kay kalain sa pamatyaga namon. Tapos may sa tubangan, may coffee shop dira.
10: Oo.
11: Mukhang to ang naghambal nga, sili nga, ma'am, pahuway anay ka mo kay kalain kitang inyo mga hitsura.
10: Oo.
11: Nagam muna siya, tapos papungko, wala lang ma'am, tapos pag ang isa sa amon, ng video, hangtang nga may naga, ano, may nagasaka, gin-video niya, ginakigan siya sang guard. Ya iyo ja unta tana anong sagad mo ya ka video.
10: Tita ni gintam agintam pa. Tita ni ginisabat nyong gal. Ay ang itsura nyo man do mga kaluluoy. Bumay lang kayway nahulog ang inyong elevator kag nagkararosdak no. Body buinas lang gid kamo ma'am.
11: Oo. Oh. Sir ang ginakwan ko. May inali magkalikot to si operator kag mawasa kami to sa basement or sa first floor. Maano kami ang hambal na lang siling ko Lord. Kung ano man gintiling ko ang plano mo sa amon, handa kami tanan, kaya ara kami sa imo. Amo na lang na, ang isa ko naman kay Nablo sa hambal sa iya nga misis, siling niya, siguro katapusan na natin to, pero wala tayo magagawa kung anong plano.
10: Gapamilin-bilin. Ti, ma'am, why, kung sang ara ng security guard, why git sa mga management o sa mga tao nga nagsugata sa inyo nga taga-mall ka magambal nga, ari to be bulong sa kakulba nyo, why git?
11: Wala. Wala sa tao, parang wala lang, parang normal lang na sa
10: kakasya. Di pagtapos nyo, pagtapos din ka mo nagdiritsyo.
11: Did ang ibang sa amon, nagaling-gilinggil lang ka sa CR, kaya ginabot sa ilang, ano, nga sa siguro sa kakulba. Tapos, dito po nagwan, dito po nagpundo sa isa ka pala mahawa na nabal siya. Siya ginabla ang nagkamang ay. Siguro daw, nakita ko ang mga reaksyon sa mga tao, ang manaluoy sila sa amon. Tapos
10: abo
11: sila sa Samsung SM. Masiling nga, wala man lang siling nga may nahimol at sila, ulihin na ang tanan. Lain-lain na sir Tutu, lain-lain na sir sa among pamatyag. So, pag sa pagkasaka ko, isang anak ka sana, ano ko lang nga nakasinggit ko, Lord, thank you, luwas kami tanan. Ang mula na anakan ko, tapos dito kami, nagpuan kami, nagpungko, dito na lang kami nagpasalamat sa Ginoo.
10: Okay.
11: Pero sir, lain-lain git sa nabatyaga namon sa sulod.
10: Timayo lang ma'am, kay at least nakasalbar ka mo, mintras nagahambal ka subong pating tagpalamati na ginakulbaan, at least ang ato lang din nga silbi leksyon na inindi sa kunano pa, kundi leksyon lang sa tanan, nga kabay pa kuntani nga ginapabantay sa elevator mga well-trained nga mga tao, kag ang management sa kung sino man ang may elevator, dapat dutay lang ang pag-ulikid sa aton nga mga kauturan nga mga pariho sininga sitwasyon. Ma'am, salamat gid sa imo kay may tie-up ko subong sa palarong pambansa. Salamat gid sa imo personal nga pag narrate sa natabo nga dutayan lang kamo nagkalamatay sa imo pamilya. Salamat gid, ma'am.
11: Yes, thank you, sir, ka-T5 Eric. Thank you so much. God bless.
10: God bless, okay.
12: Puro de los Pueblos.
10: Mga ka-K5, grabe. Ga-interview ko, dire ko siya ginapaagi, kaya niya signal, pigaw. So, siling ko, dire ko siya interview ho, nakalusot. Mga ka-K5, grabe. Primero, daw sa wala lang niwa, gininagwa. Kagabi, nagbayra daw, nagwa ni siya sa iban nga mga account, pero kagabi pa lang ang video ara na sa akon. Ginatunan ko pa siya kung ano natabo sini, ginawa ko gid kay studio. Ginkantuan kong mall, mga ka-K5, inagid nga area, the same elevator. Itanpermi ko na lumahulog, kaya kung di parking lot na da, magkuan ka abitan, magtawag blas ni, magsakay ka, gauyog-uyog ang elevator. So, ang iban sinyo gambal nga, ti overloaded, kuni mahuli na da, pero kay may elevator boy, dapat siyang nagambal nga, ti hindi ta ni pag-ipadamuan, kay overloaded kita.
12: Foro de los Pueblos.
10: Amo ina ang natabo mga ka-K5. Grabe ni. So inisya kabay pa kuntani nga sa management sang mall. Inchindihon nyo, tiway nyo giging kadtuan to. To alert na ko to, kunara na to nga itong palarong pambansa to ha. Si K5 Eljan, kunara na. Why pa? Okay. Alert gig ka mo mga ka-K5. hindi nyo pagpabayaan. Kay kung pabayaan nyo, ang matabo sina, ang tao may ilan to kayo ba mahugnak ang elevator? Kung naghugnak ang elevator, kung nagkalamatay, ito kung didisgrasyangan ako.
12: Furo, Delos Pueblos.
10: Tan, i-replay to blang second video, tatan nga ginariskyo sila, tan, i-replay bitan kadali. Way pa man, way pa to si Real Jan to, way pa. Tanawon tabing second video, kung makasulod pa, atong nagasaka sila balatan, grabe no, mga ka-K5. Kung siya imo, abi matabo niya, anong guru, ililihi ka guru sa kulba, no? Ang makangaara, kaga gatawil-tawil kaya sa elevator, gatawil-tawil ka sa elevator, nga daw hindi maintindihan kung mahulog ka kung hindi. Huwag ka man kabalo kung makagwa ka. Kag-imaginon mo, ina siya nga elevator, mga K5, wala air conditioning system, wala siya hangin, wala gidyatanan. Permi ko na agasakay eh. Okay, mga K5.
12: Furo, Delos Pueblos.
10: Yari na sa aton linya ang aton palarong pambansa. K5, Eljan Castaño, good morning.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
14: 66th Palarong Pambansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sport. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cari City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.

0: Isa na makagandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang Malarong Pambansa Update. Tayo po ay live muna dito sa Prosperidad Agusan del Sur kung saan ginaganap ang 66th edition ng Malarong Pambansa. Para po sa kalaman natin mga kababayan, this is now the third day ng patuloy na mainit na magpakan sa Malarong Pambansa kasama na inyong paboritong istasyon, the official sports station ng mga taga NIR, official sports station ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, ang inyong pong kampiyon na himpilan, K5 News FM. Ako po si K5 LJ Castaño at ito po ang K5 News FM Palarong Pambansa Update. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang bahagi ito atin sa inyo ng Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C, kasama na ang D3 Bio, DTX 500 at ang DTX Coffee Mix. Muntahan natin ang mga nagbabagang mga balita kasama na ang mga kawani ng K5 News FM na narito ngayon sa Prosperidad Agusan del Sur, gayon din sa Bayugan kung saan ginaganap ang iba't ibang mga sporting events. Nakantabay ngayon si K5 K. Buscaino para alamin po natin ang pinakamainit na balita kahapon. Region 5 pinasag ang record sa javelin throw sa Palarong Pambansa. Ang kampiyong balita ito ay hatid ni K5 K. Buscaino.
1: Nagtala ang Region 5 ng bagong record sa javelin throw secondary boys sa Palarong Pambansa 2026. Nalampasan ni John Lores Espaldon ng Region 5 Bicol ang 59.90 record, kaya't sigurado na ang kanyang gintong medalya. Base ito sa partial at unofficial tally kagabi sa Sports Complex Prosperidad, Agusan del Sur. Silver medal naman ang pambato ng Region 6 Western Visayas na si Narish Alimudyan sa record na 59.46. Bronze naman ang Region 5 Bicol na si Jacob Mendoza na may record na 57.93 meters. Yun kay Espaldon, basketball ang kanyang paboritong sports maliban sa javelin.
2: Sobrang saya dahil break ng record.
3: Favorite sports mo?
2: Basketball.
3: Basketball. Sino ho ang nag-joke sa inyo na magpalit ng inyong sports from basketball to javelin throw?
2: Si coach po, si Coach Noli. Ano po? Kasi may nakita siyang potential.
1: Inihayag naman ni Noel Bornel, athletics coach, secondary ng Region 5. Nakitaan nila ng potensyal si Espaldon.
4: Ang ginawa namin, sabi, mag-focus ka sa javelin dahil may future ka dyan.
5: Okay.
4: Yun. Ang ginawa namin, tapos mabuti naman yung original coach niya sa na nakausap ko na bilan siya ng sariling javelin.
5: Okay.
4: So ngayon, ako pa mismo ang pumunta ng Legazpi para bumili ng kanyang javelin kasi ako lang naman yung mahawak ng secondary boys doon. At saka every Saturday at saka holiday, nagtitraining kami doon sa bahay namin sa Barcelona.
5: Okay.
4: Hanggang na-develop at na-develop, maraming tumulong, no, maraming trainers. May trainer din kaming galing sa national ngayong bago mag-Bicol meet. So marami siyang natutunan hanggang sa ganito na nakuha niya yung napakagandang record. So,
1: mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5K Buscaino para sa Kapinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa ulat mo po kay K5 Cables Kaino at congratulations sa taga Region 5 matapos nilang binasag ang palaro record sa javelin throw noong 2024. Ang record nito ay hinawakan ng atleta mo po sa Western Visayas with the record of 59.90 meters. Itong taga Region 5 kagabi, kinuha niya at binasag ang record by having a longest throw at 60.48 meters. Sa kabilang dako naman, balikan natin ang mga kaganapan noong nakaraang opening ceremony ng Palarong Pambansa dito po sa Prosperidad Agusan del Sur. Ayon naman sa PNP, ang kanilang assessment sa opening ceremony ay naging tahimik, peaceful and orderly ang isinagawa.

0: pangalawang opening ceremony ng Palarong Pambansa. Ang detalye ng kampiyon na balita ito ay hatid sa atin ni K5 Karin Badilla.
1: Mga ka-K5, naging mapayapa ang formal na pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur ayon sa naging assessment ng Agusan del Sur Police Provincial Office. Ayon kay Police Major Giovanni Tindoy, ang spokesperson ng nasabing police station dito sa nasabing lalawigan. Ayon kay Tindoy, mahigit 1,300 na law enforcers ang ideploy kung saan bukod sa pagbabantay sa sports complex, nagsagawa rin ng checkpoint operations at clearing operations ang mga miyembro ng K9 at EOD units sa iba't ibang lugar. Tinatayang na sa 3,000 katao ang nasa loob ng Dato Lipus Makapandong Sports Complex kung saan mula sa 18 region, 130 ang nagparada habang 300 naman ang lumahok sa saludo presentation. Nanawagan ang Agusan del Sur PNP sa publiko na makiisa at sumunod sa lahat ng ipinapatupad na alintuntunin upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat habang ginaganap ang sporting event. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla, naging matagumpay, naging peaceful at orderly ang sinagawang opening ceremony ng Palarong Pambansa noong nakaraang linggo. Samantala, nakantabay na rin si K5 Jerry Lo na Luis sa medical team para sa Palarong Pambansa itinalaga para naman alagaan ang kalusugan ng lahat na pumupunta ng mga bisita pati na ng mga atleta. Ang detalye nito ay atin sa iyo ni K5 Jerry Lo na Luis.
2: Mahigit sa 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman ang medical doctors at nurses ang itinalaga dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtalaga ng mahigit 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman na medical doctors at nurses sa ginanap na opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtayo ng advanced medical post ang naturang lalawigan para sa mga atleta na nangangailangan ng atensyon medical. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Dalia Damaulao, chief nurse ng DO Plaza Memorial Hospital, sinabi nito na kaya nilang ibigay lahat ng mga pangangailangan medical ng mga atleta at mga bisita sa naturang lugar.
3: Ito ang tinatawag naming advanced medical post. Nagki-cater po kami ng mga medical needs sa mga athletes or even not athletes, basta dito sa loob ng ano na to, yung ground talaga, itong tinatawag naming nalyagan area. Kini-cater po namin ang lahat ng mga medical needs na gusto nila. Lahat po ng mga medical needs po ng mga athletes, for example, nahihilo or even mga sprains or mga fractures or any related sa kanila pong games.
2: Ang naturang medical post ay air-conditioned at kayang gumawa ng minor sutures, nakakapagbigay ng libreng gamot, may ECG machine, mobile x-ray machine at may 20 na bedding capacity. Hindi rin bababa sa 27 ang emergency vehicles na idineploy sa paligid ng Prosperidad kung saan ginanap ang Palarong Pambansa.
4: Mula sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX-700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Jerry Dumungkal na Luis. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7.44 na ng umagang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa. Sa iba pang mga balita, punta natin ang mainit na bakbakan sa athletics. Ilang riyon sa palaro, nakasugkit naman ng gintong medalya. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Sandro Zalazar.
5: Parang si Flash sa bilis, ang pambato ng Evraa Region 8 matapos masungkit ang gintong medalya sa 3,000 meter run ng secondary girls category dito sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
6: Ito na lamang ang pagpapasalamat ng anak ng isang fish vendor na si Christian May Taharos ng Evraa Region 8 matapos masungkit ang pinakaunang medalya sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang 14 anyos na atleta ay back-to-back palarong pabal sa first gold matapos nitong depensahan ang kanyang titulo sa 3,000 meter run ng secondary girls. Napag-alaman na barefoot runner din si Taharos, ngunit ayon sa kanya, mas komportable na itong tumakbo lalo na at may suot na siyang sapatos.
7: Maganda po. Nakatulong po sa akin kasi kapag nakapapo, wala pong kamot. Kasi yung naka-spike wide, may okay.
6: Samantala, badang alas 7 ng gabi ng Lunes natapos ang day 1 sa iba't ibang kategorya ng athletics, kung saan nasungkit ni Beverly na isa ng Region 5 ang gold medal sa 100 meter dash hurdles elementary girls, Maria Lineth Libranda ng NCR Region ng secondary girls. Ginto rin ang medalya ni Peter John Nadera ng Nimraa Region 10 sa 110 meter hurdles ng elementary boys at Charles James Villapana ng secondary boys. Sa 100 meter dash category naman ay ang kumikinang na medalya para kay Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region para sa elementary girls, Adam J. Caralde ng elementary boys, Lorraine Audrey Batalya ng secondary girls, at ang pinakaunang medalya naman para sa probinsya ng Aklan, Wibraa Region 6 na nasungkit ni John Del Rosario para sa secondary boys. Sa long jump naman, tinalo ni Jester Rance Robedizo ng Region 3 ang gintong medalya matapos makapagdala ng 7.25 meters para sa secondary boys. Si Prince Jacob Ortiz naman, galing Region 1 ang nakasungkit ng gintong medalya sa elementary boys matapos makatalo ng 5.88 meter. Muli namang dinipensahan ni Cassandra Balaban ng Region 8 ang kanyang titulo sa long jump elementary girls.
5: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Santos Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Sandro Salazar. Yan po ang kaganapan mo na po sa athletics kahapon at patuloy pa ang medal round sa araw nito. Sa kabilang dako naman, NIR Secondary Volleyball Girls nanalo sa unang laro sa Palarong Pabal sa 2026. Ang kampyon ng balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
8: Bacolod Taytung High School Negros Island Region nanalo kontra sa Bicol Region sa unang laban sa Palarong Pabal sa 2026. Nanalo ang volleyball girls ng Negros Island Region sa kanilang unang laro sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro ng NIR Bacolod Taytung High School at Bicol Region sa Provincial Engineering Compound ng probinsya na pinuntahan rin ng maraming tao para panoorin. Sa unang set, hindi nakabawi ang Bicol Region sa NIR sa mga sunod-sunod na atake ni na Rose Vian Almendralejo at Janine Mayang sa kabila ng pinakitang mahigpit na depensa. Sa first set, nanalo ang NIR sa score na 25-14. As a second set, hindi na ito hinayaan pa ng NIR na makabawi kahit ipinako nila ang score ng Bicol Region at nagresulta sa score na 25-12. Pagkatapos ng laro, hinirang si Mayang the best player of the game.
9: Amon nga best nga ipatagon gid ni and thankful man ko sa mga teammates ko nga ra sa ko nga gaguide man and thank you gid kay Sir Boy nga ga support sa amon and thank you sa mga coaches nga gaguide sa amon sa sulod sang
8: mga kalaban ng NIR ang Cordillera Administrative Region sa kanilang kalawang laro. Hiling naman ni Head Coach Romel Taninias ng Bacolod na ipagdasal sila sa kanilang laro na walang injury at tuloy-tuloy ang kanilang panalo.
10: Sa mga supporters ng NIR, tanin din nyo mong mag sawa na magsuporta sa volleyball team ng NIR at sa Taytung.
8: Dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Salamat po K5 Red Salgado. Pinakulikulat po galing sa Volleyball Secondary Girls. Abangan alas 2 mamayang hapon ang live coverage ng K5 News FM sa laro pa rin ng Negros Island Region sa second round ng secondary volleyball girls. Samantala, pakpakang matindi sa palaro basketball, Eastern Visayas sinorpresa ang Central Luzon. Ang kampyon na balitang ito ay ating pong tangayan kasama si K5 Dan Chavez.
11: Malaking surpresa ang yumanig sa hard court matapos agawin ng Eastern Visayas Regional Athletic Association o IVRAA ang tagumpay laban sa Central Luzon o Claraa sa pagpapatuloy ng Elementary Boys Basketball Tournament sa Palarong Pambansa 2026. Ito ang itinuturing na pinakatampok at pinakamainit na tagpo sa buong araw ng kompetisyon dahil sa ipinamalas na matinding habulan ng dalawang koponan. Sa simula ng laro, dominado ng Central Luzon ang court kung saan hawak nila ang bentahe at dikit na kontrol sa bawat minuto. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin sa ika-apat na quarter nang magpakawala ng isang nagbabagang restback ang Eastern Visayas. At dahil sa kanilang agresibong opensa, matagumpay nilang nauusan ang kalaban at tinapos ito sa isang kapanapanabik na thriller. Bit-bit ang kalamhangan na 40 puntos lamang. Bukod sa dikit na laban na ito, naging mainit at puno rin ng tensyon ang iba pang mga salpukan sa hard court kung saan rumagasa ang lakas ng Northern Mindanao upang patawin ang koponan ng Cagayan Valley. Hindi rin nagpahuli ang Zamboanga Peninsula matapos itong talunin at pagulungin ang pambato ng Negros Island Region. Inaasahan namang mas mag-aalab pa ang aksyon bukas para sa day 3 ng torneo na magsisimula dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Abangan ng mga fans ang mga kapanapanabik na pagtutuo sa pagitan ng NCR versus BARM, Central Visayas versus Bicol, Western Visayas versus Region 1, Caraga versus Soccsargen, Southern Tagalog versus Mimaropa, Central Luzon versus Caraga, Davao versus Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao versus Negros Island Region. Samantala, ayon sa mga analyst, inaasahang mas magiging pisikal at madiskarte mga coaches at manlalaro bukas habang papalapit ang knockout stages ng nasabing torneo. Para sa Palarong Pambansa Update, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
12: Palarong Pambansa 2026. Special coverage.
0: K5 Dan Chavez sa iyo pong ulat. Mula po dyan sa venue sa Bayugan, 34 kilometers mula po dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, sa labanan ng mga elementary boys sa basketball. Samantala, ang defending champion ng Davao Region, nilampaso ang Region 1 via 62 points sa secondary basketball boys. Daritong kampiyon na balita ni K5 Cyril Repe.
13: Walang ngayon kumpiyansa ginawa ng defending champion Davao Region upang darugin ang Region 1 sa elimination round ng basketball secondary boys tournament sa nagpatuloy na panampapansa sa Agusan del Sur. Nanalo Davao Region sa score 96-34. Samantala sa ibang laro, ang Western Visayas nanalo naman Patok Bicol 63-44. Ang Clara nanalo naman sa Cabra 76-58. Ang Negros Island Region nanalo sa Imbra, final score 73-58. Samantala 2-0 na ang Eastern Visayas matapos talunin lang sa Buanga City 77-63. Ngayong araw, bakbangan naman ang Central Visayas at iba pang mga teams sa nagpanayon na panampamansa Basketball Secondary Boys Tournament sa OEC Vacation Center, Agusan del Sur. Ang balita ito atin sa inyo ng DTX Copamex. May kapi ka na, nakalitox pa. Ito sa K5 sa Real DTX 5 Rep para sa special coverage sa Parang Pambansa 2026. Para sa kapiin ng balita, serbisyo publiko at kasihan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po K5 Cyril Repe sa inyong ulat mula po sa basketball venue ang AOC Evacuation Center di po sa Bayan ng Prosperidad, lalawigan ng Agusan del Sur. Mula basketball, puntahan naman natin ang boxing matches. Kahapon, exclusive. Nag-iisa lang po ang media na nandoon at yan po ang K5 News FM. Andoon si K5 Berto Gatit. Itong kaganapan sa boxing match kahapon, ang kampiyong balita ito, hatid ni K5 Berto Gatit.
14: Nag-umpisa na kahapon ang boxing tournament sa Palarong Pambansa dito sa Esperanza, Agusan del Sur. 2 kilometro ang layo mula sa sentro ng palaro sa Prosperidad, Agusan. 180 ang lahat ng manlalaro mula sa lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas. 3 boxing ring ang itinalaga ng local government unit ng Agusan sa area. 2 ring dito ang sabay na ginagamit. Kahapon sa elimination round para sa schoolboys category, naglaban dito ang Region 10 versus Region 4A panalo dito ang Region 10. NCR versus Central Visayas, panalo dito ang Central Visayas. Para sa schoolboys category, naglaban dito ang Negros Island Region at Davraah. Panalo dito ang Davao City. Isa sa bawat rehiyon ang schoolboys category ang naglaban kahapon. Ang siyam na mga naiwang manalaro sa bawat rehiyon ang makipagbakbakan ngayong araw. Mula dito sa May Esperanza, Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa, ako si K-5 Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K-5 News FM.
0: Maraming salamat po sa inyong ulat, K-5 Berto Gakit mula po sa boxing venue dito po sa Agusan del Sur. Sa kapinagdako naman, double gold for Negros. Dalawang mga gold medals sa ng Negros Island Region ang nasungkit na hapon ng dalawang mga atleta mula po sa javelin throw secondary. Ang medals mula kina Marhin Iwayan ng Sagay City at Christine Rose Tuquero ng Escalante City. Sa kabilang dato, patuloy pa rin ang athletics final sa mga oras na ito habang patuloy naman ang paglalaro ng mga basketball players dito sa AOC Evacuation Center. At abangan mamaya ang laro ng Negros Island Region kasama na ang Western Visayas na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Narito na ngayon ang pinakahuling ulat at ang medal tally tali po sa K5 News Center News Bureau. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros Island Region. Ang NIR sa para po sa kalaban ng ating mga kababayan, ito po ang pinakauna po na pagkakataon na ang NIR ay sumali sa palarong pambansa, ano? And for the first time, ipinakita nila na kung gaano kalangkas din ang kanilang pupunat. Ang Negros Island Region or NIR ay may tatlong gold medals, isang silver, isang bronze. Sumunod dito ang Northern Mindanao na may dalawang gold, dalawang silver at isang bronze. Calabarzon, dalawang gold, isang silver, isang bronze. Western Visayas, isang gold, dalawang silver, isang bronze. Eastern Visayas, isang gold, dalawang bronze, wala pa silang dalawang silver, walang bronze. National Capital Region, isang gold, isang silver, dalawang gold. Ilocos Region, isang gold, isang silver, isang bronze. Bicol Region, isang gold, isang bronze. Central Luzon, isang gold, habang ang Davao Region, may isang silver at dalawang bronze medal. Abangan ang mga karagdagang ulat mula po dito sa K5 News FM News Bureau. Magbabacheck po tayo at patuloy na nag-aabang at i-cover po natin live ang laro sa volleyball at basketball. At sa ngayon po, inyong matutunghayan sa K5 News FM. Tingnan niyo po sa ating sports and entertainment page ang basketball matches sa mga oras na ito. Yan po ang pinakahuling kaganapan na aming pong maibigay po sa ating mga kababayan, ating mga ka-K5 sa buong bansa. Yan ang mga ulat mula dito sa K5 News Center Bureau sa palarong pambansa. Sa pangalan po ng buong puwersa ng K5 News FM palarong pambansa 2026 coverage team, sa panguna ng ating kagalang-galang na CEO at President Dr. Ramil Puy, ako si K5 LJ Castillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
15: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
16: 66th Palarong Pambansa.
15: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. united in pride, driven by excellence. Catch it all on